0: ang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
6: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, nakumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
7: Nung natutunan ko po yung paggawa,
8: sino nagturo sa
7: training po kami sa DOST.
8: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: It's 8:07 in the morning. Muli, magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po ang ikalawang oras ng Celebrating Life. Alam ko medyo challenging talaga po yung weather. So mga kapatid, let's just continue to pray for each other at yung buong Pilipinas po. Alam ko napakaraming na nag-evacuate at apektado. Kaya po ano lang tayo, dasal-dasal at I'm sure makakaraos din po tayong lahat. Okay? So ngayon po nasa reflection segment, kasama po natin isang kapatid, no? Saya with the Giver Christian Fellowship. He's from Caloocan. Yan. And I'm talking about ang ating brother, si Brother Dexter Malilin. Brother Dexter, good morning!
4: Good morning po, Sister Cecil.
3: Kumusta?
4: Ito po, isang... karangalan ko po at pinadala ko ni Lord dito para may ano yung buhay ko, kung ano yung buhay ko noon saka yung buhay ko po ngayon.
3: Yan.
4: So bago po lahat, gusto ko po nga magandang araw po sa ating lahat, yes, sa ating mga listeners at viewers. Maraming salamat po sa pagkakataon na may bagi ko ang
3: Amen.
4: Testimony kong ito.
3: Mm-hmm.
4: Kung paano kumilos ang buhay ko.
3: Ang Diyos sa buhay ko. Yes.
4: So, ako po si Brother Dexter Malilin, na isa pong nagbago, na dating
3: Amen.
4: Na naligaw, pero ngayon po nasa tamang landas, kumbaga man po binago po ng Panginoon ang buhay ko.
3: Yes.
4: So, thanks God po at kahit pa paano, nagpatotoo siya para sa akin.
3: Yun. Naramdaman mo at kumilos si Lord sa buhay mo.
4: Apo.
3: Yun. Oo. Nakakatuwa. Alam mo si Brother Dexter, sa lahat ng mga naging guest ko, ito yung bago siya naging guest, pumunta muna siya rito. Talagang kailangan i-feel niya talaga itong studio. Pero alam mo, Brother Dexter, hindi madaling mag-open up, no? Kung ano talaga yung naging buhay mo. Pero alam mo, when you talk for God, no? At ibabalita mo sa mga tao o sa FB, yung naging pagkilos ni Lord, ay alam mo, tuwan-tuwa si Lord yan. No? Dahil yung testimony mo, pinapatunayan mo that we have a living God. Yan. Pero bago ang lahat, yan, gusto ko namin munang makilala. Yan. Brother Dexter, ilan ba ang iyong supling? Andito si Sister Ria, ang iyong kabiyak. No? Ilan ba ang iyong pamilya? Let's talk about your family first.
4: Ako, yun po, yung aking nag-iisang asawa lang po. Ako,
3: ayan, dapat naman.
4: Supportive talagang kahit na ano po yung mga dati naming hindi ko pinapakita ng ano, pero nandiyan pa rin po siya na
3: wow.
4: Umaalalay. Talaga, kumbaga man na talaga.
3: Tsaka sinasabi niya, nakatingin pa siya kay Sister Ria. So, sa akin ka tumingin.
4: Napakaswerte ko po sa aking asawa.
3: Napaka-bless. So, yan.
4: Nabigyan po kami ng tatlong anak.
3: Yes.
4: At sa madaling ano po, napakatali yung mga anak po namin na talagang pinag-ano ni Lord na talaga matatalino po.
3: Matatalino. Mga, o, sino pangalan? Yung panganay?
4: Yung panganay po ay si John Benedict.
3: John Benedict. And then,
4: kalawa. Kalawa po, si Andrea Fies, at yung pangatlo po, yung kasama po natin si Trisha. Kasama na po natin ngayon
3: si Trisha. Ang galing-galing na sa ano, sa keyboard. At saka, di ba, nakita ko bata yan, pero interested talaga siya to learn.
4: Yun.
3: Tapos ngayon, medyo dalaginding na, ay magaling na, no? Kaya naglilingkod na rin kay Lord.
4: Opo.
3: So, tatlong bata. And what do you do for a living? I mean, what do you do?
4: Yun po yung kumbaga man po ang ano ko lang po sa mga pamilya ko, yun
3: trabaho.
4: Mm-hmm. Ang trabaho ko po ba dati po dating security guard at nagserbisyo po ako ng within 27 years
3: sa wow.
4: Aking pagtatra security guard.
3: Yes.
4: So sa awa po ng ang Panginoon,
3: yes,
4: siguro nakikita niya na medyo hirap na ako sa pagtatayo, na-promote po ako bilang security officer.
3: Wow, so hindi ka na nakatayo?
4: So, ano naman po sister, dati nakatayo, puro upo naman po.
3: Puro naman ngayon.
4: So, malaking ano po.
3: Uy, ang hirap nga rin ano, opo. For 27 years, brother.
4: Yun po.
3: Grabe, bawal ba kayo maupo pag ganun?
4: Actually po, yung trabaho po ng security talaga, hindi lang po, ano na talagang safety, kailangan mo po yung nandun ka lagi sa harapan.
3: Alisto, yan, alerto.
4: Kasi ikaw lahat lang tanungan lang ano kung may darating na kliyente, ganun po. Kaya kumbaga hindi ka ang front, kaya kung may problema, ikaw rin ang haharap. Kaya po yun ang kailangan, alerto ka lagi para wala pong makakapasok na hindi magandang.
3: So after 27 years na promote ka?
4: Opo, yun din na yun po, yung nung time na naka-ano pa ako na dito sa Christian.
3: Yes, nakakatuwa naman, ano. Eto, ato, gusto kong tutukan to, no? Paano yung Christian journey mo? Paano ka nakatagpo ni Lord? Yan. Kasi actually, hindi tayo nakikipagtagpo kay Lord. Si Lord ang nakikipagtagpo sa atin. Brother Dexter, go ahead, yung kwento mo. Gusto ko marinig.
4: Bago ko, paano po ako nakaano kay Lord, actually po, ang ano ko kay Lord, yung time na po na nagkaroon po ng karamdaman.
3: Yes.
4: So, ng that time po, magamaga po kasi yung mga pako noon.
3: Okay.
4: So, namasyal po yung mga pamilya ko. So, parang nakita nila ako na parang yung kapatid ko na mabubuhay pa kaya ito. Kasi nakikita nila yung mga balat ko.
3: Anong sakit na, yun? Sakit ni?
4: Sa, yun po yung sabi ng doktor nung time na yon. So, yung time na nakita ko yung pamilya ko na parang iniisip ko na, Lord, wag mo muna ako kunin. Kasi yung mga anak ko maliliit pa. So, yun, doon ko po na-realize na nandun si God na talagang hindi ako pinabayaan din time na after that na ano, nagpa-check up kami ng asawa ko kasi yung asawa ko sumasama na rin dati sa kila
3: Pastor Charles.
4: So, sabi, pinag-pray ka namin. So, lipat tayo ng ibang doktor para malalaman natin kung ano talaga yung sakit mo. So, that time, sinamahan ako ng asawa ko sa ibang doktor. Then, doon, thanks God po, nung nakita namin yung result, wala naman po. So, yun na yung time na lumapit po ako sa kanya na talagang, Lord, salamat po. Kasi hindi mo ako pinabayaan dahil alam kong may pangarap ka pa sa akin at sa pamilya ko. Kasi alam ko yung pamilya ko, parang bagaman gusto ko rin maranasan nila kung yung hirap ko hindi nila maranasan.
3: Yes, syempre.
4: So yun po yung time na yun, nung medyo naliligaw na naman ako, sabi doon na naman na parang yung health ko medyo nagkaka ano na naman,
3: bumabalik.
4: So in that time sabi ko, Lord, pasensya na po, sorry po talaga, ngayon po kung talaga pong patutotoo kayo sa akin, patunayan nyo po. Siya pa parang kumbaga man, hinamon ko po siya.
3: Hinamon mo si Lord.
4: Tapos yung time na po na yun, kinabukasan po, nawala po yung sakit ng paa ko, yung namaga, nakapasok po ako sa trabaho ko.
3: Wow.
4: Yun, doon ko na po, doon ko na siya totoong nakilala na, Lord, ikaw po ang talagang totoong Diyos ko.
3: Buhay at tapat. Opo. Yes.
4: Yun, doon ko na po na-realize na talagang totoong Diyos na hindi talaga siya pabaya sa mga anak niya.
3: Amen. So, pero ang gusto ko itanong sa'yo, sabi mo may mga bagay na hindi ka lugod-lugod na ginagawa ka before. Can you share that with us? Ano ba yun mga yun?
4: Yung time na po na yun na Sister Cecil, yung time na kasi sa monumento po kami noon. Tayo yung binubuntis pa si yung ano natin, siguro kaya
3: si
4: ako ginawa. Kaya
3: si Tricia.
4: Siguro ginawa ng ano ni God na yun siya yung
3: naglilingkod.
4: Nagbubuntis pa lang po siya noong time na yun. Na, tapos yung mga ginagawa, yung kumbaga man, yung asawa ko kasi buntis yan nun eh. Mga,
3: Dadalang tao si Sister Rhea.
4: Ano na po siya, mga malapit na po ipapanganak.
3: 7 months,
4: so,
3: gano'n.
4: So dahil sa bisyo ko, yung mga pag-iinom ko ng alak, siyempre nandyan na po yung barkada. So time na meron kaming outing, hindi ako pinapayagan kasi manganganak na po siya. So sa hindi ko pa rin siya, ano, kumbaga man, inano ko pa yung sarili kong desisyon.
3: So pumunta ka pa rin ng outing?
4: So, tunatuloy pa rin po ako sa outing. So yung parang kumbaga man talagang pinagkakaano talaga yung time na yun na talagang siguro talagang hindi, wala pa talaga sa akin. Hindi pa pumasok sa akin yung Holy Spirit. Po.
3: Yes.
4: So nung time na yun, iniwan ko sila, tapos wala man lang akong iniwan sa kanya, pero para kumbaga man yung iniisip ko, barkada, ganun.
3: Sarili mo lang yun.
4: Opo, yun po. Kaya siguro po nung nung iniwan ko sila, pagbalik ko, siyempre inaanuan niya ako, bumalik ka pa, may konsensya ka pa ba? So, siyempre parang ako na kumbaga man panandalian, kumbaga man panandalian lang. Siguro po yung Sister Cecil, yun siguro po yung dahilan kung bakit na ginamit niya yung pinagbubuntis niya na magiging dahil na daan na babalik ako, na gagawin niyang yung anak ko na
3: tagapaglingkod.
4: Ako yung kailangan talaga, ako yung mangunguna sa lahat sa kanila.
3: Yes.
4: Kumbaga man ako yung padre di pamilya. So yun po yung dahilan kung bakit

0: galing sa puso mo na talagang kalugod-lugod para sa kanya. Yung po yung iba na po yung life, kumbaga man yung dati sa ngayon po. So yung kagaya sa mga kagaya po sa ngayon, yung dati po na ginagawa ko yung mga mali, nagpagsasaway sa kanya, sa asawa ko.
1: Ano sinasaway? Ba't sinasaway mo siya?
0: Ayan nga po, yung mga gusto niya na, siyempre po yung, ang, kung ano yung gusto ko, hindi ko, hindi kung ano yung gusto niya, hindi ko,
1: ay, pinapakinggan. Opo, oh, parang ganun. Puro gusto mo lang.
0: Parang yung
1: iniipo. Ay, nakakainis ka nga nun, brother. Hindi dapat.
0: Kaya, malaki po, malaki po yung pinagbago mo. Siguro, ginawa talaga ni Lord yung pinagbubuntis niya. Ngayon, kasama na po natin ngayon
1: kaya, very active sa worship ministry, di ba, si Tricia?
0: Malaking bagay po.
1: Ano nararamdaman mo? Nakikita mo yung anak mo na talagang consistently ay nagsiserve kay God. Anong feeling mo bilang ama?
0: Po, nakapag-bless ko po sa kanya kasi kumbaga man siya po yung daan para makaano ako dito sa Christianity.
1: Oo, maging Christian ka talaga, di ba? O, nagbagong buhay.
0: Malaki po yung ano.
1: So, brother, sa kwento mo, no, nabanggit mo na nakatagpo mo ang Diyos nang matutunan mo na lumapit sa Kanya. Ano ba ang mga dahilan mo? Lumapit, kasi nagkasakit ka eh, di ba? No, nagkasakit ka, no, doon mo lang talaga na feel ba yung need mo para sa Diyos nung nagkasakit ka?
0: O, yun lang po. Kasi doon ko nalaman po na talagang nandyan lang po kasi yung pag nag-desisyon ka, hindi, basta kumbaga man yung desisyon mo, yung para talagang kalugod-lugod para sa kanya. Hindi yung, kasi may dati po kasi pag nag-desisyon ako, yung parang sa sarili ko lang. Pero ngayon, dahil kasama ko siya, talagang iba na po yung mga, kumbaga man, yung nafe-feel ko, parang, wow, parang iba na yung, yung, hindi kagaya na, sa tukso, madali ako matukso.
1: Ah, madali ka bang matukso?
0: Madali po ako matukso dahil before. Kumbaga man, siyempre, hindi mo rin man.
1: Oh, mga lalaki.
0: Hindi po sa lalaki lang. Pero na ngayon po, kahit po ano yung tukso na dumarating.
1: Pero, ano ba yung mga tukso na dumarating?
0: Meron pa rin po. Meron pa rin. Ngayon, kasi siyempre sa trabaho ko, hindi mo rin masasabi. Sister Ceci, pero nandyan na po. Nakokontrol mo na siya kasi nandyan po siya kahit na walang CCTV na nakakita, pero takot, may takot ka na eh kumbaga man si Lord nandyan.
1: Yes. So ngayon faithful ka na kay Sister Rhea.
0: Opo. Masasabi ko po.
1: Naging unfaithful ka ba sa kanya? Ever? Dati yun. Alam mo ba yun, Sister Rhea? Alam mo. Alam mo, sa lalaki talaga dumadaan yun. Pero ang mabuti, wag na natin tinayin nakaraan. Yung ngayon na. Eh, diba? Yung ngayon na. So, anong pakiramdam mo basically bilang yung peace of mind na kung saan binago ka ni Lord? Paano mo naramdaman na unti-unti? Teka, talaga nararamdaman ko binabago niya ako. Paano yung journey mo na yun? Yung transformation process na ginawa sa'yo ni Lord?
0: Ang pagkakaano ko lang po yun sa pagkakaano ko sa yung transform po ng buhay.
1: Transformation,
0: ko. Tuloy po, siyempre sa akin po ng sa puso ko. Pero dahil sa kanya, talagang binago niya yung buhay ko. Actually, dati po, Sister Cecil, yung sa sweldo ko.
1: Sweldo?
0: So, hindi po, inanon ni Mrs. yan. Kung ano lang na ibibigay ko sa kanya. Yan lang. Okay lang sa kanya. Pero ngayon, praise God po.
1: Praise
0: kung
1: God.
0: Ano yung
1: nasa sobre.
0: Kung ano yung sobre, diretso po sa kanya.
1: Wow, so, naman.
0: Malaki po yung naging tulong po sa akin.
1: Dati ba hindi ganon?
0: Hindi po. Kung ano lang po maibibigay ko kasi nandun na po.
1: Magasos ka sa alak. Sa mga dates mo. Ganyan.
0: Opo.
1: Tsaka sa iba pa. No? Mabuti ngayon may sobre na. Yun,
0: buo na. Siya na yung semisyal to, hindi na ako.
1: Di ba mabuti, no? Nakakatuwa. Kasi hindi nyo dati na, na-realize. No?
0: Kasi nandun na po, kasi siya
1: mo. Siya nagbabudget na, eh. So bukod dyan sa yung sweldo, dyan na ano pa, bilang tatay naman, ano ka bang klaseng tatay noon?
0: Magandang ano ko po ngayon, kasi bilang padre di pamilya, sama-sama na po kami ngayon pag may ano tayo. Sumasama.
1: Service.
0: Every Sunday po. So, yun ang malaking ano po sa akin na papasalamat ko kay God kasi.

0: ako na mismo ang nagdadala sa kanila.
1: Amen.
0: Linggo sa tinga
1: service.
0: Apo.
1: Oo. The family that prays together stays together. Yeah. Sabi nga, 'di ba? Oo. So, bilang asawa, bilang ama, nakita natin ano yung nakita mong benefit sa iyo na kasama mo na ang Diyos, katuwang mo na ang Diyos at hindi ka na sa'yo lang sarili nakaasa, kundi meron kang Diyos sa buhay mo. Ano yung mga benepisyo na e-enjoy mo ngayon?
0: Ang benefits po na na-enjoy ko ngayon, kasi ko po, nandyan na po si God sa buhay ko. Kumbaga man, siya na po yung nag-guide sa lahat ng mga desisyon ko. So, yun po, yung ano ko sa kailangan, yun na rin po yung may ano ko sa pamilya ko, sa mga ibang tao, na kumbaga man, kung sino ako, hindi lang po sa pakitang ano, kailangan sa loob din. Sa kaloob.
1: Oo.
0: Hindi lang po panglabas.
1: Panglabas.
0: Pati rin po yung kung ano yung sa puso mo. Kasi meron po kasing ano, di ba, puro sa labas maganda lang, pero pag nakatalikod,
1: meron ba? Sino yun?
0: Kaya, kumbaga mamalaki po ang pagbabago. Talagang napaka-blessing po. Talagang
1: sino-sino yung mga taong ginamit ni Lord para talaga maakay ka sa paanan niya?
0: Dali po, ang una ko po rin yung aking pinakamamahal na asawa.
1: Si kasi sister siya po yung naging susi.
0: Siya yung sumasali, umano dati na sa Bible study sa Bagong Baryo.
1: Yes.
0: So, noong time, wala pa talaga akong kaano-ano noon dahil nandun lang kami sa kanto ng mga tropa ko. saan ka pupunta? Sabi, pagpipray kita.
1: Sabi niya sa'yo.
0: Pagpipray kita. Sabi, tumawa lang ako. Tapos yung din time na ano, si minsan pag nakikita ko ni Paz, sabi, Dex, minsan attend ka naman dito sa, sige Paz, pag hindi ako busy.
1: Sino bang Paz? Si Pastor Charles?
0: Okay.
1: Naka hindi nila
0: ako. Tapos nung time na sumasali na rin ako doon sa kanila, sa mga ano, si yung tumalikod po si Sister Ami.
1: Siya po umuwi na si Sister Ami.
0: Nagsabi sa akin na, Dex, pagpipray natin na mawawala na yung pagiinom mo. So malaking, kahit na wala na si Sister Ami, talagang maalala mo pa rin na yung kaanoan niya na talaga.
1: Siya umabot sa iyo talaga.
0: May kumbaga man, minamana niya yung mga naiwan niyang sa yun nga ang ano ko na talagang napaka ano ko sa buhay, kasi may mga taong na talagang
1: nagreach
0: ni Lord na para sa akin.
1: Oo. So ngayon naman daw, ikaw naman daw ang dapat aabot sa sa mga tao na katulad ng pag-abot sa iyo.
0: Yung
1: naranasan natin abutin eh, di ba?
0: Malaki po yung kumbaga man, yun nga po yung malaking bagay po talaga na may Diyos kang kilala.
1: Yes.
0: Kasi kahit na may kilala kang Diyos, kung hindi mo isa sa puso, hindi mo siya sa lahat ng lakad mo, hindi mo siya kasama, hindi po nabubuo yung lakad mo.
1: Oo. Sa decision making dapat kasama natin. Hindi lang tayo fan, di ba? Ang galing naman ni Jesus, kaya hindi, dapat meron tayong relasyon talaga sa kanya.
0: Opo.
1: Di ba? So ngayon, ang buhay mo, nagbabasa ka na ng Bible.
0: Actually po, Sister Cecilia, medyo kumbaga man na hindi pa ako nakakaano, pero meron na rin pa akong konting mga Bible verse na
1: may mga efforts ka na rin.
0: Kumbaga man, kaya doon po nabubuhay na po yung aking ano, dahil doon siya po yung parang sa pagkain, kumbaga yan na yung magpapalakas.
1: Basta patuloy yung pagkain mo spiritually, di ba? Pag Sunday service, uma-attend ka naman, di ba? Tapos may Bible study din.
0: Opo.
1: So, alam mo, isa sa mga sinasabi nga, no, yung mga tao na umaabot, malaking pasasalamat yan eh, di ba? Na nung inaabot ka ba, may rejection ka? Medyo naiinis ka pa? O anong response mo sa kanila nung inaabot ka ni Pastor Charles, ni Sister Ami?
0: Actually
1: open
0: po,
1: ka ba nun o sarado pa?
0: Actually po, sarado pa ako nun.
1: Sarado?
0: Nung time na yun, kaya po, kumbaga man, talaga, pero nung sumasama na ako sa linggo-linggo na ano, nung nabuksan yung ano ko sa...
1: Unti-unti.
0: Sa share ni Pas na mga share ng...
1: Salita ng Diyos.
0: So, dun na po nabuksan yung puso ko na talagang totally ano na po ako sa Kanya. Going straight na po.
1: Going straight na. Ikaw ba, noong parang sabihin natin, tinanggap mo siya, yung presence ba niya, paano siya kumikilos sa buhay mo? Tingin mo?
0: Kumilos po siya.
1: Pastor. Pastor, brother. Mm.
0: At yung ano ko lang po, kasi talaga itong kumikilos po siya nung mula nung tinanggap ko siya. Kasi meron po akong, sample ko na lang po, yung nakaraang bagyo.
1: Yes.
0: Yun ang pinaka-imposible po na nangyari sa akin eh. Yung, alam nyo po, yung arpapa, bahain po dyan. Nakita ko po lahat ng mga tao na nagilid lahat. So, walang makakatawid. Dahil mataas po yung baha doon eh. Yung motor ko maliit lang po, pero nakikita kasi papasukan ko talaga ng kailangan makapasok ako para palitan ko yung kasama ko. So Lord,
1: bahala ka na.
0: Bahala ka na po. Kailangan po makatawid ako. So magtataka ako kung bakit ako nakatawid. Tapos paglingon ko, may malaking truck. So, siguro, yun na siguro yung way na sinabi niya na ito yung truck, sasabay ka. So, nung pag ginano ko ng truck na yun, sinundan ko sa likod.
1: Hinahawi niya yung tubig nun eh.
0: So, hinahawi niya. Pero yung mga tao, hindi sila, wala silang ano, nandun lang sila lahat, tambak sila lahat dun. Pero nung ako, sinundan ko yung truck. So parang, bagaman, sinundan ko. So, alalim ng tubig. So, nandun ako sa gitna. Nasa likod niya. Dire-diretso lang ako. Nakarating ako dun sa kabila. So, nakita ko yung mga tao. Nagpalakpakan pa sila. Hindi kala nila. Malulunod na. Mamamatay na yung motor
1: mo.
0: So, Lord, thank you. Kasi nakarating ako. Ang problema ko, sister, nung wala nang ulan, siyempre nandun pa yung tubig. Pero nakarating naman ako doon. Wala na po akong problema doon kasi ano, ang problema ko lang, yung pag-uwi, hindi ko na maiuwi yung motor ko. Kasi malalim yung tubig. Yun nga lang, pinagtataka ko.
1: Pero pinapasok ka ni Lord.
0: Opo. Meron nakapasok ako. Yun lang sa hapon, siyempre wala na pong problema doon dahil kahit anong oras ka makauwi doon. Doon ko po na ano yung buhay ko na talagang
1: nandiyan
0: si God na talagang hindi kanya pinababayaan. Kumbaga man, inaaki ka kung anong mang problema na ano, basta nandiyan lang siya
1: lagi. Okay. So, ang sarap ng buhay na katuwang at kasama mo si Kristo. Yan. Okay. So, Brother Dexter, babalik tayo no, matapos ang ilang paalala dito pa rin po sa Celebrating Life sa Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sports Radio and Radyo Magazine and the 104.3 FM. Babalik kami.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nagota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na gagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
6: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirements. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa frontline din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kung kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
7: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
8: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
7: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections. bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng mata mo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
8: Elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
7: Ang Barm Parliamentary Elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng Barm sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
1: Okay, it's now 8:40 in the morning. Nagbabalik po ang Celebrating Life. Ayan, kapiling pa rin po natin ang ating guest this morning, si Brother Dexter Malilin. Ayan. Brother, baka may mga gusto kang batiin or i-greet this morning na nakasubaybay sa atin dito sa Celebrating Life.
0: Binabati ko po ang nandyan po sa aking opisina, lalo po kay sa aming boss, kay O9, kay 39, saka kay Sierra Angel, si Sierra, Sherwin, Sir Lando, kay Ma'am, kami Ma'am Geng, Ma'am Ann, Ma'am Mayan. Hello po, kumusta po kayo lahat yan? At sa aking pamilya, sa aking probinsya.
1: Saan?
0: Sa Isabela po.
1: Isabela, taga Isabela.
0: Okay, at sa lalo kila Kuya Waldo, kay Kuya Henry, Kuya Charlie, kay Kuya Bert, sa aming bunso na si Jun King.
1: Iyo.
0: Kayo nga nag-iisang kapatid kong babae, si Chita.
1: Chita. Taga, saan sa Isabela?
0: San Pablo po.
1: San Pablo, yan. Ano ba salita sa Isabela?
0: Ibanag.
1: Ibanag? Paano yun? Bati mo nga sila sa Ibanag.
0: binabati ko, parang Tagalog din.
1: Parang Tagalog siya, din. Okay, okay. Na,
0: Kunti lang, kumbaga man, ano lang, medyo may pagkaano lang po.
1: Okay, okay. So, maganda umaga po. Thank you for watching yan. So, Brother Dexter, ayon sa pagkakaunawa mo, ayon sa experience mo, ano bang mangyayari sa mga taong patuloy na tumatalikod sa Diyos? At ano naman ang yung sa tingin mo, katulad na nangyari sa'yo, ano yung nagpalaya sa'yo para makaalis o makalaya sa ganung kalagayan? Dalawang tanong yun, ha, Brother.
0: Ano po, siguro po kasi yung pagtalikod po, yung patuloy na hindi ka nabubuhay sa yun, sa ating Panginoon.
1: Yes.
0: Walang buhay na walang hanggan.
1: Yun.
0: Kumbaga man, tapos yung walang pagbabago sa sarili. Ang susi po ay yung kilalanin natin si God. Kumbaga man, siya yung ating susi para kumbaga man maisa buhay natin yung kanyang yung buhay kumbaga nakalugod-lugod para sa kanya. Yun po yung susi na
1: magkaroon ng relasyon sa Diyos. Yun ang pinakamahalaga sa lahat.
0: Yun po, yun po.
1: Tsaka pag nakatalikod sa Diyos, yung buhay parang ano eh, Brother Dexter. Alam mo yun, yung mga decisions mo mali.
0: Hindi
1: diba?
0: Po. Wala po.
1: Kasi hindi ka
0: wala
1: guided.
0: Wala siguraduhan kumbaga man po.
1: Oo. Wala kang peace of mind.
0: Yun po. Diba? Yun ang ano doon na wala ka talagang, kumbaga man, kung ano yung gusto mo lang. Pero walang gabay, kumbaga man, talagang puro mali. At kumbaga man, iwalay ka talaga.
1: Yes.
0: Man, paliko.
1: Paliko talaga. At saka ano, pansin din natin yung mga tao na yon, mga matatalino, mga marami silang achievement. Pero kung makikita mo yung buhay nila, hindi naman sila masaya.
0: Yan nga po.
1: Di ba? Walang kasiyahan, walang joy, walang pure joy, yun sinasabi natin, ha?
0: Opo.
1: Kaya, at saka yung mga tao na nasisiyahan pag hindi sila affected kahit nakakagawa sila ng masama.
0: Opo. Oo, yun yung sa ganun. Mga makasalanan.
1: Oo, baliwala. Baliwala.
0: Kasi wala na, manhid na po.
1: Oo.
0: Pero kung ano yung ano mo na nandyan na si Lord, talagang wala na po yung mga...
1: You will be rebuked. Diba?
0: Direk ka na.
1: Oo, kaya nga. Ayan. So, in your life now, no? Kilala mo na si Lord. You submit yourself. You surrender your life to Jesus. Ano yung mga gagawin mo, Brother Dexter, para talaga yung pagluwalhati, no, sa Diyos at papuri sa pamamagitan ng buhay mo? Ano yung mga tingin mo dapat mong gawin o ginagawa mo na ngayon to glorify God?
0: Ang actually po, ang una po, bilang padre di pamilya po, kailangan po ako muna yung magpapakita ng ano sa mga anak ko para magaya nila rin, maano nila ako na kumbaga man yung kabutihan ko.
1: Magsaset ka, oh yes, magsaset ka ng good example.
0: Parang yung sample mo po sa pamilya ko, ganun din po sa mga taong mga makakaharap ko. Na kumbaga man may ano ko din kung paano mamumuhay na magandang kumbaga man hindi ka yung kung yung mga para kay Lord na kalugod-lugod para sa kanya.
1: Yun.
0: Mai-share mo kumbaga man malaki na po kung ang pagbabago kumbaga man yung buhay ko noon sa kaso ngayon kumbaga man ang buhay ay panandalian lang, kumbaga man, pero habang nandarito tayo sa mundo, ibabaw, tayo dapat gagawa na ng magandang para mag-ipon tayo ng mga para maidadala natin sa taas.
1: Yes.
0: Hindi po ang ano na yaman, kasi ang yaman, maiiwan din po natin. Kailangan po ang maiipon natin yung mga magandang ano na may dadala natin sa taas para sa kanya.
1: Yes. Ikaw ba, brother, na banggit mo kanina, isa sa mga talagang naging bisyo mo ay pag-inom, di ba? Umiinom ka pa ba ngayon?
0: Actually po, sa ngayon po, totally po, wala na po.
1: Wala na, kahit social
0: kahit
1: drinking.
0: Na mga ano, wala na po kasi nandun na yung mga patunay na po na yung mga minsan, yung mga ano na dati yung mga kainuman, kahit na anong ano nila sa akin.
1: Aya.
0: Oo. Wala na po kasi kumbaga man ano na eh.
1: Paano mo sinasabi 'yun? Baka naman sabihin nila wala namang pakikisama tong si Dexter.
0: 'Yun na nga po yung ano nila. Shot. Ay, pasensya na po. Sige po, masaya na ako makita ko lang kayo na nandiyan, pero kumbaga man balang araw maano niyo rin kung bakit yung pag-iinom ng alak ay
1: hindi talaga
0: kumbaga man sa ngayon hindi pa nararamdaman eh. Pero dahil ramdam ko, kumbaga man, kung paano epekto ng alak sa buhay ko talagang doon po na doon na bukas pinuksan ano ko na talagang totally wala na po yung alak kasi
1: yes.
0: Yung alak hindi rin naman totally yung alak wala rin namang iyano sa buhay.
1: Pero alam mo yung iba kasi gusto na talagang iwasan yung bisyo na yan but wala silang lakas loob mag-say no. Di ba, minsan pag may mga tropa-tropa ka,
0: pero,
1: gusto mo mag-say no, pero ikaw, paano mo tinatanggihan? Anong sinasabi mo sa kanila para hindi sila magalit sa'yo na sabi, wala kang pakisama, ganyan?
0: Kasi, yun lang nga po yung sinasabi ko, sinala, pasensya na po kayo kasi ininto ko na po yung pag-inom na alak
1: tayo
0: po sa yung health ko.
1: Yun.
0: Hindi na po pwede. Yun po yung inano ko sa kanila. Tapos meron din minsan naririnig, ay, pastor na kasi yan eh. Pero kumbaga man tinatawanan ko lang kasi kumbaga man mas mahirap kung makipagano ka basta yan lang po pala pag may nag-aalok sa akin na yung dati kong mga ano dati yun lang yung sinasabi ko pasensya na kasi yung health ko hindi talaga pwede ako manginom dahil pag uminom mo po baka bumabalik po uli
1: yes,
0: yun lang
1: oo,
0: po yung
1: tama.
0: Inaano ko sa kanila pag
1: okay so ikaw ba nag-try ka to reach out to them? Parang inaaya niyo ako diyan ako naman ang mag-aaya sa inyo dito tayo.
0: Actually po sinabi ko na rin po 'yun kumbaga man sige pag ano pero kumbaga man hindi rin nila ano 'yan tatawa lang din sila eh.
1: Hindi tsaka unti-unti 'yan hindi bigla 'yan eh. Oo, medyo
0: pero yun nga po yung malaking ano, dahil siguro yun ang ano ni Lord sa akin na talagang iiwanan ko na yung ganyan para sa health ko, para maalagaan ko pa yung pamilya ko.
1: Yes.
0: Lalong-lalo po yung asawa ko na talagang super team.
1: Haba ng buhok ni Sister Rhea, hanggang rito. Hanggang rito sa akin yung buhok niya. Ayan. So, yun yung pagluwalhati. Actually, yung sinabi mo maganda yun. Ano? It's how you live your life. No? Kasi nga Christ-like na tayo. We are justified. We are sanctified. So, andito na. No? This is the time na talagang gagawa na tayo na mabuti, not to be saved. Kasi saved na tayo eh, di ba? But ito yung product ng transform life. Yun na yun. Transform ka na, kaya gagawa na tayo na mabuti. So, anong pakiramdam na despite yung naging hindi ka kalugod-lugod sa Panginoon, na medyo may mga time na tumanggi ka to know Him, na feel mo in your life na napatawad ka na niya, di ba? Na andyan pa rin siya despite and in spite of all of those. Anong pakiramdam na ikaw ay tuluyang pinatawad at minahal ni Kristo? Brother Dexter.
0: Ang pakiramdam ko po, kumbaga man, talagang napaka super blessing ko na. Kumbaga man, napawala na po ako dun sa mga yung dati kong ano, napawala na lahat. Kumbaga man, iba na yung buhay ko nun. Kumbaga man, iba na yung nasa puso ko. Yung kumbaga man, si Jesus Christ na po yung nandito sa puso ko. Kumbaga man, talaga, siya na lahat ang gumagalaw sa katawan ko. Kumbaga man, siya na yung gumagabay. Siya na yung tagapag-alalay kung laano lahat ng
1: mga gabay.
0: Opo. Yun ang malaking ano po sa buhay ko kung pumasok siya sa akin.
1: So, ang feeling ng napatawad, di ba?
0: Apo.
1: Ang feeling ng minamahal, no, pag naramdaman niyo po 'yun mga kapatid, ibang klase, no. You will experience. Kasi iba yung sasabihin mo lang na andiyan si Jesus, ganyan, maririnig mo lang yung kwento niya. Pero ikaw mismo, katulad ng nangyari sa iyo, 'di ba? You experience God's love, apo. You experience God's forgiveness, ibang klase 'yun. Kaya ito yung nagtulak sa iyo talaga, no, yung kanyang love, yung kanyang pagpapatawad, yung naging susi para magbago ka.
0: Apo,
1: di ba? Oh, ibang klase talaga. Kaya po sana kayo ngayon na nakikinig, ala po, sabihin niyo, dami ko ng kasalanan, ganito yung buhay ko, ganyan. Alam niyo, kaya nga siya bumaba dito sa lupa para sa mga sinners, no? Sa nakatulad nating lahat, we are all sinners. Kaya lumapit po kayo sa Panginoon at siya yung maglilinis sa inyo, na parang kung sabi nyo basahan kayo, magiging puting basahan po kayo pag lumapit kayo kay Kristo. So ano yung message mo? Mensahe mo, Brother Dexter, sa mga listeners at viewers natin?
0: Sa lahat po ng nakikinig sa at nanonood ngayon, kung ang pakiramdam nyo po ay malayo kayo sa Diyos, lumapit tayo sa Kanya, kasi hindi pa huli ang lahat. Hanggat nandito tayo, hindi po madamot si Lord. Basta marunong lang po tayo lumapit, kahit na ano po mga kasalanan natin, ilalapit lang po natin. Marunong tayo umingi ng tawad sa Kanya. Si Lord nandyan lang po sa atin. Talagang napaka ano na po ng puso ng ating Panginoon, kahit na ilang beses po tayong tumatalikod sa Kanya, pero nandyan po rin lagi po siya na umaakay para sa atin.
1: Yes. Tatanggapin niya pa rin tayo, 'di ba?
0: Oo.
1: Actually, ang daming testimonies, 'di ba, na napapanood natin sa Facebook, sa TV, kung saan-saan na kung paano sila hinipo ni Lord, no? Mga kriminal, mga ang buhay ay talagang parang tingin mo wala nang pag-asa, but when they sought God, lumapit sila kay Lord. Grabe 'yung naging buhay nila, kaya every time they talk about how God forgave them, no? Umiiyak sila eh. Kasi parang feeling nila, wala nang magpapatawa, dami kong pinatay, ang dami kong ginawa, di ba?
0: Pero so, kumbaga man, dahil umingi na ng patawad, kumbaga man, nandun na po si Lord. Kumbaga man, ang ating Panginoon naman po, hindi naman talaga siya madamot eh.
1: Yes.
0: Basta marunong ka lang po, umano sa Kanya.
1: Lumapit ka lang, yun lang yun.
0: Nandyan lang si Lord, kumbaga man, kaya nga po, kumbaga man, kailangan tawagin mo siya, nandyan lang po siya.
1: Amen. Amen to that. Salamat ha. Maraming salamat, Brother Dexter. Alam ko, maraming gabing hindi ka nakatulog dahil dito, pero okay lang yan. Dahil talagang ganyan ang buhay. So, sana po ay may naihatid kami message para sa inyong lahat, mga kapatid. Ang gusto namin dito sa Celebrating Life talaga is to promote Christ and His Word, no? And a life with Jesus, ibang klase, no? May peace, may joy despite of all the challenges in life. Yung mga nawala ng bahay, naaalala namin kayo. Yung mga namatayan, yung mga biktima o nasalanta ng baha o ng bagyo, naririnig po ni Jesus, ng Diyos, ang mga hinaing natin, no? Ang hinaing nyo. Kaya lapit lang po. At ngayong araw na to, let's be, kumbaga, let God, no? Na kumilos sa buhay natin para malinis niya at maging maayos ang buhay natin. Alright? Maraming salamat po sa inyo lahat. Ay, greetings kay Sister Julie and kay Rio dyan sa Canada. Hello, hello. At kumusta rin kay Kelsey. Okay? So, sa ngalan po ni Pastor Charlie Opina, ng ating guest for today, Brother Dexter Malili, ng ating pong team Celebrating Life, Arnel Villamor, si Mark Bukiron, si Nida, si Suzanne, Radio Magazine, Sports Radio, Capital FM 104.3, lahat po ng Radio Pilipinas stations all over the Philippines, marami pong salamat. God bless and see you all next Sunday. And please stand by with Tom Reyes sa ating pong balita.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
12: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: radiofilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 8:55 ng umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radio Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. 429 na lugar sa Luzon apektado ng pagbaha. Halos 8.1 milyong individual apektado ng habagat ayon sa Office of Civil Defense. May report si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Lumapit na sa 429 na lugar sa 4 na rehiyon sa Luzon ang binabaha dahil sa patuloy na pag-ulan na dala ng habagat. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Region 1, National Capital Region, Region 3 at Calabarzon. Ayon kay OCD Deputy Administrator for Administration Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, nasa 2.3 milyong pamilya o halos 8.1 milyong individual na ang apektado ng patuloy na pag-ulan. Sa bilang na ito, nasa 13,000 individual ang nasa 533 evacuation centers, habang 12,600 pamilya naman ang nasa labas ng evacuation centers. Umabot na rin sa 1.6 na bilyong piso ang halaga ng ayudang na ipamahagi ng DSWD, mga LGU at OCD sa mga pamilyang tinamaan ng pagbaha. Sinabi ni Alejandro na nananatiling malawak ang epekto ng habagat, lalo na sa Northern at Central Luzon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Philippine Coast Guard nagsagawa ng malawakang preemptive evacuation sa mga lugar na apektado ng habagat. May live report si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagsagawa ng malawakang preemptive at forced evacuation ng Philippine Coast Guard o PCG sa ilang lugar sa Luzon matapos ang matinding pag-ulan at pagbaha dulot ng southwest monsoon o habagat. Kabilang sa mga lugar na tinugunan ng PCG ang Maynila, Cavite, Zambales, Bataan, Pampanga at mga karatig bayan. Pinagana ng PCG ang mga Deployable Response Group o DRG para magsagawa ng search and rescue operations, evacuation at iba pang humanitarian assistance sa mga komunidad na matinding apektuhan ng pagbaha. Namahagi rin ang mga tauhan ng Coast Guard ng mga food packs sa mga residente na nangangailangan ng agarang tulong. Samantala, nanawagan ng PCG sa publiko na mahigpit at sundin ang evacuation orders, lalo na ang mga nakatira malapit sa ilog, waterways, lawa at iba pang lugar na madaling bahain. Bahagi ang nasabing pagkilos ng pinaiting na pagtugon ng PCG sa ilalim ng eye care program para mas mapabilis na mailapit ang serbisyo at tulong sa mga komunidad sa panahon ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, kampanya kontra dengue, pinaigting ng local government unit ng Baguio. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Patuloy na pinapaigting ng pamahalang lungsod ng Baguio ang kampanya nito kontra sa dengue. Makaroon maitalang 543 kaso ng dengue simula buwan ng Enero at inasang tataas pa ito sa pagtatapos ng buwan at inasang bababa ang mga kaso sa kalagitnaan na Oktubre. Sa paliwanag ni Baguio City Health Services Office Epidemiologist Dr. Donabel Tumera Panes, ang pagsubaybay at pangangalap ng datos ng lungsod ng mga nakarang taon ay nakatulong sa kanila na matukoy ang karaniwang patron ng mga kaso ng dengue na nagpapaintulot sa kanila na mahulaan ang napapanahong pagtaas. Mula 2025 hanggang 2026, nakapagtala ang City Health Services Office ng kabuang 1,657 kaso ng dengue, kabilang ang 7 pagkamatay. Kabilang sa mga kaso ang 833 lalaki at 823 babae, kung saan 553 ang na-admit ng pasyente. Sa panahon ng talakayan, 9 na pasyente ang na-admit at walang sinuman ang nagkaroon ng malalang dengue. Nilinaw pa ni Dr. Panes ng bilang ng mga pasyenteng inaglingkuran ng mga pasilidad pangkalusugan ng lungsod ay hindi kinakailang kumakatawan sa bilang ng mga kaso ng dengue sa mga residente ng siyudad. Sa mahigit 1,000 kaso na naitala sa loob ng 2 taong panahon, umigit kumulang 504 ang mga residente ng siyudad. Para sa Bagong Pilipinas, John Bonar. Star, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At naglabas ng Department of Social Welfare and Development ng 51.7 million pesos na tulong pinansyal para sa maliliit na sugarcane farmers na apektado ng peste sa Negros Oriental. Pinakahuling nabigyan ng 10,125 pesos na emergency cash transfer ang nasa 350 magsasaka mula sa Bayawan City at 5 magsasaka mula sa Shaton. Nauna na rin tumunggap ng tulong ang mga magsasaka sa Mabinay, Bay City, Canlon City, Jimalulud, Mabinay, Pamplona at Sambuanguita. Samantala, kaparehong tulong pinansyal din ang pinaabot sa mahigit 5,000 magsasaka sa Negros Occidental. At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
8: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
7: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
9: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
10: Pati bamboo?
7: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
11: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, nakumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
12: Nung natutunan ko po yung paggawa.
13: Sino nagturo
12: sa? Nag-training po kami sa DOST.
13: Sa DOST.
7: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
14: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 9:53 na umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Pinsala sa infrastruktura sa Luzon, patuloy na lumolobo. Ito'y ayon sa Office of Civil Defense. Naritong ulat ni Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Iniulat ng Office of Civil Defense na umabot na sa 6.1 bilyong piso ang tinatayang pinsala sa infrastruktura sa Luzon dahil sa patuloy na pag-ulan at pagbaha. Ayon kay OCD Deputy Administrator for Administration Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro Dafod, halos 100 road sections at 13 tulay ang hindi pa madaanan habang isinasagawa ang clearing at repair operations. Kabilang dito ang 2 tulay sa Tarlac na naputol, kaya't napipilitang gumamit ng alternatibong ruta ang mga motorista. Mahigpit ding binabantayan ng mga otoridad ang mailong sa Central Luzon at Zambales, kabilang ang Pasig Potrero, O'Donnell, Bukao, Santo Tomas at Maluma Rivers dahil sa banta ng pag-apaw at flash floods. Minomonitor din ang Purac Gumain River sa Pampanga habang may mga bagong na italang landslide sa Zambales at ilang bahagi ng Esitex. Sinabi ni Alejandro na posibleng madagdagan pa ang pinsala dahil nananatiling mataas ang banta ng pagbaha bunsod ng patuloy na pag-ulan sa Region 1 at Region 3. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ilang lugar sa Agno River Basin nasa banta ng pagbaha. Mula sa Radyo Pilipinas Tayug, naritong ulat ni Marie Coquia.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagbabala ang pag-asa sa nagbabantang pagbaha sa ilang bahagi ng Agno River Basin matapos tumaas ang level ng tubig sa ilang istasyon kahapon, August 29. Sa Flood Bulletin No. 4 ng Agno River Basin Flood Forecasting and Warning Center na inilabas sa 7 ng gabi, nasa 4.40 meters ang tubig sa San Vicente Station sa Lower Agno River at inaasahan pang tataas sa lampas 5.18 meters o critical level sa susunod na 12 oras. Nasa 1.60 meters naman ang taas ng tubig sa Bugalyon Station at maaaring lumampas sa 1.80 meters critical level ngayong umaga. Sa Santa Barbara Station, umabot sa 7.10 meters ang tubig, lampas na sa critical level at inaasahang mananatiling mataas sa buong forecast period. Baha ang maaaring maranasan sa Santa Barbara, Calasiao, Dagupan City at bahagi ng Binmali. Pinayuhan ng pag-asa ang mga residente at local disaster councils na magsagawa ng angkop na aksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Sa ibang balita, kinilala ng kamera ang 78 mambabatas na nagtala ng perfect attendance sa lahat ng 39 plenary sessions sa unang regular session ng 20th Congress mula July 28, 2025 hanggang June 3, 2026. Batay sa House Resolution 1394 na inihain ni Speaker Faustino D., the third, Majority Leader Sandro Marcos, Minority Leader Marcelino Libanan at Ethics and Privileges Committee Chair JC Abalos. Kabilang sa mga kinilala ang 78 district representatives at 20 party list representatives. Ayon kay Abalos, hindi lamang dapat ituring na parangal ang pagkilalang ito kundi paalala sa pamantayang inaasahan sa bawat halal na kinatawan ng publiko. Anya, dapat maging normal sa bawat public servant ang pagdalo at pagtupad sa kanilang tungkulin at hindi na kailangang maging headline ang perfect attendance. Dagdag ni Abalos, batay sa available na records ng Kamara, ito umano ang unang resolusyon na partikular na kumikilala sa lahat ng miyembrong nakadalo sa bawat plenary session sa isang regular session ng Kongreso. at mga magulang sa Cordillera hinimok na turuan ang mga anak hinggil sa kultura at tradisyon. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni Jong Munar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Hinihimok ng National Commission on Indigenous Peoples Cordillera mga magulang sa rehiyon na turuan ang kanila mga anak hinggil sa mga kultura at tradisyon ng Cordillera upang maisalin sa susunod na henerasyon. Ayon kay NCIP Co-Regional Director Attorney Atanasio Adog, ang mga magulang ang unang may katungkulan at responsibilidad sa pagtuturo sa natatangin nilang mga tradisyon at kultura kasunod ng mga paaralan. Anya, kinakailangan may pamulat ng mga magulang sa kanila mga anak ang kahalagahan ng pagpapatuloy ng kanilang kinagis ng mga tradisyon at kultura na magiging dala nila saan man sila mapadpad, lalo na kung magkakaroon ng pagkakataong mga ibang bansa. Sinabi ni Adog na dapat maging aktibo ang mga indigenous peoples at huwag ikahiya ang kanilang mga cultural practices and traditions dahil ito ang natatangin nilang pagkakakilanlan bilang katutubo at bilang Pilipino. Ang kultura at tradisyon ay pamanaan niya ng mga unang saling lahi na kabahagi na ng pagkatao ng mga indigenous peoples na kinakailangan mapahalagan at maisalin sa mga susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At ilang biyahe sa mga patalan kinansela dahil sa habagat. Narito ang live report ni EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ilang biyahe ng mga barko ang kanselado ngayong araw ng Linggo at 8:30 dahil sa masamang lagay ng panahon dulot ng Southwest Monsoon o haragat. Sa Bicol, kanselado ang biyahe ng Starhawk Shipping Lines mula San Pascual, Masbate, patungong pa sa Southport at pabalik. Sa Masbate naman, suspendido ang lahat ng fast track ng Montenegro Shipping Lines sa rutang Masbate City Pilar, Susogon at pabalik. Sa Mindoro, kanselado rin ang biyahe ng MVCB at Papodot mula Puerto Galera patungong Batangas na nakapakbasa ng bumiyahe kaninang 7:15 ng umaga at 12:30 na tanghali. Hindi rin bumiyahe ang MV Isla Cimara mula Abadilo patungong Batangas. Pinapayuhan ng mga biyahero na maipag-ugnayan muna sa kanilang shipping line para sa pinakabago abiso bago magtungo sa mga pantala. Ang mga kanselasyon ay maaaring resulta ng no sail policy ng Philippine Coast Guard o desisyon ng shipping line at sunod sa kanilang permit at safety protocols. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
8: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
7: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
9: Rice farmer sa Kabisabal farmer po ako pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor.
10: Pati bamboo?
7: Inspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
11: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
12: Nakakapagbigay
11: siya ng pera sa kanyang magulang.
13: Nung natutunan ko po yung paggawa,
12: sino nagturo
13: sa training po kami sa DOST.
12: Sa DOST din.
7: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
14: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
6: Sa dumulong nagigit nila. Kasi maniling bagaan.
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
7: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
8: Nung natutunan ko po yung paggawa,
9: sino nagturo sa
8: training po kami sa DOST.
9: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
10: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Meet the press.
4: Meet the press.
3: On air.
4: On air.
3: Galit ba kayo sa fake news?
4: Ayaw ba ninyo ng maligoy-ligoy ng kuro-kuro at opinyon?
3: Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Hahatid sa inyo mula sa hanay ng mga batikan na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines.
4: Meet the Press.
3: Meet the Press.
4: On air.
3: On air. Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayon na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.
4: Meet the Press.
3: Meet the Press.
4: On air.
3: On air. Sa Radyo Pilipinas.
4: 738 AM.
5: Good morning. Magandang at maulan at medyo may kaunting araw din sa ibang bahagi ng ating bansa. At good morning po, ito po si Director Dennis Napoli ng National Press Club of the Philippines. Sa ngalan po ng ating kasamang si Secretary Boying Abasola, ako po muna ang inyong makakasama hanggang alas una ng hapon. At sa ating mga kababayan na nawa po ay kayo po ay nasa ligtas na kalagayan sa gitna ng dinaranas nating unos sa kasalukuyan, at patuloy naman pong nagbibigay ng mga pahayag at balita ang Radyo Pilipinas 738 kHz. Kaya po mapapakinggan nyo rin po ang Radyo Pilipinas sa 104.3 sa FM, at mapapanood nyo po sa inyong Facebook account. Mayroon pong Facebook account din ng Radyo Pilipinas. Paki-search na lang po Radyo Pilipinas. Paki-type na lang po ang Radyo Pilipinas. Gayun din po sa YouTube channel. Radyo Pilipinas online ba yung sa YouTube channel natin? Okay, paki-search na lang po diyan, at nang mapanood niyo po ang mga live na pag-uulat ng ating mga kasamaan dito po sa Radyo Pilipinas, ang radyo ng Pangulo. At mapapanood niyo rin po sa TV channel, sa kung meron kayong afford the box sa GMA afford the box channel 45 to 49. Tune in lang po kayo sa channel 45 to 49 ng GMA afford the box, at ABS-CBN TV Plus channel 3. Yan. ABS-CBN TV Plus channel 3. Ayan po. At meron po tayong papasok na weather update mula sa PAGASA DOST. Pakinggan po natin ang ulat ni Dan Villamil.
4: Radyo Pilipinas Weather.
6: Yes, po, doon po sa ating mga tao sa baybay sa Radyo Pilipinas. Sa kasalukuyan, may binabantayan tayong bagyo sa loob nating Philippine Area of Responsibility. Ito ay isang tropical depression na may international name na Bilandok. Huling namataan kanina ng alas 6 ng umaga sa 9,225 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. May taglay itong lakas ng hangin malapit sa gitna na umaabot ng 45 kilometers per hour at pagbuksan na umaabot ng 55 kilometers per hour. Yung paggalaw nito ay west-northwestward sa bilis sa 15 kilometers per hour. Wala man itong magiging epekto sa ating bansa, hindi po ito magla-landfall sa anumang bahagi nating kapuluan, pero ito yung mag-enhance or hatakin ng maghatak ng habagat na kung saan magudulot ng pag-ulan dito sa Luzon at western sections ng Visaya. Sa ating mga kababayan sa western region sa Luzon, particular na sa Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Metro Manila, maging sa Calabar Zone at ilang bahagi ng Limoropa, patuloy po tayong mag-monitor ng mga heavy rainfall warning issuances sa ating mga lokalidad dahil mananatiling mataas yung chance ng mga malalakas at ulan sa mga susunod na araw. maghanda rin po tayo at maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa nalalabing bahagi ng ating bansa, sa Central and Eastern Visayas at buong Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na ating inaasahan. May tsansa pa rin tayo ng mga biglaan at panandaliang pagulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan ng ating karagatan, walang gale warning na nakataas, pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag dito sa seabirds ng Luzon dahil makaranas pa rin tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pagpasa Weather Forecasting Center, Dan Villamil, Lagunag.
5: Ayan, maraming salamat Dan Villamil ng Pag-asa DOST para sa weather update. At tuloy-tuloy po tayo mga kababayan sa pagbibigay at pag-uulat ng mga update hinggil po dito po sa nararamdaman nating panahon na medyo hindi ho pwedeng isang tabi natin, no, ang ating mga kaligtasan dahil medyo malakas nga po, kahit nga po medyo hindi bagyo ay sa habagat ay medyo nagkaroon po talagang nagkaroon ng medyo malakihan o masasabi natin maraming pagbaha sa iba't ibang bahagi ng ating kapuluan, no. Ganun din po dito sa Metro Manila. Kaya po maghihintay din po tayo ng iba pang mga update habang po tayo ay mayroon din mga programa, no, na ating pong tatalakayin. Ay nako, good news naman po dahil mamaya-maya lamang po lamang ay atin pong mapapakinggan, no, ang ating pong mga naimbitahan para magbigay naman ng magagandang mga balita para sa atin at kabilang dyan po ang taga DOST FNRI. Antabayan nyo lang po maya-maya, no, ang si Miss Vanessa Ramos para magbigay po sa atin ng ulat at ng magandang balita tungkol sa mga development, no, ng ating mga food products na makatutulong din no, dito sa mga kalamidad, no, sa ating mga kabayan na talagang tinamaan po, no, ng kalamidad. So ito po yung mga pagkain na para sa relief operations at maiwasan at mabawasan din, no, ang malnutrition habang po tayo ay tinatamaan ng anumang klase ng kalamidad katulad po ng mga pagbaha o kaya naman ng bagyo at iba't iba pang uri ng kalamidad, no. At gayon din po ay mapapakinggan din po natin si Kamaing, no, ang presidente ng Kamanaba Press Corps, no, kasi po sila po nung nakaraan ay nagdaos ng isang kanilang eleksyon, no, ng regular na eleksyon at nanalo po muli si Kamaing, so, ang ating presidente ng Kamanaba Press Corps. Kaya Kamaing, mamaya po mag-uusap po tayo at meron din pong magbibigay ng tip para sa atin mula sa small medium enterprise na kaibigan din po natin para naman doon po sa mga nagmomotorsiklo. Eh, hindi po tayo pinalad na mabigyan ng oras ng isa pong tinawagan natin para naman po magbigay ng tip din doon sa mga binahang four-wheel o yung mga sasakyan, no? Kaya po mapalad din dahil kahit papano doon sa mga nagmomotor ay magbibigay po kami ng tips sa inyo kung paano ang gagawin para makaiwas sa pagbaha at kung binahaman, ano yung mga may papayo ng mga eksperto tungkol sa pagmimintina o pagsasaayos ng inyong binahang motorsiklo. Ayan, at meron tayong public service announcement, no, from Radyo Pilipinas Road Advisory, Villaverde Road o Pangasinan Meba Biskaya Road pansamantalang isasara alas 11:30 ng umaga ngayong August. Ngayong August 30, 2026, inalabas ang isang mahalagang babala sa mga biyahero ngayong August 30, 2026 matapos opisyal na i-anunsyo ang pansamantalang pagsasara ng Villaverde Road o koneksyon ng Pangasinan at Nueva Vizcaya. simula alas 11:30 ngayong umaga. Ang hakbang na ito ay isinagawa bilang pag-iingat at pakikisa sa ipinatutupad na road closure ng bayan ng Santa Fe, Nueva Vizcaya upang matiyak ang kaligtasan ng mga motoristang dumadaan sa pampublikong lansangan. Dahil dito, pinapayuhan ng lahat ng mga driver na gumamit ng alternatibong ruta sa Umingan, Lupao Road, Pangasinan, Nueva Ecija Highway at masusing planuhin ang kanilang pagbiyahe habang inaantay ang mga susunod na abiso mula sa pamahalaan. Ayan po, mga kababayan sa mga taga gumagamit ng Pangasinan, Nueva Ecija Highway, ayan po ang ating road update, no, para po kayo po ay makapagplano. Sabi nga ay makagawa ng risk assessment, no, actually technical lang yung risk assessment pero planning din po yun para sa ating pag-iingat. Kaya binibigyan din po natin ng impormasyon ng mahalagang mga tips din, no. Isa diyan ay yung ating mga kabayan na may biyahe na malalayo, eh i-risk assess nyo na rin kung kinakailangan ba talagang magkaroon o ituloy ang inyong pagbabiyahe, no? At nasa linya po, no, ang ating opisyalis ng Office of Civil Defense, si ASEC Rafi Alejandro. Good morning, sir. Good morning, Sir Rafi. ASEC? Yes po, good morning po. Kumusta po kayo? Kumusta po kayo, ASEC?
2: Okay naman, Dennis. Magandang umaga.
5: Oh, kumusta?
2: Okay naman po. Okay naman po.
5: Opo, kumusta po, ASEC, yung monitoring natin diyan sa dahil sa nangyayaring habagat?
2: Oo, ito nga, no. Tuloy-tuloy yung ating pagmo-monitor dito sa OFSEN. Yung buong NDRRMC nandito, yung ating Interagency Coordination Center. So, meron po tayong sabi nga ng PAGASA, may binabantayan tayong dalawang LPA, yung isa nasa labas, yung isa nasa loob, na nagkakaroon ng enhancement dahil dito nagkakaroon ng enhancement ng southwest monsoon or habagat. Ang ulan na ngayon ay medyo tumaas po, no? Region 1 and parts of Region 3, medyo umina na po dito sa NCR. So, but expecting pa rin yung pag-uulan hanggang September 1, lalo na sa areas ng Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac, and Pampanga. And then the rest naman will experience light to moderate rains dito sa Metro Manila, sa Ilocos Norte, Abra, Payao, Kalinga, Mountain Province, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna. So dahil po dyan, halos mag-isang buwan na itong monsoon rains natin, nagkakaroon lang ng break ng dalawang araw, tatlong araw, but bumabalik po. So dahil po dyan, ang epekto po ay meron na 2.3 million families, no? Mm-hmm. Ang kabuang apektado coming from 5,800 barangays. At this morning, meron tayong 523 evacuation centers na meron pong 13,400 families na laman, no? Mm-hmm. That is in addition to 1,600 na wala sa mga evacuation centers but binibigyan pa rin natin ng tulong. Mm-hmm. So, as of this morning, meron pa rin po tayong 429 areas na flooded. Karamihan po dyan ay dito sa Region 3. Meron pong sa Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales, then to NCR, then Calabarzon, no, sa Laguna, Cavite, and sa Region 1, Pangasinan. So, mm-hmm, tuloy-tuloy po ang pag-monitor natin ng mga major river channels natin, lalo na dyan sa Region 3. Mm-hmm. Kasi apektado po ang Pampanga, ang Tarlac, Zambales area, no? Itong ating Pasig Potreros River, yung ating O'Donnell River, at saka itong nasa Zambales na pwede pong tamaan ang San Narciso, itong Butolan, at San Marcelino, no? San Felipe, mm-hmm, Towns, no? Dahil dito sa mga apat na river dyan sa Zambales. So po, tuloy-tuloy po ang ating relief operations and rescue and response operations sa mga areas na yan. At naka full alert po ang ating buong pwersa, no? Mm-hmm. Kasama yung ating armed forces, yung ating mga kapulisan, yung ating Bureau of Fire, Coast Guard. In fact, yung namomonitor natin from Region 1, pong naka-deploy doon na from Philippine Coast Guard. Sa Region 3, yung ating armed forces, yung ating police, yung ating Air Force, no? Na nakahanda po magkaroon ng mga airlift operations, yung ating mga other rescue assets na tinutulungan yung ating mga local government units. So, sa Cordillera, meron po tayong 140 search and rescue teams na nakakalat at tuloy-tuloy po ang ating pagbibigay augmentation sa lahat po ng mga local government units.
5: Opo. Asik, merong lumabas na balita regarding dun sa DK dyan sa may bandang Santo Tomas sa Pampanga. Ano na po ang update dito?
2: Oo, minomonitor natin yan at tinecheck natin with DPWH yung integrity ang issue dyan, no? Baka nga masira or nasisira na siya dahil sa malakas or yung marami masyadong volume ng tubig. So, kailangan po ina-assess natin at nagkakaroon na po ng mga initial action, lalo na yung mga downstream nung ano na yan, ng system na yan na kung maaari mag-evacuate muna para po maiwasan na magkaroon ng disgrasya. So, kino-coordinate na po yan ng aming region kasama po yung ating mga local government units para maiwasan po or ma-preempt natin yung kung masira man yung DK na yan.
5: Opo, bukod po diyan medyo parang nasa high alert po tayo diyan sa DK na yan eh. Ano po, kumbaga on top of the ano mga high risk areas, isa po yan sa talagang binabantayan ng OCD. Ano po? Mayroon pa po bang similar po diyan na ganyan o kaya similar na kaso?
2: Wala naman po, ang atin lang binabantayan itong mga dams ngayon, no, na nagre-release ng tubig. Dahil po, because of the excess water na kaya niyang tanggapin, safety na rin. Kailangan hindi po magkaroon ng overloaded yung ating mga dams, kumbaga. So, ang Ipo Dam ay may isang gate, yung Binga, at saka yung Ambuklaw ay nag-release po ng mga, which brings water downstream, no? Kaya nagko-contribute ito sa mga flooding. So, ang kailangan lang po dyan, continuous monitoring, and of course, yung mga nasa tabing ilog ay lumikas muna at inaasahang may pagtataas ng mga tubig.
5: Opo. So itong mga lugar po na mga lubang na apektuhan na kabilang po ang Pampanga, meron po bang mga naitala pang ibang lugar tulad sa Bulacan o sa iba pang parte ng ating kapuluan? Zambales?
2: Oo, itong ating Zambales, kasi apat na river channels ang binabantayan natin dyan. Kaya mag-ingat po ang Butolan, yung Kabangan, San Felipe, San Marcelino, San Narciso at San Felipe, no? Yung Pampanga, yung Porac at Santa Rita and Bacolor, and yung Florida Blanca and Porac, no? Dahil sa Porac Gumian River. Sa Tarlac po, itong O'Donnell River na posibleng magdadala ng flash floods or mataas na tubig sa Capas and Tarlac City. So, yun po, binabantayan natin yan, and we would

0: Meron tayong 500 plus evacuation centers, no, that we are operating. Ito, 523 evacuation centers na merong 13,500 families, no. So, but that is covering 5 regions halos, no. So, tinitingnan natin yung mga evacuation centers na binabaha pa rin. At meron nga tayong nare-receive na report na yung mga evacuation centers na ginagamit ay flooded. And nag-a-adjust tayo kasi talagang itong Region 3, lalo na sa Bulacan, Pampanga area, ay medyo marami po talagang tubig na bumaba at daming flooded na areas.
1: Opo, Asik Rapi, sa inyo pong listahan, may naitala po bang FTA o fatality o kaya injured person o kaya missing person?
0: Ito po ba ang ating 32 yung ating casualty, pero umpisa pa ito August 1, tuloy-tuloy kasi yung ating pagmumonitor nitong monsoon, no? Umpisa pa kay Luis, Maymay, Neneng, hanggang ngayon kay Pindok. Injured po 19, may 3 missing, but kahapon po, mayroon pong mga binavalidate. May more or less 10 casualties na for validation at hindi pa namin dinadagdag dito. At pinapa-confirm natin kung related siya dito sa pagdating ng southwest monsoon.
1: Opo, bukod dun po sa dike na mention natin kanina, may iba pa po ba mga infrastructure o kaya yung sa agricultural areas na talagang lubang tinamaan po ng ating habagat?
0: Oo, kasi ito po ang damage to infrastructure, no? Although subject to validation, na umabot po na 6.1 billion. Sa agriculture naman, 2.3 billion ang reported damage. And pinapavalidate nga natin ito at tinitingnan kung ano po ang ways forward natin dito. Nandyan po ang ating DPWH na umiikot at ina-assess itong mga infrastructure nito. At priority po, ma-repair dyan. Tulad ng mga bridges natin na nasira, yung dalawa sa Tarlac, kailangan priority yan. And of course, pag gumanda na yung panahon, itong agriculture naman natin, na mga na-damage, kailangan po bigyan ng tulong yan kagad.
1: Opo, kasama po ba sa listahan natin yung mga isolated areas na baka po kasi, syempre dahil nga hindi sila sa signal nila, komunikasyon, sana po maabutan ng tulong. Ano pong ano sa kanila?
0: Opo, kasama po. Meron tayong 100 road networks kasi na medyo hard to reach or impossible, no? And 13 bridges. Tinitingnan natin yan na magamitan natin ng other means of transport, pagdadala ng tulong doon. Meron naman tayong helicopters, meron tayong mga boats, no, na pwedeng gamitin. Pinapa-ano lang talaga natin yung weather kasi kaligtasan din po.
1: Opo.
0: Responders ang tinitingnan natin and nandiyan naman at as soon as the weather permits, tuloy-tuloy po ang ating operation.
1: Opo, kasi nga meron din po mga lahar, no, kaya delikado rin po sa ating mga responders.
0: Opo.
1: Kani-kanina lamang po
0: po.
1: Yes po, Asik, kani-kanina lamang po may advisory kayo at PBOX tungkol dyan kaya syempre para naman mawala yung agam-agam ng ating mga kabayan, yung makamag-anak nila na maring naapektuhan dyan sa mga isolated areas. At tumataas din ang kaso ng leptospirosis maging dito sa Metro Manila. Kamusta po dyan? May naitala po ba?
0: Yun nga, no? Ang kasama sa discussion namin kung paano po ma-remind itong ating general public na meron pong banta ng leptospirosis, matindi po ang itong sakit na ito. At kung maaari lang po, talaga, huwag basta-bastang sumulong sa mga baha. Or kung ganun man, meron pong paraan yan, maglinis ka agad. Lalo na yung may mga sugat, no? Huwag muna talagang pumunta at lumusong sa baha natin. So kailangan po talaga ang kooperasyon ng lahat. Alam naman natin na hindi mapigilan yung pag-alis ng bahay para gawin ano yung importante, no? But again, maingat sana tayo, mag-ingat dahil may mga banta po ito sa ating mga kasugan.
1: Naku po, Asik, napakalaking tulong po para sa ating mga kabayan ng inyong mga ulat at ang inyong mensahe. Meron po kayong ipapahayag pa o final message para sa ating mga tagapakinig at tagapanood din sa live stream ng ating programa?
0: Oo, ang ano lang namin, ano? Lalo na yung mga kababayan natin na nasa mga river channels o nasa mga low-lying communities na flood-prone and land-prone. Ang reminder lang po namin, please remain vigilant for possible increase of water levels or flash floods. Mag-monitor po tayo to media, no? Yung situation, the advisories na binibigay natin once in a while. Let's avoid crossing rivers.

0: streams and flooded areas dahil po may banta yan sa leptospirosis, lalo na dito sa Manila. And yung mga hindi pa po nag-evacuate, please be ready to for any evacuation anytime, no? Sa nagtawag po ang ating mga local government units. And importante po sa lahat, let us follow instructions po na binigay ng ating local government units, ng ating mga mayors, yung ating mga gobernador, and of course yung ating local local disaster risk reduction and management office. So yan lang po, let's stay alert, let's stay informed and take the necessary precautions and anticipatory actions para po ito sa ating kaligtasan, and of course para po walang disgrasya.
1: Maraming salamat po, Asik, Rafi, at sana po ay makahingi po uli kami ng oras sa inyo, ha, sa kung sakali para sa mga update po. Maraming salamat, sir.
0: Opo, maraming salamat din po, at magandang umaga, Dennis.
1: Magandang umaga rin po. Ayan po ang tinig ng ating Deputy Administrator ng Office of the Civil Defense, Office of Civil Defense, Asik Bernardo Rafi Alejandro IV. Ayan po, at magbabalik po ang ating programang Meet the Press on Air makalipas lamang po ang ilang paalala ng Pangulong BBM.
2: Meet the Press on Air sa Radyo Pilipinas.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Asahan niyo, papahandam natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iibig kung dati o inalalo na. Pero matatawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
6: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
7: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. Total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
8: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
6: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Press Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
9: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami yung system ng DICT. Actually, on the part sa BTLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente. para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung tila, mahaba ang tila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
10: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
11: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
10: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM. Balansing opinion, diretsong pagbabalita, dito lang sa Meet the Press on Air.
1: Ayan, nagbabalik po tayo at makakapanayan po natin si Ms. Vanessa Ramos, ang Senior Science Research Specialist ng DOST FNRI. Via Zoom, Ma'am Vanessa, good morning, ma'am.
12: Good morning po, Sir Dennis. Isang makaagham na umaga po sa inyo at sa mga tagapakinig at tagasubaybay ng Meet the Press Radio Pilipinas.
1: Ayan, ang ganda ng bati mo, ma'am. Isang makaagham na balita.
12: Yes.
1: Opo, ma'am, kumusta po dyan sa lugar po ninyo? Kasi meron tayong naramdamang unos ngayon eh.
12: Ngayon po, dito po ako sa Paranaque, may Konti-konting ulan po, pero nawawala po. Kayo po, Sir Dennis.
1: Ah, okay naman po. Medyo malamig lang dito sa studio, kaya naka-jacket po tayo. Pero kanina rin po ay medyo may manakanakang pag-ulan. Uminit bago ko umalis sa bahay namin. Pero pagdating dito sa ating area, dito sa Quezon City, ay medyo may nag-uulan na. So, sana naman ay wag na muna kasi medyo napagod tayo sa paglusong sa baha, madam.
12: Tama po kayo. Sana nga po ay tuloy-tuloy na po yung pag okay ng panahon, ano po.
1: Opo. May yun nga bukod sa maliban doon sa ating nararanasan na habagat, ma'am, may magandang balita ang FNRI, ha. At ano po ba itong magandang balitang i-share niyo po sa amin?
12: Okay po. So nung August 25 po, nauna po ako. Ano, nung August 25 po kasi nag-launch po ang FNRI ng mga bagong food technologies na pwede pong makatulong dito po sa mga nasalanta po ng bagyo. Pwede po natin gamitin as relief food packs, mga nutritious food products for food relief po.
1: Mm-hmm. So ito po ay talagang magagamit ng ating mga kababayan no? Ano to, kasama ba ito sa mandato ng FNRI yung pati extension para dun sa mga evacuees o sa ating mga kababayan?
12: Sige po. So unahin ko po sigurong i-clarify yung mandato po ng Food and Nutrition Research Institute po, ano. Mm-hmm. So ang food DOST FNRI po, or Food and Nutrition Research Institute, ay ang research and development institute po ng pamahalaan na nakatuon po sa pagkain at nutrisyon. So sa madaling salita po, ang gusto po naming malaman ay kumusta po ba talaga ang nutrisyon ng mga Pilipino at ano ba ang maaari nating gawin patungkol po dito. So dito po pumapasok yung mga pag-aaral katulad po ng National Nutrition Survey, ano po. Ito po yung nagbibigay sa atin ng scientific evidence tungkol sa kalagayan o status, mga problems o problema at pangangailangan po sa nutrisyon ng ating population. So mula po dun sa mga nakalap na impormasyon, gumagamit po tayo ng research and development para makagawa ng mga konkretong solusyon. Dito po pumapasok yung tinatawag, yung napag-usapan po natin kanina, sir, na food products, nutritious food products. So abilang po yung mga nutritious food products, meron din po tayong dinevelop na technologies, mga tools na maaari pong makatulong sa pagtugon sa particular na pangangailangan ng mga Pilipino. Mm-hmm. Pero syempre po, hindi rin po natin gusto na hanggang sa laboratorio lang po yung mga solusyong ito. So sinisikap po natin na mailipat at maipalaganap yung mga teknolohiyang na-develop po sa mga MSMEs, mga industries, LGUs at iba po pong ahensya na maaari pong gumamit at mag-produce nito. So kung susumahin ko po, Sir Dennis, mula po sa datos, gumagawa po tayo ng solusyon o research mula po sa laboratorio. Dinadala po natin ito sa komunidad.
1: So ito pong mga pagkain na na-develop na ng FNRI at magagamit din sa panahon ng kalamidad at makatutulong rin para maisan ang soliranin ng sa malnutrisyon. Ano pong mga klaseng pagkain to? Ano nung mga pagkain po ito, ma'am?
12: Yes po. Unahin ko po na sa FNRI po, hindi lang po kami gumagawa, basta gumagawa po ng pagkain nakakabusog, ano? We ask po talaga, ano po ba talaga ang nutritional need? At gustuhin po ba natin? Pwede naman po nating isama yung pag-answer doon sa pagkagutom, di ba po? Pero paano po ba natin matutugunan po yung mga nutritional need through food, ano po? Mm-hmm. Para sa context po ng disaster relief, halimbawa, nakapag-develop po kami ng iba't ibang food products at meron po itong kanya-kanyang nutritional purpose. Una po dito, ang i-share ko po sa inyo ay yung high energy biscuit. Ito po ay nagbibigay ng at least 375 kilocalories po per serving. So sa panahon po kasi ng kalamidad, kung alam naman po natin na medyo limitado po ang pagkain at hindi po regular po ang meal time. So, malaking bagay po ang isang compact at convenient source of energy. Pangalawa po, meron po tayong high-protein chocolate rice porridge or champurado. Meron po itong at least 14 grams of protein per serving. So, hindi lang po comfort food para sa atin ang champurado. Dapat meron po itong nutritional purpose din. Ang dagdag po kasi na protein ay makakatulong po sa satiety o yung gusto po natin na mas matagal po na feeling na pagkabusog. Ah. Tapos meron din po... Yes po. So, ito na po, sir.
1: So, hindi pala sayang. Hindi pala sayang, ma'am.
12: Hindi sayang kasi meron din po tayong dinevelop para po doon. So, meron din po tayong dalawang low-sodium products. Isa pong ulam. Meron din po tayong rice meal. Meron po itong rice, mixed veggies, chicken, at low-sodium sauce. Ang goal po talaga natin dito ay makapagbibigay tayo ng pagkain na hindi lang po available at convenient kung di po meron pong mas magandang nutritional profile na hindi po natin kailangang i-sacrifice yung lasa at convenience.
1: Mm-hmm. Okay. Ma'am, bukod dito sa mga pagkain nito kasi ay baka magtagal pa rin. Wag naman na sana, pero kung sakaling magtatagal pa yung ating habagat at kung sakaling man na meron bagyo at yung ating mga kabayan ay nandun pa rin at mahirap maka-access lalo yung mga nasa evacuation areas, no? So sa paanong paraan po makakatulong ang FNRI bukod po dun sa dine-develop yung mga pagkain?
12: Actually po, yung mga food technologies po na dinevelop na po ng FNRI ay kasama na po doon sa mga pinamimigay ng DSWD na ready-to-eat food packs. Actually po, nagsimula po ito nung namahagi po kami ng brown rice nati fruity bar noong panahon ng Typhoon Yolanda. So, yun pong food bar po na yun, meron po siyang binibigay na energy para po dun sa mga nasalanta po ng bagyo. But anyway po, dun sa, balik po ako dun sa partnership po namin with DSWD. So, nagkaroon po kasi ng partnership si DSWD at si FNRI kung saan po in-evaluate po natin at pinabuti po natin yung nutritional value ng mga relief food pack. So, I think po nung December 2024 na isama na po sa ready to eat food box yung mga FNRI developed products kagaya po ng biscuit at meron po tayong complementary food na ang tawag po ay Momsy. Ito po ay para sa mga batang 6 months hanggang 3 years old. So kung RTEF or ready to eat food box po ang pinag-uusapan, napa-improve na po natin ito with our collaboration or partnership with DSWD. Mm-hmm. Hopefully po, ang susunod po natin na tinitingnan dito ay ang collaboration din po namin with DSWD kung saan po ang tinitingnan po natin ay yung improvement naman ng family food pack. Kasama po sana dito yung mga technologies gaya ng iron fortified rice at iba pa pong FNRI developed na complementary foods.
1: Oh, so ma'am, sa amin ho, sa National Press Club no, bilang chairman ng welfare, ako po ay isang director din at chairman po ng welfare committee. Ay meron po kami mga ganyan mga sa ayuda sa pagkain ay baka pwede rin ho kayo makipagpartner sa amin kung sakali ha.
12: Sige po, pag-usapan po natin, Sir Dennis.
1: Opo. Sabi nga kanina, sabi ko ay sayang, no? Sayang para dun po sa mga talagang alam mo na kung kumain ay talagang nakakatatlong bandihado, no? Pero sabi nga sa panahon ng kalamidad hindi tayo po pwedeng ganun pa rin, no? Kailangan magtiyaga, magtiis at kung ano ang dumating ay pag sumikapang tipirin, no? Pero ito hindi tipid yung mga nutrisyon. So paano nangyari, ma'am? Kinompak, di ba? Pagkatapos so mayroon siya mga calories, may mga ganun, yung mga units, ma'am?
12: Yes po, lahat po ng mga produkto po ng FNRI, dinevelop po namin ito na mapa-improve ang nutritional profile ng mga produkto. So, meron pong produkto na may mataas ang calories for energy purpose. Meron din po ang purpose ay bigyan or dagdagan ang protein content ng produkto para po doon sa tinatawag nating matagal na feeling ng pagkabusog. Pero meron din po kaming binawasan, Sir Dennis, at yun po ay ang sodium or yung asin doon sa produkto. Kasi gusto po natin na hindi lang po mga maaalat na pagkain ang makarating sa ating mga kababayan. Kung hindi po, isinaalang-alang din po natin yung kalusugan, lalo na po ng mga vulnerable populations, gaya po ng mga lolo't lola at mga PWD. Bata po na nasa... Yes po, tama po, tama po.
1: Mga buntis, ano po, mga pregnant women.
12: Yes po, tama po kayo.
1: Opo, eh kasi po yung sodium para sa kalaman natin mga kabayan, no, ito po ay medyo delikado rin po sa ibang parte ng katawan, lalo na ang kidney. Tama po ba, ma'am?
12: Yes, correct po kayo dyan, Sir Dennis.
1: Oh, pero hindi naman natin hinaharang, of course, yung mga magbibigay ng mga relief na, di ba, meron din po yung mga noodles, di ba, madalas dyan, mga noodles, at saka yung mga sa delata. Sa, meron ba kayo mga canned din, ma'am, bukod doon po sa food packs?
12: Ah, magandang tanong po yan. Kasi po, Sir Dennis, siguro po, imbis na tingnan po natin yung kung paano pinroseso yung pagkain at kung paano siya pinackage, halimbawa po, siguro po ang mas magandang tingnan po natin, paano po ba natin mapapaganda ang nutritional value ng relief foods, no? Na siguraduhin pa rin po natin to na ligtas, may sapat po na shelf life at practical po itong ipamahagi. Kasi kahit po kami dito sa FNRI, gumamit din po kami ng similar technology na ginamit po doon sa mga dilata na tinatawag po natin na retort technology. So, ang retort technology po ay ginagawa para po mapahaba ang shelf life ng mga produkto. Pero hindi po ibig sabihin na lahat po ng mga produkto na nag-undergo ng retort technology ay masama na po sa kalusugan. Mm-hmm. Siguro po ang tingnan po natin, paano ba natin mapa-improve ang nutritional value ng mga produktong ito at maipamahagi ang mga nutritious food products na ito sa ating kababayan.
1: Ma'am, so ibig sabihin, ma'am, sa development po ninyo, tumatanggap din kayo ng iba pang mga mungkahi ba o kaya naman na ibang association or group para sa development ng inyong pagkain?
12: Meron. Definitely po. Kasama po ang mga stakeholders siguro po, no? Yung tinatawag po nating stakeholders sa mga tinatanggap po namin na suhestyon kung ano po ang gusto nilang i-develop na food products. Ano po ba ang pangangailangan ng ating mga relevant stakeholders pagdating po sa mga pagkain na binibigay sa relief pack? Isa po yan sa mga consideration natin bago po tayo gumagawa ng mga food products. Ngayon po, kung meron po mga relevant stakeholders na gusto naman po nila na gumawa ng research patungkol sa pagkain at gusto nilang makapag-partner sa FNRI, ibang klaseng assistance na rin po ito kasi meron na po tayong tinitingnan na scope of the research, meron po tayong tinitingnan na cost of the research. So kung meron pong interested na magsagawa ng contract research po na tinatawag, pwede po silang makipag-ugnayan sa FNRI.
1: Opo. Balikan ko po yung napag-usapan natin tungkol doon sa sodium content, no? So, imbis na mga dilatang pagkain na mataas sa sodium content, but hindi na lang mga produkto ninyo ang palaging ipamahagi sa panahon ng relief operation para masiguro po yung controlled, no? Yung sodium na ma-absorb ng ating mga kababayan. Nangailan ba tayo ng mga technology adapters para marami ang mabot ng inyong mga ginagawang produkto?
12: Correct. Tamang-tama po yan, Sir Dennis. Kasi syempre po, iba po yung mag-develop po kami ng produkto sa laboratory. Iba rin po yung makagagawa po ng mga produktong ito para sa mga milyon-milyong Pilipinong na nangailangan, no? So, kami po kasi sa FNRI, kami po ay Research and Development Institute, kaya hindi po kasama sa aming mandato ang mag-commercialize ng mga produkto. Kaya dito po nagiging very important ang role ng technology adopters po, yung mga MSMEs, mga food manufacturers, mga industry partners po na maaari pong mag-adopt at mag-scale up ng technology na na-develop po ng FNRI para po ma-produce po itong mga produktong ito sa mas malaking volume at mas maabot ang mas maraming tao.
1: Opo. Ma'am, ako ay graduate din ng chemistry, no, BS chemistry. So, na-encounter ko yun, ito nga yung tinatawag nating food fortification, di po ba? Ngayon, siyempre, baka sa may magtatanong, baka meron bang side effects, no? Itong proseso na ito, lalo na, may nabanggit kayong iron fortified rice, tama po ba?
12: Tama po.
1: O kasama do sa produkto ninyo, baka may magsabi na baka naman may side effects yan dahil maaaring makasama rin dahil sa additives.
12: Naintindihan ko po ang mga concerns po na ito, no? So, pag sinabi po kasing fortified, it does not automatically mean po artificial or harmful. Ang mahalaga po kasi ay alam po natin kung number one, ano po ang dinagdag? Number two, bakit ito idinagdag? At gaano karami ang ligtas po na idagdag? Fortification po kasi, food fortification po specifically, mahalaga po ito dahil meron pong pagkakataon na hindi po sapat ang nutrients po na nakukuha natin mula sa regular na pagkain. Halimbawa po, no, meron po tayong population na mataas po ang risk ng iron deficiency. So, maaari pong dagdagan po ng iron ang isang commonly consumed food. Gaya po ng sinasabi niyo po kanina na iron fortified rice, no. At isa rin po sa, actually, bagong na-develop po ng FNRI, yung technology po ng iron fortified vinegar. So, ito po ay upang mapa-improve po yung kanilang iron intake. At hindi lang naman po kasi ito basta paglalagay lang po ng kung ano-ano pong additives. May scientific basis po kung anong nutrient ang kailangan, kung gaano karami nga po yung dapat idagdag at paano po ito gawing ligtas. So may tamang amount po tayong sinusunod kasi meron po tayo dapat sinusunod na safety standards.
1: Mm-hmm.
12: Ngayon po, iklaruhin ko lang din po na ang food fortification ay hindi po kapalit ng balanced diet. So, isa lamang po itong strategy para makatulong po napunan ang nutritional gaps ng isang population. Kaya po sa FNRI po, lagi po namin sinasabi na ang approach po namin dito ay evidence-based. So, tinitingnan muna po natin kung ano po yung nutritional problem, ano po ang kailangan ng population, at saka na po tayo nagde-develop ng intervention po na safe, effective, at scientifically sound. Kaya huwag po sanang matakot yung mga nakikinig natin pag sinabi ang words na food fortification, yeah, food additives.
1: Opo, opo. Kumusta naman po itong mga equipment natin na ginagamit ng FNRI para makagawa pa ng maraming klase ng pagkain at magkaroon pa ng tuloy-tuloy na development na makakatulong sa problema pang nutrition ng mga Pilipino. Sapat po ba ito para punan po natin yung pangangailangan ng ating mga kabayan?
12: Okay po. Magandang tanong din po yan. Kasi baka po kasi isipin ng mga nakikinig po sa atin na, ay naku, pag gumagawa po ng nutritious food products, kailangan complicated. Hindi naman po kailangan komplikado para makagawa po ng nutritious food products. Hindi po kailangan ng complicated na equipment. Ano? Sa FNRI po, meron po tayo mga ginagamit na specialized equipment. Pero ito po ay ginagamit po natin sa R&D stage. Ito yung para mag check ng characteristic po ng produkto, ma-develop yung produkto, ma-test yung produkto. Pero kapag napatunayan po namin kasi sa laboratorio po na safe, shelf-stable, nutritionally adequate, at pasado naman po sa quality standards yung isang food technology, meron naman po tayong tinatawag na technology manual, ano po, kung saan naglalaman po ito ng mga processing steps na kailangang sundin po ng mag-a-adapt. So, hindi na mahulugan po na kailangan po nilang magkaroon ng eksaktong kaparehong equipment na meron ang FNRI. Ang mahalaga po ay yung equipment na meron sila ay angkok sa production scale na gagawin nila at kaya po nilang sundin ang proseso na standardized na nakapaloob po sa technology manual. So in a way po, ginagawa po namin na yung mahirap na bahagi or parte sa R&D stage, kaya doon po nangangailangan ng complicated equipment. Pero pagdating po sa pag-transfer po ng technology, ginagawa po natin straightforward talaga ito para po sa ating mga industry partners.
1: Opo.
12: Para po madali lang po nilang sundan, opo, habang minimaintain po natin yung quality at yung standards po ng produkto.
1: Opo. So, ibig sabihin may accreditation po kayo na ibibigay para sa technology adapters. Tama po ba? Yung potential technology adapters.
12: Siguro po sir, hindi po accreditation yung tawag, pero kami po ay nagbibigay po talaga ng assistance habang ginagawa po nila yung pagta-transfer po ng technology. So, nagbibigay po kami ng assistance, tinitingnan po namin kung kaya na po ba nilang i-produce ang produkto, meron po ba silang kakayahang i-adapt at i-proseso at gawin at i-manufacture yung produkto. At once na meron na po kaming nakitang possibility na ganun po sa aming adopter, tinitingnan din po namin, tama ba, nasusunod po ba nila ng tama yung
1: procedure,
12: mga proseso na nakapaloob po, tama po, dun sa technology manual.
1: And not necessarily na kung anong ginagamit nyong mga equipment na scientifically inclined po na equipment, no, ay yun din po yung kukunla. Halimbawa, pwedeng ibang modelo, pero at as long as makukuha nila yung tamang proseso na kinopya sa inyo.
12: Po tama po. Yes po, correct po. So, they can scale up po, depende sa kung ano po ang kaya po nilang i-produce. Pwedeng magsimula po muna sila sa maliit, malaki, hanggang sa papalaki ng papalaki po. Ganun po ang ginagawa ng karamihan po sa aming mga adopters.
1: Opo, para maging klaro lang po sa ating mga manunood at tagapakinig sa Radyo Pilipinas, hindi po yung FNRI ang gagawa ng tone-toneladang pagkain, tama po ba?
12: Tama po kayo, sir.
1: Ayan, opo. At kailangan lang po may mga potential technology adapters na lalapit sa FNRI upang ito po ay ma-produce. At kung sakaling mayroong presyo, at least minimal lang po ito, no? Ma'am Vanessa, no?
12: Yes po, tama po.
1: Opo, yan. Para malinaw po. Pero at least, meron na po tayong technology na makatutulong. Hindi para mabusog ang ating mga kababayan, kundi para mapunan ang nutrisyong kanilang kailangan. Tama po ba, ma'am?
12: Opo. Ayan. Both po, sir. Para po sila mabusog at magkaroon po ng nutrisyon na kailangan po nila.
1: Ayun, so hindi talaga sayang.
12: Yes po, tama po.
1: Ma'am,
12: kayo, sir.
1: Oo, grabe, nag-enjoy po ako doon sa at sana po ang ating mga kabayan din ay nagkaroon pa ng mga dagdag na mga impormasyon at meron silang aasahan na, uy, hindi lang pala noodles. Ha? Hindi naman po dahil ayaw nating kumain ng noodles, pero ng mga commercial noodles, pero meron po tayong kailangan na nutrisyon, na kailangan ng katawan, no? Baka mamaya sobra po tayo sa kanin, kinukulang naman tayo sa ibang nutrisyon, Ma'am Vanessa, di ba? So, Ma'am, any correct parting po, words po, final message? At sana hindi po ito ang una. At uli, parang pamilyar nga ako kayo. Hindi ko alam kung sa ibang programa ng NPC kung kayo po ay nakapanayam namin. Anyhow, kami po sa National Press Club, bukas po, ma'am, siguro mag-reach out din ako at kunin ko rin po kay Madam Tess, no, kay Ma'am Isabel yung inyong pong contact number kung okay lang po, ma'am, ha. At bilang chairman ng Welfare Committee ng National Press Club, magkaroon tayo ng extended na pag-uusap para dito. Ma'am, any final message po?
12: Ayun po, salamat po sa pagkakataon po,
1: thank
12: Sir
1: po.
12: Denny. So, gusto po namin anyayahan yung mga interested po mag-adopt ng aming technology. Kapag ready na po kayo na i-adopt yung technology po, tinatransfer po namin ito sa ating mga industry partners po para i-produce at i-scale up. Pero yung assistance po na maibibigay po ng FNRI, hindi lang po natatapos doon. Nagbibigay po tayo, katulad po na sinabi ko kanina, ng technical assistance pagkatapos po ng technology transfer para po in case meron po kayong concerns na lumabas habang ina-adapt or in-scale up po nila yung technology, ay hindi naman po namin kayo pababayaan. Tutulungan pa rin po kayo ng FNRI. At isa pa pong advantage siguro, no, na gusto kong i-add, Sir Dennis, dito ay dahil po may mga partnerships na po ang FNRI sa mga government institutions tulad po ng DSWD, DepEd, mga LGUs, meron na po silang potential institutional markets para po dito sa mga angkop na food technologies po na ito. So, syempre po, i-add ko lang na may kanya-kanyang procurement process pa rin po sila. Pero ang maganda po, as an FNRI technology adopter, hindi po kayo magsisimula sa zero. So meron po tayong validated technology na pwede kayong i-adopt. May technical support from FNRI at may potential market po. Kaya para po sa mga MSMEs at food manufacturers po na gusto pong mag-expand or magkaroon po ng product line, bukas po ang FNRI sa pakikipag-partner kapag po nagsama ang research capability ng FNRI at production capability po ng industry, we believe na mas malaki po ang pagkakataon na maiparating po natin ang mga teknolohiyang na-develop po ng FNRI sa bawat Pilipino. Ayun po sir, maraming salamat po.
1: Ma'am, maraming din pong salamat at mag-ingat po kayo at mabuhay po.
12: Ingat din po kayo sir.
1: Ang DOST at FNRI. Maraming salamat, ma'am.
12: Mabuhay din po kayo, sir. Maraming salamat po.
1: Yan po ang tinig ni Ma'am Vanessa Rama, Senior Science Research Specialist ng DOST FNRI. Magbabalik po ang Meet the Press on Air sa Radyo Pilipinas makalipas lang po ang ilang paalala ng Pangulong BBM.
2: Balansing opinion, diretsong pagbabalita. Dito lang sa Meet the Press on Air. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
15: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
14: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
16: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
15: Pati bamboo?
14: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
15: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
17: Nung natutunan ko po yung paggawa,
18: sino nagturo
17: sa training po kami sa DOST.
18: Sa DOST.
14: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
19: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Accidental Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago.
6: Singin mo na lang ako.
5: May OPM na makaluma.
6: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
5: May OPM na rock.
7: Oh, hey!
5: May OPM na rap.
8: What you know last night, yo, it was the best.
5: May OPM na mabagal.
6: Agad magaganda ang mga pinay.
5: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
6: Ang himig natin.
5: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
4: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
9: Balitang pambansa.
10: Sa ulo ng ating
9: pinakamalawak na pagbabalita.
11: Ang Radyo ng Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
13: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
11: Ang Radyo ng Publiko.
12: Radyo Publiko.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan
12: sa sambayanan.
11: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
14: Magkaisa. Pagtulungan.
15: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Sa 104.3 The Capital.
16: Ang ating mga programa at serbisyo
11: para sa mamamayang Pilipino.
16: Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko,
11: and The Capital.
12: Ang boses ng Pangulo.
11: Sabay na maghahatid ng serbisyo
16: sa mamamayang
11: Pilipino
16: in the new era of collaboration.
9: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko,
11: sa 104.3 The Capital.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
0: Meet the press.
11: Meet the press.
0: On air.
11: On air.
0: Galit ba kayo sa fake news?
17: Ayaw ba ninyo ng maligoy-ligoy ng kuro-kuro at opinyon?
0: Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa Meet the Press.
11: Meet the Press.
17: On air.
0: On air. Hahatid sa inyo mula sa hanay ng mga batikad na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines. Meet the Press.
11: Meet the Press.
17: On air.
0: On air. Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayon na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.
11: Meet the Press.
0: Meet the Press.
17: On air.
0: On air. Sa Radyo Pilipinas.
17: 738. 738 AM.
18: Ito po muli si Director Dennis Napuli ng National Press Club at binabati po natin si Aldrin at Sarah Napuli, ang aking kapatid at hipag. Nagsasagawa po sila ngayon ng seremonya, no, para sa gender revelation, no. Ano kaya, babae ba o lalaki? Kaya kay Aldrin at Sarah, congratulations sa inyo, no? At mahigpit na nakabantay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba't ibang tanggapan ng gobyerno sa sitwasyon ng mga lugar na nakararanas ng pag-ulan at pagbaha. Ayon kay Palace Officer at USEC Claire Castro, laging tutok ang Pangulo sa sitwasyon. Minomonitor ang kalagayan ng mga kabayan natin at ng mga bayan na apektado. Inuutos at pinaaalalahanan ang mga ahensya ng pamahalaan ng mabilis na pagtugon sa mga kailangan ng mga biktima ng matinding buhos ng ulan. Ayan po, kaya sa ating mga kabayan, mag-ingat po at lagi pong laging magkaroon ng tinatawag na pasyensya at makipag-cooperate din po sa ating mga barangay at sa mga otoridad, no, para po sa inyong kaligtasan at itong kinakailangan po na kayo po ay lumikas doon sa lugar at binigyan na po tayo ng mga babala, no, o hintayin po natin ang atin pong mga rescuer. At kung may babala naman po, tayo po ay kailangan lumikas na doon sa mga lugar na talagang extremely risky o high risk, no, na mga lugar. Lalo na po yung mga malapit sa ilog at doon po sa mga kabundukan, kasi may mga posibilidad din po ng landslide. At nasa linya po, sa kabilang linya, si Jay Escueta, ang may-ari ng Zymat Motor Shop, para po bigyan po tayo ng mga paalala tungkol naman doon po sa mga binahang motorsiklo. Jay, good morning, Director Dennis ng National Press Club.
7: Good morning po, Director.
18: Yes, oo Jay, kumusta na? Kumusta na ang kalagayan dyan sa lugar ninyo? Kumusta na ang sitwasyon dyan?
7: Okay naman sa ngayon po, di na po masyado maulan.
18: Ah, okay.
7: Ngayon po nagpapagawa sa ngayon.
18: Talaga ba? Oo, yan, no? Jay, tungkol dun sa mga nagpapagawa, baka pwede mo kaming bigyan ng tip dyan sa mga motorsiklong binaha, no? Ano bang masasabi mo, lalo na dito sa, kasi yung ibang mga kababayan natin, talagang hindi pa pwedeng hindi lumabas, at yung iba na nagmo-motorsiklo, kailangan nilang magbiyahe. Ang problema, kung meron silang mga dinadaan ng bahaing lugar, ano ang pwede mo may payo sa kanila tungkol dito sa mga binabahang motorsiklo, Jay?
7: Yun po ang may papatayo ko lang po sa mga kasamaan nating mga riders po na nakadaan po sa baha, o minsan po mayroong huminto po sa kalagitnaan ng baha, huwag na pong pilitin na i-start.
18: Mm-hmm.
7: Itulak na lang po kung saan may malapit na motor shop para mapacheck po sa mekaniko kung napasok po ng tubig yung makina niya. O sa mga scooter naman po, halimbawa dumaan kayo sa baha, pa-check nyo na rin po kagad sa mga shop, sa motor shop, para po ma-check po yung langis. Mm-hmm. Yeah, yung mga panggilid na tinatawag natin sa mga scooter, o kaya yung mga battery niya, ma-check kung nasa footboard yung lagayan ng battery, baka pinasok po ng tubig.
18: Mm-hmm. Jay,
7: at kung pwede po mapalitan kagad ng langis kung sakaling nalagyan po ng ulan, o kaya ng pag naidaan sa baha.
18: Ano ba mangyayari pagka hindi na palitan ng langis ang motorsiklo?
7: Pagka hindi po yun napalitan, pwede po mapunta sa cylindrical block niya, sa pinaka-block, pumasok po yung tubig at sumama sa langis. At saka ito pa po, yung transmission niya malagyan po ng tubig, o kaya na yung tubig ulan, may tendency po na masira lahat ng mga bearing niyan.
18: Mm-mm. Pag nasira, ang susunod niyan, lilinisin yan. Ganun ba? Bago palitan.
7: Lilinisin. Mm-hmm. Oo, kung papalitan yung mga bearing ko. Kasi mabilis lang po yung kakalawangin pag pinasok yung transmission niya ng motor. Pero yung sa block po, yun po yung medyo malaki po yung gagastusin pagka yung po ang pinasok ng tubig. Kasi palit na po yun ng block.
18: Oo. Naku, mga... Sa estimation mo, mga usually, magkano inaabot ng ganyang damage?
7: Pag sa scooter po, maabot po yan ng 8 to 10,000.
18: Nako?
7: Alit po, medyo malaki po.
18: Oo, lalo na dun sa mga ano natin, mga motorsiklo, yung mga bumibiyahe, no, na mga up, mga up riders po natin,
7: oo,
18: no?
7: Oo, yun po, yun.
18: Hill riding community, dapat malaman po ninyo ito, no? Lalo na dun sa mga baguhan na Sir Jay, di ba?
7: Opo, yun po yung basta ingatan po, yung basta scooter po. Yun po, wag po niyo na po pag alam niyo na po na abutin na po yung panggilid na tinatawag natin sa scooter, yung panggilid ko. Yun po yung CVT na saka yung airbag. Pag inabot na po, huwag nyo na po ituloy.
18: Okay.
7: Kasi yun po yung delikado.
18: Ito yung mga scooter, ito yung mga walang kambyo, tawag ba?
7: Walang kadena po. Walang kadena.
18: Tapos So hindi manual, no? Automatic.
7: Opo, hindi manual, automatic po. Kasi mga yun po yung kadalasan ngayon na ginagamit ng may mga apps natin eh, yung mga riders natin.
18: Oh, alam niyo mga kabayan, medyo natutuwa ako dito kay Jay, no, kasi isipin mo, meron siyang isang customer na talagang nagkataon na nasiraan at pagkatapos ay kailangan may kumpunin at linisin, eh nagbigay din, nagbigay bukod sa ano, hindi diskwentong binigyan ni Jay, kundi libre para lamang umandar ang motor at makauwi sa kanyang destinasyon, no? Kaya totoo ako dito kay Jay, no? Jay, yung ano naman ang may papayo mo dito sa ano, dito sa mga nagbabiyahe na ang gamit nila ay manual pag binaka?
7: Sa mga manual naman, libre kasi ang pinakaingatan po niyan yung temperature niyo, baka abutin po, tapos yung mga kadena kung naabot ng baha pagka ano, dahan nyo po sa motor shop para po ma-spray yan, ang compressor yan, at saka kung yung pinapalitan na ano, para maano ng langis yung kadena nyo para hindi na po kalawangin.
18: Ay, yung grasa?
7: Opo, grasa, langis yan, nilalagyan po yan.
18: Ah, okay. So, bukod doon, yung tambutso?
7: Yung tambutso, pag pinastop, simple ko, kailangan po mapacheck na po yung sa mechanico.
18: Okay, kasi baka may ano rin, no? May pwede rin kalawangin yung loob nun, ano?
7: Yes po.
18: Oo. Pero kapag binaha, napapansin ko, pag binaha, manual o kaya naman yung scooter na tinatawag, pag namatayan sila, no? Advisable ba na mag-restart? Kasi minsan baka mamaya mapindot nila yung kanilang automatic na restart eh.
7: So, pag guminto na po, wag na po pa-start nila. Kasi baka mas lalong maraming sira po yung na mangyari sa motor nila.
18: Oo.
7: Kaya na po, tulak na po nila sa pinakamalapit na motor shop.
18: At saka hindi naman talaga siya mag-start, di ba? Hindi naman talaga siya mag-start. Kasi baka mamaya persahin pa, no?
7: Oo. Mas marami pa pong matira, lalo ng mga wiring.
18: Paano yung mga wiring pag nabasa?
7: Pag nabasa dito po, pag dalba sa amin dinadala, pinapatuyo muna namin, may blower po, para kami mga gamit po kami na ano, para
18: matuyo
7: po yung sa wiring.
18: Pero kung sakaling hindi sila maka-access kaagad sa motor shop, so dapat ang gawin muna nila ay wag muna nilang pa-start kapag nasa dry area na sila at patuyuin din muna, tama?
7: Opo.
18: Pero pag natuyo ba, mag-attempt sila mag-start, okay lang ba yun? O,

0: Tor Shop, 'di ba, Boss Jay?
1: Opo, 'yun po. Lalo na pag nakakita po kayo na binaba po yung helmet nila sa kalsada, sa gilid ng kalsada. Tulungan po natin sila. Kailangan po yun ng tulong.
0: Ano yun? Ano? Senyalis yun, ha? Parang...
1: Sign po yun sa mga rider na makita nakababa po yung helmet, nakagilid po yung motor nila. Ibig sabihin po nun na kailangan ng tulong.
0: Tulong? Ah, ganun. Uy, bago yun, ha? Sa akin, ha? Arnel? Mike, no? Ganun pala. Okay. Anyway, oh, Boss Jay, baka meron ka pang dagdag na may papayo, no? Na, lalo na kung technical at saka yung mga tinatawag natin na talagang extremely na precautions, extreme precautions.
1: Ayun na po mga kasama kong riders na ano, mga nagbabiyahe, lalo na po ngayon, madulas, ingat lang po. Saka double check po natin lagi yung mga motor bago magbiyahe. Yung gulong natin, yung siyempre yung mga yung gas natin, baka wala na.
0: Ubus na.
1: Bago pong biyahe, double check lagi. Kasi lalo na ngayon, maulan, madulas po yung daan.
0: Eh, o nga pala, tungkol doon sa gulong, anong palang pressure niya? Meron bang maximum na pressure sa harap at saka sa likod? O...
1: kasi iba-iba naman po yung size ng gulong. Meron po pagka depende po sa size ng gulong na gamit nila.
0: So anong dapat nila sundin, yung nasa manual?
1: Opo, nasa manual po. Meron naman po manual na.
0: Oo, kasi baka mamaya masyado na matigas.
1: Oo, masyado. Baka, opo.
0: Mas madulas, 'di ba?
1: Opo.
0: Ayan. Anyway, Boss Jay, maraming salamat sa iyo kung sakali man na yung Zymat Motor Shop, saan ba yung matatagpuan?
1: Okay, yung Zymat Motor Shop po, along Golden Miles Avenue lang po yan. Dito po sa Dasmariñas, Cavite, Barangay Salawag. Daanan po siya pag pupunta po kayo ng Laguna, pupunta po kayo ng Batangas, madadaanan niyo po ito. Pagkagaling po kayo ng Maynila, along Golden Miles lang po, Barangay
0: Ayan.
1: Salawag.
0: Oh, Boss Jay, baka meron kang babatiin mga kasama natin. Ayun, yung nasa picture, nandiyan no, kasama ako.
1: Opo. Oh, oh. Sinamati ko lang mga mekaniko ko na nandito kayo, matitipag.
0: Yan, oh, sila
1: na,
0: ano.
1: Kailangan na po yung mga, ano namin, yung mga OJT po kami dito.
0: Ah, may OJT rin, ha?
1: Yes po, opo.
0: Okay.
1: Nag-aaral po.
0: Oo, oh, at saka batiin natin na kasi meron ako rito ng listahan si Dennis Nas. Happy birthday.
1: Yes,
0: oh, 'di ba? Birthday siya nung August 25. Yes, at kay Andy De Leon, kumusta? JS Quita. Ah, siya ikaw pala 'yon. John Equiza, Justin Espayos, Dirk Villablanca, JR De Leon, Adi De Leon. At sa lahat ng inyong mga customer, ha, mabuhay kayo, Boss Jay. Mabuhay ka. Hello?
1: Yes po. Salamat po, Director.
0: Yes. Maraming salamat, Sir Jay. At kami ay iyong pinaunlukan.
1: Salamat po.
0: Maraming salamat. Ingat. At yan po ang tinig ni Sir Jay Escueta. Siya po ay nagbigay sa atin ng tip paano i-maintain ang inyong motor sa gitna ng baha. Siya po ang may-ari ng Zymat Motor Shop. Mabuhay ang Zymat Motor Shop. At maya-maya lamang po ay makadaupang, hindi pala makadaupang pala, sabi nga ni Secretary Boying, no? Ay maririnig din natin, makakapanayam natin ang Pangulo ng Camanaba Press Corps na walang iba kundi si Kamaeng Santos, no? Yan, mamaya-maya lang po yan na pagkatapos lamang po ng ilang paalala.
2: Meet the press on air sa Radyo Pilipinas.
3: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. Finally,

0: live. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa'yo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
2: Magandang buhay, ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang may ibibigay sa mga barangay ay in turn may ibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na gagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
3: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa na ano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali, kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
4: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
5: Waste to energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon na yung mga landfill po muna. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
4: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy.
6: target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Meet the press.
8: Meet the press.
7: On air.
8: On air.
7: Galit ba kayo sa fake news?
8: Ayaw ba ninyo ng maligo-ligo
7: ng Meet the press.
8: Meet the press.
7: Kung ganun, ugaliin.
8: Meet the press.
7: Meet the press.
8: On air.
7: Sa Radyo Pilipinas.
9: Ayan, nagbabalik po ang Meet the Press on Air at nasa kabilang linya ang presidente ng Camanaba Press Corps, si Ismael o Kamaeng Santos. Kamaeng, good morning, Director Dennis.
10: Magandang hapon po, Dennis.
9: magandang hapon na pala. Sorry, Kamaeng. Good morning kanina. At good afternoon, Kamaeng. Oo, kumusta ang kalagayan nyo ngayon? Kumusta ang status dyan sa inyong lugar?
10: Ito naman, bagamat may binabaha, pero malaking bagay kasi yung pumping station.
9: Mm-hmm.
10: Kasi inuluduwa naman yung tubig dito patungo doon sa ilog.
9: Mm-hmm.
10: Patungo sa ilog yon. Kaya lang, ang problema, kaya nagpakawala ng tubig sa dam, yun, medyo talagang malaki ang tubig dito.
9: Oh, Kamaeng, nasa saang lugar ka ngayon?
10: Ano, pakiulit?
9: Nasaang lugar ka ngayon?
10: Nandito ako sa Malabon.
9: Okay. Talagang bahain dyan eh. Di ba kahit na konting ulan, talagang bumaba. Ngayon ba ay tumaas ba ang level?
10: Kaninang umaga, mataas rin. Pero ngayon, unti-unti nang bumababa.
9: Okay.
10: Kasi ang problema kasi, pagka nag-high tide, kung mataas ang level ng tubig sa digital lupa, hindi rin agad bababa yun. Bumabalik din. Pero kung hindi naman high tide, 30 minutes lang marami ng tubig na nahihigop at maayos yung pagtatan.
9: Kameng, sana ay patuloy kayong patuloy na bababa pa ang humupa ang tubig at maging ligtas kayo dyan sa Malabon. Ngayon pa naman ni Kamaeng, di ba, ay Press Freedom Day, di ba?
10: Oo po. Press Freedom Day po nga.
9: Kaya nga, no, August 30 po kasi para sa kabatiran ng ating mga kabayan. Ito po ang araw ng kalayaan sa pamahayag. At araw din po ito, no? Birthday din po ito ni Gat Marcelo S. Del Pilar, ang ating ama, no, ng malayang pamamahayag. Di ba, Kamaeng?
10: Opo.
9: Ayan. At saka, Kamaeng, kinokongratulate nga pala kita sa iyong pagka-re-elect ulit. Talagang antigo na, no? Si Kamaeng Santos ng Camanaba Press Corps. Siya po ang Pangulo at nanalo muling Pangulo. At Kamaeng, sino ba ang naging vice presidente natin at saka yung mga ilang opisyalis at direktor? Baka may listahan ka dyan para mabati rin natin.
10: Ang vice president na mga winner na kandidato, si Ed Reyes.
9: Mm-hmm.
10: Siya ang vice president.
9: Mm-hmm.
10: Si Merly Iras ng Remate.
9: Mm-hmm. Okay.
10: Secretary yun.
9: Secretary.
10: Si Richard Mesa sa People's Balita naman yun. Siya ang treasurer.
9: Okay. Auditor.
10: Si Jojo Rabulan. Jojo Rabulan, auditor ng Manila Standard.
9: Nag-attend si Jojo Rabulan nung Biyernes. Mm-hmm.
10: Oo. Sa mga directors, ang chairman of the board, si Bicay.
9: Si Bicay. Chairman of the board. Tapos, mga directors, board members, ilan sila lahat?
10: Anin yun eh.
9: Okay.
10: Sila Joby Silvestero, sila James Paragas, si Hannah, sa Manila Times, si Hannah.
9: Manila Times.
10: Saka yung iba pa na Nakalimutan ko lang
9: po. Okay lang, okay lang. Kamaing, ha? At ano pala, dinaos pala ito nung Biyernes pa o nung Webes?
10: Kahapon.
9: Kahapon. Ah, kahapon lang. Oo, oh, Sabado. Okay.
10: Pinuri na namin kasi, ito niya, wala. Para dire-diretso yung trabaho namin.
9: Yes, okay.
10: Maganda naman yung ginawa niya. Ang nais ko nga rin palang pasalamatan si Chief Police ng Caloocan City.
9: Sino po?
10: Si Mr. Joey Gopot na siyang tumulong sa amin para maisa-ayos yung lugar na pagdarausan na sabing eleksyon.
9: Saan ba dinaos?
10: Dito sa mismo sa firing range.
9: Ah, okay.
10: Kaya lang nung lumakas ang ulan, doon na kami sa conference room na ginaos yung actual na election.
9: Oo, tinulong ka ni Major, si Major?
10: Sa Police Colonel.
9: Ah, Police Colonel.
10: Chief of Police ng Caloocan City Police.
9: Okay, maraming po salamat, Hepe. Yan, Police Colonel, Lieutenant Colonel ba? Lieutenant Colonel o Police?
10: Police Colonel.
9: Okay. Jokot?
10: Gusto ko rin pasalamatan nga pala si LPT Director
9: Jojo Sikat.
10: Sikat.
9: Nakita ko siyang, sa picture
10: siya ang tumayong pumilit at tumulong sa amin.
9: Mm-hmm.
10: At malaking bagay yung kanyang tawa. At maging masaya naman.
9: Pinasaya kayo ni Director Jojo Sikat. Number one natin yan ha, na ano ha, nung nakarang election din sa NPC. Mm.
10: Opo, marami po ang maganda si Director Sikat.
9: Oo. Sama-sama tayo dyan. Kaya nga sabi ko nga, itong ating Meet the Press on Air, talagang lagi natin lalagyan ng espasyo para sa mga press corps na membro ng National Press Club. At isa nga dyan, ang Kamanaba Press Corps. No? Kamaing, no, lalo na ngayon, tag-ulan, kumusta naman pagka yung ating mga membro, meron bang kasama ba sa inyong programa yung mga... Bukod, maliban sa press freedom, ha? Kasi nga, press freedom day ngayon, no? Maliban sa press freedom, yung protection nila habang sila ay nag-uulat sa daan, meron ba kayong mga naisip na pwedeng programa para naman sila ay protektado at yung iba nga ay lumulusang pa sa baha?
10: Opo, kami naman, ako, sinisigap ko naman na kahit pa paano, ano naman, wala naman kami sariling pondo rito. Siyempre, mga donation na rin yung iba. Pero naglalaan ako ng mga tulong sa kanila, lalo na pagka nagpag-meeting ako.
9: Yan.
10: Na nagbibigay ako ng tulong sa kanila. At saka, ang patakaran ko kasi dito, talaga nag-iipon ako ng pondo. Just in case na magkaroon ng pangailangan sa kanila, ang mga may sakit, kahit pa paano, meron kami maibibigay.
9: Yan. Mm-mm. May ayuda po, ano? Oo.
10: Meron.
9: Baka pwede tayong makahingi o mag-extend ng tulong ang pamahalaan ng ang local na pamahalaan ng Caloocan na nagre-reach out ba ang Kamanaba sa kanila or baka nagkukusa rin namang tumutulong din ang local na pamahalaan. Meron po ba?
10: Alos lahat naman sila rito. Pagkagamuha naman kami ng request, hindi mo sila nagkakait.
9: Mm-hmm.
10: Nagbibigay naman ng tulong. At kaya nga itong kasi yung opisina namin, dati nasunog yun, ngayon binagawa yung headquarters ng Caloocan at kausap na rin si Mayor Anong Malapitan. Sabi niya, pinagkaroon kami ng opisina ng Kamanaba Press sa ginagawang headquarters.
9: Ayun, maganda kasi medyo doon sa lugar, no, nakita ko nga, no, medyo parang alanganin ang access ano natin, no? Kamaing?
10: Oo nga. Temporary lang yun, tsaka ilang tao nang pwedeng pumasok.
9: Yes, oo. Dahil
10: maliit na lang yun.
9: Oo, limitado, no, yung galaw.
10: Oo nga po. Yung ginagawa nga yung headquarters, baka next year siguro, maayos yun. makalipat na rin kami.
9: Oh, sana, sana, no? Kamaing. Eh, ka, ano rin tayo? Titingnan din natin kung may mga kakilala tayo na makakatulong dyan sa inyong, dyan, sa protection at safety ng inyong lugar dyan sa Camanaba, no? Press corps, no? Kamaing, may, no?
10: Lalo kung,
9: yes po, go ahead po.
10: Bobo, maganda ho yung sinabi niyo yan, kung makakatulong pa, lalong magaling.
9: Opo, opo.
10: At ito naman, na-hides ko naman yung mga pag-aayos na pagre-report. Kasi meron lang akong gustong isang banggitin.
9: Yeah, ano isang po yun?
10: Kasi nagkakamali, nagkakamali sa mga LGUs. Kasi kasi iba naman yung vlogger sa mga legit reporter.
9: Yan, oo.
10: Sabi kong gano'n.
9: Opo, opo.
10: Ginagalang din naman natin yung mga vlogger. Kaya lang, kasi may malaki ang pagkakaiba namin. Kasi kami, sinasagaan namin maigi yung pagre-report.
9: Mm-mm.
10: Hindi kami bumabasa sa Marites lang.
9: Tama.
10: Kailangan dumi mga ebidensya. Kasi tinataas namin yung uri ng aming pagiging reporter. Dahil hindi lang kami ang nakataya rito sa Camanaba. Pambuong Pilipinas, member din kami ng National Press Club. Kailangan mataas ang pagkakilala sa amin. Kaya hindi ito basta-basta ko ano lang bigyan na report, i-report. Hindi kami ganun.
9: Oo. Kamaing, kaya, bakit? Ano bang sorry, Kamaing ha. Ano bang pinagsisimulan nito? May puro vlogger ba ang umiikot dyan sa lugar ninyo? Kaya ano? Or ang lokal na pamahalaan ay puro vlogger ba?
10: Hindi, ang vlogger naman, nakalat naman yan. Kaya lang, may mga vlogger na hindi naman talaga taga rito sa Malabon. Bumaga sa nakakatampot lang siguro ng mga istorya, pero hindi nila alam yung punong tulong.
9: Ah, nagkakaroon ng fake news.
10: Nag-report. Oo, hindi katulad namin. Lalo na kung halimbawa, maselin yung i-report mo, kailangan meron kami pinangalala ebidensya.
9: Oo, at saka may investigative journalism, no, Kamaing?
10: Yes po. Oo. Kaya maingat po kami, kaya sinasabi ko, pasensya na kayo kung hindi namin ako naibibigay ng iba report. Kasi nga, mga iba kasi dyan, maritis lang eh. Hindi kami pwedeng bumasa sa gano'n.
9: Kung baga, bahaw pa, bahaw.
10: Oo, bahaw pa.
9: O, diba? Kung baga, ano ba, tama ba? Bahaw o ano pa? Anong tawag doon? Hindi pa hinog. Hindi pala bahaw.
10: Hilaw.
9: Hilaw pa siya. Hindi pala bahaw. Hilaw pa siya. Kasi meron naman punish din na report. Diba? Kamaing, sige nga, para ma-educate natin ng ilang kababayan natin at hindi lang naman yung mga vlogger, no? Yung ibang kababayan natin na nagba-vlog, parang gusto lang para malaman nila ano ang pagkakaiba ng professional na journalist doon sa vlogger. Yan, sinimulan mo na, Kamaing. Lubos-lubosin mo na.
10: Yung kasi sa lahat naman ng pagkakaibigan natin, yung vlogger kasi ura-ura da yan, kung ano lang naisip niyan. Mapapunan ng pansin. Yung mga ginagawang report at sila mismo nagko-comment din doon. Hindi katulad namin sa mga legit reporter kasi may meron kaming kumpanyang pinangangalagaan.
9: Yes, oo.
10: Maging yung mga Facebook Journal, Manila Standard, mga malaking dyaryo.
9: O, isama mo na yung dyaryo namin, Remate.
10: Yung sa Remate. Oo, yan. Kasama yan. Nagkakayag-tuntar. Tayo naman hindi basta, hindi naman kung binigay yung report na ilalabas na bad. Kasi may mga editor pa na nagbumadaan sa mga editor yan.
9: Mm-hmm.
10: Kung nakita mo editor na makatwiran at may pinangangawakan, inilalabas naman yun.
9: Mm-hmm.
10: Kaya ngayon sinasabi ko, hindi ka tulad ng blogger, kahit kayo makita ka lang, pwede kang purihin, pwede kang banatan. Pero ang tanong, pagka may mga istorya na hindi naman patanggap-tanggap, bigog-bigog agad.
9: Yes.
10: Hindi ba nalalaman yung kapitang panin? Dito sa akin, maingat tayo. Kaya sinasabi ko, yung pagtitiwala niyo sa amin, yun naman yung iniingatan namin. Basta kung kailangan, halimbawa, maganda yung ginawa ninyo at nakita namin at may mga katibayan, bakit hindi namin lalabas?
9: Diyan po papasok yung ano, may media ethics and professionalism. Tama ba, Kamaing?
10: Yes po. Kasi ang standing ko nga dyan, sa inasabi ko, tayo, lagi tayong nasa kabutihan. Maganda yung ginagawa, bakit matitirahin ng sama?
9: Mm-mm. Tama.
10: Hindi maganda yung ganun. May panahon para doon, pero pagkaya ng halimbawa, may lumabas ng mga issue, may nagawang LGUs na maganda, at nakatulong talaga sa tao, bakit hindi natin ilalabas?
9: Correct.
10: Hindi na sinasabi ko. Kaya, respeto naman, awal ang disrespect. Mataas ang pagkakilala sa atin dito sa Kamandapat area.
9: Yan, oo, oo. Pero dapat din kasi, ano sa tingin mo? Panahon na siguro para kung sakaling magtuloy-tuloy itong mga vlogger na magpo-post sila, eh baka rin yung iba dyan ay naghahanap ng training. Ano sa tingin mo? Paano kung merong mga, ay sige nga, gusto kong maging magaling din na journalist katulad ni Kamaeng, eh paano ba magsimula? Meron bang ano diyan? Baka pwede mo extend yung inyong tulong, ha, sa mga vlogger.
10: Hindi, yung meron dyan, yung mga katulad ng mga past years na yan na meron akong nakita na ano, meron mga yung tinatawag na meron naglalabas ng diaryo na weekly.
9: Okay.
10: Diyan sila nagsisimula. O kaya, kung meron kumpanya na katulad ng mga diaryo natin,
9: yes,
10: mga radio station,
9: yes,
10: pwede silang mag-apply para mag-apprentice muna.
9: Oo.
10: Para makasa sila. Ngayon, kung pwede na sila, pwede na sila mag-apply kahit saan.
9: Oh, kasi matututunan nila yung mga ano, ha, journalism ano ba yan, 101, di ba? Yung mga mga ethics, di ba? Yan, yung media ethics.
10: Okay.
9: Yes, kung paano din sila magsalita, paano nila pipigilan ang kanilang emosyon, di ba, Kamaeng? At saka yung...
10: Naliliwanag ko nga.
9: Sige po.
10: Hindi lang yun na maayos sa pangakam mo. Maging kasuotan na sinasabi ko. Kailangan maayos sa kasuotan mo para
9: yes,
10: presentable yung tingin sa atin ng mga taong ini-interview natin. Sabi
9: tama. At saka ano kami, yung pinaka-importante dyan yung malaman nila at makaiwas sila sa envelope mental journalism.
10: Apo.
9: Ayan, di ba?
10: Dito naman, wala naman ako nakikita ng ganoon. Na yung iba kasi natanggap ng mga envelope, gano'n. Pero dito naman, maayos naman ang pagre-report ng mga kwan. Kasi nga, maingat din ng mga reporter dito. Kasi kami nga dito, ang kwan natin, mga antigon eh.
9: At saka kami.
10: Tatlong bigada na.
9: Hindi naman hindi naman halata lalo na pag nag-uusap tayo ng personal. Eh Kamaeng, oo, sabi nga yung pagiging patas na mamahayag, yan ang kailangan nating bayan at pagiging makatotohanan sa lahat ng pag-uulat, di ba Kamaeng? Eh ngayong Press Freedom Day, di ba? Birthday din ng ating bayaning sigat Marcelo Del Pilar, si Plaridel, na tinuturing din nating ama ng malayang pamamahayag, ano po ang mensahe nyo sa ating mga kababayan?
10: Ang mensahe ko sa ating mga kababayan, unang-una, sa lahat, maging maingat tayo sa lahat ng bagay. Hindi lamang sa pagbabalita. Mag-usap, maging maingat din tayo sa pagkakita na ang panahon ngayon. Kailangan talaga yung lubos na pag-iingat para makamit natin yung kapayapaan.
9: Ayan. At mensahe mo sa ating Kamanaba Press Corps at sa lahat ng mga membro at opisyalis.
10: Sa lahat ng aking mga membro sa Kamanaba Press, unang-una, papasalamat ako doon sa mga nanalo, mga opisyal at inaasahan ko na yung aking sinimulan na pagtulong sa ating kapwa at maayos na patas na pamamahayag ay muli nating igagampanan para sa ganoon makilala tayo at respetuhin tayo ng ating mga kababayan.
9: Ayan, oo. At Kamaeng, sana hindi ito ang una at huli nating paghuhuntahan dito sa Radyo Pilipinas. Sana kahit hindi sa Radyo Pilipinas at sa iba pa mga programa tayo maging magkasama, dahil kaya nga natandaan ko ha, yung alanganing lugar ninyo, no, sa kasalukuyang pwesto ng Kamanaba Press Corps. At siyempre dahil tayo ay medyo maliit lang eh, pero siyempre kasama pa rin bilang direktor, kasama pa rin yan sa lagi kong iniisip, no? Bilang safety and health consultant din, eh nakikita ko yung panganib. Kaya Kamaeng, i-extend ko sa inyo yung sabi ko nga, yung tulong bilang direktor. Gagawa rin tayo ng mga pamamaraan kung paano kayo matutulungan na makalipat kayo ng lugar. Ano po, Kamaeng? At sana po, kung meron, kung sakali man po, yung LGU, no? Sa pamagitan po ni Mayor Along Malapitan, no? Mayor, baka pwede po mabigyan na po sila ng lugar, no? At makalipat na po sila sa lalong madaling panahon. Ayan, Kamaeng. Kamaeng, maraming salamat po sa inyo, ha? At congratulations ulit.
10: Opo. Maraming po salamat.
9: Mabuhay po kayo at happy Press Freedom Day. Kamaeng, bumati ka pala, birthday pala ni ano, ni Sir Alan Alanige. Siya ang PBS, siya ang OIC director ng Presidential Broadcast Service. Si Alan Alanige, baka pamilyar sa iyo si Sir Alan. Siya ngayon ang nakaupong OIC director ng opisina. Yes, oo.
10: Happy birthday po, Sir Alan Enrique.
9: Ayan.
10: Kami po dito sa Manaba Pressor ay bumabati po sa inyo, maligayang karawan.
9: Ayan, okay. Thank you po. Mabuhay po kayo, Kamaeng. Maraming po salamat. Hanggang sa muli.
10: Maraming po salamat.
9: Apo. God bless po. God bless po. Ayan po. Yan po ang tinig ni Kamaeng o Ismael Santos, ang presidente ng Kamanaba Press Corps. Happy birthday po, Sir OIC Director Alan Alanige. Pwede ba tayong ano, may happy birthday, happy birthday. Meron ba tayong ano?

0: Ayan, yun mo. Thank you. Ako nag-thank you, no? Happy birthday, Boss Alan Alanige. Ayan, ha? Yan ang, siya ang ating OIC Director ng PBS, no? Presidential Broadcast Service. No? At syempre, maraming salamat sa ating mga kasamahan dito sa Radyo Pilipinas, dito sa studio, si Mark Bukiron, maraming salamat, Brad, Arnel Villamor, Joy Ligaya, Dumidan, at si Ma'am Tess Ramirez, at Ma'am Isabel Silang, maraming salamat sa inyo lahat, at syempre, maraming salamat sa inyo, sa ating mga kabayan na tumutok, sa lahat po ng ating mga nakapanayama today, at sa lahat po ng nag-uulat, sa lahat po ng reporter at lahat po ng correspondent ng Radyo Pilipinas, mga direktor at sa lahat po ng empleyado ng Radyo Pilipinas, at mabuhay po ang bagong Pilipinas, mabuhay ang ating bansa.
1: Balanseng opinyon, diretsong pagbabalita, dito lang sa Meet the Press on air. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
4: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
3: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
5: Rice farmer, sa sable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
4: Pati bamboo?
3: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
4: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
6: Nung natutunan ko po yung paggawa,
7: sino nagturo
6: sa training po kami sa DOST.
7: Sa DOST.
3: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
8: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Wrong. Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Kita, kalaman, at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den. Programang tatalakay sa usapin na pag-iimpok at pagbabudget, hihimay sa tamang pamumuhunan at paghahanda sa pagre-retiro. Kita, kalaman, at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den. Kasama ang batikang financial consultant, Sir Den Sumera, tuwing Linggo, alauna ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 1:57.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radio Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mahigpit na nakabantay sa sitwasyon ng mga lugar na nakakaranas ng pag-ulan at pagbaha. May ulat si Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nakatutok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pinakahuling lagay ng panahon sa Pilipinas at sa epektong iniiwan nito sa iba't ibang lugar sa bansa. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro sa gitna ng mga pag-ulan at pagbahang nararanasan sa Metro Manila at mga kalapit ng probinsya. Anya, nakabantay ang Pangulo sa sitwasyon sa mga lugar na apektado ng pag-ulan at pagbaha. Una na rin aning inatasa ni Pangulo Marcos ang mga kinaukulang tanggapan ng gobyerno na siguruhin ang kaligtasan at agarang pagtugon sa pangangailangan ng mga biktima ng sama ng panahon. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pagnanakaw sa mga pumping stations, nakitang isa sa mga dahilan ng mga pagbaha sa Maynila at Marikina. Ang detalye sa live report ni EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ibinunyag ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na ang pagnanakaw at paninira sa mga specialized electrical cable ang pangunahing dahilan kung bakit hindi naging ganap ang operasyon ng flood control pumping station sa kasagsagan ng malalakas na pag-ulan sa Maynila. Ayon kay Secretary Dizon, labis na perwisyo at hanggang baywang na baha ang idinulot ng naturang insidente sa mga residente matapos paparalisa ang mga kapasidad o yung mga pasilidad. Bukod sa mga specialized cable sa Maynila, iniulat din ng kalihim ang pagnanakaw ng mga check valve sa Marikina River na pumipigil sana sa backflow ng tubig, maging ang pagkawala ng mga manhole cover sa Rojas Boulevard. Painggan natin ang bahagi na naging pahayag ni Secretary Dizon.
5: Nakaka-frustrate talaga eh. Di ba nakaka-frustrate talaga eh? Ang tagal-tagal namin pinaghirapan na pagpaganahin to. Ang laking perang ginastos dito, tapos meron na magnanakaw. Kaya ganun ako magsalita eh. Diba? Kasi nakakainis talaga eh, nakakagalit eh. And isang sira lang dito, nakita mo naman yung perwisyo hanggang bewang. Masayang-masaya na yung mga kababayan natin dito. The past several weeks na gumagana to, walang baha dito, kahit na ganun pang halakas ang ulan. Tapos bigla-bigla na yun dahil may magnanakaw dito na loko-loko, babahayin na naman yung mga kababayan natin.
4: Agad namang naisaayos at napalitan ang mga kable sa tulong ng lokal na pamahalaan at MMDA. Kaya ganap nang muling umaandar ang pumping station kaninang madaling araw, partikular sa Sunog Apog Pumping Station. Mariing binalaan ni Dizon ang mga kawatan at tiniyak na pananagutin ang mga ito sa batas habang magpapakalat naman ang mga tauhan mula sa Coast Guard at barangay upang mahigpit na bandayan ang mga pasilidad laban sa mga nananamantala. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Armed Forces of the Philippines nagpadala ng rescue team sa Central Luzon dahil pa rin sa habagat. May ulat si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nag-deploy ang Armed Forces of the Philippines ng mga tauhan, sasakyan at disaster response assets sa Tarlac, Pampanga at Bataan. Layunin ito na tumulong sa mga komunidad na matinding naapektuhan ng habagat. Kabilang sa operasyon ng AFP ang rescue operation sa mga binahang lugar at transportasyon at distribution ng relief supplies sa mga apektadong residente. Namahagi rin ang militar ng mga food packs sa mga lugar na nangangailangan ng agarang tulong. Nakikipag-ugnayan ang militar sa mga lokal na pamahalaan at iba pang disaster response agencies para mapabilis ang pag-atid ng ayuda at pagsagip sa mga residente apektado ng pagbaha. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At ang wakas, posibleng bawasan pa ng House Prosecution Panel ang kanilang mga testigo sa Article 1 o issue ng confidential funds ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte kapag nakumpleto na ang tinatawag nilang evidentiary puzzle sa confidential funds issue. Ayon kay House Trial Spokesperson at Impeachment Advisor Robert Ace Barbers, patuloy na sinusuri ng prosecution kung kinakailangan pa ang lahat ng natitirang isang testigo habang nadadagdagan ng ebidensya ang hinaharap sa impeachment court. Una na nagbawas ng mga testigo ang prosecution sa Article 4 na tumatalakay sa umano'y grave threats matapos itong makitang sapat na ang ebidensya ang nasa record. Sinabi ni Barbers na maaari din gawin ang parehong hakbang sa Article 1 kung mapapagpasyahan ng prosecution panel na hindi na kailangan ang karagdagang testimonya. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
11: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
10: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
12: Rice farmer sa disabled farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
11: Pati bamboo?
10: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
11: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
13: At
11: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
14: Nung natutunan ko po yung paggawa,
13: sino nagturo sa
14: nag-training po kami sa DOST.
13: Sa DOST.
10: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
15: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Narito na programang pakikinggan dahil sa talakayan sa negosyo, maliit man o malaki. Business Ideas with Lito Gagne, kasama si Ten Sumera. Makinig at magtanong upang matuto mula sa mga kwento ng mga successful na negosyante. Business Ideas with Lito Gagne, kasama si Ten Sumera. Tuwing Linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas 738 at sa mga social media platforms. Business Ideas with Lito Gagne at Ten Sumera. Now na!
4: Okay, magandang hapon, Pilipinas. Today is Sunday, August 30, 2026. Muli na namang kwentong pagninegosyo ang ihatid namin sa inyo. Kaya tutok lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, at samahan ninyo kami sa isang makabuluhan at makatuturang talakayan tungkol sa pagkakataon sa pagninegosyo. Ako si Lito Gagne at kasama ko rin si Del Sumera live via Zoom. Ito ang Business Hello. Ideas.
5: Hello, Kuya. Kuya Lito, natutuwa ako at nandyan ka, nakarating ka sa istasyon.
4: Eh, siyempre kailangan eh. Alam mo, dapat sa istasyon dati, dapat narito tayo para naman may mabigyan natin ng agapay yung mga taong gustong magnegosyo. Although, maulan, mahirap din kumuha ng guest ngayon dahil bagyo.
5: Si Kuya Mark ba umuwi na?
4: Umuwi na kasi ano eh, kailangan ng misis. Nagluluto ata. Yun ang negosyo niya ngayon. Anyway, last week, maganda yung ating naging talakayan tungkol kay Sultan Tomas Kabili. Imagine that, yung ating tinatapon na used cooking oil, di ba, pagka natapos, nakailang luto ka na, 2, 3, 5, itatapon mo yun, pwede palang kolektahin yun at pwedeng maging negosyo kasi pagka pinrasis mo yun, nagiging parte ng gasolina, adit at saka gasolina. At saka sabi nga niya, pwede rin maging aviation gas. Yan ang ano, yung sa business ideas kasi kailangan minsan titingnan mo yung mga itinatapon pala ninyo. Yung katulad yung sinayong kanina na tungkol sa kay Pangulong BBM, yung waste na naging sinulid, tapos nagiging
5: agricultural waste,
4: naging sinulid.
5: Gawa ng mga fibers.
4: Na ginagawang fiber, nagiging yan, damit. Diba? Ganun yun, kaya kasi minsan, pag-isipan natin, minsan yung mga itinatapon, katulad yung mga bote-bote, yung mga ibang mga magagaling na yan, yung taga ibang lugar, ginagawa nilang parang dekorasyon yun eh. Diba? Manong din.
5: Yeah, Kuya Lito, siguro, pero maganda yung sinabi ni ni Sultan, diba?
4: Oo.
5: Dun sa yung kwan, pero yung pinipilit ko noon na kung pwedeng maging backyard na ano, o parang cottage industry.
4: Oh, kasi malaki para, yung
5: kwan ba?
4: Malaki kasi yung kuburan, 2 million eh. Dapat mga 500,000 siguro, o mga 200,000, di ba? Kasi para yung mga maliit, halimbawa. Parang ang mangyayari yan, parang nung araw ng bata-bata ko, pagka ikaw ay merong may baboy doon sa lugar ninyo, kukuha sila ng mga pangkain baboy, tapos yan, parang ganun. Ang mangyayari, yung used cooking oil, yun ang kukunin mo sa bawat bahay, imbis na itapon, and then magiging ano na.
5: Oo, sa paligid mo, para hindi ka masyadong gumastos na o lumayo pa, para yung source ng raw materials mo, yun yung iniisip ko kasi.
4: Oo, tama, within the community. So,
5: oo, ganun, di ba? Para, at saka mababa ang kapital na kailangan.
4: Tama,
5: diba?
4: Oo.
5: Para kumita ka. At kung po pwedeng marireplicate yun sa iba-ibang lugar, di ba? At hindi lang makukonsentrate sa isang tao. ito, maraming taong magiging businessman. Yun ang gusto natin mangyari.
4: Oo, diba? Yun ang ating sinusulo. At saka yun nga, katulad din, yung nakita natin na kanina na programa, yung waste nagiging sinulit, magiging damit, aba, magandang, ano yun ah, kasi pwede, yung nga, sabi nga ni Presidente Marcos eh, ini-import natin yun eh, yung mga sinulid. Ngayon, pwede na tayo magkaroon ng isang buong, ano, proseso na baka magkakaroon ka na ng, ano, ng damit, let's say, galing sa pineapple o galing sa coconut oil, di ba? Magiging sinulid yun, no? Tapos,
5: okay, yung mga ano, yung mga pinuputol na saging.
4: Oh, tama, saging, oh, 'di ba?
5: Oh. Oo.
4: At saka ang kagandahan niyan din, halimbawa, ang suit mo yung galing sa pagkain. Pagka halimbawa eh nagkaroon ka ng walang pagkain, pwede na 'yun, 'di ba?
5: Paano ka walang pagkain?
4: Hindi. Halimbawa, nagkaroon ng baha para sa Nepal. Baha, naiwan ka doon. Walang makakainan. Ang layo. Pwede na. Di ba? Pwede na maging ano yun. Yun ang magiging selling point mo. Pagka ikaw ay nagutom dahil ano, gera, meron kang kakain.
5: Pero ito, kuya, dito. Ito ha, seryoso ito ha.
4: Okay.
5: Business idea din ito. Actually, ito, matagal ko nang dinidiscuss dun sa asawa ko noon dahil
4: okay.
5: Yung naalala ko lang yung pagpunta ko recently dun sa Vietnam, abas, ang dami nila yung dried fruits, dried vegetable, yung dehydrated ba?
4: Oh, tama.
5: Wala tayo noon dito.
4: Ah, pero ay, meron dami, tayo noon ha?
5: Parang yung kamyas. Ang dami natin backyard dyan sa kamyas. Ay kung gawin mong dehydrated food yun eh, pwedeng ma-ibenta yun. Yun yung sinasabi ko, oh, yung mga parang cottage industry.
4: Tama, yung kamyas. O naalala ko nun, yung kamyas, ang dami kong bunga doon sa kamyas ko dati.
5: Ano nangyayari? Tinatapon mo?
4: Hindi, kinakain namin. Masarap eh.
5: Hindi mo maubos
4: yun. Oh, pero kailangan kong maganda, makumedong dehydrate, dehydrating machine, pwede na yun, di ba?
5: Kaya nga, yun ang sinasabi ko.
4: Baka
5: pwedeng mapag-aralan natin yung dehydrating machine na yan.
4: Tama,
5: at para makagawa ng ano, maraming kwan, na, may natikman pa nga ako eh, yung langka eh.
4: Oh, langka, nakita ko sa Vietnam. Meron din tayo dito na ngayon. Meron na dito ngayon, dyan, ganyan.
5: Kaya
4: at saka
5: nga,
4: yung okra. Meron tayo, nakita ko sa Pangasinan, sa Bayambang. Okra, yung dried okra. Oh, maganda.
5: Oh, yeah, ayos right. Okra. Actually dito sa Amerika may nabili ko ano eh pati yung mga kalabasa.
4: Oh, kalabasa, mga, marami na rin.
5: Mga talong, eggplant. Pwede.
4: Kasi pwede na lahat. Pa,
5: maganda ito ah.
4: Oo. Oh. Ang gagawin mo lang ilalagyan mo lang ng ano eh, no? Siguro honey o i-cook mo sa olive oil para magandang ano. Ah, mahal ko 'te.
5: Yung ang sikreto doon yung dehydrating machine.
4: Meron na tayo, alam ko sa DOST
5: siguro. Meron 'yan.
4: Meron na dahil nung nag-cover ako noon sa Board of Investments, may mga ganun na nakita ko na mga businesses. Oh. Although ngayon hindi siya sa
5: Pasig lang doon sa wet market doon. No, nung bumibili ako ng mga kung daming mga prutas doon, yung mga saging, yung ano ba ito, yung saba.
4: Oh, tama.
5: Dami yung masisira na, ganun.
4: Hindi ngayon, yung saba, ang kagandahan ng saba, yung saba, pagka yung matagal na at medyo malambot na, yun ang ginagawang turon, yun ang binibenta.
5: Ay, yun din, pwede mong i-dehydrate din eh. Yun yung mga po pwedeng
4: sabagay,
5: dehydrated. Masarap yung mga yan kung magagawa yan. Yan, pwedeng magandang business yan. Yung
4: tama,
5: nakita ko. At saka pwedeng yung scale, hindi masyadong maraki.
4: Pwede mong
5: maliit lang.
4: Pwede backyard lang. Halimbawa ngayon, nagkakagulo sa ano, yung tungkol sa yung dried banana chips. Marami na ngayon sa Pangasinan. Ang dami, iba-ibang klase.
5: Oo, nag-umpisa yun sa Pangasinan, hindi ba? Yung sa papunta sa San Jacinto. Yun, alam ko yun eh. Yung Romana ba yun? Yung Romana banana chips. Bago naglabas dito sa Manila. UFC ba yung gumawa na? Marami.
4: Marami kasi, halimbawa yung mani, ginagawa.
5: Kuya dito, chips yun. Ito, yung dehydrated ito, iba ang texture nito, iba ang masarap. Yan, maganda yan.
4: Tama, dahil tinanggal mo lang yung tubig niya doon sa fruits, tapos yun, nagiging malutong na. Marami, sa Thailand din, marami ha. Marami silang
5: hindi
4: mga ganyan.
5: Yan. Hindi junk food yan.
4: Hindi.
5: Ang junk food, yung mga yan, hindi junk food yan.
4: Walang...
5: Yun na mismo. Yung imbis na may tapon, yun ang
4: Tama,
5: So, magandang malaman siguro.
4: Makikita natin. Mag-iimbita ako ng ganyan na guest. Isang iniisip ko na guest, dahil naging guest ko na yung si Mr. Frank Gao, siya yung Kangkong Chips. Ang dami na niyang...
5: okay din yan
4: ah. Yung Kangkong Chips, ngayon may iba-ibang flavor na siyang ginagawa. Meron pa siyang gusto iniisip na.

0: Or meron siya yung kimchi, tapos may sinigang na kangkong, sinigang na lalasa, iba-iba. Iba-ibang ginagawa niya.
1: So, kung na ito, nagmamanufacture na siya ng...
0: Malaki na. Malaki na siya. At saka, naging winner siya doon sa food ano, yung International Food Exchange ng Pilipinas. Meron tayo kasi kung yung mga gustong magnegosyo, para kung makakita sila ng mga pwedeng inspirasyon, pupunta po sila sa yearly yun, yung International Food Exchange, doon po sa ano. Ay,
1: I see.
0: Meron palang papasok na live report. May 8 LGU yep. sa Pangasinan isinailalim sa state of calamity. Okay. Leslie Gerino, come. Pasok. Arfi Tayo.
2: Rancho Pilipinas. Report.
3: Ilalim na sa state of calamity ang lokal na pamahalaan ngayong August 30 batay sa huling ulat ng Pangasinan Provincial Disaster Reduction Management Office. Kabilang sa mga nagdeklara ng state of calamity ang Dagupan, Satit, mga bayan ng Lingayen, Bugalyon, mga Tarem, Bayambang, Santa Barbara, Mangaldan at bayan ng Infanta. Ang deklarasyong ito ay naglalang mabilis na magamit ang mga pondong pangkagibitan para sa relief operations, rehabilitasyon at agarang pagtulong sa mga apektadong mamayan. Dahil dito patuloy na pinag iiral na mga lokal na pamahalaan at Municipal Disaster Reduction Management Office ang masalimot na pagambag sa sitwasyon. Hinimok ang lahat ng mga pamilyang Pangasinense na manatiling nakatutok sa mga opisyal na ulat at balita at sundin ang malituntunin at babala mula sa lokal na otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng bawat isa. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ay Leslie, matindi ako. Alam ko diyan sa Dagupan, matindi yung baha lalo doon sa may papuntang Calasiao, no ha. Tapos doon naman sa Bayambang na balitaan ko si Mayor Nina Kikiambao naganoon na rin, nagdeklara na rin ng emergency. Kumusta ba naman?
4: Nawala na pala siya.
0: Anyway, akala ko nawala. Anyway, ang alam ko kasi yung Dagupan, sumobra yung baha kasi nung itinaas yung kalsada ng 1 metro, bumagsak lahat. At saka alimaw, sa Mayumbo District, medyo malalim talaga, bahang-baha. And then dito sa Bayambang, nalaman ko na si Mayor Nina Kiambao, Kwan. Nabalitaan ko naman yon dahil taga Pangasinan naman ako. Taga San Fabian, hindi naman tinamaan San Fabian yung Mangaldan is katabi namin, yung mga Tarong, kasi dikit yan ng Tarlac Bayambang, dikit yan yung sa Tarlac tinamaan ng gusto. Anyway, balita ko yung sa Mayumbo, matindi daw ang tama ng baha sa Dagupan at kasi yung kasing pagtaas ng kalsada ng 1 metro, yun ang mas lalo nakapagdulot ng matinding baha, di ba, sa Dagupan?
3: Yes sir, parang mataas nga po pero ang mas makakapagbigay po ng paliwanag po dyan yung sister station na po natin ng Radyo Pilipinas Dagupan. Dito po tayo sa may eastern part pero base sa pag tingin natin pag chat natin sir sa mga kaganapan sa ilang dako ng ating pong lalawigan ng Pangasinan, may mga kababayan po tayo. Tuloy-tuloy yung sinasagwang ika nga po ay pag-responde sa mga residente sa bayan ng Agno, sa Bani, Urbis, Tondo, mga Tarem.
0: Kasi malapit yan sa Agno River. Kumusta naman ang mga evacuees pala dyan? Meron naman ba?
3: Mayroon na po sir, may mga sinasagawang preemptive evacuation simula pa kahapon at actually mayroon pa po nung August 28. May mga ongoing po at sanib pwersa yung po mga responders po natin ng provincial PDRMO at ng mga Bureau of Fire, mga PNP, as well as yung

0: yung mga MDR-RM. Actually, dito po sa bayan ng Tayug, sir, dahil po sa patuloy na pag-uulan, ito pong bayan po ng Tayug, yung pong diki namin ay nanganganib po at tuloy-tuloy yung sinasagwa po na pagtatambak at binabantayan na actually ng ating pong acting mayor, yung pong pagtatambak dun po sa portion ng dike dahil talagang napakalaki ng tubig po. At opo, mayroon na pong tatlong pamilya na inilikas na po sa barangay Panganiban doon po sa evacuation center po doon para doon po sa sinailalim sa pre-emptive evacuation dahil talagang medyo peligroso po once na yung pong DK dito po sa sumusuporta dito po sa barangay sa may Ambay One River eh maaari pong maka-apekto sa makabahayan. Opo.
1: Eh paano yung San Nicolas? Malapit lang yun doon San Nicolas.
0: Yes po, malapit po sa San Nicolas ang bayan po ng Tayug po. At ito pong tubig from Ambay One River ay posible pong kapag ka hindi po magawan po ng paraan at magtutuloy-tuloy po yung pagka-breach ng dike, ang barangay Ligaspi, ang barangay Amistad, ang barangay Agno at maging Magallanes, abay
1: kailangan maapektuhan. Kailangan tambakan nila yan ng ng mabilisan para ang maganda niyan.
0: Opo.
1: Yung lumang fire truck ilagay doon, itambak tapos yun ang punuin ng ng buhangin, 'di ba? Pero alam mo, Leslie, may magandang halimbawa diyan sa Dagupan. May nakita ako kasi alam ko yung simbahan, yung St. John the Baptist. Yun sa paligid niya, nakabaha, pero dun sa St. John the Baptist, walang baha kasi meron siyang imbaka ng tubig at pinapump niya palabas. Kaya dun sa simbahan, dry. Dun sa St. John the Baptist sa Dagupan. Oo. Siguro, pwedeng leksyon na yan, di ba? Para gawin para sa ating bayan. Oo. Pero sa Payambang, kumusta naman? Alam ko, matindi din. Nag-declare din si Mayora Ninya Kiambao, di ba?
0: Yes po sir. At talagang grabe. Yung pong tubig, kasi alam nyo naman po yung...
1: May tulay kasi doon katabi ng Kamiling, di ba?
0: Opo. Ang lakas ng tubig din po ng Kamiling, sir. Opo. May mga stranded na nga po sir na mga kababayan po natin dahil nag-stop pa pala sila yung operasyon ng bus kaya marami po yung na-stranded po doon dahil nga dito sa tubig.
1: Mabuti pala hindi bumiyahe yung aking kaibigan nasa stage papuntang Dagupan. Anyway, kumusta naman ang tulong ng pamahalaan at naipabot na ba sa lahat? At kumusta lang kaso ng leptospirosis? Kumusta naman ang negosyo dyan pala?
0: Okay po. Ito po siyempre itong napakasamang panahon nito talagang ito pong ating provincial government, ang mga munisipyo, talagang nagbibigay po sila ng tulong, ng agarang tulong dun po sa mga constituents po nila. Doon po sa mga evacuation center kung saan binadala yung pong mga evacuee at doon po sa mga affected, halimbawa ayaw nilang magpunta sa evacuation center ay hinahatiran naman po sila ng tulong po ng ating gobyerno, sir.
1: Maganda naman pala yan, maganda. Salamat Leslie, ha?
0: Maraming salamat po, magandang hapon.
1: Okay, thank you. Okay. Break po muna tayo. It's 2:31.
2: Business Ideas dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang waste to energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
4: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
3: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
5: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
3: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maundad na Pilipinas.
6: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n na nakakakuha kami gano'n, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bibigay na lang namin sa pambahaw ng mga bata at pabili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
8: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City.
9: Ang sa umpisa, yung gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Business Ideas with Lito Cagne at Del Sobera.
1: Okay, narito na naman tayo at Manong Den. Dito sa mahaba, dahil sa mahaba-habang habagat na ito, sa tingin mo, anong klase ang mga negosyo sa Pangasinan na posibleng matagalan bago makapagsimula o makapag-operate lalo ngayong mahaba-haba epekto ng habagat? Ang isang naisip ko yung tupig natin, tupig, di ba? Yun sikat eh. Sikat yung tupig sa atin dahil coconut yun. Ang importante siguro ang dapat na pag-isipan, paano 'yun patatagalin yung kanyang ano, yung kanyang shelf life, gaano katagal, yeah, di ba? Oo. Uh-huh. Siguro 'yun ang dapat na pag-isipan na susunod ng mga magne-negosyo para mapalawak, kasi yung tupig sikat 'yan eh, lalo yung alibaw kung mga taga Pangasinan dati o taga Ilocos. Pwedeng ipadala mula dito sa Pilipinas, pwedeng ipadala dun sa Amerika. At siyempre, miss na miss nila yung mga ganung pagkain, gusto nila yon, di ba?
10: Oh, yung may ikwan yan eh, merong ano ba tawag nila dyan, yung merong makina na ginagamit dyan eh, sa para humaba yung shelf life. Kung kunyari, baka pwedeng maging 6 months, gano'n. Oh, no?
1: Tama, pwede yun, di ba? Oo.
10: Meron yan. Ano ba yun? Pasteurization process yata ang tawag dun eh.
1: Ayun, tama. Siguro, yun yun. Isa yun sa siguro gawin natin na pwedeng maging guest natin. Pwede. Para yun mga susunod natin na mga programa. Para talagang mapalawak natin itong business ideas. Kasi, di ba?
10: Maganda yan. Maganda yan kasi, ano nga eh, yung karamihan eh, lalo na yung mga madaling mapanis na lalo yung mga kwan natin, may masasarap natin, mga kakanin, gano'n, no?
1: Oo, tama.
10: Baka pwedeng mapahaba ang shelf life ng mga yan, di ba?
1: Tama, oo.
10: Yeah. Yun, yung maganda siguro yan, yung sinabi mo, kuya.
1: Tapos, halimbawa, tapos, yung kalaman...
10: Naman, kuya, hindi ka ba nababasa dyan, ano?
1: Ay, hindi naman. At saka, ano, sumasakay ako ng LRT, MRT, naglalakad, nagtatricycle. Kaya hindi ako nababasa.
10: Hindi mahirap sumakay ng LRT.
1: Ay, hindi. Pagka senior ka, ikaw ang una, priority.
10: Ganon. Senior ka na ba, kuya?
1: Oo.
10: Hindi ko maintindihan.
1: Ano lang, halos magkasingidad tayo. 85 ka na. Ako, 84.
10: Anyway, nagdadagdag ka, ikaw naman nagbabawas, ha? Ikaw talaga, oh. Kuya, apat na taon na kitang nakikilalang, yung pa rin ang edad na sinasabi mo sa akin.
1: Aba!
10: Ay, teka mo lang. So, gusto kong yung ma-emphasize natin yung mga pang-cottage industry, kasi ang kailangan matulungan natin dito yung mga limited yung puhunan. Yung may malaking puhunan, okay na sila doon, di ba?
1: Tama, oh.
10: Uy, ano ba yung mga businesses na pwedeng masimulan sa maliit?
1: Tama. Oy, pero alam mo pala,
10: pwede rin sa atin, di ba?
1: Oy, Del, alam mo pala na nakalimutan nating batiin si Philippine Broadcasting Service, BBS, OIC Director, si Mr. Alan Alianigi, ay nag-birthday kahapon, August 29. Happy birthday po, boss. Happy birthday nito dito.
11: Happy birthday! Happy birthday!
1: Ayan. Wala.
10: Aba, marurula, kuya.
1: Wala, hindi ko nakita. Happy birthday, Boss Alan. Mabait yan si Boss Alan. Okay. Nung kinausap natin, tinrit pa tayo eh. Nakakaya. Anyway. yan. Basta yung business ideas natin, pagagantay natin at marami tayong nakalakalinya na mga guests. Tama, ito palang dito sa mga kaibigan mo na mga negosyante, marami naman dyan, yung mga iba, yung gumagawa ng pipes, di ba? Pipe fittings, di ba? Pwede yun. Siguro, gawing guest natin. Tapos yung siguro sa yung stockbroker, siguro si Jopel.
10: Medyo malaki-laki na yung planta na yun. Pero ang palagay ko, meron silang yung maliit na version, kasi ang ginagamit nila dyan yung tinatawag na nano engineering.
1: Ay, masyadong maliit yan.
10: Yung nano engineering, nami-miniaturize mo yung yung malaki, napapaliit mo.
1: Tama, oo.
10: Ganun. Oo, so baka makatulong yan. Dahil marami tayong mga waste products kanina, hindi ba? Yung nakakalagay doon, yung kay Pangulong Bongbong Marcos, mayroon yung waste to energy. Pagka yung pinilter mo pa yon, yung sinegregate mo pa ng gusto, kunin mo yung plastics, makakagawa ka ng mga plastic pipes, di ba? Imbitahan natin yung kaibigan natin yun para ma-explain sa atin. Yun.
1: Ikaw na magsabi sa kanya.
10: Yung mga kaibigan, mga listeners natin na pwede silang makapag-umpisa sa maliit lang. At saka ito, scientific nito. So, yung quality control nito, talagang sigurado na.
1: Hindi, at saka meron lang successful venture, madali na ma-replicate, maulit.
10: Yun
1: ang idudulot ng ating programa. Anyway, yung sinasabi mo yung tubig, yung shelf life, yung nga nagtataka ako eh, ba't hindi na nila pinag-isip yun? Katulad nung yung matamis na binibilot, ilang yung shelf life humahaba, di ba? Hanggang kailan kaya yung shelf life niya yan,
10: Karamihan yan, 6 months yan, kuya.
1: Yung pasteurization.
10: 6 months. Basta mga foods, fresh foods, ganyan. 6 months. Pero kung gusto mo yung parang yung ginagawa sa Norway, yung yung pwedeng para sa doomsday na supply na ginagawa nila, nagtayo sila ng mga silos, nandun yung mga pagkain na hindi masisira ng ilang taon. Mga 30 years, 50 years, ganun. Wag na yun, masyadong malaking business na yun.
1: At saka mahirap yun eh. Pinag-iisipan nila yung nuclear war na yan eh. Mahirap, nuclear winter.
10: Pero yun, tama. Pero yung kung pasteurization lang, mga 6 months, okay na yan. Para hindi malugi yung mga small business men natin, di ba?
1: Tama.
10: Mga, yun.
1: Hindi, tsaka yung mga alibaw, yung kalamansi, pwede mong ano yan eh, ihalo sa, let's say, pwede bang kalamansi at pineapple, parang ganun, o kalamansi at iba, para magkaroon ng...
10: Gunawa ka ng juice.
1: Ng juice, oo, oh, diba?
10: Gunawa ka ng juice, oh, pwede rin yan, diba? May gumagawa niyan, yung kalamansi juice. Pero ang problema uli dyan is yung supply, no? Yung supply, kailangan kasi... Hindi ka naman pwedeng gumawa lang ng isang dambote, di ba?
1: Oo. Para maging ano. Hindi, sa San Fabian, mayroon doong ano, may supply doon, mayroon isang lugar doon, puro kalamansi sila at nagbebenta sila maramihan. No?
10: May isa pa pala, kuya, yung tomato paste.
1: Ah, yun! Tama! Yeah. Bibili ka ng tomato pagka bagsak ang presyo. Usually, may buwan yun eh. Oo.
10: Basta ano, kahit na ano, yung to-pay-to-paste, kundi yun. Baka meron ding pwedeng small scale. Pwede yun.
1: Tama.
10: Maganda yan, yung mga ganun. Yung add, kasi yan yung mga may add-on na eh. So, tama. Mas malaki kita dyan, di ba?
1: Pwede mong ihalo sa spaghetti, para gayon.
10: Oo, yung ano. Actually, nangangailangan ang McDonald's at saka Jollibee sa mga ganyan. May nagsusupply na sa kanila, pero pwede ka rin naman makasingit pa dahil malaki pa yung requirement. Ang balita ko, ini-import na yan dahil hindi masupplyan ng local.
1: Pero, sayang ano. Hindi, at saka yung kaliba, yung kasaba. Alam ko yung Gowisi, si yung may-ari si Don Carlos Chan. Kasaba, kailangan niyang kasaba. Kulang, kapos. Meron na siyang kinukuhanan pero kapos pa rin daw. Kasaba. Para doon sa kanyang, doon sa mga uwisi ng mga produkto niya, yung kung ano, ano. Dami naman so, dyan eh. At least maimbita natin sila.
10: Ang isa rin dyan, kasi parating rinirecommend ang parang pinag-uusapan natin yung kailangan ikaw mismo yung mag-produce, ano. Pwede rin dito sa business ideas natin, yung maturuan sila na paano maging middleman, yung ganun, di ba? Kasi kunyari, yung sa kasaba, kamo, kulang. Ganun din yung sa tomato paste. Kasi wala yung collection center, yung ganun. Yung parang ano, yung model ng botijaryo.
1: Tama,
10: di ba?
1: Oo.
10: Mayroong imba, mayroong bentahan dun sa ano, may nangongelekta bago siya mismo, pag nakaipon na siya, dadalhin naman niya dun sa ano,
1: sa mismong lugar. Pero ngayon, actually, may bago ngayon na konsepto na napag-isipan ko, yung sari-sari store. Marami kasi sari-sari store sa bawat komunidad, di ba? Halimbawa, sa isang street. Hindi, sa isang street. Wala, naisip ko lang. Sa isang kalye, usually, lima o pito yan eh. Oh, di ba? Kung gawin mo siya magiging parang ang konsepto mo, gagawin mo siyang parang ano, yung imbakan, parang warehouse mo, parang sa Amazon. Warehouse mo. Doon mo ilalagay para kung merong bibili malapit sa lugar mo, halimbawa sa Pasig, taga Pasig yung mga ano, lalagay mo doon yung mga, let's say, tomato paste, kung ano-ano para spaghetti. Pag meron na ngailangan, tatawagan lang niya, i-deliver. Walang gastos, walang masyadong gastos ng logistics, yung transpo, kikita yung sari-sari store kasi magiging parang ang bayad sa kanya yung for the share, for the warehouse space. Parang ganyan.
10: Yun, maganda, no? Yun, yung mga ganun, di ba, kuya? So, not necessarily na yung tinuturo natin na yung dapat matutunan dito is yung ikaw na mismo, yung producer parate, no? Ang kwan dito, pwede rin yung...
1: Pwede rin ikaw yung nasa gitna. Nasa o kaya gitna, ikaw yung parte ng logistics.
10: Yung marketing system na no, pag nagpag-aralan mo, saan ka rin pwede, di ba?
1: Tama.
10: Ganon.
1: Ayos. Marami total mga ideas. Lalo ikaw. Ikaw hasang-hasa sa iba-ibang negosyo, tapatid lalo sa cooperative. Meron kang konsepto ng cooperative na napakaganda. Pwede nating ilagay yun eh. Gawin para ano.
10: Yung naalala ko, yung kamo, yung sari-sari store, talagang parang mayroon ka ng ano ba tawag doon, yung pilot project ka na yata doon eh. May pilot project?
1: Hindi, yung ang pilot project.
10: Parang kabisado mo na yan.
1: Hindi, pilot project ko doon sa Pangasinan. Sa San Fabian, dati, meron. Marami doon.
12: Oo.
1: Pero so, sa Pasig, maganda maglagay sa Pasig, ha? Dahil malakas yung marami doon tao.
10: Sa Pateros, kabisado mo na yun, di ba?
1: Oo, pwede, Pateros. Pwede maglagay ng sari-saris doon sa Pateros.
10: Kaya pero ganun. Ano, kuya, ito, maano lang ako, no? Kasi tayo ngayon is parang ano lang tayo, no? Nag-iisip-isip pa lang ngayon dahil medyo bagyo-bagyo dyan. So, hindi natin masyado maano yung mga resource person. Yung napag-isipan mo na ba yung balut industry, eh parang yung quality hindi na maayos. Saka parang,
1: hindi, maayos yung quality ng Pateros. Actually, meron akong kumontak sa akin. Dahil natikman na nila yung itlog na galing sa Pateros, sa Singapore may bibili. Ang problema na lang, parang marami yung kailangan na quantity at kung, ang problema yung logistical support. Yun na lang inaayos. Pero malapit na naming may sa katuparan yung negosyong yun. Pagkano interview
10: pero,
1: natin dito?
10: Ano mangyayari dyan, kuya? Nasaan yung mga itik?
1: Hindi, actually, kita mo yan, ha? Yan ang maganda sa negosyo. Hindi naman kailangan nandun yung iyong itik. Yung itik kinukuha yan sa Pampanga, eh. Pero ngayon, dahil nga bahaba, medyo kwan, kukunin sa Pampanga, tapos pinaprocess sa Pateros yan. Iba naman kasi yung pagprocess sa balut. Yung balut kasi, dapat, para lulutuin mo, kailangan bago mo ilagay yung balut doon sa tubig, kailangan kumukulo. Pagkukuli mo na may asin. Tapos, ay, yun pala ang proseso. Anyway, may proseso yung balut eh, na pagluto. Tapos, may estilo yun na pagka yung balut, yung itlog eh, hinango mo at yung tubig na wala kagad, luto na yun. Pag hindi pa nawala, hindi pa luto.
10: Ayun nga, kasi parang
1: may science. May science, diba? Yan. Oo. Ituturo natin yan. Tayong dalawa magtuturo ng paano pagluto ng balut.
10: Dapat mag-imbita ka, kuya, ng ano.
1: Oo ba? Oo. Tapos kaya, alam mo ba, sige, imbitahin ko dito yung barangay captain sa Pateros na there are 1,000 ways of ano, having a balut recipe. 1,000 or 100 ways. 100 ways. Meron pang balut na yung dessert. Oh, ginawa niya. Ano ko siya sa dito. Dahil na-interview ko na siya dati. Ha? Ay, extra na pala. It's 254. Extra na. Ano ba yung extra? Ah, extra. Oh, sige, medyo tapos na po ngayon tayo. Tapos,
10: tayo,
1: ako po si Lito Gagni at nandiyan si Des Sobera. Sa susunod po, tapos na naman ang isang makabuluhang talakayan sa kasama ako, si Lito Gagni at si Des Sobera ng Business Ideas. Magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo. Bye!
13: Narito na programang pakikinggan dahil sa talakayan sa negosyo, maliit man. Inyong napakinggan, Business Ideas with Lito Gagne at Den Sobera. Samahan sila muli sa linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Business Ideas. Share mo na!
14: You're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Philippine Standard Time, 2:57.
16: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
12: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP nagpahayag ng pakikiisa sa bansang Nepal matapos ang mapaminsalang flash floods. May ulat si EJ Lazaro.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Nagpaabot na pakikiramay at pakikiisa ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa mamamayan ng Nepal kasunod ng mapaminsalang flash floods na kumitil ng buhay, nagpawasak ng mga tahanan at tagpalikas sa libu-libong residente roon. Papahayag ni CBCP President at Lipa Archbishop Gilbert Garcera, sinabi nitong kaisa ng Simbahang Katolika sa Pilipinas ang Nepal sa panalangin at pakikiramay sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay, sa mga nawawala pa at sa mga nawalan ng kabuhayan at tahanan. Binigyang hindi ni Gasera na nauunawaan ng mga Pilipino ang dinarara sa Nepal dahil naranasan na rin ang bansa ang matinding pinsala mula sa iba't ibang kalamidad. Nanalangin din siya para sa kapahingahan ng mga nasawi, lakas ng loob ng mga nakaligtas at kaligtasan ng mga patuloy na nagsasagawa ng rescue at relief operations. Sa pagtatapos na kanyang mensahe, muling tiniyak ni Archbishop Gasera na nananatiling kaisang simbahan sa Pilipinas ang mga mamamayan sa Nepal sa panalangin, malasakit at pag-asa habang patuloy ang mga ito sa pagbangon mula sa tragedy. Sa ngayon, naitala na sa halos 750 katao ang nasawi at hindi bababa sa 2,400 ang nawawala dahil sa nangyari sa bansang Nepal. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Mahigit sa 1,000 paaralan apektado sa habagat at sunod-sunod na bagyo. Ayon ito sa Department of Education. Si Ray Ferrer sa balita.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Kabuang 1,630 paaralan ang naapektuhan ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay, Nineng at Obet. Ito ay ayon sa rapid damage assessment na isinagawa ng Department of Education. Batay sa pinakahuling situation report na DepEd, nasa 5,666 na classrooms ang may minor damage, 2,029 ang may major damage, habang 2,034 na classroom naman ang totally damaged. Tinatayang abot sa 64 na bilyong piso ang kabuuang pondong kailangan para sa clean up, minor at major repairs at reconstruction ng mga paaralang napinsala. Samantala, 323 paaralan ang ginamit bilang evacuation centers na nagsilbing pansamantalang kandungan ng 10,257 pamilya. Pinakamaraming paaralan ang ginamit bilang evacuation centers sa Region 3 na may 188 paaralan, sinundan ng Region 4A na may 57 at Region 1 na may 37. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Department of Trade and Industry target na umabot sa 1,000,000,000 piso ang kita mula sa National Trade Fairs ngayong taon. May ulat si Luisa Erispe.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Inaasahan ng Department of Trade and Industry na aabot sa 1,000,000,000 piso ang magiging sales o kita sa mga isasagawang National Trade Fair ngayong taon. Mas mataas ito kung ikukumpara sa naging sales noong 2025 na umabot sa 700 million pesos. Sa isang panayam kay DTI Assistant Secretary Naila Bautista, layo ng trade fair ngayong taon na magbigay oportunidad sa mga micro, small at medium enterprises, kaya inaasahang nasa 2,000 MSME ang makikiisa ngayong taon. Ito naman ay inaasahang sa national level pa lang ng trade fair at hindi pa kasama ang mga isasagawa sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ayon kay Asik Bautista, ang trade fair ay kabilang sa mga programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang oportunidad para sa mga Pilipino entrepreneurs hindi lang sa Pilipinas kundi internationally. Naanyayahan din ang mga overseas Filipino workers na sumubok na magnegosyo sa tulong ng government financing program na magbibigay ng kapital para sa mga nais magsimula ng maliit na negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erin Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: At mawakas balita sa lalawigan, farmer beneficiaries ng Bukidnon at Lanao del Norte nakatanggap ng tulong pinansyal ngayong buwan ng Agosto mula sa Department of Agriculture Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Mula Radyo Pilipinas Iligan, si Dandy Macarambon sa balita.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Nabigyan ng tulong pinansyal ang mga benepisyaryong magsasaka ngayong buwan ng Agosto sa nagpapatuloy na Presidential Assistance for Farmers and Fisher for Program o PAFP ng Department of Agriculture Northern Mindanao sa ilalim ng liderato ni Regional Executive Director Jose Apola Pakamalan. Nakatanggap ng 2,325 pesos cash assistance ang 2,063 small scale na magsasaka ng palay at mais ng Kitautau, Bukidnon. Habang sa probinsya ng Llano del Norte, 5,670 na maliliit na magsasaka at mangingisda ng Bayan ng Baroy at Sultan Nagadimapuro ang nakatanggap din ng tig 2,325 pesos cash assistance. Ang mga benepisyaryong magsasaka at mangingisda ay beripikadong rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ng DA. Ang Presidential Assistance for Farmers and Fisher for Program ay programa ng pamahalaan sa ilalim ng inisyatiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang tulong sa maliliit na magsasaka at mangingisda para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo o gastusin sa produksyon sa mga sakahan at pangisdaan na kakaapekto sa kanilang kabuhayan. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
16: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
23: Mas pinalakas, pinalawak.
24: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
23: Colab.
16: World Service Sports Radio.
25: Ang taginting ng FM
16: at lakas ng AM
25: sa iisang himpilan.
16: Pinagsanib na puwersa
25: para sa mas malawak na
16: serbisyo publiko.
25: Radyo Magazine 1278.
16: Sports Radio 918.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
16: At Radyo Pilipinas World Service.
25: Mapapakinggan na
16: sa Capital 104.3 FM.
23: Capital 104.3
3: 104.3
4: The AM and FM Collab
5: sa Capital 104.3 FM
6: Radyo Pilipinas
7: Radyo Pilipinas
8: and Capital 104.3 Collab
26: Time to celebrate kulturang Pinoy Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa Anything and everything fun and Filipino Ito ang Pinoy Kultura
27: Flight PR1043, now boarding.
28: Hey, that's us!
29: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
30: Dreaming of love while cruising at high altitude.
31: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Mari Chan and arranged by Ryan Kayabyab.
30: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
29: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
28: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
30: Leave all your worries as we soar over the clouds.
29: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
30: They'll be shooting stars through time and space.
26: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
32: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
33: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
34: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
33: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
35: Rice farmer, sa miserable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
34: Pati bamboo?
33: Inspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
34: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
36: Nung natutunan ko po yung paggawa.
37: Sino nagturo sa?
36: Nag-training po kami sa DOST.
37: Sa DOST.
33: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
38: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
33: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong Pilipinas, 14 na minuto makalipas sa alas 3 ng hapon.

0: Isang maulang hapon po sa inyo lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas. Ngayong pong huling linggo na po tayo ng buwan ng Agosto, taong 2026, August 30, at bukas po ay tayo po ay holiday, tayo ay nagkakaroon ng National Heroes Day at inaanyahan namin kayo hanggang alas 4 po tayo ng hapon dito po sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. At ito po si Edison Enriquez. At kamusta ang bawat isa sa inyo ngayong hapon? Napakawalang hapon dahil tayo ay nakaranas na naman muli ng mga pag-ulan dulot ng habagat na pinalakas ng mga low pressure area dyan sa labas ng ating Philippine Area Responsibility. Meron din na sa loob. At I think na yung isa yata, naging isang bagyo na, si Pilandok. Kanina ng umaga yan, mga bago mag alas 10 yata ng umaga yan po ay naging bagyo na si Pilandok. Okay, at dahil dyan, ang ating talakayan ngayon ay syempre tungkol dyan sa mga ating operation dyan sa ating dito sa habagat operations ng Philippine Red Cross. Pero bago lahat, nais nating pasalamatan na mabubuo ng ating programa mula sa Presidential Communication Office ang ating Secretary Dave Gomez. Kasama po yan ang ating Station Manager, ang Director OIC dito sa Philippine Broadcasting Service na nagdiriwang ng karawan niya noong Friday. Kahapon, nag-birthday, Sir Alan Alyanique. Happy birthday! Yon ang station manager natin. Kasama yan ng, ni Sir Ray Sampang. Dito rin po sa ating technical side ngayon, si Sir Orly Lopez at si Ma'am Joy Timidan. Andyan din po ba si Ma'am May Bidanya. Okay. At syempre sa Philippine Red Cross, ang ating chairman si Richard J. Gordon, kasama yan ng iba pang board of governors natin, ha? At ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang at ng mga administrators natin, mahigit chapters natin na 100 chapters natin nationwide, kasama na kanilang mga board of directors, Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay, hindi na natin patatagalin pa. Dalawang pinaka masisipag na administrator natin, ha, mula sa Central Luzon. Unahin po natin dito sa kalapit na lugar ng Quezon City, sa Visayas Avenue, ang Bulacan, si Ma'am Melody Faustin ng OIC ng Philippine Red Cross Bulacan Chapter. Magandang hapon po, ma'am.
1: Ma'am Melody. Magandang hapon din po, Sir Edison.
0: Yes. Bati po kayo, ma'am. Kamusta po kayo dyan sa Bulacan?
1: So, magandang hapon po sa ating lahat. So, kasalukuyan po ang Bulacan po ay dumadanas pa rin po ng pabugsong-bugsong ulan. Wala pa po ng isang gabi. So, ngayon po may mga bayan pa rin po tayo na talagang nakalubog po sa baha.
0: Okay. Naka-on po ba yung camera nyo? Paka-on ang camera nyo para makita po namin ang inyong kagandahan, ha? Mga Bulakenya. Diyan sa inyo, diyan sa Bulacan. Oo, i-on nyo po yung camera kasi naka-live po tayo sa TV natin, ha? Afford the Box at DigiBox at tayo rin po ay napapanood Facebook page Kalinga Hatid at nang syempre ng Radyo Pilipinas. Mag-like and share, comment lang po tayo. At okay, ma'am, ayos, anin nyo na po yung camera, yung on nyo lang. Okay, at ang susunod natin, si Ma'am Rowena Flores, si Ma'am Weng ng Philippine Red Cross Pampanga Chapter. Magandang hapon, Ma'am Weng.
2: Hi Edison, magandang hapon po sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig sa ating programa. Good afternoon.
0: Okay, hihintayin lang natin po yung mga governors natin, ha, kasi si Gov J po nagpasabi na siya po ay maghahanap lang ng signal. Pag hindi po siya makasama, si Governor Cora po ang makakasama natin. Okay, unang tanong po, unahin natin si Ma'am Weng. Okay, habang inaayos ni Ma'am Melody yung kanyang camera. Okay, kamusta ang kasulukuyang sitwasyon ngayon dyan sa Pampanga matapos ang walang humpay na pag-ulan dulot ng habagat na pinalakas ng mga mula Luis pa yato, ha? Luis, Maymay, Neneng, Obet at ngayon may Pilandok. Limang bagyo, ha, sa loob lang ng isang buwan. Ma'am Weng.
2: Tama ka Edison, no, itong mga nakaraang araw. Actually, nag-start to parang part 1 at part 2. Yung naunang pag-ulan na naranasan namin sa Pampanga is last August 9. Pagkatapos, tuloy-tuloy yung pag-ulan, medyo nagkalma ng 1 or 2 days. Tapos itong mula Friday na naman, talaga hanggang ngayon, dire-diretso yung ulan.
0: Okay, si Ma'am Melody, kamusta po dyan sa Bulacan ngayon?
1: So, ganun nga Sir Edison, tulad ni Ma'am Weng, kalapit lang kami ni Ma'am Weng, bugsong-bugsong ulan, walang hinto po mula po ng Friday, muli po tayong inulan dito po sa lalawigan ng Bulacan.
0: Okay, na ano po yung unang maging pagkilos natin dyan sa Bulacan, Ma'am Melody, simula nung nag-uulan nitong first week pa lang ng August at hanggang ngayon. Ano po yung mga ginawa natin dyan sa Bulacan po? Ano po yung mga affected?
1: Una sa lahat, Sir Edison, syempre, inuna muna natin yung ating mga assets, yung ating mga readiness po dito sa ating chapter, yung ating mga volunteers na kailangan nating makatulong sa paghahatid po ng tulong sa mga nabahan na lugar po dito sa amin. So, una po namin na ibigay talaga na tulong sa mga evacuation center ay yung pagbibigay po ng ating hot meals sa ating mga kababayan na nasa evacuation center po agad.
0: Opo, Ma'am Melody. Okay, dyan naman po sa Pampanga, Ma'am Wing, ano po yung unang-una nating ginawa nitong unang pagbukso ng ulan nitong nakaraang first week pa lang ng ating August?
2: Alam mo naman, di ba parating tayo sa Red Cross, lagi tayong handa. So, alam naman natin na sasapit ng tag-ulan. So, dapat yung mga logistics mo, nakapreposition na yan para if ever dumating ng tag-ulan, nakahanda na yung gamit, yung mga relief items, yung mga sasakyan na gagamitin. So, nung nangyari na itong pag-ulan, more on assessment na tayo, tapos nag-respondi na tayo based dun sa needs na nakita natin sa field, no? Kagaya nung first 72 hours, dapat bibigay ka ng hot meals.
0: Opo.
2: Kasi alam naman natin, kakarating lang ng yung mga evacuees, wala pang dalang pagkain yan minsan, o kaya basang-basa galing sa ulan kasi kakarescue lang, kakatransfer lang.
0: Okay. Sa dyan sa Pampanga, Ma'am Wing, ilan po yung ating kasalukuyang evacuation center? Ilang lugar po dyan sa Pampanga ang apektado, yung bayan po na apektado? At ilan pong pamilya ngayon nandiyan dyan sa Pampanga dyan sa mga evacuation center?
2: Okay, nitong nakaraang tatlong araw kasi mula nung talagang malakas ang ulan, nadagdagan uli yung mga affected nating barangays.
0: Mm-hmm.
2: Bumaba na kasi ito ng konti, mga one week ago. Ano? So at present, ang affected nating barangays dito sa probinsya ng Pampanga is nasa 269. Tapos 19 municipalities out of the 22 yung affected ng pagbaha or yung may baha, no? Yung mga evacuation centers natin, nadag-

0: walang tigil na pag-ulat-dulot ng habagat?
1: Actually, Edison, yung temporary office natin is located sa Provincial Capital Compound.
0: Opo.
1: Kahapon, nag-inform ako kay Chairman at kay SG na kami pansamantalang lumikas dun sa office natin sa Provincial Capital kasi masyado nang lumaki yung tubig. So baka kami naman ang makulong doon, pati yung mga sasakyan natin, hindi kami makapag-responde. So sa ngayon, nandito kami sa San Fernando din, sa location ng ating blood center. Dito kami nagpo-conduct ng aming chapter operations sa kasalukuyan.
0: Sa San Fernando rin po yan, ma'am?
1: Yes, oh, sa barangay Maimpis. Bali, ito yung location ng blood center natin kasi hiwalay siya sa chapter.
0: Mm-hmm.
1: So dito kami ngayon nagpo-conduct ng operations sa blood center sa barangay Maimpis, San Fernando pa rin.
0: Okay. Balikan ko po kayo mamaya. Si Ma'am Melody naman ang tatanungin ko. Ma'am Melody, dyan po sa Bulacan, ilan po ang apektadong bayan? Ilang pamilya ngayon pa rin ang nasa evacuation center? At anong mga lugar ang mga lubos na tinamaan itong walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat?
2: So, Mr. Edison, dito po sa Bulacan naman, meron po tayong apektado po na anim po na bayan. So, meron po tayong 3,637 na families na affected po, a total of 12,681 po na individuals na nasa evacuation center. Nung nakaraang linggo, medyo bumaba na po yung ating mga affected. Nitong Friday na patuloy na pag-ulan, nag-increase siya ulit, kaya naging 12,681 individuals po. Ito po ay mula po sa bayan po ng Giginto, Balagtas, Bukawe, Marilao, Santa Maria, Kalumpit at Hagunay po.
0: Ay, yung bayan ng San Jose del Monte, wala naman po yung ano?
2: Actually, yung anim na bayan po nakamontor sa amin, hindi po masyado nakareport si San Jose del Monte sa amin. Pero may mga ilan-ilan po na reported po na may mga flooded area din po sa San Jose. Pero mas mabilis po siyang mag-subside kumpara mo dito po sa mga nasa low-lying areas po ng Bulacan.
0: Opo. Isa pa, yung May Kawayan po. Kasi kahapon, dahil tayo po ay nakaranas ng sunod-sunod na pag-ulan, alam niyo po ba na mula Balintawak Toll Plaza dito po sa Quezon City hanggang dyan daw sa May Kawayan River ay sa May NLEX northbound ay traffic po ang inabot ng mga kasamahan nating tao dyan sa inabot natin na sobrang traffic po. Ah, hanggang gabi po yan inabot dahil daw po dyan sa umapaw na May Kawayan River. Siyempre, yung mga nearby villages na nakatira dyan sa tinadaanan niyang May Kawayan River, kamusta po sila, ma'am?
2: Kasalukuyan kagabi, meron po tayong mga first evacuation po ang nangyari po sa bayan po ng Marilao. Yung po na-report po sa atin, nakuhanan din po natin sa mga MDRMO local officials po natin. Marilao and May Kawayan po, meron po tayong mga first evacuation po na naganap po kagabi.
0: Okay. Okay, balikan ko lang po si Ma'am Weng. Ma'am Weng, dyan po sa inyo sa Pampanga, kamusta po yung mga sitwasyon ng mga ang naririnig po natin sa balita ay itong mga Bacolor, Florida Blanca, at yung pang mga dati pong binaha kadaya ng Masantol ba yon, Minalin, kamusta po yung mga sitwasyon diyan?
1: Okay, yung Masantol Macabebe Apalit, yan yung mga tinatawag na coastal towns dito sa probinsya ng Pampanga. So mula nung August 9 baha na yan at saka talagang matagal mag-subside ang water dyan, lalo na pagka high tide, no? Parang walang pinagkaiba doon sa kalapit bayan namin sa Bulacan, yung Kalumpit. Magkakatabi kasi yan eh, no? Pero nitong mga nakaraang araw talaga, yung malakas ang ulan mula Friday hanggang ngayon, yung mga lubos na naapektuhan dyan is yun nga, yung sa Florida Blanca, sa Lubao, and then ang San Fernando din, yung biglang malaking tubig kasi may mga nag-overflow na creek. Kagabi yung bayan ng Santo Tomas at muli yung San Fernando kasi yung Gugu River nag-overflow na, hindi na kaya yung volume ng tubig. Kaya ganun kalaki yung itinaas ng tubig dun sa mga barangays dito sa San Fernando. Ganun din sa municipality of Santo Tomas. Dun tayo nag-conduct ng assistance sa rescue sa isang barangay dito sa San Fernando.
0: Opo, at yan po ay nakabalita sa ating Facebook page na kagabi kayo po ay nagsagawa ng operation, Ma'am Weng, Ilan yung na-assist nyo dyan kagabi na sa may lugar bayan na San Fernando po, yung sa may dinamit?

0: pala sa may Giao Convention Center.
1: Yan eh, tayo ay nag-augment din dun sa San Fernando City RRMO, kasama natin yung mga kapatid natin sa Bureau of Fire. Nakapag-assist tayo tsaka rescue ng mga 54 na individuals, no? Yung ilan dun eh nadaanan ng team na nasa tabing kalsada at nag-aantay ng sasakyan. Wala silang masakyan, so basang-basa, dala-dala yung mga gamit. So, ilan yun sa mga natulungan natin na individuals kagabi. Tapos ngayon, naka-deploy din yung team natin kasi meron pa rin ilan na nanghihingi ng tulong na unfortunately ay hindi agad nakalikas, nakaalis sa mga tahanan nila at hindi na nakayanan yung taas ng tubig. Kasi alam mo, Edison, yung iba, kapag kahit baha, kung kaya naman nila pa, hindi yan agad umaalis. Pero pag biglang lumaki na, doon sila nagde-decision na ano, doon nila nare-realize yung danger. Doon pa lang sila nagde-decide to leave their homes.
0: Nako, kung kailan medyo huli na at mataas na ang tubig. Pero ganun pa man, yes, nakakayanin ng ating mga volunteers sa Ma'am Weng, di ba?
1: Oo, wala naman tayong choice talaga. Kakayanin natin na dapat yan dahil yan ang ating kwan talaga, mission, tumulong.
0: Apo. Ay, tanong
1: ko. Kaya tayo.
0: Apo, balikan ko lang po si Ma'am Melody. Ma'am Melody, dyan daw po sa Bulacan, ito pong mga particular na laging binabaha at baha pa rin hanggang ngayon ay yung Obando at Hagonoy. Kamusta po dyan? Yung Kulumpit. Kamusta po yan? At,
2: Kulumpit, oo.
0: Opo, yan, opo.
2: Oo, actually, yung tatlong bayan po natin na yan, yung Hagonoy, lalo na po sa Kulumpit, talagang ngayon, mas tumaas pa po yung kanilang baha po sa kanilang lugar. Ang bayan ng Hagonoy at Kulumpit talagang catch basin po talaga, sir. Kaya talagang sila po yung kahuli-hulihan po na nawawalan po ng tubig talaga dito po sa aming lalawigan. So, yung iba, sanay na rin na ganun po yung kalagayan nila. Kaya prepared na rin sila pag ganitong panahon na ng tag-ulan, talagang resilient na rin sila. Alam na lang po nila yung gagawin nila. So, yun, medyo nakakalungkot lang kasi ngayong panahon na to talagang mas tumaas po. Yun din po yung binabanggit nila sa amin nung kasalukuyan pong nag-relief operation po tayo sa Kulumpit, sa bayan ng Gugo, Bulusan at Calizon. Talagang mismong kami po, Sir Edison, nakakita ng kalagayan nila. Talagang ang form of transportation talaga nila ay bangka na lang talaga.
0: Opo, pang ilang araw na nilang siguro dinadanas siya. Siguro alos mag-iisang buwan na, Ma'am Melody, no?
2: Hindi lang isang, ngayong panahon po ng panahon ng habagat, halos isang buwan na, Sir Edison. So, tinatanong po namin sila kailan puhupa yung tubig. Actually, ang sabi, hindi nila masabi kasi pwedeng hanggang itong taon pa daw na ito, mabagal ang pagbaba ng tubig po sa kanila. May mga bayan po talaga sa Kulumpit, Hagonoy, na talagang mabagal po ang pagbaba. Ngayon, nadagdagan pa kasi mula nung Friday, talaga nag-uulan na naman po. So, yun, hindi pa rin po talaga bumaba, tumataas pa po ang tubig sa kanila ngayon.
0: Okay. Ma'am Joy, baka mag-join na po si Gob Cora, paki-check na lang po ah. Okay. Ma'am Melody, ano po yung mga naging tulong natin dyan sa mga apektadong lugar? Anong nakamakailan? Nandiyan dyan po ang communication team. At kasama po natin na nagbabangka. Opo.
2: Yes po. Sir, sa as of now po, ang ating Bulacan chapter po ay una sa lahat nakapagbigay na po tayo ng 2,241 po na hot meals sa ating mga evacuation centers. Ganun din po mula po sa headquarters po natin, nakapagbigay po ang headquarters ng 670 na food packs. Mm-hmm. Yun po yung ating pinamahagi at pinabigay po sa mga bayan po ng sa bayan po ng Kulumpit, particular po sa Barangay Bulusan, sa Kulumpit National High School, sa Calizon po at saka sa Barangay Gugu po. So ito pong food packs na ito ay ating po na ipamahagi. Ganun din, nagbigay din po tayo ng 1,500 po na hygiene kits sa dalawang coastal area naman po ng ating bayan po ng Hagonoy. Ito po ang Barangay Tibagin at Barangay Pugad po. Ganun din po, nakapagbigay din po tayo ng 300 po na loaf breads na galing po sa Gardenia, donation po ng ating Gardenia. Mm-hmm. Ito po ay naipamahagi po sa Barangay Tampok at Barangay Carillo po ng Hagonoy, ng bayan po ng Hagonoy. Ganun din po sa mga evacuation centers po, nakapagbigay din po tayo ng mga dengue awareness, leptospirosis awareness, hygiene promotion po at saka first aid station. Ganun din, Sir Edison, nakapagbigay din po tayo ng mga psychosocial support po dun sa mga reported case po ng mga may pagkalunod, mga nakuryente na naging dulot po nitong habagat po dito po sa lalawigan po ng Bulacan.
0: Opo. Yung mga nakapagbigay din ba tayo ng psychosocial, ha? Support doon sa especially meron tayong mga yes, casualty yata dyan na yung mga pamilya po siguro
2: ng mga... Opo, meron po tayo naging case ng pagkalunod po sa San Jose del Monte. So yun po yung una natin nabigyan ng psychosocial support. Meron din po tayo dito sa Kalumpit, dalawa po sa Kalumpit, dalawa rin po sa Habunoy at meron din po dito sa, nitong huli po, nung nakaraan po dito po sa May Iba Este po sa Kalumpit, Bulacan, sir.
0: Okay, balikan ko lang po si Ma'am Weng. Ma'am Weng, dyan po sa Pampanga, ano na po yung kabuuan ng tulong ng Philippine Red Cross Pampanga Chapter sa mga naapektuhan dyan po sa Pampanga? Simula pa po nitong August, ha, dyan po sa inyong lugar, Ma'am Weng.
1: Tayo ay nakapag alam mo naman pag nagpupunta tayo sa evacuation center, sama-sama na lahat ng services, ano? Opo. So in terms of the doon sa pangangailangan sa pagkain, tayo ay nakapag provide ng hot meals, I think sa mga around 1,600 individuals. Tapos yung food packs, meron tayong nanggaling na suporta mula sa national headquarters, yung 330 na napamigay namin sa municipality of Minalin, Santo Tomas at Tinangero, Bacolor. Tapos very fortunate din kami kasi nakakakuha kami ng donations, like for example yung board of director namin na isa, si board of director Tonico, nag-donate siya ng 1,000 sacks of rice, 10 kilos each. So naipamahagi namin yun sa municipality of San Simon, yung mga evacuation centers doon, as well as Makabebe. And then to follow yung municipality of Masantol, kasi nga eh lumaki ang tubig, hindi natuloy yung operations namin doon. And of course, yung mga health and hygiene promotion natin, yan, ginagawa natin yan sa mga evacuation centers, as well as yung sa aspeto ng health, no? Yung pagbibigay ng informasyon tungkol sa leptospirosis, dengue, na isingit din natin yung tungkol sa bakuna, kasi nga, di ba, nag-upisa yung pagbabakuna ngayong Agosto.
0: Okay. Ilang manpower na na-deploy natin dyan? Simula pa lang nung una, syempre, Ma'am Weng, wala itong humpay itong ating ano, syempre yung mga volunteer natin, nakakaramdam din sila ng pagod, at syempre tayo tuloy-tuloy ang operation natin, hindi, walang oras tayo dito ng ano, nasasayang, talagang dire-diretso po tayo, Ma'am Weng.
1: Alam mo, mahirap kasi yung ibang volunteers namin ngayon, hindi sila nakaka-report physically kasi affected din sila sa pagbaha, no? Okay. Pero ganun pa man, through reporting or information, nakakatulong sila sa chapter. Yung mga regular natin nagpupunta siguro dito na talagang sumasama sa operations kasama ng staff, siguro is mga nasa 13 yan araw-araw, yung talagang kumbaga yan na-train natin na specialized.
0: Okay. Balikan ko lang po kayong dalawa at magkakaroon lang po tayo ng mabilis na commercial break. Sa pagbabalik po natin, tayo po ay magpapatuloy sa ating talakayan at meron din tayong panawagan paano makapag-donate dito sa ating sa Philippine Red Cross mula sa ating national headquarters, at magbabalik po tayo sa ilang mga paalala.
3: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
4: Waste to energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon, dahil yung mga landfill po muna. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
3: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill, at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhidi ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
5: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
3: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maundad na Pilipinas.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Asahan nyo, papangandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iibig ko. Kung dati okay na, lalo na. Pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay kapatid.
8: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
9: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. Total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
10: Mahal na Pangulo, maraming bakit sa inyong hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
8: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, si Press Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
11: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon. palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang maitulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa Luma.
12: Hi, I'm Safeguard. It is so nice to meet you. I may look small, but when emergencies happen, I become very important. I fit in your wallet, but I can save you thousands. For only 1,200 pesos a year, I make you a member of the Philippine Red Cross, helping people even when you're not there. Safeguard benefits include free ambulance service when emergency strikes and also one free bag of blood because sometimes life depends on it. I've got your back. Accident benefits make sure you and your loved ones are safe, like having a superhero in your wallet. I may be small, but with me you carry protection, kindness, and courage. You're never alone when emergencies strike. Get your Safeguard today. Carry it with you, protect lives, empower families, and be a hero. Make a difference. Save a life.
0: Okay, nagbabalik po tayo sa ating talakayan na sa ikalawang bahagdan po ng ating programa dito sa Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. Ma'am Melody, diyan po sa panong po natin sa inyo, ito po bang nangyaring habagat? Kasi taon-taon na lang po meron tayong nararanasang habagat. Kukumpara to sa ibang mga taong nakalipas, ano po bang masasabi niyong assessment dito sa ginawang pag-ulan, pagbaha nitong habagat dyan po sa Bulacan? Grabe po ba o ano po ba? Ma'am Melody, naka-mute ka. Yan, yung mute mo, mute.
2: Yan sir, okay yan. Na po.
0: Opo.
2: Yan. Oh, sir, sa ngayon talagang kukumpara po natin last year, mas grabe po ang naging pagbaha ngayon kasi mm-hmm. mas marami po yung volume ng tubig na dumating sa atin gawa mm-hmm. po ng habagat. Dahil halos 2 weeks, magtatatlong linggo na po tayong inuulan. Mm-hmm. Ganun din, nasa bayan pa nung high tide na talagang mas mataas at mas matagal po ang high tide po ngayong taon po na to, Sir Edison, dito po sa lalawigan ng Bulacan.
0: At tumataas pa yung high tide natin. Misan, mataas pa ano ang high tide. Pinakamataas niya na 2.0 meters misan dito sa Malabon ng ang, ang tide level.
2: Sa Hagunis, sir, umaabot po tayo ng 4.9 ang high tide.
0: Oh.
2: Tsaka sa kalumpit.
0: Almost 5 feet yun ah. Grabe.
2: Yes, almost 5 feet na po siya kasi kung nasabayan pa nga po nitong pag-ulan, mga habagat po natin, natulog na walang hintong pag-ulan. Kaya kung ikukumpara natin talaga last year, Sir Edison, mas matindi po ngayon at mas mataas po ang baha ngayon.
0: Opo. Si Ma'am Weng naman. Ma'am Weng, kayo po, ano pong assessment nyo po dito sa itong habagat na to? Ito po ba, para dyan sa inyo sa Pampanga, grabe po o tama lang o ano po ba nung mga nakalipas na taon?
1: Pareho din sa sinabi ni Mel, no? Agree ako doon, kakaiba yung tubig ngayon, mas malawakan yung pagbaha.
0: Mm-hmm.
1: Although sinasabi nga nila yung Pampanga talaga halos binabahayan taon-taon, no?
0: Opo.
1: Pero itong ganito na re-recall ko, siguro mga almost 20 years na hindi ganito kalaki yung malawak yung pagbaha kasi mm-hmm. maraming mga lugar ngayon na matagal nang hindi binabaha o hindi pa binaha ang nabaha na rin. Kaya talagang kakaiba siguro dahil nga sa tagal ng pag-ulan at yun nga ang sabi nga ni Melody is yung high tide din, kumbaga nag-perfect combination kaya yung lalim o yung ataas ng tubig is talagang kakaiba.
0: Opo. Alam niyo, may kakwentuhan nga po akong mga dito kasama dito sa Malabon na dyan po nagtatrabaho daw sa Pampanga. Makatira pa sila sa isang exclusive na subdivision dyan. Hindi daw po nila dinanas nung mga nakalipas na taon yung dinadanas nila ngayon na binaha sila. Na parang nabulaga nga daw po sila, Ma'am Weng. Isa pa, Ma'am Weng, nagpaalala po pala ang pillbox pala regarding dyan sa Lahar Flow. Ano po ba yung ano nyo? Tugon nyo dyan?
1: Actually, nagpalabas na rin yung provincial government ng information regarding dyan. No? So, meeting namin with chairman kahapon, isa rin niya sa itinalakay niya at sinabi sa aming mga chapters na nandoon. In particular, kami nga, Zambales and Pampanga. Kasi alam mo naman, way back nung pumutok yung pinatubo, talagang si Pampanga ang talagang nahirapan or naapektuhan pagdating sa Lahar. So, yun nga, tayo ay tumutulong din sa pamamagitan ng pagsasabi ng information na itong sunod-sunod na pag-ulan ay maaaring mag-cause ng pagbaba nga ng Lahar muli doon sa kabuntukan galing sa Zambales. No? Dito sa Pampanga, yung talagang dinadaanan ng Lahar galing dyan is yung Pasig Potrero River.
0: Yes.
1: So, yan yung minomonitor din natin dito sa Pampanga.
0: Diyan po sa Pampanga, Ma'am Weng, yung tatamaan nitong Lahar flow, ano po ba yung mga bayan na yan? Kung sakasakaling bumaba yan dyan sa Pampanga, anong mga bayan po yung mga dapat na maghanda? Siguro kung maaaring, kung lumikas na, yung malapit na sa ilog, ano pong mga bayan yan?
1: Same din yung municipality of Bacolor, no? Angeles City, and possibly parts of San Fernando. Kasi yun din naman yung tinahak niya noong nagpalabas siya noong Lahar after the Pinatubo eruption.
0: Opo. At saka yung Lubao. Tama po ba yung Lubao? Kasi yung Lubao yata dinada, Porak, tama?
1: Yes. So, yan, yung mga madalapit dyan, no? Pero more pag downstream kasi talaga, Bacolor yan, pag bumaba. Ito, apektado din sila, of course.
0: Okay. Tatanungin ko na rin po sa inyo, saka ako itatanong kay Ma'am Melody, yung kamusta na po yung sitwasyon ng mga taong nagsilusong dyan sa baha? Meron po ba tayong mga reported dyan na pagtaas ng leptospirosis o dengue dyan sa Pampanga?
1: Meron na tayong cases ng leptospirosis ngayon, no? Hindi maiiwasan kasi yon. Although, yun nga, nagpapalaganap tayo ng information regarding yung sana iwasan na yung paglabas kung hindi kailangan. Pero alam naman natin, no? May mga nagtatrabaho tayo na kailangan sa pilitan, dadaan dyan. So, ang reminder na lang natin is yung proper na pagpugas, paglinis at yung pag-inom of course ng doxycycline sa prevention sa leptospirosis.
0: Opo. Ma'am Melody, dyan po sa Bulacan, Ma'am Melody, kasi alam ko meron dito mga pasyente na dinadala yata sa Maynila na tinamaan yata ng leptospirosis. Kamusta po ang mga cases ng leptospirosis dyan at dengue sa Bulacan?
2: Actually, noong nakaraang Friday po, nakipag-coordinate po kami sa PHO, may mga ilang cases na rin po ng mga leptospirosis po dito po sa lalibilan po ng Bulacan. So, yun, para mapaigting po, nakakaroon po kami ng awareness na ng mga leptospirosis awareness sa mga GC, sa mga ating RC-140 po na GC. Mm-hmm. Nagbibigay po kami ng mga info dissemination po para maipabarin po nila sa ating mga barangay din po. Para maiwasan ang pag-increase o pagtaas po ng leptospirosis. Sabi nga ni Ma'am Weng, talagang hindi maiwasan na hindi sila pumunta sa baha dahil may mga trabaho rin sila. So yun, nakakatulong tayo sa pamamagitan po ng pagbibigay ng awareness po sa ating mga kababayan dito po sa lalawigan po ng Bulacan.
0: Opo, lalo-lalo na daw po, meron po ito nito nag-message, dyan daw po, sa nakatira daw siya sa Marilao, sobrang lubog daw sila sa baha at yung mga kaibigan daw niya sa may Obando na laging lubog sa baha. Eh, paano po yan? Talaga no choice ka lumubog sa baha. Paano yung mga kanilang mga paa at katawan na talagang lubog sa baha?
2: Yun nga sir, kaya kailangan increase natin yung awareness natin. Dapat po mabigyan po sila ng mga doxycycline, ng mga gamot po. Sa, pwede natin i-course through sa RHO po nila para mabigyan po ito ng mga gamot. Hindi man natin mapuntahan, at least mabigyan po natin sila ng pagkakataon na ma-coordinate po sa kanilang mga barangay. Dahil ang mga barangay, Sir Edison, alam po nagbibigay din, may nakausap kami sa Marilao na may mga barangay po talaga na meron din pong mga gamot na doxy at nagbibigay din sila sa kanilang mga kabarangay.
0: Opo. Kamusta po yung koordinasyon nyo sa local na pamahalaan dyan sa inyo dyan sa Bulacan, ang ating governor, si Governor Daniel Fernando, at ang ating iba-iba pang mga mayor dyan sa Bulacan?
2: Ang Bulacan po, Bulacan Red Cross po kasi ay isa member din po ng council po ng ating provincial disaster. So madali po ang aming koordinasyon, mabilis kasi meron po kami mga GC Sir Edison. Mm-hmm. Bawat bayan po may GC po. So nakoko-coordinate po nila, nabibigyan po kami ng update kung ano po yung status po ng bawat bayan po dito po sa lalawigan po ng Bulacan.
0: Opo. Ma'am Weng, dyan po sa inyo, sa Pampanga, kamusta po ang coordination nyo dyan sa local government po? Siyempre sa ating governor dyan, si Governor Pineda, tama?
1: Oh, tama. Gaya ng sinabi ni Melody, of course, part tayo ng council, no? Yung PDRRMC, level ng probinsya, sa munisipyo, tsaka sa city. Open din yung communications, tumatanggap din tayo ng reports aside sa GC, meron din sa mga email. So, lahat yan eh, napapadala sa atin. Kaya madali yung communication, madali rin yung augmentation, nalalaman natin yung pangangailangan ng ibang munisipyo, kung ano man yung kakulangan nila na maibibigay or maitutulong ng Red Cross. So, when it comes to coordination and communication, is maayos naman, wala tayong problema dyan.
0: Opo. Ma'am Weng, ito po yung tanong ng ating Governor Cora at lagi niya tinatanong sa mga nagiging guest niya po dito sa ating programa. Ang sabi po ni Governor Cora, ano daw po ang mga natutunan ninyo at ano yung maging challenges nyo ngayong naging operation ngayong Habaga 2026 dyan po sa Pampanga?
1: So yung natutunan siguro, yung parati rin sinasabi ni Chairman, kailangan talaga parati tayong handa all the time, no? Huwag nating aantayin na may nangyari na pagkatapos na lang tayo magpe-prepare or kikilos, yung four-piece. So ito yan. Yung challenges siguro ang mahirap pagka kagaya sa amin, halos malawakan na, no? So yes, kagaya ng nabanggit ko kanina, affected yung volunteers, affected yung staff, kagaya dito, mula Friday, hindi pa kami nakaka-uwi. Mm-hmm. Baharin sa amin, so hindi pa namin na
0: nakakamusta pa kayo yung
1: kalagayan. Oo, diba? Hindi namin alam, bahang baha din sa amin, pati yung ibang staff. So yun siguro yung mga challenges na na-encounter namin. Yun nga, yung volunteers, kahit na nandyan sila, hirap ding mag-report. Kasi nga, yung mahirap yung pagpunta, pagkilos, gawa ng tubig baha nga sa mga kalsada. So far, yun pa naman yung mga challenges siguro na na-experience namin dito sa operations na ito.
0: Okay. Ma'am Melody, sa inyo naman daw po, pinapatunong ni Gov Cora, ano daw po ang naging challenges na inyong hinarap at paano nyo nasolusyonan at ano daw po ang inyong natutunan dito sa ating operasyon sa Habagat ngayong taon?
2: So, sa Bulacan naman po, Sir Edison, siguro sa pag-ooperate po namin, talagang challenge sa Edison yung transportation po namin, kung paano po namin maibibigay yung tulong, katulad po sa daan sa Kalumpit, Hagunoy. Talaga naging challenge sa amin kung paano namin ipapahatid yung aming hot meals, ang aming mga troop. Kasi walang ibang transportation talaga, kundi boat lang talaga, o kaya yung matataas na tricycle. So, nasusolusyonan naman namin kasi nakikipagtulungan po kami sa mga barangay. Mm-hmm. So, nabibigyan po kami ng mga bangka, ganun din po. Nagpapasalamat din ako sa National Headquarters kasi agad-agad po sila nagbigay po sa amin, nagpadala po sa atin ng ERU team. Mm-hmm. Na siyang nakatulong natin sa pamamahagi po natin ng food item po sa Kalumpit. So yun, thank you po at nabigyan tayo na ibigay po natin sa mga kababayan po natin yung tulong na kailangan po nila. So ang natutunan ko naman po dito po sa operasyon na to, yun nga tulad po ni Ma'am Weng, sabi ko nga yung kahandaan ng bawat isa po sa amin in terms of volunteers, in terms of logistics. So, dapat po lahat nakaayos na po bago po dumating isang sakuna. Dapat nakaayos na po ang chapter. So, dapat naka-alert na rin po yung ating Red Cross 143. Mm-mm. Para on the spot po na katulad nito, magkaroon rin po ng mga bagyo, ng habagat. Nakahanda na po yung ating mga Red Cross 140 sa baba upang mabigyan po tayo ng mabilisang report para makatugon po tayo agad. So isa pa po sa natutunan ko, kailangan po lagi tayo nag-update po sa National Headquarters po natin upang sa gayon ay alam po ni National Headquarters kung ano po yung pwede nilang ibaba sa atin para makapagbigay po tayo agad, makatugon po tayo agad sa ating mga kababayan na nangangailangan. Yun lang, Sir Edison.
0: Tama po ba ko, Ma'am Melody, ito po ang inyong kauna-unang disaster as an OIC, tama?
2: Yes po, Sir Edison. So, ito
0: pero matagal na kayo sa Red Cross.
2: 26 years na po ako sa Red Cross, Sir Edison. So, meron kasi operation po ni Vlad. ang talagang na-assign po sa akin. Pero ito naman po ay magandang experience po sa akin at natututo po ako at handa pa po akong matuto sa mga susunod po ng mga operation po natin.
0: Okay. Dahil tayo po ay kinapos sa oras, dahil syempre, ang dami pa tayong dapat talakayin. At kayo din po, dyan sa inyo sa chapter, kailangan yung pangbalikan yung pag-iikot nyo, mag-a-update sa national headquarters. Baka mamaya, may meeting pa tayo kay chairman. Hingin ko na po inyong final message. At saka kung meron po kayong mga activities pa o mga program na gagawin bukas, ngayon, mamaya, at siguro panawagan nyo po sa mga kababayan nyo dyan sa Bulacan, Ma'am Melody.
2: So, ngayon po, Sir Edison, unang-una sa lahat, sabi ko nga sa aking mga kababayan dito po sa Ilagito ng Bulacan, maging handa po tayo, maging alert po tayo, at ang Red Cross po ay nakahandang tumulong lagi. Kami po ay nangunguna sa pagtulong po sa inyong lahat. Ganun din po, bukas po ay meron po kaming hot meals distribution po sa bayan po ng Santa Maria at Marilao. So, hanggang Martes pa po siguro yung aming hot meals distribution kasi nag-increase po yung ating evacuation center. So, yun lang, maging ligtas po ang lahat, lalong-lalo na po sa ating mga volunteers din na katulong mula pa nung unang araw po ng ating habagat operation po. So yun lang, thank you po sa aking mga supportive staff po at sa ating mga supportive volunteers po sa ating mga RC 143 na sa barangay po dito po sa Laliwigan ng Bulacan.
0: At mga board mo,
2: yun lang, Sir Edison.
0: Yung mga board mo, ma'am, kamustahin mo rin, mga yes, board po mo dyan sa Bulacan.
2: Opo. Especially po sa aking mga board of directors na mayat maya po ay tumutulong, nagbibigay po ng in terms po ng mga pagkain din po sa amin po sa staff, sa mga volunteers po, sila po ang nagpapadala, hindi man sila makapunta physically dahil yung iba po ay talagang may mga edad na rin po, but support pa rin naman po sila sa amin, nangangamusta po sila parami. So thank you po sa aking mga, sa aming board of directors po dito po sa Bulacan chapter po. At okay, thank you rin po sa head office po, sa agaran po na pagbibigay sa amin ng tulong, sa ating masipag na Secretary General kay Mang Wen Pang, sa ating boss po kay Sir D. Gordon po. Thank you po boss sa inyong support po sa Bulacan chapter po.
0: Okay. At maraming salamat, Ma'am Melody Faustino, ang OIC ng Philippine Red Cross Bulacan Chapter. At ngayon, si Ma'am Rowena Flores. Ma'am, kung meron po kayong mga activities na gagawin bukas, mamaya o sa susunod na araw, at syempre, nais nyo mga pasalamatan o sa mga nais tumulong dyan sa Pampanga, nasa inyo po ang mikropono.
1: Oo, so una-una, Edison, gusto ko magpasalamat sa National Headquarters para sa support nila sa aming nandito sa chapters, no, sa aming operations, no? Sa Welfare Department kasi nagpahiram sila ng food truck na ginagamit namin ngayon sa hot meals. And of course, yung mga chapter staff namin dito na patuloy na nagbibigay servisyo, mga 143 volunteers na hindi man nakakapunta rito ay nakakapagbigay naman ng information sa amin. Sa aming mga board of directors na very supportive din sa amin, ano, nabanggit po na kanina yung mga nag-donate sa amin ng relief food items. Malaking bagay yung donation nila na naipamimigay natin dito sa mga kababayan namin na tinamaan. So kagaya bukas, yung isang board namin is mag-donate ng 1,000 hot meals. So nakaplano yun tomorrow na kami pupunta, inaalam pa namin kung anong munisipyo. So yun yung activities namin. At yung patuloy pa rin, of course, na pag-monitor na hopefully huminto na itong ulan.
0: Yes,
1: para
0: opo.
1: At least nakafocus na lang tayo, hindi na sa rescue, ano, doon na lang sa pangangailangan talaga ng mga evacuation centers natin. So sa mga kabalan naman dito sa Pampanga, nandito po parati si Pampanga Red Cross para tumulong sa inyo. Pero yun nga po, gagaya ng sinasabi natin, iba po yung parating handa. Kapag wag na po nating antayin na medyo grabe na yung sitwasyon bago po tayo lumikas.
0: Opo.
1: And then mag-ingat din po tayo sa ating kalusugan, no? Dahil parati pong umuulan, uso yung ubo at sipon. And of course, yung leptospirosis nga, para hindi po tumaas yung cases natin dito. Make sure lang po na parati tayong magbubas ng paa, yung kalinisan, i-maintain yan. At kung hindi maiwasan po is uminom nga ng doxycycline for prevention.
0: Okay. Maraming salamat po, Ma'am Rowena Flores, si Ma'am Weng po ng Philippine Red Cross. Ang administrator po ng Philippine Red Cross Pampanga Chapter, at si kanina po si Ma'am Melody Faustino, ang OIC po ng Philippine Red Cross Bulacan Chapter. Maraming salamat po sa pagbibigay niyo ng panahon. Bagamat hindi natin nakasama si Governor Jay at si Governor Cora, ay nagpaabot po ng pagbati sa inyo si Governor Jay. at si Gob Cora na nagpaabot po ng katanungan niya para sa inyong dalawa. At yung pong sinasabi po ni Ma'am Weng at ni Ma'am Melody na baga kailangan ng lumikas, lumikas na po kayo kagad sa mga nasa sa mga delikadong lugar. Yan din po ay paalala at panawagan ng ating chairman in CEO Richard J. Gordon kasama ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang. Okay, yan na po ang ating programa. Bago po magtapos tayo, papalas ko lang po paano tayo sa mga nais mag-donate sa Philippine Red Cross. Ito po, panawagan po ng ating Philippine Red Cross. Urgent call for donation. Itong affected po ng mga bagat para tuloy-tuloy po ang assistance ng Philippine Red Cross sa mga naapektuhan po ng habagat. Dahil siyempre, meron tayong mga iba't ibang weather disturbances na kaya nagpapalakas na ating habagat. May LPA, sunod-sunod na bagyo. 5 bagyo na po tayo for this month. Ayan po, para sa pagpatuloy ng tulong para sa mga nangangailangan. Ayan po mga paraan ng pagdo-donate. Meron po tayong mga bank accounts, GCash at sa PayMaya. Okay, yan na po ang ating programang kalinghatid ng Red Cross Radio Pilipinas at nagpapasalamat po kami sa mga lahat ng bumubuo ng ating programa. Ito po si Edison Enriquez at susunod na po ang pagbabalita natin ni Sir Albert Sebastian. Kasunod po yan ni Vance Fernandez. Oras sa mga volunteers ng Pampanga at Bulacan Chapter, 3 minuto makalipas sa alas 4 ng hapon.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 4:04.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Philippine Coast Guard nakapagtala ng ilang pasaherong stranded sa Southern Tagalog dahil sa habagat. Si EJ Lazaro sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinatayang umabot sa 48 pasahero, truck driver at cargo helper ang stranded sa ilang pantalan sa Southern Tagalog dahil sa epekto ng southwest monsoon o habagat. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, isinagawa ang monitoring mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ngayong Agosto 30 sa mga pantalan kabilang ang Rial, Pola, Look, San Agustin, Balayan, Anilao, Calatagan at Wawa. Bukod sa mga stranded na biyahero, 10 barko, 11 tugboat at siyam na barge ang pansamantalang sumisilong o nag-take shelter bilang pag-iingat sa masamang lagay ng panahon. Patuloy namang minomonitor ng PCG ang kondisyon sa mga pantalan at karagatan habang umiiral ang epekto ng habagat. Pinapayuhan ng mga biyahero at mga operator ng sasakyang pandagat na makipag-ugnayan sa PCG at mga port authorities para sa pinakauling abiso bago bumiyahe. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: DSWD nangangailangan ng mga volunteers para sa repacking ng relief goods. May ulat si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nanawagan ang Department of Social Welfare and Development sa mga volunteer na tutulong sa pagre-repack ng family food packs para matiyak ang sapat na supply ng relief goods para sa mga pamilya apektado ng kalamidad. Bukas ang Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City at Visayas Disaster Resource Center sa Mandawi City, Cebu mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ayon kay Director June Eso, Officer in Charge ng National Resource and Logistic Management Bureau ng DSWD, kailangan ng mga volunteer na maglaan ng hindi bababa sa 4 oras para sa repacking. Hinikayat din ang pre-registration bagamat tinatanggap ang walk-in volunteers. 18 taong gulang pataas ang maaaring mag-volunteer habang kailangan ng guardian ang mga minor de edad. Layunin ng DSWD na mapanatili ang stock na 5 milyong family food packs para sa mabilis sa paghatid ng tulong sa mga pamilyang apektado ng sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, pagbabawal sa forced labor goods isinusulong sa Kamara. May ulat si Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Isinusulong sa Kamara ang mabilis na pagbasa sa House Bill number 10848 na nagdalayong ipagbawal ang pag-aangkat at pagbibenta sa Pilipinas ng mga produktong ginawa sa pamamagitan ng forced labor. Ayon kay Albay 3rd District Representative Raymond Adrian Salceda, may akda ng panukala higit ito sa usapin ng kalakalan at taripa. Layunin ng House Bill na pangalagaan ang karangalan ng tao at isulong ang patas na pagtrato sa mga manggagawa. Ang panukala ay kasunod ng naging pasya ng Office of the United States Trade Representatives noong Hunyo 2026 kung saan pinatawa ng Pilipinas at iba pang mga bansa ng karagdagang 1% ng taripa sa mga produkto dahil sa kawalan ng malinaw na patakaran laban sa forced labor goods. Bagamat naglabas na ng mekanismo ang Malacanang para mag-imbestiga sa mga kadudadudang imported goods, binigyan din ni Salceda na kailangan ng isang ganap na batas upang magkaroon ng matatag at permanenteng legal na batayan. Makakatulong din umano ang panukalang batas upang protektahan ang mga lokal na negosyo at manggagawang Pilipino laban sa hindi patas na kompetisyon sa merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At pangwakas, balita sa lalawigan, walong bayan at lungsod sa Pangasinan isinailalim sa State of Calamity Rescue Operations nagpapatuloy. Mula Radyo Pilipinas Tayug, si Mildred Coquia sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Walong lokal na pamahalaan na nagdeklara ng state of calamity sa Pangasinan. Kabilang dito ang Infanta, Bugalyon, Lingayen, mga Tarem, Bayambang, Santa Barbara, Dagupan City at Mangaldan. Kasabay nito patuloy ang rescue at response operation sa mga Tarem, Agno, Bani at Urbistondo dahil sa walang tigil na malakas na pag-ulan na nagdudulot ng pagbaha sa ilang lugar. Katuwang ng Pangasinan PDRRMO sa operasyon ng PNP, Philippine Army 71st Infantry Kaibigan Battalion, MDRRMOs, local responders at volunteers. Sa river monitoring, alauna ng hapon, lampas critical level ang mga ilog sa Santa Barbara, Kalasyao, Bugalyon, Mabini at Kamiling Tarlac. Critical level naman ang Pantal River sa Dagupan City. Sa San Roque Dam, nasa 275.46 meters above sea level ang level ng tubig alas 12 ng tanghali at walang bukas na spillway gates. Pinapayuhan ng publiko manatiling alerto at sumunod sa mga babala ng lokal na pamahalaan at MDRRMO. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Mas pinalakas, pinalawak,
8: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
9: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
9: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
9: Radyo Magazine 1278,
0: Sports Radio 918,
9: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko
9: 738,
0: at Radyo Pilipinas World Service.
9: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3, the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
8: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
13: Amoy pares, amoy araw.
14: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
13: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
14: Ang dungis mo!
15: Ma! Tama na!
16: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
17: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
18: Ang saya balikan ng ating kabataan.
16: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
19: O ano, game na?
20: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
22: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
23: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura.
3: pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
4: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
3: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
5: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
23: Pati bamboo?
3: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
24: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
25: At
24: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
26: Nung natutunan ko po yung paggawa,
25: sino nagturo
26: sa nag-training po kami sa DOST.
25: Sa DOST.
3: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
27: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3

0: pulso ng Pilipino. At maya-maya siguro meron tayong mapapakinggan. Pero pwede ba natin tawagan ang Pag-asa muna para at least magkaroon tayo ng idea kung gaano tatagal tong ulan na to. Okay, ayan, ha, tawa-tawa. Sino na ba ngayon ng text? Si, ano, si Edison o si, ano, ay, Ice Baby. So, anyway, pasalamatan muna natin ng Presidential Communications Secretary Dave Gomez at ang ating OIC na walang iba, si Mr. Alan Alyanige. At, happy birthday, Sir Alan Alyanige.
1: Birthday!
0: Alan ba? Birthday ba kahapon? Oh my God! Birthday! Ha? Birthday? Birthday niya? Oh. Ha? Okay. Sige, di bali, sir. Don't worry. Magpapadala ako next week. Yan. Tingnan niyo naman na ganun lang. Walang regalo. Ay, hindi. Hindi pwedeng ganun lang. Alam naman ni Sir Alan yan. Mm. So, anyway. At ang ating tech, no? Ngayon, si Ice Baby at si Mr. Orlando B. Lopez and si Joy Timidan. Gita mo, ang ganda ng apelido. Please do like and share tayo, no? FB Live, RP1 at Channel 3 ng ABS-CBN na box nila, no? Or TV Plus at sa Afford the Box ng Channel 45 to 49 at sa lahat ng social media platform. Yan. O, kita nyo na. At ang Pag-asa, no? Siguro matatawagan natin o kaya MMDA pa rin traffic update natin. Kasi kanina daw, matraffic daw dito somewhere in

0: Reynoso. Yan. Okay. At itong mga nakaraang linggo, no? Wala tayong report for the whole week ng presidential coverage para at least malaman ng ating tagapakinig ang mga nagagawa ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At pasasalamatan ko rin ang DSWD sa kanilang ginagawang pagtulong dun sa mga ating mga kababayan na nangangailangan ng medical at assistance at yung mga, let's say, yung mga babayaran ng mga bills sa mga hospitals, walang iba, dyan sa office ng DSWD, Secretary Rex Gatchalian, and we have also Undersecretary Edo Punay, at lalong-lalo na kay Mr. Paul Ang, na siyang nagbibigay ng tulong para, i-assist niya at kung kailan sila babalik para kung kailangan ng mga ganitong mga kailangan ay dapat nilang dalhin para matapos sa isang araw ang pagbibigay sa kanila ng tulong. At ang kailangan din, no, malaman din ninyo, meron din tayong presidential assistance also dyan sa Gate 1 ng Malacañang. So anyway, greet ko, no, si Miss Marlene Craig. At siyempre, si Vicente Vigilado. Yan, si Enzo. Siyempre, babatiin natin yan. At nitong mga nakaraang linggo, maraming natulungan na naman ng ating mga kababayan, ano? Oo, okay. Siguro, no, ito muna ang ating ihahatid na isang presidential, no, weekly roundup ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hatid ni Mr. Alvin Baltazar. Okay, nasa ere na po natin.
1: Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong linggong ito, August 24, Lunes. Personal na kinamusta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga taga-Bacolor sa lalawigan ng Pampanga na naapektuhan ng Southwest Monsoon. Unang binuntahan ng Pangulo ang mga evacuee sa Mini Convention Center, Evacuation Center, kung saan ipinamamahagi ang 10,000 peso financial assistance. Mula dito ay nilakad naman ng Pangulo ang Bacolor Integrated School at binisita ang mga biktima ng kalamidad na pansamantalang nanunuluyan sa nasabing paaralan. Mula Bacolor ay agad na dumiretso ang Pangulo sa Kapitolyo ng Pampanga sa San Fernando at pinangunahan ang situation briefing sa mga epekto ng Enhanced Southwest Monsoon sa Central Luzon. Dito ay tinalakay ang lawak ng pagbaha, pinsala at kalagay ng mga pamilyang naapektuhan sa rehiyon. Tinalakay rin ang mga short-term, medium-term at long-term na solusyon para matugunan ang pagbaha sa rehiyon. Bahagi din ng aktibidad ng Pangulo nitong Lunes ay ang pagtanggap kay singer-songwriter Gwyneth Dorado na nag-courtesy call sa punong ekutibo sa Malacañang. Pinuri ng Pangulo si Dorado sa kanyang natatanging pagganap sa South Korean singing competition na Sing Again 4, kung saan ay gumawa ito ng kasaysayan bilang kauna-unahan at tanging dayuhang kalahok na nakapasok sa top 4 at kalaunan ay nagtapos sa ikalawang pwesto. Martes, August 25, binisita ni Pangulong Marcos ang MD1 Enterprises sa Caloocan City at ininspeksyon ang kahandaan nito sa paggawa ng All-Filipino Electric Vehicle, kabilang ang electric bicycle at electric jeepney. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagtukoy sa mga kinakailangang kagamitan at suporta mula sa DOST at National Government para maisulong ang lokal na paggawa ng electric vehicles na makakatulong na mabawasan ang pagdepende sa imported petroleum products at mapatatag ang ekonomiya at kabuhayan ng mga Pilipino. Mula Caloocan ay dumiretso ang punong ekutibo sa lungsod ng Taguig at sinaksihan ang paglagda ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng PhilHealth at ng St. Luke's Medical Center Global City na naglalayong palakasin ang pagpapatupad ng No Co-Payment Policy at suportahan ang Universal Health Care Agenda ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng partnership na ito, mas magiging accessible sa mga kwalipidadong PhilHealth members ang quality health care sa isang leading tertiary private hospital habang nababawasan ang kanilang out-of-pocket expenses. Kinagabihan naman ng Martes ay pinangunahan ni Pangulong Marcos at First Lady Luis Araneta Marcos ang seremonya ng muling pagbubukas ng Coconut Palace sa Pasig City matapos itong sumailalim sa renovation.

0: Muli itong magsisilbing lugar para sa mga opisyal, diplomatiko at kultural na aktibidad kabilang ang 49th ASEAN Leaders Summit ngayong darating na Nobyembre. Araw din ng Martes ay pinangunahan ng Pangulang o-taking ng mga opisyales ng National Movement of Young Legislators sa Palasyo ng Malacañang. Araw naman ng Webes, August 27, para uuhing pandangan si Pangulong Marcos sa 58th Commencement Exercise ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Sa nasabing graduation rites ay dito rin isinagawa ang conferral of the honorary degree of Doctor of Law sa Punong Ekotibo. Sa naging mensahe naman ni Pangulong Marcos ay sinabi nitong tuloy-tuloy ang mga programa ng pamahalaan para maitaguyod ang pag-aaral ng mga kabataan gaya ng Tulong Dunong Program at ang Bagong Pilipinas Program kung saan ay nasa 2.6 milyon na ang nakakabenepisyo. Araw din ng Webes ay binisita ng Pangulo ang Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative sa San Jose, Batangas. Dito ay pinakita sa Pangulo ang teknolohiyang ginagamit para maproseso at mapatagal ang shelf life ng mga itlog. Bahagi din ng aktibidad ng Pangulo nitong Webes ay ang pagtanggap kay Japanese Ambassador Endo Kazuya para sa isang farewell call. Kinilala ng Pangulo ang mga ambag ni Ambassador Endo sa pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at ng Japan na nagbunga sa pag-angat ng bilateral na relasyon ng dalawang bansa. At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Marcos ngayong linggong ito. Mula sa Public Affairs Division, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Okay, ayan na at napakinggan nyo ang presidential coverage for sa buong linggo, no? Okay, ng ating yan, isa sa Malacañang press corps sa katauhan ni Mr. Alvin Baltasar. Yes. Yan. Aha. Puspusan sandbagging operation isinagawa sa Nasinang Dike sa Ambayuan River sa Tayug. Mga residente pinapayuhan lumikas mula kay Mildred Coquia, RP.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Patuloy ang imposing at sandbagging operation sa nasirang bahagi ng dike sa Ambayawan River, Purok 7, Barangay Legazpi, Tayug, Pangasinan dahil sa malakas na agos ng tubig kasunod ng patuloy na pag-ulan. Ayon sa sitwasyon, alas 2 ng hapon, mahigpit na binabantayan ng lokal na pamahalaan ng Tayug, Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, mga opisyal ng barangay at iba pang katuwang na ahensya ang lugar. Isinasagawa ang tuloy-tuloy na paglalagay ng mga sandbag at iba pang agarang hakbang upang mapigilan ang pagpasok ng tubig sa mga kabahayan at mabawasan ang panganib ng pagbaha. Tinapayuhan ng mga residente ng Purok 6 at Purok 7 na manatiling alerto at nirerekomendang pansamantala munang lumikas sa mga ligtas na lugar habang nagpapatuloy ang banta ng pagtaas ng tubig. Nakahanda rin ang mga sasakyan ng LGU Tayug, meron ding mga bus para sa posibleng paglikas. Pinapayuhan ng publiko sumubaybay sa mga opisyal na anunsyo para sa mga susunod na update. Samantala, nakataas po ang heavy rainfall warning dito sa ating lalawigan Pangasinan at maaaring maranasan ang 30 millimeters o mas mataas pa na ulan. Yan po ay sa loob na isang oras o hanggang sa dalawa, hanggang tatlong oras pa. Kung kaya't ang mga areas na mga hazardous, ang mga naninirahan dito ay pinapayuhan na maging maingat, maging alerto para sa posibleng paglikas. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Okay, maraming salamat sa iyo, Miss Mildred Coquia ng RP Tayug. Okay, mag-ano muna tayo, no? Time out tayo, commercial break muna tayo.
4: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
5: Waste to energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill po muna. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
4: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
6: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
4: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang deed sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Dido, Panglao, nako. Nakakamiss tuloy ang dagat.
8: Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo?
7: Hep, alam ko nakakapanik. Pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
9: Asahan niyo, papahindan natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iibig ng komunidad o inalala na pero magagawa ko lamang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
10: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
11: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
12: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, ano, mga samahan po ng Liga.
10: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
13: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Radyo Pilipinas is on Viber.
18: Viber.
17: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
18: Receive credible news and information.
17: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
18: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
17: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Pinas, pinalakas, pinalawak.
20: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
16: Colab.
18: World Service Sports Radio.
21: Ang taginting ng FM
16: at lakas ng AM
21: sa iisang himpilan.
16: Pinagsanib na puwersa
21: para sa mas malawak na
16: serbisyo publiko.
21: Radyo Magazine 1278.
16: Sports Radio 918.
21: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko
21: 738.
16: At Radyo Pilipinas World Service.
21: Mapapakinggan na
16: sa Capital 104.3 FM.
18: Capital 104.3.
16: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
20: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
1: Okay, we're back, no? At ngayon, meron tayong ano, medyo, ano, at okay na ba? Okay, go ahead. Sige. National Heroes Day tayo tomorrow, August 31. Bukas, August 31, 2026, Lunes, ating gugunitain ang National Heroes Day. Isang mahalagang araw para alalahanin at nawala. At, ayan, ibaba mong konti kung let's say, wala ano, hindi maibaba. Alalahanin kasi National Heroes Day bukas, kaya siyempre, papahalagahan natin yung mga nagbuwis ng buhay sa ating bayan. At kaya, bukas wala tayong pasok at it's a holiday, sabi na nga ba eh. Ayan. At isang mahalagang araw to para alalahanin at pasalamatan ng mga Pilipinong nag-alay ng kanilang buhay, tapang at paglilingkod para sa ating kalayaan at kinabukasan. Ayan. Kaya sa araw na ito, hindi lamang mga bayani ng kasaysayan ng ating alalahanin. Kasama na rin dito ang ordinaryong Pilipinong patuloy gumagawa ng kabutihan. Mga sundalo at pulis na naglilingkod, mga health worker at guro na nagsasakripisyo, mga manggagawa, driver at responder, magulang at bawat Pilipinong tapat na ginagampanan ang kanyang tungkulin. Dahil ang pagiging bayani ay hindi lamang nasusukat sa malalaking sakripisyo, minsan nagsisimula ito sa isang simpleng pagiging responsable, matulungin at makatao sa ating kapwa. At para naman sa ating mga motorista, magandang balita. Bukas, Agosto 31, isang National Heroes Day, suspendido ang expanded number coding scheme ng MMDA. Ibig sabihin, walang number coding restriction sa Metro Manila bukas. Kaya, wala tayong number coding, kaya lahat ay lalabas. Kaya, yung walang number coding restriction sa Metro Manila bukas, kaya maaaring bumiyahe ang mga sasakyang karaniwan sakop ng coding scheme. At gayunpaman, mga kababayan, kahit suspendido ang coding, inaasahan pa rin ang mas maraming biyahero. Dahil holiday, kaya kung kinakailangan bumiyahe, maglaan ng sapat na oras, maging alerto sa kalsada at laging sundin ang traffic rules at regulasyon. Sa pagunita natin sa National Heroes Day, tandaan natin ang pinakamagandang paraan para sa parangalan ang ating mga bayani ay ang ipagpatuloy ang kanilang ipinaglaban ang isang ligtas, mapayapa, responsable at magkakaisang Pilipinas. Ayan, okay. At nasa linya na po natin si Miss Peachy De Leon, spokesperson ng QDRRMC. Okay. Magandang hapon sa inyo, Miss Peachy De Leon. Si Vance Fernandez po ito.
22: Magandang hapon po, Ms. Vance. Hello? Hello?
1: Hello, ma'am. Magandang hapon po sa inyo.
22: Yes, magandang hapon po, Ms. Vance.
1: Yes, ma'am. Go ahead. Ano po ang latest natin ngayon dyan? Yes, ma'am. Go ahead.
22: Okay po. Sa Quezon City po, wala na po kaming reported na flooded areas. Subsided na po lahat. Although, meron pa rin po kaming mga evacuees. So, we still have 6,497 families, totaling to 22,463 individuals. Mm-hmm. Bale, 106 po ang evacuation centers namin. Ang affected barangays ay 46 out of 142 barangays.
1: Hmm. So, Marato, nilika sila saan sa mga lugar na to ng mga barangay, especially, ma'am?
22: Sasabihin ko po lahat?
1: Yes, ma'am.
22: Sige po. Opo, okay po. District 1 po, we have Santo Domingo, San Antonio, Santa Cruz, Balingasa, Manresa, Masambong, Talayan, Project 6, Bagong Pag-asa, Katipunan, Del Monte, Damayan, Bahay Toro, Nayong Kaunduran, and then District 2 is Bagong Silangan, Batasan Hills, Commonwealth, Payatas. District 3 po, Bagong Bayan and Matandang Balara. District 4, Rojas, Pinagkaisahan, Tatalon, Doña Imelda, Kalusugan, Old Capitol Site. And District 5 po, Santa Lucia, North Fairview, Fairview, Pasong Putik, Santa Monica, Novaliches Proper, San Bartolome, Bagbag. And then District 6 po is kasama po ang Barangay Gulod and Kaligayahan. And then District 6 po is sa Uyo, Kulyat, and Talipapa.
1: Mm-hmm. So, ibig sabihin, marami pong evacuation center sa Lungsod Quezon na kasalukuyang pong tinututukan ng QCDRRMC.
22: Yes po. Nakatutok po, nakamonitor, and inaalagaan po namin ang lahat ng evacuees. They are being served hot meals po, breakfast, lunch, and dinner with clean drinking water. Meron din pong city health and city vet po nandoon po sa mga evacuation center monitoring the physical and mental health po of all the evacuees.
1: Ma'am, since nabanggit nyo na wala na pong baha, mga kailan po sila maaaring makauwi o magsibalik sa kanilang mga tahanan?
22: Yun pong mga ilang na barangays na medyo maliit lang po yung evacuees, naka-decamp na po sila, nakabalik na po sila.
1: Mm-hmm.
22: Yung iba naman po, dahil wala pa naman pong clear na update kung talagang okay na po yung weather situation, wala pa pong advisory kung pwede na po silang bumalik sa kanilang mga tahanan.
1: Sino-sino po ang mga nagsisitulong sa inyo, mga ahensya? Para,
22: Kasama po namin during yung kasagsagan po for search and rescue and for preemptive evacuation po, nandyan po ang QCPD, PNP po, Bureau of Fire, ZOS, meron pong ibang from AFP, and then yung iba't ibang ahensya po ng Quezon City Government like Department of Public Order and Safety, Traffic Management, Engineering Department, City Health, SSDD po. Yan po.
1: Mm-hmm. So, how about DSWD, ma'am? No? Nagbigay rin ba sila ng tulong, Dian?
22: Yung isang briefing po namin, meron po yatang isang evacuation center na nagbigay po ang DSWD po.
1: Mm-hmm. So, ma'am, usually, estimate nyo mga ilan yung mga parang ni-rescue ninyo?
22: Yung mga rescue po, mga na-stranded po yun eh.
1: Yes,
22: hindi naman not necessarily po na nadala sila sa evacuation center. Mm-hmm. Rescue in the sense po na some of the evacuees are done po ng preemptive and forced evacuation po dahil po nung kasagsagan na magsispilling na po yung La Mesa Dam and tumataas na po yung San Juan River.
1: Mm-hmm. So, ma'am, usually, mga ilan yung mga natulungan nyo dyan? Usually ba, mga 6,000 ba umaabot?
22: Kung ibabase po natin sa evacuees, 6,497 families po yon na pumapatak na 22,463 individuals po. Hindi pa po dun kasama yung mga na-stranded at iba pa po kung mga emergency situations during po ng kasagsagan ng habagat po.
1: Mm-hmm. Well said, ma'am, no? At maganda, no, ang nagawa ninyo diyan MC, ma'am, MC or D? Miss Peachy De Leon.
22: QCDRRMD po.
1: AMD. Kasi ma'am, nakalagay sa akin D. Department pala yan, ma'am. Ma'am, any Apa. Parting message dito sa inyong mga kababayan? At salamat din sa tulong na ginawa ninyo dyan sa sakop ninyo.
22: Opo, ang message lang po, pag any emergency po, mag-dial lang po sa hotline ng QC, dial 122 po. Tapos, for any weather update, check lang po sa FB page po ng QC government. At paalala lang po sa mga magulang na may mga anak at nakatira malapit po sa mga waterways, katulad ng ilog, mga creek po, huwag po sana nating papayagan ang ating mga anak na maglaro or lumangoy po. Dahil iwas po tayo sa aksidente or baka malunod po sila at makaiwas po sa mga waterborne diseases po like leptospirosis po.
1: Mm-hmm. Well said, ma'am. Miss Peachy De Leon, salamat sa inyong oras. At sana, ma'am, no, lagi namin kayong tatawagan para sa mga update po dyan sa inyong lugar.
22: Okay po, wala pong problema.
1: Okay, maraming salamat po. Yan si Miss Peachy De Leon, spokesperson ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Department daw, not council, sabi niya. Okay, yan. At lapit na, no, ang ating pagtatapos. So, by next Sunday, see you, no. At batiin ko lang ulit ng happy birthday si Sir Alan Alyanige. At si Ma'am happy Irene birthday! Dumlao ng DSWD. Ayan, Asek Irene. Yes, okay. At so next week, see you. Pero batiin muna natin ang ating tech. Si Engineer Orly, Orlando B. Lopez. Lopez ba siya o Trinidad? Orlando Lopez. Anyway, si May Vidania. Ice Adan at si Joy Timidan syempre, at susunod na para sa ating news update si Mr. Albert Sebastian. Good day!
0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 4:57.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. DPWH na nawagan sa pagbawas ng basura para maiwasan ang pagkasira ng mga pumping stations. Ang detalye live mula kay EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ipinanawagan ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa publiko na maging responsable sa pagtatapon ng basura kasunod ng matitinding pagbaha na naranasan sa Barangay Tumana, Marikina City. Sa isinagawang inspeksyon sa isang pumping station sa lungsod, ibinabala ng ahensya ang matinding banta ng mga basurang humahadlang at sumisira sa mga makinaryang nagbubomba ng tubig baha palabas ng komunidad. Paigan natin ang bahagi na naging pahayag ni Secretary Vince Dizon.
4: Kapag may mga basura at yan nahihigop ng bomba, malaki ang chance talaga na kasira. Pero wala tayong magagawa. Hanggang naman hindi tayo mag-operate ng bomba natin kung may basura, eh lagi naman may basura. So we just have to deal with these situations, but we have to find a way to lessen the threat.
3: Ayon sa kagawaran, bukod sa mga plastic at karaniwang kalat, nakabara rin maging ang malalaking troso ng saging sa mga intake ng pasilidad. Kaya naman tuloy-tuloy ang apela ng pamahalaan sa komunidad na makipagtulungan upang maiwasan ang pagpalya ng flood control infrastructure sa panahon ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, EJ Lazaro. Armed Forces of the Philippines hinimok ang BARM voters na huwag matatakot sa halalan. May ulat si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Hinikayat ng Armed Forces of the Philippines ang mga botante sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na huwag matakot at gamitin ang kanilang karapatang bumoto sa kauna-unahang parliamentary election sa rehiyon. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francil Margaret Padilla, makasaysayan ang halalan dahil mahigpit itong minomonitor ng international community kabilang ang United Nations. Sinabi ni Padilla na mahalaga ang parliamentary election sa pagpapatuloy ng peace process at pagpapatatag ng pamamahala sa Bangsamoro. Pangungunahan ng COMELEC ang election preparations habang nakatutok ang PNP sa law enforcement at ang security forces sa peace and order. Samantala, hinigpitan ng mga otoridad ang seguridad sa rehiyon kasunod ng nangyaring pananambang sa chief minister ng BARM. Dinagdagan ang checkpoints at security measures sa mga sensitibo lugar upang matiyak ang ligtas, mapayapa at mapagkakatiwala ang halalan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, hinimok ni House Trial Spokesperson at Impeachment Advisor Robert Ace Barber sa media, social media vloggers at mga spokesperson na gawing mas maikli at mas madaling maintindihan ang mga ulat tungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Barbers, mahalagang gawing simple ang pagpapaliwanag ng mga teknikal at legal na usapin upang hindi mawala ng interes ang ordinaryo mga Pilipino sa paglilitis. Sinabi niya na nasa 20th hearing day na ang impeachment trial kung saan malaking bahagi ng mga pagdinig ang makailan ay nakatuon sa Article 1 at sa mga dokumento, audit rules at proseso sa confidential funds. Aminado si Barbers na maaaring mainip ang publiko sa mahabang pagdinig lalo na kapag technical o legal ang mga tinatalakay. At pangwakas, balita sa lalawigan, higit sa 1,000 sugarcane farmers sa Hinigara, Negros Occidental na apektado ng RSSI infestation. Tumanggap ng ECT assistance mula sa DSWD NIR. Mula Radyo Pilipinas, Iloilo, si Marian Grace Serenieta sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: tumanggap ng emergency cash transfer o ECT assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Negros Island Region ang 1,433 na sugarcane farmer sa Hinigaran Negros Occidental na naapektuhan ng Red Striped Soft-Scale Insect o RSSI. Umabot sa 14,795,725 pesos ang kabuuang ECT assistance na ipamahagi sa mga apektadong magsasaka. Layunin ng ayuda na matulungan ang mga lokal na sugarcane farmer na matugunan ang kanilang agarang pangangailangan at mabawasan ang epekto ng RSSI infestation sa kanilang kabuhayan. Bahagi rin ang pamamahagi ng ECT sa patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na magbigay ng agarang tulong sa mga apektadong sektor bilang tugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matulungan ang pangangailangan ng mga komunidad na apektado ng mga suliraning pang-agrikultura. Patuloy naman ang pagsasagawa ng DSWD-NIR ng payout sa iba pang bahagi ng rehiyon na apektado ng infestation. Para sa Bagong Pilipinas, Mayan Grace Araniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
10: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
9: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
11: Rice farmer sa kabisabal farmer po ako pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor.
10: Pati bamboo?
9: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
10: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
12: Nung natutunan ko po yung paggawa.
13: Sino nagturo
12: sa? Nag-training po kami sa DOST.
13: Sa DOST.
9: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
14: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko,
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga,
5: trending issues na pinag-uusapan,
6: mga programang aabangan,
7: agahan ang kahapunan,
8: 66 Informasyon,
9: GIS, your general information station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko,
1: Radyo Pilipinas.
11: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, tibig ang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalani. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy, tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. The Level sa Radyo Magazine 1278.
12: Magandang Miyerkules ng hapon, mga kaaklat tambayan! Kumusta po kayo? Welcome po sa ating aklat tambayan ng Read Pinoy ng National Book Development Board. Kami po inyong napapakinggan sa Radio Magazine 1278 kHz, sa The Capital FM, at inyong sabayang natututukan via Facebook live stream sa Radio Magazine at NBDB Philippines. Ako po si Lowell Alojado mula sa Strategic Communications and Exhibitions Division ng National Book Development Board.
13: Magandang hapon, Sir Lowell, at magandang hapon sa ating mga kaaklat tambayan. Nakatutok man kayo sa Radio Magazine, The Capital FM, o kaya naman via Facebook live stream, pagbati po ng isang magandang hapon, mga Karipinoy. Isa na namang oras ng makabuluhang kwentuhan at talakayan kasama ang National Book Development Board, the Book Authority of the Philippines. At ang ahensyang nagsusulong sa industriya ng paglalathala sa bansa at nagtataguyod sa kultura ng pagbabasa at pagsusulat. Ako po si Gab Barroso at muli, welcome po sa ating aklat tambayan, ang Read Pinoy.
12: Panibagong episode na naman ng ating pagsasaluhan ngayong hapon. Ano? Sa ating aklat alert, tuloy-tuloy po ang ating paghahatid na ng maiinit at kaabang-abang mga exciting opportunities para sa ating mga creatives and publishing stakeholders. Samantala sa Creator Spotlight, makakasama natin mamaya si Ginoong Josue Mapagdalita. Siya po ay isang manunulat at may akda ng librong Kilometer Mula sa Kilometer Zero at Still Here. Pero bago yan, narito muna ang ating mahalagang paanyayat ganap tungkol sa ating local creative at publishing industry.
14: Aklat alert!
12: Tuloy-tuloy pa rin po ang pagtanggap ng nominasyon para sa 44th National Book Awards. Sa pangunguna ng National Book Development Board at ng Filipino Critics Circle, kinikilala po ng NBA or ng National Book Awards ang pinakamahuhusay ng mga librong Pinoy sa iba't ibang division at kategorya. Bukas sa mga nominasyon, para sa mga aklat na nailimbag o inilimbag sa Pilipinas noong 2025 ng mga Filipino publisher at mga individual na rehistrado sa NBDB. Nahati sa dalawang division ang National Book Awards. Una na dyan ang Literary Division, maaari pong isumite ang inyong mga nominasyon para sa mga sumusunod na genre. Nariyan ang fiction, non-fiction prose, anthology, drama and film, literary criticism and cultural studies, literary history, media studies, poetry, graphic novels and comics, and translation. Kasama rin dito, Gab, ngayon ano ang Young Adult o YA sa mga kategorya para sa Literary Division. Para naman po sa Non-Literary Division, nariyan ang Art, Professions, Social Sciences, History, Journalism, Humor, Sports, Lifestyle and Business, Food, Science, spirituality and theology at ang philosophy. Merong division din para sa mga akdang Ilocano na kahit na nasa anong genre na nailimbaga mula noong taong 2023 to 2025. Samantala may nakalawang kategorya din para naman sa best book design. Sa karagdagang impormasyon, maaari po kayong maaari niyo pong i-download ang NBA guidelines sa matatagpuan ng link sa Facebook page ng NBDB. Isumitin na ang inyong entries on or before August 31, 2026. Para sa iba pang katanungan, maaari po mag-email sa awards@books.gov.ph.
13: Ayan, Sir Lowell, napakaraming opportunities no, para magpasa ang ating mga registered publishers and authors dahil napakaraming genre. No, mapa-literary man or non-literary divisions, maski sa ibang lingwa o sa ibang wika, no, kagaya ng Ilocano.
12: Right. At saka, alam mo, exciting dyan din, gabi yung mismong awarding ceremony. No, itong nakaraang taon, yung 43rd National Book Awards natin, ginawad natin during our Philippine Book Festival.
13: At dinaluan ito ng mga national artists, no, at napakaraming ang mga bonggat bigating guests. No. So, wag mo nating palalagpasin, no, magpasa na po tayo ng ating nominasyon before August 31.
12: Malapit na, gabi.
13: This week na.
12: This week na,
13: 26 na. So, wag mo nating palagpasin. Samantala, tinatawagan ng pansin ang lahat ng NBDB registered publishers at self-published authors. Bukas na po ang aplikasyon para sa The Book Institute of the Philippines Fellowship Training Program. Ang mapipiling fellows po sa training program na ito ay sasailalim sa 5-day capacity building na nakadisenyo upang palawakin ang kaalaman ng mga publishing professionals pagdating sa foundational knowledge and practical insights hinggil sa contemporary trade publishing ecosystem. Pag-aaralan dito ang editorial and production, rights and licensing, marketing, sales, at reader engagement. Ang BIP Fellowship Training Program ay all expense paid, kabilang ang training fees, meals, at accommodation para sa mapipiling fellows. Bukas po ang aplikasyon hanggang September 4, 2026 at gaganapin naman ng face-to-face ang training sa NBDB office mula September 28 hanggang October 2, 2026, 8 a.m. to 5 p.m. Para po sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang social media page ng NBDB at para sa mga katanungan, maaari po mag-email sa bookinstitute@books.gov.ph.
12: Well, another opportunity para sa ating mga publishing stakeholders, sa ating mga manunulat in particular, lalo na yung mga registered sa atin sa NBDB kasi exclusive ito para sa kanila. Ang ganda nung itong curriculum na inihanda.
13: At syempre, yung the best dito, Sir Lowell, all expense paid. Yes. So, wala silang kailangang isipin. Dadalo lang sila at matututo no, kung paano nga ba kumikilos o kung paano nga ba yung galaw ng trade publishing ecosystem sa ating bansa.
12: Kaya sana samantalahin ito ng ating mga stakeholder na mag-apply para dito sa ating Book Institute Fellowship Program. Samantala, another exciting opportunity. Actually, hindi siya opportunity. Another exciting event na ating dadaluhan. Dahil MIBF season ng muli, mga kaaklatambayan, kaya tara na sa pinakaabangan natin ang Manila International Book Fair 2026 ngayong September 9 to 13 po yan sa SMX Convention Center dyan sa Pasay City. Sulitin natin ang pagkakataong makapag-book haul at makapag-discover or makadiscover ng mga bagong babasahin. At saka alam mo, bagay marami dito mga discounted items, mga merch, no?
13: Hindi dapat palagpas eh.
12: At sa ganito ring pagkakataon, maaari nating masuportahan ang ating Pinoy creatives at daluhan ang kanilang mga kaliwat-kanang events. Dahil marami diyang mga manunulat at mga ilustrador. Samantala, bisitahin din ang NBDB Collective Stand na magtatampok ng indie publisher and self-published authors naman. Ilalabas po namin yan soon ang listahan ng mga kwalipikadong co-exhibitors para sa NBDB Collective Stand. Maaari na rin bumili ng tickets online sa smtickets.com. Katuwang ang National Book Development Board sa mga inisyatibong gaya nito na nagsusulong sa maakdang Pilipino at sa ating local creative and publishing industry.
13: Ang bilis ng panahon, Sir Lowell, no, MIBF season na uli. No, parang last year, nasa MIBF tayo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nabubuksan. Yung mga librong binili ko, yung mga nabukhol ko last year.
12: Ako, puro sulat na sila. Puro sulat na sila.
13: Kailangan ko pa silang buksan at tanggalin sa plastic. MIBF season na. Samantala, pinagsama-sama ng Leadership Development Division ng NBDB ang site coordinators and partners ng The Buknok Project sa huling dalawang araw ng Bukod Tangi, Buknok Online Assembly nitong August 20 and 21. Sa pamamagitan ng video conferencing platform, itinampok ang online discussions at capacity building sessions. Sa ikatlong araw, itinampok ang kwentong Bukod Tangi ng The Buknok Taltal kung saan naging sentro ang pagpupunyagi ni Ginang Yasmin Encina sa pamamahala ng kanilang site katuwang ng magigiting nilang volunteers. Sa kasunod na sesyon, nagbahagi naman ang publisher, author at illustrator na si Christopher Asa ng Tofi Publishing ng kanyang karanasan sa pagbubuo ng mga kwentong pambata na umiikot sa mga lokal at pamilyar na naratibo. Binigyang diin ni Asa na ang mga Buknok site ay maaari ding lugar kung saan maaaring isilang ang mga bagong kwento at libro para sa mga kabataan at komunidad. At sa huling araw nung nakaraang Biyernes, sumentro si Ginoong Daniel Mariano, ang Chief ng Leadership Development Division ng NBDB, upang pagtibayin ang ugnayan ng mga site at ng NBDB bilang katuwang sa pagpapalakas ng kultura ng pagbabasa sa bansa. Inilatag din niya ang mga programa ng NBDB kagaya ng iba't ibang grants at awards na maaaring lahukan ng mga NBDB registered creatives. At nagkaroon din ng focus group discussion ang mga dumalo sa paggabay ni Ana Manalaysay ng REED at ni Gillian Reyes ng Policy and Industry Research Division ng NBDB. Nilayan itong talakayin na umpisahan ang tinatawag nilang Buknok Impact Study. At sa huli, nagbigay ng kanya-kanyang mensahe ang area coordinators sa kanilang nasasakupan kaalinsabay ng pagdiriwang ng ikalamang taon ng The Buknok Project. Imagine, Sir Lowell, 5 years na in The Buknok Project, no, over 100 sites na and growing sa buong Pilipinas.
12: At kasama tayo doon sa mga naging apat na araw na Buknok Online Assembly ng Leadership Development Division, particular sa kanilang The Buknok Project.
13: At ngayon naman po, panoorin natin ang naging paglalakbay ng Buknok Project sa nakaraang 5 taon.
4: Simula, gaya ng bawat aklat, nag-uumpisa ang bawat kwento sa unang pahina. Kasabay ng ating pagbuklat ng pahina, may bagong mundong natutuklasan. May mga kwentong nagbibigay ng kaalaman. At may mga istoryang nagpapaalala sa ating pagkakakilanlan. Pero paano kung ang isang libro ay hindi madaling maabot? Paano kung ang batang nais magbasa ay walang aklat na mahahawakan? Paano kung ang isang manunulat ay may kwentong nais ibahagi, ngunit walang batang makababasa nito? Dito nagsimula ang ating kwento. 2021, sa gitna ng isang panahong maraming pintuan ang nagsara, nagbukas ang National Book Development Board ng panibagong pinto, ang The Buknok Project. Isang hakbang upang mailapit ang mga aklat sa mga Pilipino at mailapit ang mga Pilipino sa mga aklat. Ang misyon na ang aklat ay para sa lahat. Sa unang taon ng programa, 52 Buknok sites ang nabuksan sa mga malalayo at hidlib na mga paaralan at aklatan, katuwang ang mga lokal na pamahalaan at pribadong institusyon. Mula sa isang munting hakbang, nagsimula ang isang mas malaking kwento, ang maihatid ang mga akdang Pilipino sa mga batang Pilipino.
8: May kabilang si Buknok Project dito ay
14: mga pili, ang mga ibatan, ito ay ang Buknok.
4: Ngunit ang Buknok ay hindi lamang tungkol sa mga libro, estante at silid. Ang tunay na Buknok ay ang mga taong nagbibigay buhay rito. Ang site coordinators na patuloy na nagbubukas ng pinto. Ang mga librarian at guro na gumagabay sa bawat batang humahawak ng libro. Ang mga local government unit na naniniwala na ang pagbabasa ay mahalagang bahagi ng isang umuunlad na komunidad. Ang mga partner at volunteer na naglalaan ng kanilang oras, lakas at puso. Sila ang mga tauhan sa likod ng kwento. Sa loob ng 5 taon, lumawak ang ating kwento. Mula sa unang 52 sites, 133 Buknok sites na ngayon, ang aktibong tataguyod ng mga komunidad ng mambabasa sa Luzon, Visayas at Mindanao. At ngayong taon, karagdagang 25 sites pa ang magbubukas. Isang mapa, maraming komunidad, libo-libong mambabasa, at bawat buknok may ambag sa mas malaking pangarap ang magkaroon ng bansang nagbabasa. Dahil ang bawat batang natutong magmahal ng libro ay maaaring maging mambabasa habang buhay. At ang bawat mambabasa ay maaaring maging susunod na manunulat, ilustrador o tagapagkwento. Kaya ang buknok ay hindi lamang nagdadala ng mga aklat sa komunidad. Nagtatanim ito ng kultura ng pagbabasa at paglikha. 5 taon na ang The Buknok Project. Naway ang ating kwentong buknok ay isang librong hindi natatapos. Hanggat may batang Pilipino, hanggat may mga mambabasa, hanggat may mga guro, librarian, paaralan, silidaklatan, lokal na pamahalaan at mga pribadong mamamayan. Hanggat may mga manunulat, ilustrador at limbagan. Hanggat may NBDB. Hanggat may mga libro, magpapatuloy ang ating kwento.
13: Maganda. Parang naiyak ako doon, sir. No?
12: Yes. Congratulations,
13: congratulations sa,
12: po. The Buknok Project.
13: Grabe, 5 years na, no? Tapos nakakatuwa kasi naalala ko last year, no, Sir Lowell, nung nag-site visit kami sa Eastern Mindanao. Mm-hmm. Talagang ramdam mo yung passion ng mga site coordinators, no, maski yung kanilang mga volunteers, na talagang itaguyod, no, yung itong buknok sa kanilang mga respective na lugar o site, no, para talagang maghatid, no, ng access, no, sa mga ng mga kwentong Pilipino sa kabataan.
12: Tama ba, kasama ka dun sa nagpunta or bumisita sa The Buknok, Ayan,
13: mm-hmm,
12: ano?
13: Mm-hmm.
12: Isa sa mga na-feature nating bukod-tangi sites. Mm-hmm.
13: Talagang iba rin yung paraan nila para magbigay ng or maghatid ng innovation, yeah, no, para talagang ihatid, no, yung kwento sa mga interactive ways, no, para mahikaya talaga yung kabataan sa kanilang komunidad na magbasa, no, at mahalin or bumuo ng kultura ng pagbabasa.
12: And aside from that, Gab, ang maganda rito kasi gumagawa sila ng ways, creative ways, mm-hmm, means para ilapit ang mga libro, hindi parang ang nangyayari kasi marami sa kanilang sa ating mga buknok site coordinators and partners, gumagawa sila ng activities outside of their buknok sites. Mm-hmm. Hindi lang talaga hinahayaan na, mm-hmm, oh, kayo yung pumunta sa amin, sila, mm-hmm, mismo ang naglalapit, mm-hmm, ng mga libro. Gaya din dito sa The Buknok Ayan na dumadayo, mm-hmm, sila sa mga remote community. Mm-hmm. Sa for example, itong Buknok Taltal naman, I remember, meron silang mga storytelling project, mm-hmm, or activities sa kanilang, mm-hmm, lugar sa Zambayan.

0: ng mga Pilipino.
1: And we do hope na sana mas marami pa yung mag-volunteer sa ating 163 na
0: book. 163 na.
1: Yes, kasi meron tayong forthcoming na 25 na book na sa open ngayon taon. Samantala, sa ibang balita, inilunsad naman ng Department of Budget and Management Central Office, katuwang po ng National Book Development Board, ang Aklatang Pinoy Book Exhibit at Selling Event sa opisina ng DBM sa San Miguel, Maynila nitong Lunes at Martes. Sabay po ito sa pagdiriwang ng DBM Central Office sa buwan ng wika. Tampok sa exhibit ang koleksyon ng mga libro ng NBDB at ang book selling ng mga kaagapay nating publishers gaya ng Central Books, Anvil Publishing, OMF Literature, Bookmark, The Filipino Bookstore, Kawangis Publishing, Lampara Books, Adarna House, Vibal at Pinoy Indie Authors. Sa pagdiriwang na ito, binibigyan pugay ang natatanging ambaga ng mga aklat sa kalinangan ng wikang Filipino at sa pagpapatibay ng ating pambansang pagkakakilanlan. Ilan lamang po ito sa mga mahalagang paanyay at ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry. Creator Spotlight na sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
4: Hala, totoo? San ka sumali?
3: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
4: Naku po! Juan! Scam yan!
3: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
4: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
3: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
4: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
3: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
4: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
3: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
5: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasan magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
4: Kaya huwag magpabudol, bes!
6: Tagling kaalaman.
7: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos man ang halian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
6: Dagling kaalaman.
8: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
9: Fake news yan! Mali!
10: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
9: Fake news yan! Mali!
11: Nakita ko sa TikTok kanina na

0: sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
2: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
3: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
4: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
3: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
4: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
3: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
5: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
6: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
5: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Read Pinoy! Kasama sina Iri Charisa Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy! Sa Radyo Magazine.
9: Nagbabalik po ang Read Pinoy, handog pa rin ng National Book Development Board. Kayo po yung nakatutok sa Radio Magazine 1278 kHz AM, sa The Capital FM at sa bayan yung natututukan sa aming Facebook live stream sa at NBDB Philippines.
10: Iba't ibang kwento ng inspirasyon ng ating mga paboritong creatives. Mga istorya sa likod ng kanilang mga akda. Yan ang ating pag-uusapan dito sa Creator Spotlight.
9: Alam mo ba ang ating special guest para sa episode na ito ay isang short story and prose poetry writer mula sa Makati City. Siya ay isang manunulat at ang kanyang mga akda ay ang mula sa Kilometer Zero o From Kilometer Zero at Still Here na naging finalist sa 2025 Akdang Pinoy Choice Awards ng The Philippine Shelf o Akdang Pinoy.
10: At ang ilan sa kanyang mga akda, Sir Lowell, ay naitampok sa The Philippine Star at Philippine Daily Inquirer. Siya rin ang founder ng Kudlit Books, isang online bookstore at soon to be a home of books from indie authors. Mga kaaklat ng bayan, kasama natin live sa studio ngayong hapon, Sir Josue Mapagdalita. Ayan, Sir Josue, magandang hapon po.
11: Hi everyone. Thank you, Sir Lowell and Sir Gav, for having me.
10: Salamat din po sa pagpapaunlak, no, Sir Josue.
9: Sir, ayan, batiin po muna ulit natin ang ating mga tagapakinig at ang inyong mga kaibigan.
11: Ayan. Hi everyone, good afternoon. So, I'm here at MBDB. So, thank you again, Sir Lowell, Sir Gab, for having me here.
9: Maraming salamat din po siya, of course, sa inyong pagpapa-unlock sa amin ng inyong oras. Sir, paano po nagsimula yung inyong naging hilig sa pagsusulat po? Ano? At saka gaano kalaki naman po yung naging ambag? Kumbaga, ng pagbabasa naman sa inyo bilang isang manunulat.
11: Malaking ambag nung pagbabasa sa akin sa pagsusulat ko. Ever since I was a child, mahilig ako magbasa ng mga libro na maliliit. Mm-hmm. Yung mga alamat ng pinya, alamat ng pakwan, ganyan. Tapos, weirdly, so, di ba yung mga generation ngayon, parang hindi masyado mahilig magbasa ng libro, yung mga kids, ganyan, unless ipo-force mo sila. Mm-hmm. Baliktad ako before eh. Ako yung nagda-demand sa mama ko na, ma, bilan mo ko niyan, ng ganyan libro, ganyan. Kasi, ang ganda ng cover, ganyan. Mm-hmm. Tapos, syempre yung, the more animated yung covers, mas na-attract yung kids, di ba? Mm-hmm. So, ganun ako na bata before. Tapos, in terms of pagsusulat naman, never ko naman siyang na-startan until nung nag-grade 6 ako. Ooh. Tapos nung grade 6 ako, oddly, ito yung time na medyo bulakbul na ako, ganyan, mm-hmm. going teenage years, so rebelde sa parents, ganyan. Tapos, yung journalism teacher namin, which happened to be my English teacher as well, kinundins niya ako na magsulat kasi napansin niya the way I wrote, mm-hmm. medyo kakaiba from
12: the normal classmates.
11: Yes, no? Ibang-iba siya. So, sabi niya, I think you would be an essay writer someday or a short story writer someday. More on sa poems, medyo tagilid ako before kasi nga, hindi ko pa alam yung mga basics ng sukat, tugma, mm-hmm. etc. Mm-hmm. Pero, syempre, that one I learned along the way naman eh. Pero, nagsimula talaga ako ng grade 6 sa essay writing tsaka sa short story writing. In fact, even if bulak-bulak ako nung grade 6, medyo sobrang baba talaga ng grades ko nun. Even English, sobrang baba. English, Filipino, sobrang baba ng grade ko, 75. Pero, weird lang din kasi nung time na yun, ako yung pinapadala ng English teacher ko that time sa mga contest when it comes to writing. So, may mga panalunan, may mga times na natalo, pero that's fine. Mm-hmm. At least nung time na yun, napagsimula ako. Tapos, pagdating nung high school, nung first year high school, na-inculcate talaga sa akin. Parang dinikdik talaga ako nung new English teachers ko noon. Hi. Mm-hmm. So, hi kay Sir Rama.
12: Hi Sir, shout out ko.
11: Hi Sir Rama. Tapos yung grade 6 teacher ko naman, si Ma'am Eng naman, na wala na po si Ma'am Eng. Mm-hmm. So, si Sir, baka nakikinig. So, siya talaga yung dumikdik sa akin na maging i-follow talaga yung mga principles mm-hmm. ng writing, creative writing, mm-hmm. formal writing, etc. So, hanggang sa nano na, na-develop hanggang sa napag-publish na ako ng libro.
12: Galing.
10: Nakakatawa, Sir Lowell, na talagang proof na it takes only one person to believe in you and to push you to pursue your passion. Tapos nakakatawa yung origin nung bata pa siya na natutuwa siya dun sa covers kaya siya nainganyo magbasa. So parang hindi applicable kay Sir Hosway yung don't judge other boys cover. No? Kasi nainganyo siya dahil sa mga book covers na yun. Ngayon naman, Sir Hosway, nakwentuhan niyo po kami tungkol sa Mula sa Kilometer Zero na isang koleksyon ng flash fiction set. No? Ano po itong tinatawag na flash fiction, mm-hmm. sir? At ano po yung naging inspirasyon ninyo sa pagbuo ng librong ito?
11: Yung flash fiction, Tagalog niya is dagli. Mm-hmm. So, si flash fiction is a short story na dahil sa short siya, it's usually less than 1,500 words. Usually kasi yung mga short stories, yung mga quote-unquote formal na short stories, mm-hmm. Yung range niya is na naglalaro sa 1,500 to 8,000 words siya. So, yung reason kaya bakit ganun, it's because para makabuo ka ng isang buong plot, mm-hmm. no? So, kumpleto yung tawag dito, yung simula, yung rising action, mm-hmm. climax, falling action, hanggang sa mag-close na yung story, di ba? Sa flash fiction kasi, it varies, right? Pero sa kind of flash fiction that I have, meron pa rin siyang buong plot, pero usually, nag-i-stay lang sa isang eksena, yung mm-hmm. istorya. Para ka nanonood ng episode ng isang series, mm-hmm. pero isang episode lang yung napanood mo. Tapos, you might be wondering, ano na yung susunod? Kasi lagi siyang may bitin. Mm-hmm. Pero, yun nga lang, syempre, dahil bitin siya, yung nang madalas feedback ng mga readers, bitin sila. So, ano nang mangyayari next, no? Pero, that's the beauty of flash fiction din eh. Kasi, flash fiction, it opens a lot of possibilities.
12: And interpretation, pagdating sa mga audience, sa mga readers natin, mm-hmm. sa mga reader natin, na ano nangyayari?
11: Opo, yan. Lagi tatanong nila. So, minsan may mga readers ako na nagtatanong, sir, tingin mo anong mangyayari sa ganitong mm-hmm. characters na to? Because, hindi ko alam, anong wala silang matinong, hindi naman sa hindi matinong ending. Matino naman yung ending, maganda naman yung pagkaka-end niya, beautiful naman yung pagkaka-end niya. Pero,
12: I would agree.
11: Ano yung next sa kanila? Pero ako lagi sinasabi sa kanila, that's up to you to decide. Mm-hmm. Yun. So, kaya marami din nagsasabi na even yung mga established writers, sometimes flash fiction is a gateway for you to start a novel. Mm-hmm. Kasi kung titignan mo isang flash fiction, it seems like an idea only. Pero, nandun yung emotions eh. Ayun, sabi ni Sir kanina, nag-uusap kami, sa isang story, nasaktan siya. What more kung mas naging fully developed siya? Siguro mas masakit siya. Ganon. Ganon siya.
12: Ayoko nang pag-usap.
10: Saka yung flash fiction, parang hinihikayat ka talaga niyang gamitin yung imagination mo. Eh.
11: Yes.
10: Kasi diba yun nga, since parang for sa ibang readers, medyo nabibitin sila or masyadong maikli para sa kanila, na i-engganyo sila na mag-isip ng possibilities pa, infinite possibilities tungkol dun sa kwento na yun.
11: Yes.
10: Ano pa yung pwede mangyari.
12: Ang tanong ko, sir, is tungkol na mismo dito sa Mula sa Kilometer Zero. Very interesting kasi, like, what comes to your mind, Gab, pag narinig mo itong Kilometer Zero?
10: Akong una kong naisip yung Rizal.
12: Yun. Ang gusto kong itanong kayo, sir, paano sumagi sa isip mo na ito, dito tayo mag-focus, ano yung naging kwento behind the book po?
11: Okay. So, medyo weird. Ito yung weird na nangyari sa akin noon. So, nung time kasi na to, mahilig ako mag-picture, ganyan.
12: Nagpo-photo walk, ganyan.
11: Yeah, photo walk. Minsan nagsi-selfie. So, saka kaganoon, ako kasi clumsy talaga ako na person.
12: May kakilala rin po ako.
11: Yeah, madali akong madapa, madali akong mauntog. Maya-maya, alam mo yung parang mapapinal destination ako palagi.
12: Pero hindi ka naman nakakatapo ng mga pagkain or soft drink.
11: Minsan, madalas.
12: May kakilala rin po kami.
11: Parang walang isang buwan na hindi ako, walang nangyayari sa akin masamang ganun. So anyway, this time, serendipity, nauntog ako sa kilometer zero marker sa Luneta. Mm. Eh, ang laki-laki niya, diba? So, parang,
10: sakit naman.
11: Kaya sabi ng kasama ko noon, laki-laki niya, nauntog ka pa dyan. Diba? So, buti sana ko nakosli lang. Mm-hmm. Pero hindi eh, isang malaki
12: niya. Yes, oo.
11: So, nauntog ako ganyan. Tapos, sabi ko, oh, shock, sige, nauntog ako ganyan. Tapos, parang nagkaroon ako ng epiphany na parang, kasi yun, ang taga, ang haba na nilakad ko before nakarating doon. Eh. So, pakiramdam ko at that time, pwede akong magsimula ng isang concept related to what happened today. Tapos this one would be related to Kilometer Zero. Tapos, when I research further, yung Kilometer Zero pala is technically connected siya sa lahat ng roads. Eh. Parang sabi nga nila, all roads here in the Philippines would always start with Kilometer Zero. Kahit saan ka magpunta, no? Mm-hmm. So, nagbabari lang siya per region. May Kilometer Zero sa Philippines or sa Metro Manila. Yung si Kilometer Zero sa Luneta. Mm-hmm. Meron sa Cebu. Meron sa Marawi. Meron even sa Batanes. No? But, kumbaga yung mga roads, yung counting nila, Kilometer 1 na nakikita natin. 1, 2, 3. Doon nagsimula lahat. Mm-hmm.
12: So, doon nang galing yung konsepto mo na, kasi doon sa nabasa kong parte ng libro, ano, papalayo siya from Kilometer Zero, right?
11: Correct po, sir. So, yung mga streets, no, they're all around technically 40 stories, no, dito sa book. So, lahat yun are 40 streets, no, that are veering away from Kilometer Zero. So, nagstimula sa Zero muna, sa Luneta Park yung first story, tapos hanggang sa umabot sa Kilometer 30. So, pinakamalayo ko napuntahan sa Muntinlupa.
12: Hanggang doon yung kilometer 40.
10: Ganda nung concept, no? Nung pinagsimulan nung concept nung kwentong Mula sa Kilometer Zero ni Sir Hoswell. So, ngayon naman, sir, maaari nyo ba kaming bigyan naman, no, ng excerpt book reading, no? mula sa Kilometer Zero.
11: Okay po, sir. So, like what I mentioned, 40 yung stories dito sa book, no? Pero I will share just one. No? So, since nasa ano tayo, Diliman. Nasa Diliman po ba tayo?
12: Lapit.
11: So, I will read the story na nasa Diliman din. So, ang title niya is Maginhawa. Based siya sa Maginhawa Street dito sa Diliman. Tanggap ko naman kung anong meron tayo ngayon. Ilang beses ko na ba itong nabulong sa sarili ko? Isa? Dalawa? Marahil ay higit pa roon. Gaya ng dami ng beses na nagawi tayo sa liblib na bahaging ito ng nayon. Marahil, ang tanging naliliwanagan lamang ng katiyakan sa mga gabing iyon ay ang taliktik na hindi ko dapat talunin. Gayunpaman, ang mahalaga ay panatag tayo sa piling ng isa't isa. Ang mahalaga ay taglay natin ang lubid na nagtatali sa mga kamay nating sapik makadama ng pulsong pumipintig laban sa bitbit nating lamig at lungkot. Anong oras na ba? Tanong mo. Saglit akong napahinto. Wala akong suot na relo at saktong side na ang baterya ng cellphone ko. Gusto mo na bang umuwi? Hatid na kita. Hindi, okay lang. Masyado mo na akong sinasanay. Eh di masanay ka. Siraulo ko talaga. Sabay agaw ng milti mula sa kamay ko. Sige na nga. Patuloy nating binagtas ang kahabaan ng manginhawa. Kung tutusin, maaari naman tayong mag-tricycle upang mas mabilis nating marating ang dorm mo sa bandang Filcoa. Ngunit tila may sariling isip na nagpasya ang paan natin na maglakad na lamang. Nilingon ko ang paligid, ang mga poste, kanto, bar at cafe. Nataglay ang pinagsaluhan nating mga alaala. Sa posting ito sa kanto ng Madasalin, naalala ko ang walang mintis na pag-agos ng luha mo noong bumagsak ka sa Mat 55. Bagay na hindi mo kayang aminin na sa tita mong nagpaaral sa'yo. Nahiya ka sa kanya dahil sa dami ng sinakripisyon niya para sa'yo. Maaari kanyang iwan gaya ng ginawa ng nanay mo. Sa lala ng kalasingan mo, pati ako ay dinamay mo sa listahan ng mga tingin mo ay abandonahin ka sa huli. Sa Rodix ay iba naman ang drama. Dito ay niyaya mo kung kumain ng paborito mong tapsilog. Huli na nang mapagtanto kong puro himutok mo pala ang bubusog sa akin. Ilang araw kasi kayong hindi nagkabati at nag-usap ng irog mo. At mula noon ay kabilang na ako sa mga pangunahing unan at sandalan mo. Napadpad ang mga paan natin sa tapat ng Jessen Pats. Bigla ka natawa at hinigpitan ng pagkapulupot ng kamay mo sa braso ko. Bakit? Tanong ko. Wala lang. Natatandaan mo naman, di ba? Ang alin? Na nag-open mic tayo dito. Ah! Nakakahiya. Ang sabi ko sa iyo noon, susuportahan lamang kita sa pagsali-sali mo sa mga open mic shows. Isang gabi, nung wala kang kasama, niyaya mo akong maging kapareha. Ikaw ang awit, ako naman ang magigitara. Sa tindi ng kaba, unang awit pa lamang ay nagkamali na ako ng kalabit sa gitara, habang ikaw naman ay nagpipigil tumawa upang maayos ka ng makaawit. Sa susunod ha, samahan mo ulit ako, sabi mo. Sa kahit saan naman, sinasamahan kita. Kulang na lang, sumunod ako sa kurso mo eh. Sus, gusto mo rin naman. Sa gitna ng biruan, napagtanto kong malalim na ang pinagsamahan natin. Walang bahid ng hiya mo kasing hinuhubo ang hapo mong kaluluwa upang buong laya mong makita ang magasa sa ibabaw ng mga latay mo. At higit sa lahat, ilang ulit ka mang biniyak ng mundo, sa akin mo pa rin nilalagak ang nalalabi mong tiwala. Sapagkat para sa'yo, ako ay nararapat. Sa wakas, ay naaninag na natin ang tila naagnas mong dorm. Gaya na ng kagawian, niyakap mo ako at nagpaalam ka, habang umiti lamang ako at hindi gumanti ng mga salita. Sa ganitong pagkakataon ko na sana nais sabihin ang nilalaman nitong kalooban ko, ngunit hindi ko pa rin kaya. Sapagkat hindi ako papayag mapigtas ang mga bagay na nagbibigkis sa atin. Kaya, aking lihim na liyag, ako man ay tumatawid sa kasukalan ng nayon at kadiliman ng daan upang ikaw ay marating, mananatiling tahimik, ikukubli, papasanin ang kirot at dalamhating bitbit ng mga salitang hindi masambit. At tulad ng dati, ako ay magsisilbing malintala mula sa kabilang panig na panonoorin, susulyapin ang pagusbong ng anino at buhay sa hagdan-hagdan mong lupain, ang iyong paraisong lukob ng mga tarangkahang matulis at pagkikinggan ng paghele sa iyo ng musika hanggang ang antok ay dumapo sa iyo matapos ang mga digmaang nilalaban mo sa buong maghapon. At kung sakaling handa na, mula sa kalawakan, ako ay bababa. Gigisingin kita at iaalay itong pag-ibig, iyumang sabihin, hindi pa. Sapagkat noon pa man ay payag na akong maghintay. Alam kong darating ang panahong magtatapat ako sa iyo, ngunit dito muna ako sa dulo ng daan maghihintay. Sa iyo, aking liyag at ginhawa, ako ay maghihintay. That's maginhawa po sa Diliman, Quezon City po.
12: Speechless. Thank you so much, sir, sa iyong pagbabahagi nitong nostalgic para kay Gab.
10: Nostalgic kasi very familiar yung mga lugar na nabanggit. Tsaka ang ganda rin nung technique no ni Sir Josue, Sir Josue, no, talagang ginamit niya sa bawat lugar, okay, merong mga kwento na na pwedeng mahugot no, yes, mula doon sa pagbisita sa mga yun.
12: So, mag-share ka naman sa amin ng siguro naging creative process mo sa pagbubuo nitong librong ito. Given na 40 40 stories, short stories, 40 flash fiction ito, gaano kahirap ba magbumuo nitong nitong mga kwentong ito, especially madaming characters. Apat na po din or 80 kasi ano yan, in pair yan I believe.
11: Opo. Actually, what's odd dito din sa book na to and what my readers kind of liked and don't like then at the same time. Yung mga characters dito walang pangalan. So dahil walang pangalan, genderless din yung mga characters. So it's up to you to ascribe kung anong gender nung characters nun. Ikaw bahala mag-decide, no? So papababae man yan, lalaki, LGBTQIA+, whatever, it applies for everyone. So that's the beauty of the short stories here in this book. And at the same time, yung creative process ko, technically mukhang siya madali kasi commuter kasi ako . So yung mga stories ko, think of them during the commute. Minsan nasa bus ako, nasa MRT, nasa jeep, doon po pasok yung mga ideas. So halimbawa dito sa maginhawa, papunta akong UP nitong time na to. So tapos palis na sana ako ng UP, kaya lang wala akong mabook na Grab, na Move It, ganyan. Tapos, at the same time, yung mga jeep doon, yung UP ikot, puno din. So, naglakad ako. So, sabi ko, kailangan maglakad pa utang MRT. So, nadaanan ko si Maginhawa. So, because of that, nagkaroon ako ng inspiration sa Maginhawa. And naalala ko yung mga dinadaanan ko dati sa Maginhawa. So, nag-take din ang inspiration from my own stories as well. Tapos, binuo ko yung story from that. So, yung ideation is madali, pero yung pagsusulat is medyo mahirap kasi ako kasi as a person, parang lagi talaga akong lubog sa work ko talaga. So, maraming mga manunulat yung talagang may free time para magsulat. Ako kasi sobrang wala akong free time. That's why also it also shaped my kind of writing na parang mabilis lang, na parang hindi ako makapag-commit sa sobrang haba gaya ng novela. So, kasi for me, hindi ako napufulfill hanggat wala akong parang output. So, kahit na yung output ko may clean, na-fulfill ako. So, at the same time, nung nabuo ko yung output, kinolect ako sila, naging 40 sila, yung libro yung naging kinalabasan.
12: Interesting. Ganda, no?
10: So nabanggit ni Sir Josue no, from ideation sa writing na medyo may kaibahan talaga no yung process na merong iba't ibang set of challenges. So ngayon naman Sir Josue, sa creative process, sa creative process mo po, ano yung tinuturing ninyong pinaka-challenging pero pinaka-excited kang gawin?
11: Ang pinaka-challenging is yung pag-experiment sa isang akda. So, say for example, dito sa Mula sa Calamity Zero. And by the way, I'm writing then the second installment, which is it's based naman in Thailand then. So, I'm always looking for ways to give contribution to not just Philippine literature but in literature in general. Yeah. Mm-hmm. So, halimbawa dito sa Mula sa Calamity Zero, tinry ko yung genderless characters. Parang nung unang hirap niya talagang sulatin. Kasi tayo kasi as readers, we're always looking for names sa mga characters kasi it's because of kailangan natin maalala sino yung which character is which, no? Pero at the same time, parang lagi naman ang ginagawa yan. So, sige, try ko na genderless characters, nameless yung characters. Let's see how it would work. At nag-work naman siya, no? For some readers, it didn't work. Pero that's okay kasi syempre
12: iba-iba naman tayo, no?
11: Oh, we can't please everyone, yeah. Right? And iba-iba tayo ng reading preferences, no? Pero may mga readers na nakita nila yung sarili nila sa mga characters because nameless sila and genderless yung mga characters.
12: That was actually my question nung binabasa ko yung first stories, no? Na okay, tapos then eventually na-realize ko, ah, ito's the intention of the author na ganito yung maging treatment.
11: Yes,
12: pagdating sa na walang gender, hindi mo anyone can identify kung sino doon sa mga characters.
11: Opo. Tapos second naman sa ano, sa experimentation is experimentation sa form. Mm-mm. So halimbawa sa maging hawa kanina, I haven't seen a short story embedding a poem itself, no, at the same time sa prose. So sabi ko gawin ko nga, no, tapos it really worked kasi parang pwede pala na ano na yung tula is a mechanism to convey a story as well, no, so inembed ko yung tula dun sa isang flash fiction.
12: Okay. Ayan, marami tayong kwento dun sa ano, no, Kilometer Zero, pero medyo mula sa Kilometer Zero, pero medyo wala na tayo oras, no? Pero puntahan natin muna, sir, itong ano, Still Here, tungkol naman saan po ito at ano po yung naging paksa at bakit napili po ninyo itong paksang ito para ibahagi sa ating mga reader?
11: Si Still Here, it's yung inspiration niyan talaga is ako, no? Oh. So, ako and yung people around me as well. Kasi, ako kasi, tawag dito, I also have my ano, mental health disorder. So, I was diagnosed, no, back in 2013, 2014. So, syempre yung mind ko laging ano din nasa clouds din sometimes, no, so sabi ko may mga days na talagang sobrang bad, no, so sabi ko if I were to get better someday, I want to inspire people as well, no, na hindi ka nag-iisa, no, na there are people who are listening to you even if you feel like no one's listening to you. Mm-hmm. So this is the message of Still Here, no, so ang gusto ko talaga sa Still Here is when you pick up this book, I want this book to be like a friend to you. Kasi this book is, while it is also a prose poetry collection, it's also a journal. So, habang binabasa mo yung mga prose poems ko sa libro, you can also write your own thoughts as well using the prompts dun sa Still Here.
12: Ayan. So, ano siya, no? Parang magsaserve siya ng dalawang purpose. Magbabasa ka niya at the same
11: tapos
12: time.
11: Tapos susulat ka at the same time.
12: Interesting. Okay.
10: Tapos ngayon naman, Sir Josway, no, pag-usapan naman natin yung Kudlit Books, no, kayo yung founder nito. Ano yung aspiration mo behind its founding? Ano yung mga dapat nating abangan, no, at dapat abangan ng viewers and listeners natin? And at the same time, if gusto niyo rin silang i-invite, kung meron po kayong upcoming projects to support your work, and tell us about any upcoming book launches or events and kung saan po nila ito makikita.
11: Okay po. So, si Kudlit Books is an online bookstore, no? So, hopefully, probably someday maging publishing house, hopefully. So medyo wild yung dreams natin.
12: Anything is possible.
11: Yeah, anything is possible, right? So syempre unti-unti nating bubuuin yung pangarap, no. Pero so far ngayon is online bookstore. So currently it houses only my books, no. But hopefully starting next year, binubuo ko na kasi, sir. So hopefully next year makapag-invite na tayo ng mga indie authors to be part of the bookstore as well, because I also have links with multiple bookshops na, no, so yung mga authors kasi yung one of their problems is wala sila access to these cafes, right, to these bookstores,
12: visibility,
11: no, tapos hindi nila kasi kilala, yeah. So sabi ko I will link you to these people, no, so that kahit nasa malayong lugar ka, you would be able to display the books in their respective shelves, no. Mm-hmm. So that's the goal talaga. So ngayon po si mula si Kilometer Zero tsaka si Still Here, they would be showcased sa Manila International Book Fair.
12: Sige, sir, invite natin yung
11: hello po. So my books mula sa Kilometer Zero and Still Here would be at the Manila International Book Fair po, no, at I think that's September
12: 9 to 13,
11: no, but personally, I will be having my book signing sa September 12, 10:30 to 12 p.m. sa Packing Sheets booth under 19 Avenida Publishing House. That's booth number 2. Let me double check, ha. Number, magkamali po kayo puntahan. So, maligaw po tayo. So, that's booth number 2, 114.
12: Ayan. Suportahan natin si Sir Josue Mapagdalita at 10 ng ating mga Filipino authors sa ating nalalapit na Metro MIBF yes. ngayong September 9 to 13 point. At andun kami. Andun ang buong
10: yes,
12: mga
10: taga-NBD. Yes, NBD. Samang collective stand.
12: Right. Maraming salamat, Sir Josue.
10: No, salamat,
12: sa,
10: Sir Josue.
12: Sa ating oras na pakikipagkwentuhan ngayong hapon sa Read Pinoy. Kaya naman sama-sama tayong ma-inspire, matuto sa ating mga sa mga kwento ng ating mga creatives at ang kilikin ang mga akda nagsasalaysay ng kwentong Pinoy dito sa Creator Spotlight.
10: Kaya naman, tuloy-tuloy lang na makitambay dito sa ating aklat tambayan para sa mga makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa local book publishing at creative industry. Tumutok lamang po kayo dito sa amin tuwing Miyerkules alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radio Magazine 1278 kHz. At live nyo rin po kaming napakikinggan sa The Capital FM 104.3, pati na rin sa Facebook page ng The Capital FM. At abangan din po ninyo ang aming replay tuwing Linggo, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radyo Pilipinas. Bukas din po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahi, kaya magpadala lamang po ng mensahe sa aming social media accounts o kaya mag-email sa communications@books.gov.ph. Muli, ako po si Gab Barroso.
12: At i-follow nyo rin po ang aming official social media account na @NBDBPhilippines sa Facebook, Instagram at TikTok. Sa ngalan po ng bumubuo ng Governing Board ng NBDB at sa lahat ng masisipag at may dedikasyong mga kawani at opisyal ng NBDB sa pangunguna ni Edie Charisse Aquino Togade, kami nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok ngayong hapon. Ako po muli si Lowa Lalohado at magkita-kita tayo next week dito sa Read Pinoy!
13: Sumayin niyo ang isang oras na makabuluhang talakayan kasama ang National Book Development Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz.
14: Mas pinalakas, pinalawak,
15: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publico, Radio Pilipinas, and Capital 104.3 Collab.
16: Collab.
14: World Service Sports Radio.
17: Ang taginting ng FM
14: at lakas ng AM
17: sa iisang himpilan.
14: Pinagsanib na puwersa
17: para sa mas malawak na
14: serbisyo publiko.
17: Radio Magazine 1278.
14: Sports Radio 918.
17: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
14: At Radio Pilipinas World Service.
17: Mapapakinggan na
14: sa Capital 104.3 FM.
17: Capital 104.3
14: the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
15: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
18: Radyo Pilipinas is on Viber.
19: Viber.
18: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
19: Receive credible news and information.
18: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
19: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
18: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
20: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
19: Radyo! Publiko
21: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
15: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
22: Lo Candelaria.
23: Patuloy na minomonitor ng Office of Civil Defense at ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang epekto ng patuloy na pag-ulan dulot ng enhanced southwest monsoon o habagat. Umabot na sa 32 ang naitalang casualties mula noong August 1, 19 ang injured at 3 naman ang nawawala. Halos isang buwan na ring nararanasan ang paulit-ulit na monsoon rains, kaya umabot na sa humigit-kumulang 2.3 million na mga pamilya mula sa 5,800 na mga barangay ang apektado. Sa monitoring ng OCD, 129 na lugar ang patuloy na binabaha. karamihan ay nasa Central Luzon, National Capital Region, Calabar Zone at Pangasinan. Patuloy ring binabantayan ang mga major river basins lalo na sa Region 3 dahil sa posibleng pagtaas ng tubig. Samantala, 523 evacuation centers ang kasalukuyang tinutuluyan ng mahigit 13,000 na mga pamilya habang patuloy ring tinutulungan ang mga apektadong pamilyang wala sa evacuation centers. Tuloy din ang relief, rescue at response operations ng pamahalaan sa mga apektadong lugar.
0: So po, tuloy-tuloy po ang ating relief operations and rescue and response operations sa mga areas na yan at naka full alert po ang ating buong puwersa, no? Kasama yung ating armed forces, yung ating mga kapulisan, yung ating Bureau of Fire, Coast Guard, yung ating Air Force, no? Na nakahanda po magkaroon ng mga airlift operations, yung ating mga other rescue asset na tinutulungan yung ating mga local government units.
23: Samantala, patuloy ang assessment sa mga nasirang infrastructure at agricultural areas. Tinatayang nasa 6.1 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura at 2.3 billion pesos naman sa agrikultura, bagamat sumasailalim pa sa validation ang mga naturang halaga. May 100 road networks at 13 tulay din ang kasalukuyang mahirap o hindi madadaanan, kaya tinitignan ng mga otoridad ang mga alternatibong paraan ng paghatid ng tulong. Sa gitna naman ng pagbaha, nagbabala ang OCD sa posibleng flash floods at mga panganib sa kalusugan kabilang ang leptospirosis.
0: Ito na yung mga kababayan natin na nasa mga river channels o nasa mga low-lying communities na flood-prone and land-prone. Ang reminder lang po namin, please remain vigilant for possible increase of water levels or flash floods. Please be ready for any evacuation anytime, no? Sa nagtawag po ang ating mga local government units, and importante po sa lahat, let us follow instructions po na binigay ng ating local government units. Let's stay alert, let's stay informed and take the necessary precautions and anticipatory actions.
23: Carlo Candelaria para sa Bayan.
1: Ipinatupad na ang mandatory evacuation sa mga binahang lugar sa Marikina dahil umabot na sa third alarm ang level sa lungsod kagabi. Agad namang umaksyon ang local government unit ng Marikina at ilang ahensya ng pamahalaan. Kumuha tayo ng update mula kay Floyd Brands. Live, Floyd, kamusta dyan?
2: Lazel, Ryan, ilang residente sa mga binahang bahagi ng Marikina ang inilikas nga dito sa May H. Bautista Elementary School matapos tumaas ang tubig sa Marikina River dahil pa rin nga ito sa tuloy-tuloy na pag-ulan, dulot pa rin ng habagat. Kagabi umabot sa 18.4 na metro ang tubig, dahilan para itaas sa third alarm ang alert level ng lungsod at ipatupad ang mandatory evacuation. Sa Barangay Malanday, nagsagawa ng rescue at evacuation operations ang mga tauhan ng AFP kasama ang mga local responder, kung saan inilikas ang mga residente patungo sa Malanday Elementary School at dito na rin nga sa H. Bautista Elementary School kung saan ako nakatayo ngayon. Samantala, bumaba na sa first alarm ang Marikina River ngayong umaga matapos humupa ang tubig, pero patuloy pa rin ang monitoring ng mga otoridad dahil sa epekto ng habagat. Nakaantabay naman ang mga ahensya ng pamahalaan at mga local responder para agad na rumesponde sakaling muling tumaas ang tubig o kailangang magsagawa ng karagdagang paglikas. Patuloy din ang pagbabantay sa mga mabababang lugar at iba pang lugar na posibleng maapektuhan ng pagbaha. Clayzel, Ryan, bukod nga sa tulong na ipinamahagi ng ating pamahalaan, may mga ilang volunteers din na nandito nga ngayon sa H. Bautista Elementary School para magpaabot din ng tulong. Makikita nga sa aking likuran na sa ngayon, nakapila yung mga evacuees para makakuha ng pagkain. At yan muna ang latest dito, balik sa inyo dyan sa studio. Clayzel, Ryan.
1: Maraming salamat, Floyd Brent.
4: Samantala, kumuha naman tayo ng update sa sitwasyon ng ating mga kababayan na apektado ng ilang araw na pag-ulan. Makakausap natin si Assistant Secretary Rafi Alejandro, ang Hepe ng Office of Civil Defense. Magandang gabi po, ASEC. Si Ryan Lisigas po ito kasama si Clayzel Pardilia ng PTV.
24: Yes, Ryan and Clayzel, magandang gabi.
4: Opo, ASEC, kumusta so far ang sitwasyon sa mga lugar na apektado ng walang tigil na buhos ng ulan? ASEC.
24: Oh, ang ating monitoring ngayong araw, no, meron pa po as of this afternoon 727 areas na still flooded. Karamihan diyan ay sa Region 3 pa rin, sa Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales. So tuloy-tuloy po ang ating operasyon para po mapaabot ang tulong lalo na dito sa mga kababayan natin na nasa mga evacuation centers or kahit yung mga nasa bahay nila, no? We are continuously coordinating with our LGUs na ma-replenish itong mga relief supplies nila.
4: Asek, marami-raming lugar yung nabanggit mo kanina, pero so far, ilan po yung bilang ng mga residente na naapektuhan at ilan sa kanila ngayon ang nananatili sa mga evacuation centers at yung ibang nanatili sa mga iba't ibang bahay ng kanila ng mga kamag-anak? Asek?
24: Opo, meron pong around 35,000 families po sa 1,115 evacuation centers na inoperate ngayon ng DSWD at mga local government units. And that is in addition to the 13,400 families na siniserbisyuhan natin na nasa labas ng mga evacuation centers or doon lang sa mga kamag-anak nila. So medyo marami-rami po ito, halos 50,000 families, and karamihan dyan ay nasa Region 3 dito sa Calabarzon and of course yung areas ng Region 1.
4: Asek, I understand merong mga ilang individual ang hinahanap ngayon, particular na dyan sa may bahagi ng Tarlac. Kumusta po so far? Ilan po yung data natin when it comes to missing, mga nasaktan, nasugatan dahil dito sa mga pag-ulan na ito, Asek?
24: Oh, as of today, meron tayong official na 32, no? But umpisa kahapon, meron tayong for validation or confirmation, 13 na additional dead casualties. And apat na missing, yung sa Tarlac, ano? Yung dahil sa nag-collapse na Agana Bridge. Pero meron tayong reported casualties sa Zambales, meron sa Tarlac at saka sa Pampanga. But again, these are still subject for validation and confirmation. Kaya hindi pa natin naidagdag doon sa 32 na reported casualties.
4: Mm-hmm. Asek, marami-raming mga lugar yung apektado. Anong probinsya po yung talagang pwedeng masabi natin na talagang doon ibinuhos ang ulan at sobrang taas ng tubig baha, Asek?
24: Oo, dalawa, no? Yung nakikita natin, yung Pampanga, Tarlac, and Zambales. Doon po ang concentration ng tubig. But meron pong apektado dyan sa Region 1, yung Pangasinan. So tuloy-tuloy pa po ang ating assessment. But again, dito sa Region 3, dito po nagrabihan yung sobrang baha, ano? Sa Pampanga, Tarlac, and Zambales, and Tarlac area.
4: Mm-hmm. Sek, I understand, sabi ng PAGASA, magtutuloy-tuloy pa yung mga pag-ulan at dahil dyan, posibleng hindi pa humupa agad yung mga pagbaha sa mga lugar. Kumusta, Asek, yung tulong na ipinaapabot natin doon sa mga apektadong residente dahil sa mga pag-ulan na ito, Asek?
24: Oo, nasa 1.7 billion na po worth of assistance ang binigay natin. Karamihan dyan yung ating family food packs galing sa DSWD and other relief assistance na nanggaling sa OCD at iba't ibang local government units. So meron po tayong binigay na additional na 16.4 million worth of non-food items para sa mga apektado nating kababayan. So again, meron pa po tayong sufficient supplies, no? Meron pa po tayong 2.2 billion pieces ng family food packs and meron tayong close to 2.3 billion standby fund. DSWD pa lang yan, hindi pa po kasama yung mga ibang ahensya dyan tulad ng OCD at DOH para sa mga medical supplies and mga local government units natin.
4: Asek, that's good to hear na meron pa tayong standby fund para doon sa mga residente mga kailangan. Pero may mga lugar pa rin po bang Asek na hindi pa naabot ng rescue at relief teams dahil sarado yung mga daan, Asek?
24: Wala naman talagang isolated, no? But these are just areas na hard to reach. Ibig sabihin na yung hindi ka agad mapuntahan, but kaya naman, no? Meron lang tayong mga ginagamit na alternate routes and as soon as mag-clear yung weather, we will be using yung mga helicopters natin to deliver relief items sa mga hard-to-reach areas. But so far, wala po tayong totally isolated na area at lahat naman po ay kayang abutin ng mga tulong. Ang ginagawa po natin ngayon ay nagre-replenish na lang tayo doon sa mga not preposition na ng DSWD kasi nagamit na rin ito. Kailangan lang po i-replenish ito kasi good for 3 days po ang ating family food pack. So kailangan po every 3 days ma-replenish yung supplies natin.
4: Mm-hmm. Asek, ano po yung pinakamalaking hamon ngayon sa mga first responders natin, Asek?
24: Oo, unang-una itong ating road clearing, ano, kasi marami pa ring area na may mga landslide and yung pagbaha, no? So yan po yung access natin, kailangan po double time ang road clearing natin, and of course yung pagre-replenish natin ng mga relief items sa ating mga strategic areas. So yan po, may mga sasakyan naman tayong gagamitin, kailangan lang po iplano ito ng mabuti, at may mga alternate routes naman tayong pwedeng gamitin, and other means, no, like helicopters and yung ating mga sea vessel na pwedeng gamitin kung mataas pa po ang tubig.
4: Very well said. Siguro, Asek, mensahe na lamang po sa ating mga kababayan, particular na yung mga lubog pa rin sa tubig baha hanggang sa mga oras na ito, Asek.
24: Oo, ang mensahe lang namin is let's stay alert, no? Makinig po tayo sa mga abiso at sumunod sa mga babala na ini-issue ng ating mga authorities. Rest assured po na lahat po ng ahensya ng gobyerno ay naka-full alert. Lahat po ng tulong ay ginagawa po namin para ma-augment yung ating mga local government units para makarating kaagad ang tulong na dapat maibigay sa ating mga kababayan. Yan na lang, yan naman din po ang utos ng ating Pangulo, si Pangulong Marcos, na dapat lahat po kami ay on the go, no? We anticipate what is needed on the ground, and we continue with our operations para po mapabilis itong tulong natin and mamitigate further yung further effects nitong habagat natin.
4: All right, maraming salamat Assistant Secretary Rafi Alejandro ng OCD. Magandang gabi po.
24: Maraming salamat Ryan and Chrisel.
22: Mabilis na rumisponde ang Philippine Red Cross sa mga lugar na tinamaan ng landslide at baha. Kabilang dyan ang paguho ng lupa sa Subic kung saan dalawa ang nasawi. Yan ang ulat ni Floyd Brands.
3: Agad na nagpakalat ang Philippine Red Cross ng ambulansya at emergency response team matapos ang packet landslide sa Tipo Technopark, Subic Bay, Freeport Zone, Zambales. Nagsagawa ang mga responder ng on-site assessment at nagbigay ng agarang tulong sa mga apektado matapos makumpirmang may nasawi at mga nasugatan sa insidente. Ayon kay PRC Chairman at CEO Richard Gordon, naka-alerto ang kanilang mga team para tumugon sa mga insidente kaugnay ng masamang panahon at mapanganib na kondisyon. Iniligtas ng Philippine Red Cross ang 13 residente kabilang ang mga bata at isang buntis sa sityo Tumana, Barangay Bagong Silangan, Quezon City, bandang hating gabi. Aabot sa 13 individual ang ligtas na na-rescue matapos maapektuhan ng pagbaha ang lugar. Patuloy namang minomonitor ng PRC ang sitwasyon at naka-alerto para magbigay ng karagdagang tulong kung kinakailangan. Nag-deploy ang Philippine Red Cross ng amphibious rescue vehicle sa Central Luzon para palakasin ang isinasagawang rescue, evacuation at relief operations sa mga binabahang komunidad. Bandang alas 9 ng gabi, patungo na ang sasakyan ng PRC Olongapot Chapter kasabay ng iba pang emergency response vehicles. Floyd Brands para sa Bayan.
4: Nagpapatuloy ang pagsisikap ng pamahalaan na mapababa ang baha sa Tondo, Maynila, kasabay ng paghahanap ng solusyon sa mga problemang nakakaapekto sa mga operasyon ng mga pumping station. Yan ang ulat ni Gob Villegas.
5: Nagsagawa ng inspeksyon si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila matapos makaranas ng hanggang bewang na pagbaha ang mga residente habang bumubuhos ang walang tigil na ulan dahil sa habagat. Dito ay napag-alaman ng kalihim sa mga residente pati rin sa kapitan ng barangay na ninakaw ang mga specialized cables ng pumping station na nakakonekta sa generator at sa linya ng kuryente dahilan upang hindi ito gumana.
6: Very specialized yung equipment dito eh. Hindi yung basta-basta. Kaya nagpatulong ako kay Kap, nagpapasalamat ako sa tulong ni Kap. Hahanapin namin yung nagnakaw dito tapos papagubgub ko muna doon bago ikulong. Para maramdaman niya kung ano yung hirap ng mga kababayan natin dito na dahil sa simpleng papakigurang niya yung wire, nagkantapirwi-pirwi siya doon. Hindi natin napagana yan. Hindi naman pwedeng bilhin sa hardware lang yung mga kapalit na wire na mga yan. Eh, hindi gumana to. Inabutan tayo ng ulan kahapon. Bumaha dito hanggang bewa.
5: Iniulat rin ng kalihim na napagana muli ang pumping station kaninang alas 5 ng umaga matapos magpadala ang MMDA ng mobile pump para mabawasan ang pagbaha sa lugar. Muling iginiit nito na patuloy na nagsisikap ang pamahalaan na masolusyonan ang pagbaha na nararanasan sa Kalakhang, Maynila.
6: Alam ko marami naman talagang pagkukulang yung gobyerno. Inaamin ko naman yun eh. Kaya nga inaayos natin eh. Kaya wala tayong tigil na pag-aayos itong mga problemang dinatnan natin dito eh. Pero huwag naman magnanakaw yung mga kababayan natin, di ba? Kasi yung maliit na wire nun, laking perwisyo nun dito.
5: Dahil sa insidente, magtatalaga na ang DPWH ng mga tauhan mula sa Philippine Coast Guard upang bantayan ang pumping station. Ayon kay Barangay Chairperson Joseph Lipasana, malaking tulong ang pumping station sa kanila para hindi bahain ang kanilang lugar.
7: Dalawang linggo lang po yung natutuwa kami.
8: Okay.
7: Natumatakbo nga po yan. Nawala po talagang bang nangyari.
5: Magsasagawa rin ng investigasyon ng DPWH kung sino ang nasa likod ng pagnanakaw ng mga kable sa nasabing pumping station. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
22: Sinibak ni Public Works Secretary Vince Dizon ang hepe ng Maintenance Division ng Las Piñas Muntinlupa District Engineering Office. Sa memorandum na ipinadala ng DPWH kay Engineer Loreto Balena Jr., sinitang umano'y mabagal na pagtugon sa kalamidad at pagpapabaya sa tungkulin. Kasunod ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na linisin ang hanay ng mga opisyal at paigtingin ang disiplina ng mga kawani ng ahensya. Inatasan ng DPWH si Balena na ayusin ang lahat ng nakabinbin pang dokumento sa kanyang tanggap at tiyakin ang maayos na turnover.
4: Samantala, nagpapatuloy ang pagtugon ng DPWH sa mga lugar na binabaha at nakakaranas ng pinsala sa infrastruktura dahil sa walang tigil na pagulan mula sa pagdadagdag ng mobile pumps sa Marikina City hanggang sa pagpapatibay ng Gumuhong Aquino Bridge sa Tarlac City. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
5: Ininspeksyon ngayong umaga ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang Tumana Pumping Station sa Marikina City. Matapos magkaroon ng hanggang dibdib na pagbaha kagabi bunsod ng walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat. Dito ay inalam ng kalihim sa ilang residente ang kanilang naranasan. Napag-alaman na hindi kinaya ng mga pumping stations ang volume ng tubig na ibinuhos nito kagabi. Ipinag-utos rin ng kalihim na magdagdag ng mobile pumps sa tuwing bubuhos ang matinding ulan upang matugunan ang naranasang pagbaha ng mga residente mula sa Barangay Tumana at Barangay Malantay.
6: Kailangan dagdagan itong mga bombang ito. Itong mga bombang ito, na ikan itong bombang ito, dalawa?
9: Dalawa po na.
6: Dalawang bomba. Kailangan idodoble natin yung capacity, essentially. So sabi ko, in the meantime, kasi hindi na natin alam kung yung nangyari kahapon, mangyayari na naman next week, mangyayari na naman sa susunod na buwan, hindi natin alam eh. Iba na klima ngayon eh.
5: Ipinag-utos rin ng kalihim ang paglalagay ng gate sa gap ng flood wall upang hindi pumasok ang tubig mula sa Marikina River.
6: Masasara yung gap kapag mataas yung tubig, isasara. Kapag mababa yung tubig, bubuksan para may access pa rin. So, agree yung mga Japanese partners natin. In fact, yun daw talagang initially na plano, pero hindi na implement, no? Kasi nga gustong bukas yun. Ngayon, ganun na ang gagawin natin.
5: Pinapapalitan rin ng kalihim ang mga bahagi ng floodgate na ninakaw ng ilang kawatan na nakaapekto sa operasyon ng pumping station. Kaya naman, may babala ang kalihim laban sa mga nagnakaw.
6: Pagsabihan nyo na lang, yung mga kababayan natin ditong loko-loko na pag nanakaw sila, papakulong natin. No? So, ninakaw daw. So, ang sabi ko, agamin na kung ano yung mga nawala, ninakaw, at pagitan na agad-agad.
5: Samantala, ipinag-utos na rin ni Secretary Dizon ang tuloy-tuloy na structural assessment at paglalagay ng barikada sa gumuhong bahagi ng Aquino Bridge sa Tarlac City, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang pagdugon sa mga nasirang infrastruktura matapos itong gumuho dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat at malakas na agos ng tubig sa Tarlac River. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
4: Umabot na sa mahigit 400 lugar sa Luzon ang nakaranas ng pagbaha dahil sa patuloy na pag-ulan na dala ng habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, apektado ang mga lugar sa Region 1, National Capital Region, Central Luzon at Calabarzon. Mahigit sa 8 milyong katao ang apektado. Mahigit sa 13,000 rito ang nasa evacuation centers. Nakapamahagi na ang DSWD, OCD at mga lokal na pamahalaan ng 1.65 billion pesos na halaga ng tulong.
22: sanibwersa na ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa paghatid ng tulong sa mga nasalanta ng baha. Iyan ang ulat ni Carlo Candelaria.
23: Sa gitna ng matinding pag-ulan dulot ng enhanced southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng bansa, nagpapatuloy ang pagtugon ng pamahalaan sa mga apektadong komunidad. Sa Central Luzon, nag-deploy ang Armed Forces of the Philippines ng mga tauhan, sasakyan,

0: at security support para matiyak ang ligtas at maayos na pagdating ng tulong sa mga nangangailangang komunidad. Ang Department of Social Welfare and Development naman nagpapatuloy ang pamamahagi ng food at non-food assistance sa mga apektadong komunidad. Sa Lubao, Pampanga, namahagi ang DSWD ng hygiene kits, ready-to-eat food, sleeping kits at kitchen kits sa mga pamilyang lumikas dahil sa malakas na ulan. Nag-deploy din ito ng mobile kitchen para maghatid ng mainit na pagkain sa mga evacuees. Sa Porac, Pampanga, naghatid naman ang ahensya ng hygiene kits, ready-to-eat food, sleeping kits, modular tents at family food packs sa mga pamilyang naapektuhan ng landslide. May mobile kitchen din para sa mga pansamantalang nanunuluyan sa evacuation center. Sa Pangasinan, tuloy ang distribution ng kahon-kahong family food pack sa mga komunidad na naapektuhan ng habagat at mga nagdaang bagyo. Sa Benguet, matapos ang soil erosion na nakaapekto sa ilang bahay sa La Trinidad, naghatid ang DSWD ng ready-to-eat food at patuloy ang isinasagawang assessment sa mga apektadong pamilya. Kasabay nito, patuloy ding nagre-replenish at nagpa-preposition ang DSWD ng relief supplies sa mga rehiyon para mas mabilis na maipamahagi ang tulong sakaling magkaroon pa ng mga bagong kalamidad. Sa kabuuan, umabot na sa 2.3 million family food packs, halos 15,000 non-food items at mahigit 23,000 ready-to-eat food ang naipamahagi sa mga lugar at pamilyang apektado ng habagat. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na pinaiigting ng mga ahensya ng pamahalaan ang paghahanda, relief operations at koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan para agad na matugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino sa panahon ng kalamidad. Carlo Candelaria para sa Bayan.
1: Bumaba ng level ang tubig sa La Mesa Dam matapos umapaw dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Ganito rin ang sitwasyon sa ilang mga dam sa Luzon na una nang nagpakawala ng tubig. Yan ang ulat ni Floyd Brez.
2: Hanggang kaninang alas 8 ng umaga ay umaapaw pa rin ang La Mesa Dam. Sa pinakahuling monitoring, nasa 80.24 meters ang taas ng tubig sa La Mesa Dam na mataas sa spilling level na 80.15 meters.
3: Diretso Tulyahan River ang tubig na umaapaw sa La Mesa Dam.
2: Kabilang sa mga apektadong lugar ang ilang barangay sa Quezon City, kabilang ang Fairview, Barangay Commonwealth, Lagro, Bagbag at Novaliches area. Apektado rin ang ilang barangay sa Valenzuela City, Malabon at mga lugar na malapit sa ilog sa Caloocan at Navotas. Patuloy naman ang pagpapakawala ng tubig sa Ambuklaw Dam. Hanggang kanilang alas 8 ng umaga, tig 2 metrong lawak ng 4 na gates pa rin ng Ambuklaw ang bukas at nagpapalabas ng tubig na mahigit 265 cubic meters per hour. Ang tubig mula sa Ambuklaw ay bumababa muna sa Binga Dam sa Itogon, Benguet at papunta ng San Roque Dam sa Pangasinan. Dahil dito, kabilang sa mga apektadong lugar ang mga komunidad sa Benguet at ilang lugar sa Pangasinan na malapit sa Agno River. Bagamat nabawasan ang level ng tubig sa Ipo Dam sa nakalipas na magdamag, nananatiling bukas ang isang gate nito para magpalabas ng tubig. Gayunman, bumagal na sa 15 cubic meters per hour ang bilis at dami ng pinapakawalang tubig. Kalimitang binabaha ang mga lugar na malapit sa Angat Dam River sa Bulacan. Kabilang dyan ang Norzagaray, Angat, San Rafael, Bustos, Baliwag, Plaridel, Bulilan, Kalumpit, Paumbong at Hagonoy. Mahigit 3 metro pa ang nadagdag sa level ng tubig sa Angat Dam sa nakalipas na magdamag. Nasa 198 meters na ngayon ang level ng tubig sa Angat na kung matatandaan na bumagsak sa critical level nitong unang bahagi lamang ng Agosto. 12 metro na lamang ay maaabot na ng Angat Dam ang high water level na 210 meters. Lloyd Brenz para sa Bayan.
4: Nakatutok si Pangulong Ferdinando R. Marcos Jr. sa pinakahuling lagay ng panahon at epektong iniwan nito sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, Palace Press Officer, minomonitor ng Pangulo ang kalagayan ng mga residenteng apektado ng kalamidad. Una na rin inatasan ng Pangulo ang mga ahensya ng pamahalaan na tiyakin ang kaligtasan at bilisan ang pagtugon sa pangangailangan ng mga naapektuhan ng sama ng panahon. Abangan, mahigit 8 barangay sa buong bansa lubog sa baha dahil sa walang tigil na pag-ulan nitong mga nakalipas na araw.
1: At panukalang batas na layong maiwasan ang flood control scam inihain sa Senado. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.

0: PBBM at Work. Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie, Jafar Chu, Jules Gia, at Angelique Lazo.
1: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
0: Sentro Balita, alauna ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Lagay ng bagyong Pilandok at Habagat. Mula po yan kay PAGASA Weather Specialist Charmaine Varilia. Ms. Charmaine?
1: Yes po, magandang hapon, magandang gabi din po sa inyo, magiging sa ating mga tagapakinig. At narito ang ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan nga, si Tropical Depression Pilandok ay huling namataan sa layong 1,215 kilometers silangan na extreme northern Luzon. May taglay na lakas ng hangin na maabot ng 45 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbukso na maabot hanggang 55 kilometers per hour. Patuloy nga kumikilos sa hilagang Panluran o northwestward ng Maykabagalan. So nakikita nga natin senaryo, posible na panandalian lamang ito na maging isang ganap na bagyo at pagsapit ng Tuesday o Martes ay muling babalik ng isang low pressure area at maaari nga yan at patuloy ng malusa bago pa makalabas ang ating Philippine Area of Responsibility. Wala pa rin naman itong direct na epekto sa limang bahagi ng ating bansa, ngunit yung habagat nga na siyang hinihila nitong sigod yung Pilandok, aksya nakaka-epekto dito sa may Luzon at Visayas. Magdudurot ngayon na patuloy na malalakas mga pagulan dito sa may Ilocos Region, Abra, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac at Pampanga. Pabukso-bukso mga pagulan din ang dadalhin itong habagat dito sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Cordillera, Narviscaya, Narvesija, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Occidental, Mindoro. At sa nalalabing bahagi ng Luzon, kanlurang bahagi ng Visayas at Negros Island Region, patuloy pa rin yung mga maulap na kalangitan at karat-karat ng mga pag-ulan na dadalhin pa rin ng habagat. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, mas magandang panahon ang aasahan, ngunit andyan pa rin yung chance ng mga pulupulong mga pag-ulan, pagkilat at pagpulog. At sa magiging kalagay ng ating karagatan ay wala tayong nakataas na gale warning kaya malayang makapaglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Ngunit iba yung pag-iingat kita rin sa mga papalaot lalong-lalo na dito sa may karagatan ng Luzon dahil magiging katamtaman hanggang sa malalakas matataas sa mga pag-alan. Yan ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center, Charmaine Varilia, nag-uulat.
0: Charmaine, gaano kalaki yung chance na tumama sa lupa ang bagyong Pilandok?
1: Yes po, sa kasalukuyan ay mababa pa rin po yung chance po nito na tumama sa alimang parte ng ating kalupaan. Ngayon, kikilos lamang ito sa may karagatan hanggang sa tuluyan na itong kumina at maging isang low pressure area.
0: Charmaine, posible rin ba na tumama ito o tahakin ito yung mga pangunahing dam sa bansa na magpapataas sa tubig ng mga dam?
1: Yes po, sa nakikita po natin no, ay more on yung habagat, yung posible na magpaulan dito sa mga areas ng dam, especially na dito sa may bahagi ng Luzon. Dahil itong Pilandok po sa karagatan lang siya kilos, so wala po masyado itong magiging ambag dito sa pagdami ng katubigan sa ating mga dam. However, dahil nga sa paghatak nito sa habagat po natin at posible po papalakas at patuloy po yung mga pag-ulan lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Luzon within this week.
0: Alright, maraming salamat PAGASA Weather Specialist Charmaine Varilia.
2: Samantala, nasa 8,823 barangay sa buong bansa ang laging binabaha kapag malakas ang mga pag-ulan. Batay sa inilabas na datos ng Mines and Geoscience Bureau ng Department of Environment and Natural Resources, matatagpuan ito sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Cagayan, Isabela, Tarlac, Zambales, Pampanga at Bulacan. Meron din sa Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Babala ng MGB sa mga residente maging mapagmatsyag at alerto kapag umulan sa kanilang mga lugar. As of August 29, nasa 8 milyong individual sa 429 na lugar na ang naapektuhan ng nagdaang bagyo at ng habagat.
0: Itinutulak po ang isang batas kontra katiwalian sa gitna ng muling nararanasang pagbaha dahil sa pag-ulang dala ng habagat. Ito ang Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o CADEN Act na kilala rin bilang Blockchain Budget Bill. Target nitong bantayang maigi ang pambansang pondo at maiwasang maulit ang flood control scam. Ayon kay Senator Bam Aquino, sa ilalim ng panukalang batas, inaatasan ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na i-upload at panatilihing detalyado ang mga dokumento ng iba't ibang proyekto sa isang digital budget platform upang maging bukas sa publiko. Sinabi naman ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan na irerekomenda niya ito sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC.
3: I hope we can pass this. This can be a legacy of this administration and this Senate and Congress. Now, finally, we put all of these measures on the blockchain. Makita po ng taong bayan.
4: We'll make that representation. Mr. Chair, we'll bring that issue, that concern to the leadership of LEDAC.
2: Natupad na ang pangarap ng nasa 240 residente ng Barangay Fortune, Marikina City na nagkaroon ng sariling bahay. Ito'y matapos ipagkaloob sa kanila ng Department of Human Settlements and Urban Development at Social Housing Finance Corporation ang kanilang transfer of certificates noong Webes. Sa ilalim po yan ng Enhanced Community Mortgage Program, pinangunahan ni Dishud Secretary Jose Ramon Aliring ang seremonya ng paggawad, kasama sina Senior Undersecretary Eduardo Robles Jr. at SHFC President at CEO Federico Laksa. Ang mga benepisyaryo ay mga miyembro ng Solid Santan Homeowners Association, samahang pinagkaisang maralita ng Santan HOA Incorporated at Juancho Pacheco Hoa Incorporated. Para sa kanila, ang paggawad ng titulo at ay hudyat ng pagtatapos ng kanilang mahabang paghihintay na magkaroon ng sariling tahanan.
0: Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na tuloy ang RORE mission sa West Philippine Sea sa kabila ng panibagong hamon mula sa China. Hirang ulat ni Elijah Canlas.
5: Patuloy na iginigiit ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea habang patuloy na binabantayan ang 9 occupied features na sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Nagsasagawa ang AFP ng regular na rotation and resupply o RORE missions at maritime patrols gamit ang mga gray ships at iba pang unit nang hindi humihingi ng pahintulot mula sa alinmang dayuhang bansa bilang pagtindig na ito ay territorial at sovereign function. Tinukoy ng AFP na ang patuloy na pagpapadala ng supply ay isang non-negotiable mandate sapagkat krusyal ito sa moral at kapakanan ng mga sundalong nakadestino sa mga naturang istasyon. Bukod sa physical presence, aktibo rin kinahaharap ng sandatahang lakas ang cognitive warfare at mga malign influence operations na kumakalat online upang manipulahin ang sitwasyon at siraan ang mga opisyal ng gobyerno. Kaya naman, isinusulong ng pamahalaan ang isang whole of government approach upang mapabulaanan ang mga maling naratibo sa pamamagitan ng paglabas ng mga impormasyong nakabatay sa empirical data o impormasyong may aktwal na basihan.
6: Ang sabi ko nga, our greatest weapon is the truth. So lagi yan, sir, titignan namin. We use our units, syempre sir, may mga intelligence units tayo, may mga cyber units tayo. We all work in tandem to come up with the proper information for this. So titignan natin, sir, ano ba tong issue na to? May connection ba to dito sa mga from the raids to where this steel has been distributed all over the country, no? Saan ba napunta yan? Ano yung implications niyan doon sa mga napuntahan nitong mga supplies na to? Environmental issues is also part of it. So syempre, sir, hindi naman po all-encompassing si AFP. So we always work in coordination with the different agencies. So alamin namin, sir, sa mga experts, ano ba to? About the radioactive materials, about jobs that are given to, is it for the Filipinos or for other nations? Yung mga yan, sir, effects to the environment, andyan din po. So we look at this in a holistic manner and explain to the Filipino public each issue, sir, based and anchored on empirical data.
5: Para sa AFP, itinuturing ang usapin ng West Philippine Sea bilang isang mahalagang uniting factor na nagbubuklod sa lahat ng mga Pilipino, anuman ang kanilang relihiyon, rehiyon o pampolitikang paniniwala.
6: Ang usapin po ng WPS, wala po itong kulay ng politika, wala po itong kulay, no, or ano po, wala po itong rehiyon, wala po itong relihiyon, wala po itong dapat pagkakahati-hati bilang mamamayang Pilipino. At isa lang po ang sasabihin natin sa dulo, na bawat mamamayang Pilipino ay sasabihin po at ipaglalaban ang West Philippine Sea.
5: Nananawagan din ng AFP sa publiko na maging kritikal, magberipika ng mga impormasyon at magtiwala lamang sa mga opisyal na pahayag upang hindi mabiktima ng foreign propaganda. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Nanalo bilang kongresista ng ika-apat na distrito ng Cavite si dating Dasmariñas City Mayor Jenny Barzaga sa isinagawang special elections kahapon. Landslide ang naging panalo ni Barzaga na nakakuha ng 201,893 votes laban sa apat na kandidato. Ginawang special election sa 4th District ng Cavite matapos mapatalsik sa pwesto ang Noy kongresista na si Kiko Barzaga dahil sa disorderly behavior, conduct unbecoming at paglabag sa House Code of Conduct. Si Representative Jenny Barzaga ang ina ni dating congressman Kiko Barzaga.
2: Isa pang illegal recruitment agency ang ipinasara ng Department of Migrant Workers. Layon lang nitong matiyak ang kaligtasan ng mga overseas Filipino workers. Kinandaduhan ng DMW ang Peloton Work Ready OPC sa Clark Freeport Zone, Angeles City. Tiyapo yan sa Pampanga noong August 28. Lumabas sa investigasyon na nangangalap sila ng mga OFW kahit wala silang lisensya mula sa ahensya. Ito na ang pang-apat na pot isang recruitment agency na ipinasara ng DMW.
0: Sa panahon ng makabagong teknolohiya, patuloy pa rin umaangat ang pagkamalikhain ng mga Pilipino sa pagbuo ng sariling solusyon sa araw-araw na hamon. Mula sa mga sasakyang kayang lumusong sa baha hanggang sa mga transportasyong may kakaibang disenyo. Patuloy na kapag Pinoy ang nag-isip, laging may diskarte sa bawat biyahe. Yan ang ulat ni Mili Tabino.
7: Sa panahon ngayon, madami ng makabagong transportasyon ang naimbento dahil sa makabagong teknolohiya. Pero may mga imbentong kakaiba at nakakamangha, hindi lang bago sa mata ng karamihan, kundi nakakatulong din sa pang-araw-araw na gawain.
8: Anong sarap magkampisaw sa tubig mo?
7: Dahil sa walang tigil na pagbuhos ng pag-ulan, nasanhi ng pagtaas ng tubig sa daan, at dahil sa likas na mautak ang mga Pilipino, nakaisip sila ng solusyon. Dahil ayaw humupa ng baha, mismong tricycle na ang nag-adjust. Diba? Winner! Not one, not two, but more passengers ang kaya iangkas ng motor na ito. Kahit na maputi, mabato, at hindi patag ang daan, ay kaya itong suungin upang maihatid ng ligtas ang kanyang mga pasahero. Balance is the key. At staycation anywhere ba? May sasakyan ka na? May bahay ka pa? Ito ang inimbento ni Tatay Ariel. Ito ay hawig sa bahay kubo na pwedeng-pwede kahit saan ka man magpunta. Tatay Ariel, ito ang 10 palakpak sa iyong creativity. Mili Tabino para sa Bayan.

0: Sa ibang balita, nagsagawa ng National Synchronized Jail Decongestion Activity ang Integrated Bar of the Philippines o IBP Davao City Chapter sa mga jail facilities ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Davao City. Layon itong makapagbigay ng legal assistance sa mga persons deprived of liberty o PDL at matugunan ang problema sa lumalalang sikipan sa mga piitan sa bansa. Yan ang ulat ni Jay Tayanes.
1: Pag-asa ang naramdaman ni Alias Sunshine nang bisitahin ng ilang abogado sa loob ng kanilang jail facility sa Davao City noong Huwebes, Agosto 27, upang alamin ang kanilang mga kaso. Malaking tulong anila ito para sa kanya at sa kapwa niyang Persons Deprived of Liberty o PDL, lalo na at ramdam na nila ngayon ang sikipan sa jail facility dahil sa dami ng mga PDL.
2: Dako kay kinikitabang sa diri sa mga sa sulod kay naghatag kini og kanang paglaom sa mga labi na katong mga na dugay na gani stay, o na overstay na diri.
1: Dahil dito, nagsagawa ang Integrated Bar of the Philippines o IBP sa pakikipag-ugnayan sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP at Bureau of Customs o BOC ng National Synchronized Jail Decongestion Activity sa mga piitan sa bansa. Kabilang dito, ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Davao City Jail Male Dormitory na binisita ng 11 abogado mula sa IBP Davao City Chapter. Layunin nilang maibsan ang overcrowding sa mga detention facilities. Batay sa pinakabagong datos, nasa 524% ang congestion rate sa nasabing jail facility, habang 460 PDL ang ideal na capacity nito. Isinasagawa ang nasabing activity sa pamamagitan ng pagbibigay ng legal assistance, kabilang ang legal consultation, pag-review sa kanilang detention records at sa status ng kaso ng mga PDL. Kabilang din ang pagtukoy sa mga posibleng kwalipikadong makalaya na sa nasabing jail facility at iba pang mga legal aid interventions.
3: Yung mga lawyers, during the yung active pa yung case, may nag-handle po na lawyer. But once na sa kulungan na sila under serving jail, wala na pong nagmo-monitor sa kanila oftentimes. That's why from time to time, and they're just enjoying their lives in the jail, not knowing na overstaying na po sila.
1: Malaki rin ang pasasalamat ng BJMP 11 sa IBP Davao City Chapter para sa isinagawa nilang programa. Samantala, layunin din nila na mabawasan ang bilang ng mga PDL at maaksyonan ang kanilang mga kaso, lalo na't aminado ang BJMP 11 na sumisikip na ang kanilang mga pasilidad.
4: Pagkagabi, i-manage din kung paano sila makatulog na may human consideration at humane services pa rin na maibigay natin kahit papaano.
1: Umaasa ang Integrated Bar of the Philippines na maging positibo ang resulta ng mga serbisyong inaalok nila. Layunin din nila na mabisita ng mahigit 2,000 abogado sa Davao City ang iba pang mga jail facilities sa Davao Region. Ito ay alinsunod din sa mandato ng Korte Suprema sa ilalim ng Rules on Unified Legal Aid Services o ULAS na nag-aata sa lahat ng mga abogado sa bansa na tumanggap ng mga pro bono na kaso.
5: Magpapatuloy hanggang September 30 ngayong taon ang Bakuna Eskwela Program sa Zamboanga City. Target itong mabakunahan ang higit 50,000 estudyante sa lungsod. Yan ang ulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
6: Inilunsad na ng Zamboanga City Health Office kaugnay ang Department of Education o DepEd at Department of Health o DOH ang School-Based Immunization Program o Bakuna Eskwela. Isinagawa ito sa Mampang National High School noong 24 ng Agosto ngayong taon. Layunin ang programa na protektahan ang mga estudyante laban sa mga sakit na maiiwasan sa pamamagitan ng bakuna. Kabilang dito ang tibdas, rubella, tetanus, diphtheria at human papilloma virus o HPV. Target namang mabakunahan ang higit 15,000 na student mula sa grade 1, 4, 5 at 7. Para sa grade 1 at grade 7, ibibigay ang measles rubella o MR at tetanus diphtheria o TD vaccine. Samantala, HPV vaccine naman ang ibibigay sa mga babaeng grade 4 learners.
7: And este mga bakuna, dali kita ko nil di adun mga learners, tarday kita sa tausa, no? It has been there for 50, 60 years already, no? So these are measles, rubella, tetanus, diphtheria, and our HPV, our human papillomavirus.
6: Tiniyak din ng Zamboanga City Health Office na ligtas, libre at epektibo ang mga bakunang ibibigay sa mga estudyante. Layunin ng programa na mabakunahan ang 95% na target na bilang ng mga estudyante upang mas marami pa ang maprotektahan laban sa mga sakit. Hinikayat din ng mga otoridad ang mga magulang at guardian na hikayatin ang kanilang mga anak na magpabakuna.
7: They can always go to our health center so that they can be informed, no? Si Kosa pa, ilang mga questions pwede man answered, ilang mga queries, no? Para mas intende sila at importansya del mga bakuna to prevent atong mga vaccine preventable diseases.
6: Magpapatuloy ang bakuna eskwela program hanggang September 30, 2026. JC Aliponga para sa bayan.
0: Nagpapatuloy ang paglikas at paghatid ng ayuda sa mga residenteng apektado ng pagbaha sa Malabon City matapos ang dalawang araw na matinding buhos ng ulan, habang patuloy na binabantayan ang pagtaas ng tubig. Nakaalerto rin ang lokal na pamahalaan sa pagtugon sa pangangailangan ng mga lumilikas at pagpapababa ng baha. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
8: Matapos ang dalawang araw ng matinding pag-ulan, tumaas na ang baha sa ilang lugar sa Malabon City. Ang Merville Subdivision sa Barangay Dampalit lubog na rin sa baha.
9: Ito po tayo ngayon sa Merville Subdivision sa Barangay Dampalit sa Malabon City. At kung makikita ninyo ay halos hanggang bewang na yung tubig.
8: Isa sa mga evacuation center sa lugar ay ang Dampalit Elementary School 1. Sakay ng military truck, personal na pinuntahan ni Malabon City Mayor Jeannie Sandoval kasama ang ilang mga opisyal ng lokal na pamahalaan, BFP at PNP ang paaralan para maghatid ng mga family food packs, hot meals at mga gamot gaya ng doxycycline sa mga lumikas. Ayon sa alkalde, bukas ang lahat ng 21 evacuation centers sa lungsod para sa mga lilikas.
10: Kompleto naman po tayo sa prepositioning ng goods. Ang ating pong mga rescue boats and equipments ay nakahanda. Sa lahat po ng mga nangangailangan ng tulong, pwede pong tumawag sa text MJS. At syempre, nandito naman po kami para kayo po ay antabayanan, alagaan at tulungan.
8: Ang evacuee na si Michelle, magdadalawang araw na sa Dampalit Elementary School dahil inabot na ng tubig ang kanilang bahay, kaya naman nagdesisyon na siyang lumikas kasama ang mga anak. Malaking bagay anya ang natanggap na food pack at hot meals mula sa DSWD at LGU.
11: Konti-konti na lang yung higaan namin, aabutin na. Tapos yung ano namin, tulugan namin basang-basa. Kaya umunta na kami dito ng mga anak ko. Salamat kasi tuwing ganito, lagi kami binibigyan ng mga ayuda para sa pagkain.
8: Si June naman, hinihintay sa evacuation center ang mga kasamang pumasok para magtrabaho. Nakatanggap din siya ng ipinamahaging food pack.
12: Lubog po eh. Walang matulugan. Magpapasalamat ako kay Mayor. Malaking bagay. Thank you rin po sa DSWD.
8: Ayon sa Malabon LGU, nakahanda ang mga floodgates at umaandar ang lahat ng pumping station sa iba't ibang bahagi ng lungsod na makatutulong sa paghupa ng baha.
10: Ang inaasahan na lang po natin na sana gumaganda na ang panahon para magpili-pili na po at makabalik na po tayo sa ating mga pamamahay.
8: Patuloy din ang paghahatid ng ayuda ng LGU sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Sa pinakahuling tala ng Malabon CSWDD, nasa 2,500 na mga individual ang lumikas sa iba't ibang evacuation center sa lungsod. Isa rin ang Malabon sa mga dinadaanan ng Tulyahan River, kaya't pinag-iingat ang mga residenteng nakatira malapit sa ilog na dinadaluyan ng tubig mula sa pag-apaw ng Lamesa Dam. Carlo Candelaria para sa Bayan.
0: Oh, ito naman, magandang balita dahil inaasahang bababa ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa industry sources, posibleng matapyasan ng 3 pesos at 50 centavos ang kada litro ng diesel, habang posibleng mabawasan ng 1 peso at 10 centavos ang kada litro ng gasolina. Inaasahan namang bababa ng 3 pesos at 50 centavos ang kada litro ng kerosene. Bunga umano ito ng pagpayag ng Iran na makipag-usap sa Oman at posibleng buksan ang Strait of Hormuz.

0: Sisimula na ng Filipina Tennis Phenom na si Alex Ayala ang kanyang kampanya sa Women's Singles Tournament ng prestigyosong US Open Tennis Championship. Makakaharap ni Ayala ang American qualifier na si Mary Stoyana sa Round 1 ng US Open, ang ika-apat at huling Grand Slam Tournament ngayong taon. Papasok si Ayala sa naturang kompetisyon bilang number 17 seed, ang kanyang pinakamataas na seeding sa isang Grand Slam Tournament. Wala pang opisyal na araw at oras ang naturang laban ng dalawa. Opisyal lang magsisimulang US Open Women's Singles Tournament ngayong Lunes, oras po dito sa Pilipinas.
1: Nakatakda ng lumaro sa kanyang national team debut si Justin Arana laban ng Gilas Pilipinas kontra Iran sa pagpapatuloy ng FIBA World Cup Asian Qualifiers ngayong Linggo ng gabi sa Pasipuyan. Papalitan ni Arana sa final roster spot ng pambansang kupunan si Carl Tamayo na matatanda ang nagtamo ng ankle injury sa huling laban ng Gilas noong Biyernes. Manggagaling ang Gilas mula sa isang dikit na 82-81 overtime win kontra Jordan. Makakasama ni Arana sa front line ng Gilas sina Kai Soto, AJ Edo at Junmar Fajardo. Susubukang makuha ng national team sa kanilang laro kontra Iran ang kanilang ika-apat na panalo sa Group E ng kompetisyon na magpapanatili ng kanilang pwesto sa World Cup qualifiers. At bayan, isang araw na naman ang nagdaan na hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin.
0: Mga pangyayaring huhubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako po si Clay Zalpardilia para sa Bayan.
1: Ako naman po si Ryan Lisigas at inyong natunghayan ang
2: Ulat Bayan Weekend!
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
5: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
4: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
6: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
7: Pati bamboo?
4: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
8: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
9: Nung natutunan ko po yung paggawa,
10: sino nagturo sa
9: nag-training po kami sa DOST.
10: Sa DOST.
4: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
11: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
7: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Alagang Amasu. Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan, at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amasu. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
14: Magandang araw po sa ating lahat and welcome po muli sa Alagang Amo Soup. Ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amo Soup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay tinatalakay po natin ang iba't ibang mga programs and welfare services ng Amo Soup para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Pinag-uusapan din po natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based overseas Filipino workers, ang atin pong mga bagong bayani. Ang Alagang Amo Soup ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Sumasahim papawid din po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Siyempre, special shout out sa mga membro at dependents po ng Amo Soup at maging sa lahat ng mga Pilipino at Pilipinang mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin.
13: Alagang Amo Soup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
14: Welcome po muli sa isa na namang episode ng Alagang Amo Soup. Sa pagdiriwang ng National Breastfeeding Month ngayong Agosto, pag-uusapan po natin ang isang topic na malapit sa puso ng mga ilaw ng tahanan, ang breastfeeding at maternal health. Kapag sinabing breastfeeding, madalas ang focus ay ang kay baby. Pero alam nyo ba na mahalaga rin ang kalusugan at kapakanan ng isang ina? Kaya sa episode natin ngayon, makakasama natin ang dalawang doktor mula sa Pediatrics Department ng Amo Soup Seamen's Hospital Manila na magbibigay sa atin ng praktikal at mahalagang kaalaman tungkol sa breastfeeding at maternal health. Ang una nating panauhin, si Dr. Tricia Biag Santos, isang general pediatrician with 2 decades of clinical experience, having been in practice since 2006. She is a fellow of the Philippine Pediatric Society and holds a master's degree in hospital administration. She has been a member of the Department of Pediatrics at Amo Soup Seamen's Hospital since 2006 and currently serves as head of the hospital's breastfeeding committee. She is also an active consultant at Metropolitan Medical Center, where she serves as the training officer for the Department of Pediatrics. Her other hospital affiliations include St. Clair's Medical Center, Medical Center Taguig, and Metro Pasay Hospital and Medical Center. Welcome to Alagang Amo Soup, Dr. Trish.
15: Good afternoon. Thank you for inviting us here.
14: Ayan. Ang ikalawa naman nating guest ay si Dr. Maricel Castillo Perez. She is a dedicated general pediatrician with 9 years of experience helping pediatric patients and their families. She has been in practice after concluding her residency in 2017, and she has been a member of the Amo Soup Seamen's Hospital Department of Pediatrics since then. She is also a member of the hospital's breastfeeding committee. She's a diplomat of the Philippine Pediatric Society and is currently affiliated to other hospitals including Valenzuela Medical Center and Fatima University Medical Center. She is a mother to a 4-year-old toddler. Wow, baby girl or boy?
15: Girl.
14: Baby girl. As a breastfeeding mom herself, she is also a breastfeeding advocate. Welcome po to Alagang Amo Soup, Dr. Maricel.
15: Hello po, Ma'am Camille, and to everyone po na nakikinig. Salamat po for inviting us.
14: Ayan, thank you so much. Ang ganda ng vibe dito. Bilang ako ay isa ring mother to a 7-year-old.
15: Yes.
14: And suking-suki ako ni Dr. Ish. Dr. Ish!
16: Amosok baby.
14: Amosok yes, baby. Amosok baby. Pag nagpapanik na ako, si Dr. Ish ang kinukulit.
16: One text away.
14: One text away. Very reliable. Nawawala ang aking anxiety pag andyan si Dr. Ish. Ayan. So, August po is observed as the National Breastfeeding Month. Yes, can you explain to us po sa ating mga listeners na mga moms, either mga seafarer wives or yung ating mga women seafarers na mga nanay din po. Ayan, can you explain to us po why breastfeeding is so important for both the baby's health and the mother's well-being as well?
16: Okay, so okay. I'll go first, okay? Okay, ma'am. So kasi breastfeeding kasi actually it's the best gift that a mother can give to ano to her newborn, okay? Mm-hmm. Kasi unang-una alam naman nating lahat na breast milk has a lot of nutrients, okay? Mm-hmm. So iwas sa sakit, okay? So less ang chances na magkaroon sila ng ubo, sipon, okay? Mm-hmm. Diarrhea and yung mga common allergies, no? So mm-hmm. marami na kasing mga allergies ngayon na pwede i-prevent kung breastfeeding ang mommy, no? Mm-hmm. Okay? And then pangalawa, nakakalakas ng immune system talaga and nakakatalino, okay? Mm. Based on sa studies, okay, kapag breastfeeding ang bata, it increases the IQ score mm-hmm. of 3 to 5 points. Oh. So, malaki ang itinatalino kapag breastfeeding, okay?
14: Oh, backed by studies
16: oo,
14: po yan.
16: Oo. So, mm-hmm. that's for the baby. Mm-hmm. Whereas for the moms naman, actually, ang dami nga eh, pag sa moms, no? Unang-una, free ang gatas.
14: Yes.
16: Hindi mo na kailangan bumili.
14: Opo, less gastos. Totoo po yan. So,
16: free ang breast milk, okay? You can breastfeed anywhere, anytime, okay? Tapos, bibigay mo siya right temperature. Hindi mo na kailangan mag-sterilize ng water mm-hmm. para ihalo sa opo. Mga formula, di ba? Mm-hmm. So, anytime, pwede ka mag-breastfeed, okay? So, pangalawa, kapag nagbe-breastfeed, yung uterus ng bagong mm-hmm. panganak, mas mabilis bumabalik sa normal kasi oh. nagkakaroon ng contraction, yung tinatawag na hormone na oxytocin, no? Mm-hmm. So, nagko-contract siya, so less yung chances na magkaroon ng bleeding mm-hmm. after birth, no? Mm-hmm. Okay, so, babalik din sa normal or sa dating katawan mm-hmm. no, ni mommy, no? Pangatlo, iwas din sa sakit, no? Cardiovascular, mga breast mm-hmm. cancer, ovarian cancer, okay? Mm-hmm. And pang-apat, I think this is the most important, yung bonding between yes. The baby and the mother. So, yun kasi yung time na nagkakaroon sila ng bonding kapag nagbe-breastfeed. Mm-hmm. So, that's the importance for me.
14: Mm-hmm. Okay. So, additional question mm-hmm. lang po, no? Kasi syempre, it's different for every mother. Mm-hmm. No one size fits mm-hmm. all po eh, sa mga nanay. May iba na sagana talaga sa gatas, no? Mm-hmm. Iba nag-share pa na minsan may mga friends ako nagpo-post na ang dami kong excess milk, sino may kailangan mm-hmm. ng breast milk? May iba naman po na sobrang hirap na hirap mag-breastfeed. Ako po, yung supply ko kulang kasi syempre po, preemie yung anak ko, so hindi po mm-hmm. agad na-stimulate yung aking breastfeeding. Mm-hmm. So, ano po yung tips na maibibigay nyo doon sa mga may challenge po na ano sa pagbe-breastfeed?
17: Mm-hmm. Ayan, Doc. Siguro ako naman. Mm-hmm. So, for this, very napakaganda ng question kasi napaka-timely. Tsaka every now and then, nare-receive namin din yung mga mm-hmm. ganyang questions sa outpatient department. So, mm-hmm. number one, relax muna, mami. Mm-hmm. Di ba? Parang, wag nating i-pressure. Minsan kasi nabobombard din yung mga mami of breastfeeding is good, ganyan. Yes. Minsan, oo, paano kung alam na yun ni mami? So, ano na ngayon gagawin ni mami? So, you mm-hmm. have to relax. Try natin i-lessen yung pressure with the moms kasi alam naman natin na sila mismo themselves gusto nila mabigay yung best nutrition for the baby. Yes. So, sometimes kasi yung stress talaga nakakadagdag nakaka-lessen din ng ng milk production ng mami. So, number one, relax muna siya. Then number two, kausap po siya ng mga reliable na mga support group. For example, other moms. Mm-hmm. May mga, ano po bang ginagawa ninyo? Mga ganyan para ma-lesson. Para may kasama silang mag-journey mm-hmm. dun sa breastfeeding journey nila. And then number two, talk to a professional din. Siyempre, mm-hmm. mga midwives, no? Sa mga our pediatricians and OB-GYN specialists, no? Pwede pong tumulong sa kanila sa breastfeeding. Sometimes kasi, sa position pala yung problem, no? Uh-huh. Sa latching position, kaya hindi nakaka-extract ng proper amount of milk yung baby. Uh-huh. Number two, may mga supplements tayong pwedeng i-recommend. Uh-huh. May mga malunggay capsule, malunggay juices, pati cookies na lahat. Oo, ganyan, nga, no?
14: Marami diba? Ng ganyan.
17: Na-enjoy ko yun.
14: Yes!
17: Na-enjoy ko yun, yung cookies lang.
14: It works.
17: Oo, yung mga ganun. And hydration. Tapos, syempre, try pa rin mag-rest and proper sleep. And kung pwedeng ma-delegate na ibang task sa ibang support group, pwede para medyo may enough rest pa rin naman si mami. So, yun po.
14: Tapos ngayon po, di ba may mga available na pump, yung mga ganyan. Does that help in increasing the milk production? Yung mga breast pump. Iba-ibang brands. Ayoko magbanggit ng brands.
16: Maraming mga brands, no? Pwede siya makatulong, no? Pero not necessarily na 100% kailangan magpa-pump ka na, no? Okay? Meron kasi mga mommies na talagang kahit gusto nila mag-breastfeed, nahihirapan sila magpa-latch, no? Okay? So, pwede natin sila bigyan ng option na mag-pump, no? Pero make sure na breast milk pa rin, no? Breast milk ang ibibigay, and then at the same time, prioritize, no? Magpa-latch, no? Kasi talagang latch talaga, yun ang ano eh.
17: Pang-stimulate.
16: Pang-stimulate.
14: Okay. Tapos, does it matter po yung length nung pagbe-breastfeed? Kasi syempre yung ibang mommy, lalo na yung mga working moms, hindi kayo mag 2 years na parang everyday. Pwede po ba, for example, a few months lang? Ganon.
17: May nabasa ko niyan na parang may study ni sila na kapag ganitong month, kasi ideal, the recommendation from the DOH and the World Health Organization is up to 6 months and beyond.
14: Okay.
17: But the exclusive, yung milk lang talaga from the mom is hanggang 6 months sana. Ah. Yung para for the full protection up until ganyan. Okay. So for this, pag ganitong month lang, parang eto lang yung mga possible protection na makukuha ni baby. Pag ganitong month, may certain diseases. Then kapag up until 6 months, parang protected siya from even cancers, parang gano'n.
14: 6 months pala yung recommended po talaga.
17: Mas maganda. Okay. Exclusive.
14: Thank you for that, ano po, dagdag kaalaman sa mga mommies natin na nanonood, yan. For seafarers wives po, the demands of caring for newborn while their spouse is at sea, alam ko po marami kayo na-encounter ng ganyan, mga seafarers wives, can be very challenging. So, what are the common physical and emotional challenges po that they experience after giving birth, yan, based sa mga na-interview niyo po ng mga dependents natin?
16: Okay. Based sa mga interviews, no? Actually, before kami pumunta dito, nag-interview kami ng mga mommy.
14: Okay. Fresh na fresh pa yun.
16: Fresh na fresh. Niku, yung mga babies nila. Okay, so, unang-unang challenge talaga is paano sila magpo-produce ng breast milk. No?
14: Yun talaga po.
16: Okay. Oo, hirap na hirap talaga sila. No? Mm-hmm. But usually, on the first 3 to 4 days, nagkakaroon na. No? Nagkakaroon na sila ng breast milk. No? Basta magpa-latch lang ng magpa-latch. No? Mm-hmm. Okay? So, yung pagpo-produce alone, yun ang pinakamahirap. No? Pangalawa, it's the pain, no? Masakit opo. Talaga ang mag-breastfeed. No? Yun yung reality ng breastfeeding. But if you think of it na ano ang advantage na makukuha ng baby ko sa sakit na nararamdaman ko ngayon, 'di ba? Mm-hmm. Okay, so most likely iano mo na lang, itiisin mo na lang yung sakit ng pagbe-breastfeed.
14: Kasama po sa sakripisyo 'yun.
16: Yes,
14: kasama sa sacrifice ng mga ina.
17: And yung isa din, Dr. Trish, na yung mga nakausap namin, kasi kahapon, you were able to talk to wives of the seafarers whose baby were admitted and currently admitted at the Siemens Hospital. So, habang nagpapa-update sila sa akin, ako si Judy kahapon eh. So, habang nagpapa-update sila, medyo, mami, medyo matanong nga lang po kita, ganyan-ganyan. So, yung sa physical, yung talagang pagod, Ma'am Camille. So, kasi talagang, first, yung mga na-interview namin kahapon, so far, nandyan ang kanilang husband. Hindi po on board. Pero pagka talagang on board, they usually face it by themselves. Although the support group is there, parang yung iba daw kasi yung pagka nandiyan yung asawa nila, wala nang barrier kung ano yung kailangan nila, nasasabi daw nila. Yes. But most of the time, the support group is their own mom, the parents, mm-hmm. who are, by this time na nanganak sila, syempre nasa senior years na din. So, hindi mm-hmm. naman nila maano kagaya ng sa husband nila. So, mm-hmm. taking care of the baby na parang siguro walang ka-reliever mm-hmm. na magpapahinga sila, dun sila napapagod. And sa emotional naman na challenge, yun nga, yung minsan yung loneliness, yung parang feeling nila yung sa burden na nararamdaman nila. But, nababawi naman daw once nakakausap na nila yung husband nila.
14: So, talagang impact talaga ng ano,
17: long distance, ano yes. talaga.
14: Tsaka, syempre, iba pag-asawa mo yung nahihingahan mo. Eh,
17: true.
14: Nakakapagod. Parang, iba talaga exhaustion eh. Nire-recall ko yung
17: experience
14: ko. Diba, mamang panganak ako. Lagi akong pagod. Tsaka, syempre, pag gising yung baby, gising ka din.
17: True. Yung ganong age, di ba po, parang ano, puyat ear pa yan.
14: Puyat ear talaga. Tsaka yung sinasabi nila na sabayan mo ng tulog yung baby, parang hindi naman siya possible kasi...
17: kasi mag-i-edit ka pang picture niya eh. Papost mo pa eh. Yun
14: lang yung nagiging me time mo, di ba, pag tulog siya. Pero masabi ko lang, mama, nung nanganak ako, na syempre naniko po kasing anak ko kasi preemie siya at 34 weeks. Nag-steroid shot ako kaya parang yung maturity niya 35 weeks. Pero naniko pa rin siya ng 23 days. Naalala ka pa?
17: Oh.
14: Pero sobrang laking tulong, ma'am, nung mga angels natin sa Nico.
17: Oh,
14: ang dami ko. Shout out! ang dami kong natutunan talaga sa kanila. Even yung pag-swaddle kay baby. Yung mga tanong na hindi ko maiisip as a new mom. Mm-hmm. As a first time mom. Ang dami nilang tinuro sa akin. Kaya... lako, saludo ako sa mga Nico Angels natin.
17: Na-appreciate din sila ng mga moms natin kasi mm-hmm. yung mga simple teaching everyday kasi yes. daily sila pumupunta doon.
14: Mm-hmm.
17: How to breastfeed, paano ba mag-massage, paano yes. ba magpalabas ng milk. So talagang medyo sila talaga yung hands-on, makakausap talaga nila mami.
14: Yes. At saka ano, kinakalma nila ako kasi nung huni ko yung anak ko, syempre ang daming tubes, may OGT, tapos nung una may oxygen pa kasi yung monitor yung lungs niya. Syempre asama parang naiiyak ka, parang uneasy ka, pero kinakalma nila, mami, okay si baby, oh, 'di ba, yung mga vitals niya. stable, ganyan. So Shout out sa mga Nico Angels. Ayan, tsaka sa mga mami. O, yan. Hanggat nandyan sila, tanungin nyo na kung ano yung mga tips na maibibigay nila sa inyo. Correct. And of course, they are in good hands. And I know na yung atin pong Nico sa Amusup ay Center of Excellence. Wow. Diba po? Ng DOH.
18: Kaka-credit lang natin ulit na sa breastfeeding hospital.
14: Yan, breastfeeding hospital. And talagang, andyan si na Doc Chris at Doc Maricel, diba? Alagang-alaga yung ating...
17: Hall of Famer ang Siemens Hospital.
14: O, diba? Hall of Famer ang Siemens Hospital. I'm sure not a lot of people know that kasi syempre Siemens Hospital. And yun nga, isa yan sa mga gusto nating i-promote, yung the way that we take care of the wives and their children while they are on board. Ayan, sa mga members natin. Siyempre po, bukod sa mga seafarers' wives, more women din po are now pursuing careers at sea. Mm-hmm. So now we're talking about our women seafarers naman po. So meron din po tayong mga, of course, mga sea women who are getting pregnant or are planning to have their family. So ano po yung mga tips nyo sa kanila? Ano po yung mga kailangan nilang malaman tungkol sa maternal health, sa breastfeeding, tsaka yung mga realidad po for them? How soon can they go back to work, ganyan. And for those po na nagpaplano pa lang, how should they prepare themselves for their maternal health kung nagpaplano po sila na mag-baby pagkatapos ng kanilang mga kontrata? Ano po yung mga tips?
18: Okay, so kung may partner, no, partner or asawa, no, at nagpaplano sila, no, pag-usapan nilang dalawa kung gusto ba talaga nila mag-anak na at kailan sila mag-aanak, no? Kasi by the time na mabuntis at nakasampa sa barko yung babae, no, yung seafarer na wife, no, yun dun dumadating yung ano eh, difficult part eh, kasi hindi naman available ang medical aid everywhere, no. So kailangan alam nila kung saang station or saang port ba titigil ang barko at kung mayroong clinic na mapagpapa-check upan, no, once nabuntis, no. And based on our interview kasi, ang mga buntis hanggang 6 months lang daw pinapababa na,
14: mm-hmm,
18: no?
14: Mm-hmm.
18: So by the time na bumaba, no, so dapat nakaplano na, no, yung check up, no, mm-hmm, saan ba magpapa-check up, okay, and sino ang kasama, mm-hmm, ng maiiwan na, ng buntis, no, kung, mm-hmm, ang asawa ay nasa barko, okay,
14: mm, kasi kailangan asawa,
18: oo, kailangan meron ding mag-aalaga, mm-hmm, sa hindi lang yung baby ang aalagaan natin, pati yung mommy,
14: of course,
18: no,
14: mm-hmm,
18: you have,
14: yes,
18: to take care of the mom also,
14: mm-hmm,
18: okay,
14: mm-hmm.
18: So pag breastfeeding naman, hanggang kailan niya plano mag-breastfeed? Mm-hmm. Hanggang 6 months ba? Or 3 months lang, no? Dapat naka-align. Mm-hmm. Mapag-usapan nilang dalawa.
14: Mm-hmm. Uh-huh. Kumbaga, timing is everything.
18: Uh-huh.
14: So, from the planning to, uh-huh, yung panganganak, to yung breastfeeding, yung, uh-huh, pag-aalaga.
18: Oo, uh-huh, yes. And syempre, pinaka-importante yung financial support, no?
14: Mm-hmm.
18: Uh-huh. Kailangan ready, kailangan ba ready financially, no?
14: Mm-hmm.
18: Na mag-stop na si mommy, no,
14: mm-hmm,
18: at hindi na sasampa sa barko, mm-hmm, at magte-take care na lang kay baby,
14: mm-hmm,
18: no.
14: Pero meron naman din po nakakabalik sa pagbabarko kahit meron na anak.
18: Meron, pero yung iba daw kasi mm-hmm, hindi pwedeng lumagpas na one year, eh, hindi pa sila bumabalik. So,
14: mm-hmm,
18: they have to go back.
14: Mm-hmm.
18: So, yun yung medyo difficult decision for the, mm-hmm, mom na iiwan yung baby.
14: Of course, lalo na yung formative,
18: uh-oh,
14: years. Kaya, mm-hmm, siguro yung iba, pinapalaki muna and then saka babalik uli. Kasi there's, mm-hmm, unlimited, mm-hmm, opportunities naman sa pagbabarko. And,
18: mm-hmm,
14: paganda po ngayon yung ginagawa ng ibang companies na they're giving consideration talaga sa women seafarers na, you know, sige, kung gusto mo mag-baby muna and then we'll still have a place for you, mm-hmm, when you decide to come back.
17: Maganda.
14: Yung assurance po na makabalik sila sa pagbabarko.
17: Para confident pa rin sila na, mm-hmm, makapag-breastfeed sila, maalagaan, mm-hmm, muna nila yung baby nila.
14: Kumbaga walang stress.
17: May isang story, Dr. Trish, no, yung isang mom na interview natin na parang she really has to go back kasi meron siyang inaalaga ang tenure kasi I think parang mahaba na yung service niya sa company. So, kinailangan niyang bumalik at that time. Na nasa kitchen siya, dun pa lang din lumalakas yung breast milk production niya.
18: Siya sa barko.
17: Nasa barko na siya.
18: Dun lumalabas,
17: lumalabas yung milk niya. So, medyo tumatak sa isip ko yung yung thought na yun. So, iba. Very unique and iba yung to be a seafarer, ma'am. Ibang strength and will talaga yung
18: yes,
17: kailangan mong dibdibin for, mm-hmm, that.
14: Mm-hmm. And I'm sure, nakaka-inspire yung mga nami-meet nyo mismo.
17: Yes.
14: Seafarer mom. Wow.
17: Mom, yes. Mm-hmm.
14: And actually, ako rin, mayroon akong friend, nasa Cebu na siya ngayon. Nasa shoreside na siya, pero dati siyang chief engineer na, mm-hmm, baba. And then, she had 3 kids, pero actively sailing siya, I think, hanggang sa 2nd kid.
18: Mm-hmm.
14: Mm-hmm. Tapos may isang time, may inattendan kaming conference, nagpa-pump siya na.
17: Diba?
14: Nagpa-pump siya. Nakaka-believe. Kasi yes, talagang, it really takes the grit and the,
17: yes,
14: strength,
17: no,
14: ng isang nanay, no, mm-hmm, para i-pursue yung ganyang career and, mm-hmm, to decide, mm-hmm, to

0: hindi pa ako okay. So yung ganong postpartum, ano po yung pwedeng gawin ng mga husbands, lalo na pag yung asawa niya, parang I don't feel like myself. Yung parang when I look in the mirror, I don't feel like myself. Parang yung ganon, ano po yung naipapayag niya.
1: Actually, kasi ano yan eh. Minsan yung mga depression mo, 'di ba, yung mga nega mo sa sarili mo, pag hindi mo siya ini-express, no? So nagbi-build up siya. So yun nagiging postpartum depression. Okay?
0: So nagbi-build up.
1: Nagiging postpartum depression siya, no? Eventually pag lumala, nagiging postpartum psychosis,
0: ay,
1: no?
0: Yikes.
1: Oo. So yun yung ayaw natin mangyari, no? So let's start from the very basic, oh, communication, okay? So yun yung parati natin sinasabi kanina, pa support your wives, no? Okay? Validate their feelings, na nahihirapan kayo, no?
0: Mm-mm.
1: Okay? Pero nandiyan ka naman, okay?
0: Mm-mm.
1: So yun yung una. Ta pangalawa, siguro bigyan ng time para makarelax si mommy, okay? So, bigyan ng day off, no? Bigyan ng day off financially, so bigyan ng konting
0: pang-shopping. Okay ba, mga mommy?
1: Pang-spa! Pang-parlor, para they will feel good about themselves, di ba? Kasi minsan, pag breastfeeding ka, akala mo, ang pangit-pangit mo, nalosyang ka na. So you have to, ano, take care of yourself. So yun ang, ano ko, point.
2: Ayun. So I think yung talagang baseline naman dito is the relationship din ng ano, husband and wife. So they really have to establish a very good foundation as a husband and wife bago po sila talaga magbi-baby. And from there, I think yung mag-outpour naman siya, Ma'am Camille, kapag love ng mga husband yung mga wives nila, they will know what to do. They will check on them every now and then kapag oras ng break time, pag every time may chance, na-appreciate na yun ng mga mami. Kasi before naman they enter the relationship na ganitong setup, alam na nila na for a season, sila lang magiging present physically. And then habang nagpa-provide naman, of course, yung padre de familia or kung sino man sa kanila, diba? So, yun, yung communication lang para hindi nga po mag-build up yung stress nila. And pwedeng kumausap if minsan kasi ayaw nilang mag-reach out sa professional kung makakatulong yung other moms na makapag oo nga ganito to yung share. Journey ko eh para lang ma-feel nila na hindi pala talaga sila nag-iisa
0: para hindi mag-build up yung depression nga, resentment, and huwag naman sana mag-lead sa mas serious na mental health issues. Pero kung may nararamdaman na po kayong ganun, huwag po kayong mag-atubili na mag-consult sa Siemens Hospital. Kasi meron naman po tayo diyang, yun po, yung support ng ating mga doctors, mga professionals, and may psychology department po tayo. Kung talagang meron na po kayong pinagdadaanan na hindi nyo na kayang bitbitin sa sarili ninyo, ay wag po kayong mag-atubili, wag po kayong wag niyong dibdibin mag-isa, wag niyong buhatin mag-isa. Nandito po ang Amos of Siemens Hospital para sa inyo. Ayan. Sorry po, mag-overtime na tayo. Pero last na lang po, message niyo po sa mga seawomen natin, seafarers wives po natin, and yung mga maritime families, mga seafarer families po natin, about prioritizing maternal health and supporting breastfeeding po. Yan. Ano na lang pong message natin sa kanila?
1: So, para sa mga moms, no, okay, continue to breastfeed, okay? Mahirap talaga mag-breastfeed, pero always seek help, okay? Kapag feeling nyo merong mali or merong kayong kakaibang nararamdaman, always ask for help professionally. Like sabi ni Ma'am Camille, meron tayong Siemens Hospital, okay? So, meron tayong psych department. Okay? And meron din mga lactation consultant, meron mga nurses, mga doctors na pwede tumulong. Okay? Para sa mga seaman naman, seafarers, okay? Make sure na kapag iniwan ang mga asawa na buntis, ayusin na, tignan ang mga membership, kung okay ba ang membership sa AMSO, para anytime na magka-problema, pwedeng dalhin sa hospital. Okay, para sa mga families, okay? So always cheer, maging cheerleader tayo ng ano, ng mga mommies, okay? So kapag breastfeed, let's support them and then mag ano tayo, yung parang clap our hands na wow, go mommy, 'di ba? Kasi napakahirap talaga mag-breastfeed.
0: Correct.
2: Ayan. So, ako naman sa mga mami, alagaan pa rin ang sarili, no? Mm-hmm. So, subukang magpahinga sa lahat ng pagkakataon na kaya, pero medyo malayo yan pag nasa newborn period ka pa, mm-hmm. but malalampasan naman yan, mga ganyan stage. So, sa families ng mga mami, sa mga extended family ng mga family ng seafarer at ang asawa, yung asawa nila on board. Maraming salamat kasi nakikita namin yung support nyo din sa mga anak ninyo, sa mga daughter-in-laws ninyo, na na-appreciate din po nila for extending help. Mostly kasi nung nasa atin, Ma'am Camille, yung mga parents nila din yung talagang kasama nila sa bahay na sometimes hindi lang po yung newborn yung baby nila, may iba pa silang toddler, may iba pang ibang baby pa na nag-aasikaso. So, habang si mommy ay nakafocus kay baby, may ibang family po na naka-assign sa ibang anak. And sa mga daddy at mga seafarer, go, go, go lang, provide lang po ng provide at mairaraos nyo din at mapapalaki nyo rin po ng maayos yung mga baby natin. So, nandito lang din po kami para magpaalala na hanggat kaya at permitted po yung breastfeeding po talaga hanggang 6 months. It will give you years of protection sa mga anak ninyo para hindi rin po kayo lagi nagpupunta sa hospital. Mm-hmm. It's proven and tested na po na ang gatas ng ina nagpapalakas po talaga ng immunity ng bata. So, kung may problems lang po sa breastfeeding, pwede po kayong dumaan sa Amo Sub Siemens Hospital.
0: Ayan, maraming salamat po, Dr. Marcel, Dr. Trish, sa mga message niyo po sa ating mga seafarers and their families. Ayan. Mm-hmm. On your screens po, nandiyan ang information ng Amo Sub Contact Center o ACC. Kung meron po kayong mga gustong itanong na impormasyon sa ating mga service units at departments, nandiyan po ang telephone, mobile, ng Globe and Smart po natin na pwede ninyong tawagan. Nandiyan din po ang Amo Sub Official Facebook page and Amo Sub Official Facebook group para po sa mga announcements ng ating union and ang mga episodes po ng Alagang Amosop ay ating ina-upload sa Amosop Official YouTube channel para po pwede niyong balikan kung gusto niyo ng balikan yung mga tips ng ating mga guests dito sa Alagang Amosop. And of course, for more information about Amosop, our service units, our provincial branches, and other resources, punta lamang po kayo sa www.amosop.org. Sa gitna po ng tensyon sa Persian Gulf at sa Black Sea, mayroon din po tayong nakatalagang AmoSup Help Desk para sa inyo. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa helpdesk@amosup.org para sa anumang katanungan o tulong na inyong kailangan. Katuwang din po natin ang Department of Migrant Workers at ang International Transport Workers Federation upang tiyakin ang kaligtasan, kapakanan at karapatan ng bawat Pilipinong mandaragat. Para sa agarang tulong at komunikasyon, nandyan po sa inyong screens ang kanilang mga contact details. Ang DMW Kumusta Kabayan email, Viber at WhatsApp at ang ITF Seafarer Support sa ITF Global po at sa ITF Manila. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin dito sa Radyo Pilipinas na si Ms. Susan Aison, Milo Janela, Jay Arevalo, Hero Lucero, JP Lumuntad, Erwin Peñano at ang ating kaamusup na si Lara San Juan. Maraming salamat po sa ating dalawang doktor mula sa Amosup Siemens Hospital Manila Pediatrics Department, Dr. Tricia Santos at Dr. Maricel Castillo. Maraming salamat po sa ating mga doktor sa inyong patuloy na serbisyo at pag-aalaga para sa ating mga pamilyang manaragat. Pagbati rin po muli sa lahat ng mga miyembro at dependents ng AmoSup na siyang inspirasyon ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating union. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang AmoSup sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang AmoSup.
3: All aboard sa talakayan! Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang Amoso dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, PBS-PBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-PBS.
3: Kinig-nood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: Time check, it's 7:42 in the evening.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
5: Alright, nandito na naman po tayo. Yan mga kaibigan, maraming pong salamat, no? At unang-una, binabati ko ang mga kababayan po natin, Luzon, Visayas at Mindanao. Maulan po ba sa inyo? At sa inyo po ba ay bumabaha, no? At sana po ay ingat-ingat po tayo palagi sa baha at hanggang maari, no? Ay maghanda na po tayo ng go bag, no? Para dyan po ilagay lahat po ng mga essentials. At kapag, syempre kapag may baha, biglang may isip mo na lang, uy, may mga dokumento ka na talaga namang napaka-importante, nababasa po ng baha at nasisira, no? So, ang payo ko po sa lahat, no, mga kababayan natin, mag-ready po tayo ng go bag at ilagay po natin dyan ang lahat ng mga essentials, yung mga dokumento, at syempre yung para sa mga pang-emergency natin, no? So, kailangan po yan at maglagay din po kayo dyan ng mga, at least mga makakain na yung mabilis lang, no? Mabilis lang maluto or kahit mga dilata, no? Kailangan po yan. Tapos yung mga lighter or flashlight, no? Maglagay po kayo dyan para nang sa ganon, kapag bumaha sa loob ng bahay nyo, ay meron po kayong pang-ready, di ba? Mahalaga po yan yung go bag na yan. So, alam naman natin na sa panahon ngayon ay talagang palagi na pong nagbabaha dahil nga nandito tayo sa season na kung saan talagang tag-ulan na. At dapat ang mga Pilipino ay lagi po tayong nakahanda dahil expect na po natin yan yearly na meron po tayong rainy season na talaga namang hindi lang po rain kundi talagang bagyo, no? At talaga namang kita natin na inaanod yung mga gamit sa loob ng bahay kasi pumapasok sa bahay yung baha, no? Pero mga kaibigan, hindi lang naman dito nangyari yan sa Pilipinas kundi sa ibang lugar din. Pero syempre, mga kaibigan, no, meron tayong kasama ngayon. At bago natin pabatiin yung ating kasama, i-ready nyo na ang inyong mga cellphone, ating live stream po dito sa Radyo Pilipinas, no? Live stream po tayo. At syempre, welcome po sa lahat ng mga vloggers na mga kasamahan din natin. At maraming po salamat sa Radyo Pilipinas staff na patuloy po sa amin na nag-a-assist kapag po kami ay nag-i-air dito. Ayan, AJ, no? Masyado na ako madaldal. AJ, magpakilala ka na nga at bumate, no?
6: Yes.
5: Yan.
6: Yes, no? Maraming salamat sa ating idols, si Idol Rich, si Admin Rich, no? At syempre, magandang gabi po sa ating lahat, sa ating mga supporters, sa ating mga manonood, no? Sa buong mundo, no? At even dito sa ating bansa, sa Luzon, Visayas at Mindanao, oh. Ang Radyo Pilipinas po pala, ay ako nga po pala ang inyong lingkod na si AJ 13 Vlog, no? Muntik na maalimutan, pati sa sarili, no? Yun nga po, no, ang Radyo Pilipinas po ay napapanood sa lahat po ng social media platforms sa panguna po ng Facebook live streaming, ng Radyo Pilipinas at 104.3 The Capital. At napapanood din po sa Free TV sa mga mayroon pong TV Plus ng, na nasa Channel 3 ng ABS-CBN at ng For the Box Channel 45 to 49 ng GMA. At napapakinggan po din po kami sa Radyo Pilipinas 104.3 The Capital sa inyong mga AFM band. Yan po, no? Maraming salamat, admin.
5: Yes, at saka syempre na nagpapasalamat tayo sa pamunuan ng Presidential Communications Office, PCO, na si Acting Secretary Dave Gomez. At syempre, katulad ng sinabi ko kanina, no? Maraming pong salamat pati sa Radyo Pilipinas. At saka binabati po natin syempre, no? Yung ating mahal na Pangulo at saka si F. Elisa Marcos. Yan, maraming pong salamat sa patuloy po na pagbigay no ng mga tulong sa mga kababayan po natin lalong-lalo na ngayon na marami pong mga nasalanta. Ayun nga AJ no, so ngayon ay talaga namang ang pag-uusapan natin ay itong napakaganda nito AJ no, naalala ko lang nung ako ay maliit pa nang nag-aaral pa ako noon ng elementary. Paborito kong baunin ito AJ. Siguro alam mo na to, no?
6: Yes.
5: Paborito kong magbaon ng itlog, nilaga. No? Tapos yan, may kanin, no? Hindi, ayoko ng nilaga noon eh. Gusto ko yung...
6: Sunny side up.
5: Yun, no? So, etong itlog, maraming mga kabataan natin na gumraduate dahil ang ulam ay itlog.
6: Yes.
5: Meron nga ako dating kasamahan noon, no? AJ, sa school noon na ang sabi niya, nakapagtapos siya ng pag-aaral hanggang college dahil sa itlog.
6: Business yung, ng panggulang niya.
5: Hindi, AJ. Yun daw ang palagi niyang baon.
6: Yun.
5: sobrang hirap daw ng buhay. So, itlog lang daw. Yan, o, itlog lang daw ang kayang ibaon, ipabaon sa kanya ng kanyang nanay. Pero dahil sa pagsisikap, siya ay nakagraduate, naging guro, at siya ay nagkaroon ng sariling school. No? Kaibigan ko to, AJ. So, yung kanyang story ay umikot nga dito sa itlog na to. So, ano ba ito pag-uusapan natin? Yan, AJ, no?
6: Naalala ko, admin, no? Pag yung mga pelikula, sa dulo ng pelikula, yung pamagat ng pelikula, lagyan mo itlog. Di ba? Nalaatuloy yung mga ganun bagay. Elementary ako.
5: Oo. Ito kasi, AJ, no? Pinalakas ang industriya ng itlog para sa mas malaking kita ng mga yes. producer sa pagbisita ni PBBM sa Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative sa San Jose, Batangas at nasaksihan ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa pagproseso at pagpapanatili ng kalidad ng mga produktong itlog. Sa suporta yan no, ng DOST at saka ng Department of Agriculture, nakapagpatupad ang kooperatiba ng innovation na nagpaangat ng sales ng 125% at productivity ng 25% habang galing. Pinapalawak ang mga opportunity sa merkado para sa mga egg producer. So, atin po munang ipalabas ang video bago po natin komentuhan.
2: Nandito tayo sa BEPCO, yung TUST ang tumulong sa kanila sa R&D para i-develop ang mga teknolohiya para maging magandang processing, walang masayang, para yung ating mga itlog kahit na walang masyadong merkado, walang masyadong bumibili, ay nagagawa nila ng iba't ibang proseso para kayang ma-storage, magagamit ng ilang linggo. When we develop the proper technology, how we can in fact put what is referred to as a circular business. In other words, walang tinatapon. This is the continuing effort of government to cut out the middleman from between the farmer, between the producer, and the market. And ito yung magandang halimbawa na kapag talagang nagtutulungan ang lahat ng mga ensya ng pamahalaan, ng national government, ng local government, at sa ating mga kooperatiba, ating mga producers ay makita natin ay napakaganda magiging resulta.
5: Ayan nga AJ, no, nakita natin yung video na yan. So, komentuhan lang natin na ito kasing alam naman natin AJ na dumating sa buhay natin mga Pilipino na kahit itlog hindi na natin mabili, di ba?
6: Yes, totoo yan.
5: Nung mga nakakaraan, na talagang pati itlog, grabe, ay talagang mahal. Kaya eto, nakakatuwa dahil ang Pangulo natin ngayon ay talagang ginagawa niya ang lahat ng paraan para kahit itong itlog, AJ, na dapat ay mura lang, di ba? Pero noon ay talagang napakamahal, no?
6: Yes.
5: Halos hindi makabili ng itlog. Pero
6: pesos na nga eh.
5: Oo, di ba? Kaya ang Pangulo natin, nakita niya na pati ba naman itlog, tatanggalin ba naman sa lamesa ng mga mahihirap, di ba? Na alam natin, AJ, na itong itlog kasi, ito yung pinaka mura na protina. At saka, kaya maganda itong protina na to dahil talagang matagal yung ano nito eh. At talagang nakikita natin na, alam, pag bumili ka ng itlog, pwede mo siyang ano, pwede mong iba-ibahin, no? Iba-ibahin ang luto. Oo, di ba, AJ? So, maganda. At talagang ang mga Pilipino, at marami talaga sa mga Pilipino ang talagang bumibili ng itlog at araw-araw talagang may itlog sa lamesa natin, no? AJ, hindi na nga lang pang breakfast eh. Di ba? Karamihan. Breakfast, lunch, dinner. No? Talagang halos sa lahat, talagang itlog. Sabi ko nga kanina, di ba, sa'yo, yung kaibigan ko na nagkaroon na ng paaralan, ng school, ay nakagraduate siya dahil lang sa itlog. So, nagpapasalamat siya noon na talagang dahil sa itlog na yan, nakagraduate siya dahil yun lang talaga ang kaya daw ng nanay niya na ipabaon sa kanya at hindi naman siya nahihiya. Kaya eto, nakakatuwa dahil kita natin sa video nga no, na wala nang masasayang kasi talagang kita natin na lahat, no? Lahat ng kahit anong parte ng itlog ay talagang gagawa ng paraan para yan ay mapakinabangan. AJ, di ba kahit yung shelf ng itlog, may,
6: yes, may
5: usage yan, di ba?
6: Yes.
5: May halaga yan, no? Kahit yung kanyang balat. Kaya kita natin, ang Pangulo natin, ito yung ginagawa niya. Mas pinaparami niya ang production ng itlog at saka tatanggalin na, no? Tinatanggal na yung mga middleman para diretso na talaga sa farmers, tapos sa market, no? Diretso na, AJ, at wala nang mga middleman kasi itong middleman na to, ito yung nagkukos kung bakit tumataas ang presyo ng itlog. So, ano masasabi mo dito, AJ?
6: Ayun nga, no? Salamat, Admin Richos, dahil ang ganda ng topic na to, no? Kasi hindi lang ito basta may maisabi lang ang ating mahal na Pangulo o may magawa lang para masabi na si Pangulo kung saan pupunta, may magawa, tuturo-turo lang yan. Wala naman yan eh. Tuturo-turo lang yan, pero wala namang alam yan. Sasabi ng mga DDS, di ba? Pero sa to lang, itong facilities na binisita ng ating mahal na Pangulo ay 300 million yung facilities na yan. Ang kagandahan pa rito, Admin Rich, kasi sa totoo lang, nagtataka nga ako kung ba't ang mahal ng itlog. Samantalang, usually, lagi itong oversupply. Kaya nga itinatag itong facilities na to eh, para hindi na mabulukan o masira yung oversupply ba ng itlog. Napagtaka kung bakit ang taas ng presyo ng itlog sa ngayon. Sa totoo lang, no, kaya ito namang ginawang facilities para yung mga sobrang supply ng sa itlog ay gagawin nilang pasteurized liquid egg tsaka powdered egg. Sa totoo lang, no, maraming uses yan. Alam mo ba nung sa nagtataba pa ako sa Middle East, isa sa produkto namin itong margarita ng chilies, no? Kami nag-gumagawa ng products nila eh, meat products nila. At isa ako sa nag-R&D ron. So, one time naubusan kami ng ano ng ingredients. So, ang ingredients kasi nila, sila yung nagsusupply sa amin. Sa amin kami, sa kanila kami bumibili ng ingredients. At ito ay compact na, no? In one bag. Nandun na lahat ang ingredients. Pero, ang problema rito, nung naubusan kami ng ingredients, wala kaming local na pamalit. Kailangan na ng supply namin ng kanilang produkto. So, ang naisip, ako gumawa ng ingredients. So, chinek ko sa isa-isa.
5: Wow, genius.
6: ang pinakamahirap dito, yung percentage ng bawat ingredients na naka ano sa isang pack, no? Kung ilang porsyento ng powder na to, ng egg powder. Ang nangyari, meron siyang egg ano kasi na component. Na egg. Tapos yung egg na yun, tapos may aromatic na oil na kailangan. So nag-improvise ako na ano, So yung nagawa ko na siya, although yung unang trial ko, tsaka pangalawa, you know, ano, inapprove ng Chili's, no? Oh, perfect, sabi niya, lasa, taste profile, lahat na, pati ano. Pero nung kami produce na, large production na ng produkto ng margarita, Chili's, yung lugar, yung ano niya, kulay niya, hindi tumugma sa tamang, ano, sa tamang kulay na sa sinampulan ko. So, oh, kasi wala kaming egg powder na gagamitin doon. Hindi na, wala kaming mabili. So, parang doon kami nagkulang. So, na-reject yun, no? Pero sabi naman ng Chili's, taste profile, perfect. Yung lang ng kulay, kasi medyo naging, kasi orange eh. Kasi meron siyang orange, aromatic flavor ng orange. Ayun lang, medyo tumapang yung kulay ng orange. Kaya yun, no? Napakaganda ng itong facilities ng ano, dyan sa San Jose, Batangas. Dahil maraming kumpanya ang kinakailangan ng mga egg powder, chat mali, egg liquid, no? Dahil maraming paggagamitan. Hindi lang basta yung prito tayong ganyan, hindi, maraming produkto kasi na ginagamitan ng mga egg powder. Mm-hmm. Kaya kung inyong makikita sa mga produkto na iba, isa may ingredients declaration, it contains egg.
5: Palagi
6: yung mga ginagawa, hindi siya, that necessary mean na egg yung ano, binasag-basag yung egg, hindi. Egg powder kasi yung ginamit doon. So, napaganda ng naging pagbisita doon ng ating mahal na Pangulo. Kasi, una-una, yung oversupply at hindi na mabubulukan ang ating mga mangingitlog na ating mga farmers. No?
5: True.
6: Hindi sila mabubulukan ang itlog. At syempre, maibibenda sa atin ng mas mura dahil wala nang middleman.
5: Wala nang
6: middleman. Yes, in I admin.
5: Kaya yan.
6: Tapos na story ako.
5: Good news yan, ano? Yung balita na yan, good news talaga yan sa mga Pilipino. At sana dumami pa yung mga facilities na yan, no, sa buong bansa para talagang yung production ng egg ay talagang maayos at marami, hindi mabubulok, no, dahil andyan yung mga facilities at saka talagang ma-maximize yung paggamit ng eggs na yan. Kasi katulad ng sinabi mo kanina, maraming gamit yan, no, may mga ginagawa to sa egg na yan pagkatapos ginagamit yan as ingredient, no, sa iba-ibang mga products, no? Katulad na lang ng mga, di ba, mga dairy products.
6: Yes. Oh.
5: May mga eggs, no? So, marami talaga yan, AJ, no? Kaya, eto, nakakatuwa dahil, kita mo, naisip ng Pangulo natin yan, no? Parang siya lang yung Pangulo na nakapag-isip nito. Lahat na lang talaga, no? Very holistic talaga ang approach ng ating Pangulo dito sa kanyang pamumuno, no? The whole of nation approach talaga, no? Very holistic. Kaya, eto, nakakatuwa dahil, sana, AJ, no? Dahil sa facilities na to, dahil sa ginawang ito ng Pangulo, sana nga ay talagang matupad, no? Maging totoo talaga yung vision ng ating Pangulo na talagang magmura yung itlog kasi wala nang middleman, di ba?
6: Yes.
5: Yan naman kasi talaga ang nakakapagpataas ng mga presyo kapag may mga middleman. So, diretso na, no? Magmula sa doon sa gumagawa ng mga itlog sa mga farmers, no? Sa ano bang tawag sa mga farmers din sila, no? Yung mga yan,
6: egg,
5: no?
6: Racer. Racer.
5: Yan. So, sila ay, kasi nasa ano rin sila eh, sector ng
6: poultry.
5: Department of
6: poultry.
5: Education.
6: Yes.
5: Poultry. No? So, nasa DA din sila. So, eto, sana AJ, no, mas marami pa na mga kababayan natin ang magkaroon ng interest na mag-raise ng mga itlog, no, magkaroon ng poultry kasi importante talaga ito. Sabi ko nga kanina, eto yung protein na murang bilhin, yes. Diba?
6: Available.
5: Oo, mura.
6: Readily available.
5: Oo.
6: Sana mura, maging mura na kasi meron tayong mga facilities na
5: kasi,
6: ganyan.
5: Kasi, kita mo, isda, protein yan. Diba? Mahal. Yes, lalong-lalo na. May issue tayo sa West Philippine Sea.
6: Oh, kaya lalong mamahal.
5: Inakaw yung ating mga isda, diba? Oh, bibili ka ng protina na karne, halimbawa, yung mga kumakain ng pork, oh, mahal, diba? Yung beef, ganun din. Pero pag sinabi mong, dito na lang ako sa itlog, protina to, magandang protina to, mura lang, diba?
6: Meron pa isang mura protina.
5: Ano yun, AJ?
6: Munggo.
5: Oh, yeah.
6: Kasi lang, iba naman, ayaw ng munggo kasi may yuma.
5: At saka yung tokwa, di ba?
6: Yes, tofu.
5: Protein din yun.
6: Protein yan, mura.
5: Mura lang, di ba? pang ano yan eh, yung kapag hindi ka makabili ng
6: replacement
5: baboy,
6: sa egg. Replacement sa egg.
5: Oo, tsaka ng pork pag hindi ka makabili.
6: Yes, tama.
5: Yun, pwedeng tofu na lang. Ako ayoko na talaga kumain ng ano eh, ng baboy. Maraming sakit kasi sa baboy, no, na nakukuha, no. Pero kayo, bahala kayo kung gusto niyo kumain ng baboy.
6: Ay, parang kumain chicken ka ng naraan.
5: Chicken na lang akin, no. Ano lang yun, yung
6: taste mo, ano.
5: Tikim lang. Pero sabi ko, hindi ko na talaga gusto yung baboy. Chicken na lang, no. Yan, so, ayan nga, AJ, meron ka pa bang masasabi tungkol dito?
6: Ah, wala na admin minutes dahil parang nasabi na natin lahat kasi ang sa ganda ng produkto ng proyekto ng nitong ano ng ito ng BEPCO ay taga namang malaking tulong ito pa sa ating mga kababayan. Yun lang.
5: Yan, dahil po dyan, tayo po muna ay magbe-break at pagkatapos po natin mag-break ay marami po tayong pag-uusapan, mga issue po na trending sa social media, sa internet. Yan, break muna tayo.
7: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
8: Waste to Energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
7: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
9: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
7: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
10: Si Lope D. Kim po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kung kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
11: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanjatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanjatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyo ng pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
12: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Exbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag, panatag ang may alam.
3: Nood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: Alright, nagbabalik na nga po tayo dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito lang po sa Radyo Pilipinas at kasama pa rin po natin si AJ. At ngayon nga po mga kaibigan, ang ating pong pag-uusapan ay mga trending na issues sa internet, sa social media. At ito nga, AJ, no? Bago tayo magpunta sa ating main topic ay touch muna natin ito kasi ito ay pabalik-balik, no, sa aking newsfeed. Iba-iba talaga ang mga nag-share at talagang nagpo-post nito. Ito kasing, alam mo to AJ, no? Isang DDS vlogger. Hindi ko to kilala itong DDS vlogger na to eh. Kilala mo ba to AJ? Itong Julia, no? Kasi, ito kasi AJ, no? Pabalik, ano lang natin ng konti, no? Pasadahan lang natin ng konti. Ito kasing Julia na to ay ayon dito sa video na labas, papunta doon sa aking newsfeed, binati siya ni Kitty, binati din siya ni Baste. Yes. Tapos, tinignan ko yung, kasi hindi ko siya kilala eh. So, tinignan ko yung mga comment. Siya pala ay DDS vlogger. Yes, no? Tapos nahuli siya sa isang bypass operation. Nahulihan siya ng mga illegal na substances. So yun sinasabi ng mga tao, nagko-comment doon na, oh ayan, akala ko ba si PBBM yung sinasabi nyo na bangag? Bakit oh yan, oh, kayo naman pala, di ba?
6: Kasi naman talaga eh. Kung sino yung maingay, kung sino yung nagbabato ng putik, siya may mas maruming kamay. Siya talaga yung totoong culprit na gumagawa ng mga sinasabi niya against sa other people, 'di ba? At syempre no, sa totoo lang admin Rich no, hindi ko siya taga kilala. Nakilala ko lang siya nung lumabas na ang issue regarding sa anyang drug related problem no. Itong si Julia nga ay napakayabang yan sa mga vlog niya no. Madalas siyang sinasabi sa vlog niya yung mga kababayan natin hindi nakabili ng mamahalin na gamit, pintas, alas, damit. Sasabihin niya patay gutom. Yung pala siya pala ng totoong patay gutom. Dahil kung hindi siya magtitinda ng droga, hindi siya kakain.
5: Oo, no? So, nakakahiya, di ba? So, diba? ano kayang makokomento ng mga DDS? Ay, nako, AJ, ha? Ang sabi, ha? Ay, BBM daw yun. BBM okay. Supporter daw yun. Nagpa-ano lang daw, nagpapa-shout out lang daw. Ngayon na nahuli, ngayon na nahuli, sasabihin nila BBM vlogger.
6: Di ba?
5: Ang nahuli, di ba? Kasi ayaw nilang aminin na talagang sa kanila talaga nang galing, no? Sila yung mahilig na magbato ng putik na.
6: Eh sana nakilala natin siya. Diba? BBM vlogger siya.
5: Kung BBM vlogger 'yon, dapat nakakasama natin kasi 'di ba katulad ng mga BBM vlogger na nasa parte ng Mindanao.
6: Oh, nakasama din natin doon sa minsan.
5: Oo, nakakasama natin kasi pumupunta sila dito all the way from Leyte, Mindanao, pumupunta sila dito kapag may mga event tayo
6: si at starting na, 'di ba? Starting na lang sa quiet period.
5: Oo, 'di ba?
6: Pumunta rito.
5: Oo, sina Munting Tinig. Munting Tinig. Galing pa ng Dabaw yun. Sina
6: Makmak Pablo.
5: Oo. Diba? Sina TPL3. Galing pa ng Leyte, di ba?
6: So, si Miyamoto, si Takero.
5: Oo, di ba? Diba? So, bakit hindi natin kilala? Bakit sasabihin nila na BBM vlogger, di ba? Kasi nahuli, di ba? Ngayon sasabihin nila na vlogger ni PBBM, yes. Di ba? Kasi at, nahuli.
6: At saan probinsya ba madalas nahuhulihan ng mga droga, di ba?
5: Tama.
6: Alam na natin yan. Kung sino yung iniidol nila, doon nakatira ang mga droga, doon nahuhuli mga droga. Diba?
5: Correct, yan. Tapos, eto pa AJ, no? Yung baha, no? Yung mga baha sa Davao City. Tapos, ito yung sinasabi ng mga DDS nung bumaha naman sa Metro Manila, tuwan-tuwa sila. Tuwan-tuwa sila, AJ, no? Yes. Kasi bumaha daw sa Metro Manila, no? So, iba talaga yung mga mindset, eh, no? So, ito, yung ating pag-uusapan natin ngayon ay ito, ko-call out na naman natin dito ang ombudsman, no?
6: Okay.
5: So, AJ, ko-call out natin. Hindi natin binabatikos, hindi natin kini-criticize, no? Pero kino-call out lang natin. Kasi nga, eto AJ, no? Daan din ang daan ito sa aking newsfeed, eh. Maraming mga nagtataka na bakit ganon, no? Bakit hanggang ngayon ay mukhang talagang itong office ng ombudsman ay talagang itutuloy pa rin, no, na kakasuhan itong si dating Speaker Martin Romualdez. Pero hanggang ngayon ay hanggang ngayon, AJ, wala pa rin talagang matibay na ebidensya. So, kasi kapag ganito kasi, AJ, parang hindi nila ginagawa, hindi nila ipinapatupad yung mga bagong rules, yes, na sila din ang gumawa,
6: yes,
5: di ba?
6: Yes, tama ka dyan, o, admin.
5: Kasi ang pagkakaalam ko, nang umupo itong si Ombudsman Boeing Remulla sa DOJ, no? DOJ secretary pa siya. Nang naupo siya doon, binago kasi niya yung sistema, no, ng ating justice system. Ang binago niyang part doon, AJ, yung hindi ka na pwedeng magkaso kung probable cause lang, mm-hmm, di ba? Kailangan merong tinatawag na certainty of conviction, mm-hmm, di ba? Reasonable certainty of conviction. Yes. Para lang sa ganun, kapag kapag sinampa ang kaso, hindi yung katulad ng mga kaso na sa Pilipinas na umaabot ng napakaraming panahon, 10 yes, taon pagkatapos ibabasura lang, yeah, 'di ba? So yan yung talagang iniiwasan para hindi nasasayang yung oras, yung panahon, yung pera, lahat-lahat. So ngayon, kung etong si Ombudsman Boeing Remulla ay mukhang ipinagpipilitan pa rin talaga niya na ituloy ang kaso laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Hinamon na nga po siya ni dating Speaker Martin Romualdez na kung wala man siyang kung walang bagong ebidensya na talagang hard evidences, kung ang gagamitin lang ay testimony nitong mga Maleta Boys, yes, no? Apat na Maleta Boys. At saka itong kay Gotesa. Ay kung yun lang doon nakabase, no, yung kaso, dapat ibasura na lang kasi, yes, masasayang lang, 'di ba? Masasayang lang. So naiintindihan natin yung dito sa part ni dating Speaker Martin Romualdez. Pero hindi natin maintindihan itong sa part ni Ombudsman Boeing Remulla. Kaya patuloy natin na kino-call out kung bakit ganun. Yes. Kung talagang gusto nyong kasuhan, maghanap kayo ng matibay na ebidensya, money trail, mga dokumento, mga bank accounts, maghanap kayo ng CCTV, logbooks, witness na mga credible. Bakit etong mga witness na diniklara na nga na sila ay nagsisinungaling, kinasuhan na ng perjury, kinasuhan na nga sila ng cyber libel, pagkatapos sila pa rin ang gagamitin natin, huhugutin yung apat para paggawin ng bagong affidavit, tapos yan ang magdidiin kay dating Speaker Martin Romualdez. Parang hindi naman yata tama yun. Ikaw, AJ, anong masasabi mo dito?
6: In the first place, sa unang buga pa lang, sa unang ratsyada pa lang ng mag-asawang Diskaya, ang sinabi nila, never nilang nakita o nakatransak si Congressman Martin Romualdez.
5: Correct.
6: Even once, kahit yung man lang kahit sa malayong lugar, hindi nila nakita, mm-hmm, na, mm-hmm, let's say sabihin natin meron siyang tauhan na nagpadala sa kanya, wala rin ganun. So correct, maliwanag din pa lang na paano maapagbigay itong mga kargador ng mali-malitang pera kay Speaker. Sino nagutos?
5: Mm-hmm.
6: Sino nagutos doon? Diba? Samantala alam naman natin kung sino yung mga taong nasa likod ng Cargador Boys, no? Na mga 18 Martes that time. Ngayon ay 40 na lang. Etong si Mike Defensor ang nasa likod ng mga Cargador Boys o ng mga Martes na to.
5: Correct.
6: At si Marcoleta.
5: Senator Marcoleta.
6: Si Marcoleta. So itong si Marcoleta na to ay involved din dito sa usapin ng flood control scam o corruption ay itong asawa niya si Edna, which is siya naman ay yung isa sa mga BDO ng BOD ng isang kampanya sa insurance company, na kung saan itong mag-asawang Diskaya, doon sila kumukuha ng insurance policy para sa anong gagawing flood control projects.
5: Correct.
6: So, ang laki ng involvement, di ba? Kaya itong si Marcoleta, ang gusto niyang mangyari, gawing witness itong si Gutesa, para yung kanyang naratibo na ginawa niya, na in-script writing niya, ay ayun ang babasahin. Pero, sad to say, hindi naging successful dahil si Gutesa ay tila ay parang ayaw din niya naman niyang gawin yung mga ganung bagay. Kaya, 'di ba? tingin ko hindi siya marunong eh. Kundi intention din niya talaga magtangatanghan para hindi magtuloy ang kanyang pagiging witness laban kay Congressman Martin dahil alam niyang wala itong kasalanan. Tingin ko lang yun ha, tingin ko lang. Pero ang kasalanan dyan, itong si Defensor at si Marcolecta.
5: Yes. Correct, AJ, no? So, kitang-kita natin, tingnan natin ha, yung mga gustong mga sinasabi na magdidiin nga dito kay dating Speaker Martin Romualdez, Gotesa, wala na, nag-recant na. Nag-recant, tapos yung apat no, sa 18 na kargador, na gano'n na rin, nag-recant na rin. Tapos, pagdating naman sa mga state witness, wala ding nag-drop sa pangalan ni dating Speaker Martin Romualdez, no? Kahit si Bernardo, wala, no?
6: Wala.
5: So, pagdating naman sa mga city engineers, pagdating naman sa mga contractors, wala din.
6: Wala nababanggit.
5: Sabi pa nga ni Curly Discaya, no? Katulad ng sinabi mo kanina, never silang nagkaroon ng transactions. So, ang talagang nagbanggit lang talaga sa kanya ay yung una yung si Gotesa, tapos yung apat na kargador, 18 na kargador, no? Tapos yung AI video ni Saldico. Oh, na napatunayan naman, AI yun eh.
6: Oo,
5: no?
6: Obvious naman.
5: Oo, hindi naman talaga yung si Saldico, AI talaga siya.
6: At
5: siya
6: isa ang damit?
5: Oo. So,
6: kayaman din sa damit.
5: Kaya ito yung sinasabi ng taong bayan, kung wala nang ibang ebidensya, bakit mag-hold on pa sa kaso na yan? Bakit itutuloy pa yung kaso na yan? Unang-una, si dating Speaker Martin Romualdez, wala siyang flag no, sa COA.
6: Wala.
5: Wala. Walang sinabi ang COA na, oh, sa Tacloban may ganito. Mm. Wala, di ba? Pero sa Davao, meron.
6: Mm-hmm.
5: Wala din, ayon din sa mga nag-inspect no, sa distrito ni dating Speaker Martin Romualdez, ay wala ding makita na ghost flood control projects. Wala ding makita na mga substandard na mga proyekto. So, meaning to say, paanong magnanakaw? Yung paanong masasabi na siya ay mastermind, siya ay nagnakaw, siya ay ganito, no? Kung nakita mo naman sa kanyang distrito ay maayos naman ang kanyang proyekto. Pero ang medyo nakakapagtaka, bakit itong 142 billion ni Chis Escudero na kanyang insertions dito sa Baycam, no?
6: Ay natahimik.
5: Malinaw na malinaw, bakit medyo tahimik yata itong ombudsman? Kaya yan ang nagtatanong ang taong bayan, no? Marami pong nagtataka, marami nagtatanong. Tapos AJ, diniklara din ng ombudsman, di ba, na ang Davao City daw ay epicenter
6: yes
5: ng flood control scam. Oh, bakit ano nangyari ngayon na kita natin dito sa Davao City ay palaging bumabaha? AJ, no? Baha ng baha. Merong 51.8 billion. Ano ngayon ang nangyari? Bakit pagdating yata dito sa Davao, bakit parang tahimik? At bakit dito kay Chis Escudero, hindi pa rin natutuloy yung sabi na ikakaso daw, no?
6: Parang tila yung flood control doon, yung 7-11 yata, pero hindi pa gumagana yata. Pero 150 flood control doon eh, na 7-11. Yun yata ang flood control nila eh. Kasi biglang dumami yung 7-11 doon, 150 branches, no?
5: Yan nga, AJ, no? Sabi ka doon ay napunta daw, di umano, no? Sa mga negosyo. Na katulad, di ba, nung kailan ba yun? Last year yata, nag-open na naman ng bago na negosyo.
6: Oo, parang itong, food center.
5: Oo, si yung common law si Hanlet nag-open ng, kung hindi ako nagkakamali, Kentucky ba yun? O KFC. Tsaka may Chowking, no? So, marami, no? Maraming mga ino-open yeah, na, ngayaman. Yan, nakakasama ng loob kung ang ating mga taxes ay napupunta lang talaga, no? Sa kanilang mga bulsa. Talagang nakakasama ng loob pagkatapos nakita natin na ang mga kababayan natin ay nalulunod, no? Dito sa baha tuwing merong mga ulan, lalong-lalo na pagdating dyan sa Davao City kasi hindi natin ma-accept na merong 51.8 billion pagkatapos ganun lang, 'di ba? Sabi nga ni Senator Panfilo Lacson, tsaka Tito Soto, no, Senator Tito Soto, kapag may 51.8 billion ka, halos parang hindi mo na malagyan,
6: no? Hindi mo malagyan, full na masyado.
5: Kasi talagang ano, talagang halos lahat na ng proyekto diyan hindi mo na malalagyan talaga daw. Oh,
6: wala
5: no?
6: Na talaga. Oh, oh. Kung ba so, ano na, opera crowded na.
5: Oo, oh, grabe.
6: Ano yung dikit-dikit na, wala nang kabahayan.
5: Oo, oh, kaya ang tanong natin, bakit nagbabaha pa rin no, yes, dito sa Davao City? Tapos mukhang ang ombudsman ay, ano bang ginagawa mo?

0: napakalawak ng issue regarding sa ng flood control, no, ng ito nga ano, bakit kay Congressman Martin Romualdo ng Asentro? Bakit? Bakit sa kanya lang? Una-una, okay. No? Sa Bicam, hindi siya nakapirma ron. Mm. Sa mga small meetings, hindi nakapirma. Si wala. Cheese Escudero. Mm-hmm.
1: Si Cheese lang.
0: Diba?
1: Si
0: even
1: Sarga.
0: Si Grace po, hindi siya umaten. Hindi sinama. So, bakit siya magiging mastermind? Doon na lang dapat natin ipagbasehan. Mm-hmm. Sa mga small meeting ka sa Bicam, kung saan, hindi taga-kasama dapat ang speaker at ang Senate President. Pero si Jesus Cadero, nandoon.
1: Nandoon siya.
0: Doon dapat tayo magbase. Hindi sa, yung tao wala doon, dapat wala. I-alis natin sa equation. Kasi nga, wala siya doon. Walang pirma. Even sa physical attendance, wala rin.
1: Correct.
0: So, dapat doon pa lang, i-alis na natin yung equation doon. Diba? Remove natin.
1: Tama. At saka, diba, alam naman natin na ang mga senador, may mga insertions,
0: yes,
1: sila, di ba? Meron silang mga So pati ba naman 'yan? Kasalanan ba 'yan ni Martin Romualdez, di ba? So parang ang nakikita natin dito, no, kaya kina-call out natin yung ombudsman kasi yung mga tunay na mga salarin, syempre, makakatakas, di ba? Matutuwa sila at saka AJ, maring ang ginagawa nila ngayon ay sumasali din sila sa pag-iimbento, paghahanap ng paraan para lalong maidiin si Martin Romualdez. Para sila ay tuluyan na ma-save, makatakas.
0: Mabulag, no? Mabulag yung ating sistema, mm-hmm, no? Justisya.
1: Kasi nakikita ko, yung bang ano talamak yung ano eh talamak yung smear campaign dito kay dating Speaker Martin Romualdez na eto si Martin Romualdez ang may kasalanan, si Martin Romualdez ang punudulo ng lahat, siya ano yan sa lawak ng yung proseso pagdating sa pagpapatupad ng itong para bago mapirmahan niya ng ating pangulo, maraming pinagdaanan niyan, 'di ba? Si Martin Romualdez lang ba? Katulad lang sa DBM. Andiyan ba si Martin Romualdez?
0: Kaya nga. Oh.
1: Sa Congress, sa kabuuan, no, sa Kongreso, si Martin Romualdez lang ba ang kongresista diyan? 'Di ba? Bago ma-aprobahan yung pondo na yan, ay napakarami pang debate, yes, di ba? Sa mga session hall, mga deliberation, mga interpellation, yung mga secretary mismo ng iba-ibang mga departamento, yes, pumupunta, dinidepensa yung kanilang, yes, mga budget. Tapos kapag natapos na sa mga committee na yan, dinadala pa yan sa plenary, doon naman sila nagdidepensa. Yes. AJ, may sasabihin
0: ka? Sa lahat mga ahensya na nag-depend sa kanilang mga budget na iningi sa ating ano ba to sa
1: DBM
0: tangsi sa Sara lamang ang hindi umattend. Hindi niya na idepensa kung bakit niya kailangan ng ganong kalaking halagang budget, samantalang hindi naman niya nagagamit yung dati ng budget. Kumbaga underspending na. So dun pa lang, no, meron ng tinatawag natin na dapat na accountable na dapat siya. Dapat may ipaliwanag din naman niya. Hindi po kat vice president siya, pwede na niyang gumastos ng punto ng bayan, ng ganun-ganun lang na walang sinasabi kung saan napunta at saan kagamitin.
1: Wala nga eh. So, nakita natin na bago ma-aprobahan yung budget na bago makarating sa Malacañang, marami munang pinagdaanan, yes, deliberation, no? Tapos, andyan pa yung sa plenary, first reading, second reading, yan. Tapos, kapag nakikita natin, no, dadalhin pa yan sa Senado, pagdating doon, pagdidebatihan na naman, di ba? Marami na namang mga interpellation na nangyayari, dinidepensa ng bawat sekretary ng kanilang budget, tapos meron pang Bicam na tinatawag, tapos meron pang smallest Bicam na kung saan dalawang tao lang nandun, no? Si Cheese Escudero at saka si Saldico. Wala naman doon si Martin Romualdez. Tapos ngayon na ganito na ang nangyari, si Martin Romualdez lahat.
0: Siya na ang mastermind. Ganun, samantalang dalawa lang nag-usap.
1: Oo. Diba? Pagkatapos, ang kitang-kita natin dito, si Martin Romualdez talaga ang gustong tuluyan.
0: Oo.
1: Pero bakit itong si Cheese Escudero, bakit

0: itong sina Joel Villanueva, ano na nangyari dito? Di ba? Mm-hmm. So, nakakapagtaka talaga. Tapos, eto pa, AJ, no? Itong sa Nabotas, ha? Isipin mo ha, na may nakadaang 6.8 billion para sa mga pumping station sa Nabotas, pero laging sira. Walang silbi, no? Kapag umuulan, kaya kailangan pondohan ulit taon-taon. So, nakita din, di ba, na meron ding, merong mga tinatawag na mga ghosts, no? Mga projects dyan sa Nabotas. Bakit, eto, hindi to hinahabol. Bakit itong sina Alan Peter Cayetano na nakitaan din and exposed din ni Senator Pantino Lacson, di ba? O ano to? Bakit parang si Martin Romualdez, lahat ang ikasalanan sa buong bansa, no? Sa nangyaring flood control scam na to, si Martin Romualdez lang lahat? Ganun ba siya ka... Ganun ba siya ka-powerful? O, kanya na,
1: pero,
0: ano ba?
1: Nagiging mas matatag pa si Congressman Martin Romualdez dahil sa ibinabatong allegation sa kanya, no?
0: Oh,
1: si Santo lang, no? Wala taga siyang kinalaman sa mga ito, kaya mas tumitibay pa si Congressman Martin Romualdez. Kaya sa mga nagbabatan ng mga allegation na yan, kayo kasi mayroong direktang ano, kinalaman sa flood control scandal, eh. Kayo, hindi si Congressman Martin. Katakot-takot na pagbibintang ginagawa ninyo, eh. Kasi nga, ayaw nyo kayo yung lumabas. Pero ang totoo, lalabas at lalabas talaga yung mga pangalan ninyo.
0: Tama ka dyan, AJ, no? Kaya yung ombudsman, no, patuloy natin kinu-call out, pati ng taong bayan. Nagtataka talaga, no, ang taong bayan, bakit ganito? Hindi po natin pinagtatanggol dito si Congressman Martin Romualdez, ha? Ang gusto kasi natin dito, fairness, no? Maging patas po tayo. Alam po natin na si Congressman Martin Romualdez ay pinsan ng ating Pangulo, pamangkin ni F.L. Imelda Romualdez Marcos. Hindi po natin siya pinagtatanggol. Ang sa atin lang po dito, maging patas kung ano yung due process na binibigay natin kina Chief Escudero, ibigay din kay Martin Romualdez. Kung ano yung hustisya na binibigay natin kina Joel Villanueva, kina Cayetano, kina Toby Chanco, ibigay din, no? Kay Sara Duterte, no? Ibigay din natin kay Martin Romualdez.
1: Yes.
0: Bakit pagdating kay Martin Romualdez, parang masyado naman yatang kitang-kita naman na talagang siya yung ididiin. Ano bang meron, no? Kaya nakakapag-isip tuloy ang mga tao, ano ba, Ombudsman Boeing Rinulya, ikaw ba ay isang DDS, no? Nakakapag-isip tuloy yung mga tao. No?
1: Yes.
0: Hindi po natin kinikritisize si Ombudsman Boeing Rinulya, pero kino-call out lang po natin kasi napapansin po ng taong bayan, no? Okay lang naman po, kasuhan nyo si Martin Romualdez. Sige, kasuhan nyo. Pero gumamit kayo ng mga ebidensya na talagang credible. Credible witness, money trail, maghanap kayo ng bank accounts, maghanap kayo ng video, mga dokumento, maghanap kayo ng kung ano-anong mga hard evidences. Huwag naman yung kakasuhan nyo at gagamitin nyo lang yung mga sinasabi ng 18 Marites na yan.
1: Tama ka dyan, Admin Rich, no? At we are looking for justice, accountability, at transparency.
0: Correct.
1: With regards to that, dapat, kung sino yung masangkot, dapat hindi na si Martin Romualdez ang inyong kakasukan, no?
0: Correct.
1: Dapat lahat na po, suriin na natin lahat yan.
0: True.
1: Hindi mga kasangkot sa mga issue ng corruption. Nandyan si Pulong, nandyan si Saldico, nandyan si Jesus Escudero na napaka-ingay ng pangalan. No?
0: Tama.
1: With regards to flood control scandal.
0: Mm-hmm. Correct. Di ba? Inisa-isa pa yan ng PG, ano ba yung... PJI. Inisa-isa pa yan, no? Yung itong mga pondo na yan.
1: PJI siya tayo.
0: No? Na talagang inamin naman ni Senator Chief Escudero na meron talaga siyang ganong insertions. Ang sabi pa nga niya.
1: Involved kanyang kapatid.
0: Oo, ang sabi pa nga niya. Eh, maliit lang naman yung 143 billion. Kung ikukumpara daw sa laki daw ng kabuang budget, maliit lang daw ang 143 billion.
1: Ang ganda niya kayong pansalag, ha? Ang liit lang daw. So, ibig sabihin ba yun? Kailangan dapat kanya 50%? Wala pa rin 2%, eh, sabi niya. O, lakihan pa natin, gusto mo. Para iyon lang lahat ang gusto mo, eh. Liliitan yata sa ganong kalaking halaga, no?
0: Diba? Oo. At pumangalawa siya, no? Una yung sa Bulacan,
1: yes.
0: Tapos pumangalawa ang Sorsogon. So, eto mga to, ano ba, ombudsman, hindi ba ito kakasuhan? Hindi ba sila isasama? Bakit? sa press con yata, naririnig ko lang, no? Katulad kahapon, medyo uminit ang ulo ko eh. Napanood ko yung press con ni Ombudsman. Sabi niya, may nagtanong na press, ano po masasabi niyo dito sa ano, mga nagrekan, mga ganyan. Ang sabi agad ni Ombudsman, naka-prejudge agad, no? Na, wala namang iba makikinabang siya kundi si Martin Romualdez. Siyempre mo iba makikinabang dyan. Magsalita yun, mabilis na. Ano. So, sabi ko, bakit ganun ang salita ng Ombudsman, no? Hindi pa man nakakapag, hindi pa man niya talagang na iimbestigahan kung sino talaga makikinabang. Hindi na kaagad. Siya, na-prejudge na kaagad niya. Meron na agad siyang judgment. So, sabi ko nga, AJ, kapag yung nag-iimbestiga, meron ng judgment sa kanyang utak, wala na. Diba?
1: Kahit na yung investigasyon.
0: Hindi na niya titingnan yung mga tunay na mga
1: evidensyon.
0: Kasi nandun na sa utak niya na si Martin Romualdez ang may kasalanan at may pakana ng lahat ng mga nangyaring korupsyon sa flood control, no? Ang hinihiling lang po natin fairness, no? Maging fair lang po tayo kasi makakatakas po ang mga tunay na salarin. Kita niyo, AJ, no? Nung nagkaroon ng ganitong sabi ng Pangulo na mahiya naman kayo, naggumawa ng ICI, no? Nagbuo ng ICI. At si Martin Romualdez ay voluntary na pumunta, no, sa ICI. At nagbigay ng kaya affidavit, mga dokumento, under oath yan, AJ, ha? At pagkatapos ng mga pagsusuri, ang sabi ng ICI, no adverse findings, hindi nila makitaan ng guilt si Martin Romualdez. Pagdating naman sa Blue Ribbon Committee, the same, no? Sabi ni Senator Panfilo Lacson, hindi nga nila makitaan ng involvement si Martin Romualdez sa flood control anomaly. Kaya ang kanilang recommendation, no, pagdating sa Ombudsman ay for further study, para pag-aralan ng masusi, kasi baka itong Ombudsman ay may makita, no?
1: Yes,
0: so ang sinasabi ng Ombudsman, may nakikita sila na ebidensya, no, na matibay daw na ebidensya, pero hanggang ngayon wala pa silang nilalabas, kundi ang sinasabi lang nila ay kukuha ng 4 mula doon sa 18 na Marites, kukuha ng 4 at paggagawin sila ng panibagong affidavit, tapos yun gagamitin, AJ, no?
1: Yes, tama
0: so
1: dyan.
0: Ano yan?
1: Wala yan. Lang ano lang, ano, parang laro-laro lang sa nila, no? Kung diba? Ano lang maano nila, maisip nila.
0: Oo.
1: Wala nang tamang investigasyon.
0: Mm-hmm. Diba?
1: Wala nang tamang, ano, kumbaga yung sistema, nawala na, kabul-bul na yung sistema eh.
0: Oo. Sabi nga nung isang legal mind, no? Isang attorney, ang sabi nga, na mahina daw, AJ, yung mga testimonial lang.
1: Mahina
0: daw yung ebidensya yan. No? Kasi lalo na kapag yung testimony, kapag yung affidavit mo ay walang hindi nagko-corroborate sa dokumento, walang dokumento, walang money trail, walang mga bank accounts na nakita, kasi kapag sinabi mo na eto si Martin Romualdez sangkot dito sa flood control anomalies, dapat meron kang supporting evidences, 'di ba?
1: Yes,
0: so pagdating dito kay Martin Romualdez, wala po eh, puro laway lang ng mga 18 na kargador. No? So, kapag laway lang, mahina talaga yan na ebidensya. At pagdating sa korte, no, sa totoong korte, ay hindi po yan tatayo, yung mga ebidensya na yan. At masasayang lang po ang pera ng bayan, masasayang ang oras, masasayang lang ang lahat dahil kamukat-mukat mo, kinasuhan, aabot ng ilang taon pagkatapos idideklara lang din na basura. Kasi walang matibay na ebidensya. So sayang lang, nagsasayang lang ang Ombudsman at sayang lang ang pasweldo ng taong bayan. No? So kino-call out ng taong bayan ang Ombudsman na sana kung walang mga ebidensya, ibasura na yan at puntahan, no, i-push yung pagsasampa ng kaso doon sa mga siguradong-sigurado na talagang mga gumawa ng krimen. katulad na lang nitong sina Chis Escudero na talaga may mga insertions, no? Katulad na lang nitong sina Toby Chuangco na talagang nakitaan ng mga irregularities, no? May mga COA report pa, no? Na, yes. Mga na-flag ng COA. Katulad nitong kay Alan Peter Cayetano, 'di ba? So, yung mga 'yan, meron na talagang mga ebidensya. Doon nyo puntahan. Bakit gusto nyong isiksik talaga na si Martin Romualdez sa may kasalanan, gayong wala naman kayong makita na flood control na mga ghosts sa Leyte. Wala naman kayong makitang substandard na mga proyekto sa Leyte. At wala ding COA report or COA audit na si Martin Romualdez ay merong mga anomalya pagdating sa pondo. As in, wala. So, ano to, no? Yan ang tanong ng taong bayan, yes, sa ating ombudsman, Boying Remulla. May masasabi ka pa, AJ?
1: Parang wala na. Ang ano lang tandaan lang natin dito, ang ombudsman, bago siya ma-file sa Sandigan Bayan, dapat kumpleto yung kanyang mga dokumento na ipasa. Kung hindi naman siya kumpleto, nagsasayang tayo ng laway dito. Tigil-tigil nyo na yung mga pag-imbestigan nyo kung wala naman pala yung makukuha matibay ng ebidensya. Mm-hmm. Tigil-tigilan nyo na. Sayang pera ng taong bayan.
0: Nga pala, AJ, kahapon bumoto ako, no, sa Das Marinas. Binoto ko, syempre, yung aking sinusuportahan na kongresista, no, si Lysander Ordenes. Nakakalungkot kasi yung mga tao ay hindi pa rin talaga sila nadala, no, sa political dynasty dito sa Das Marinas, no. Hindi pa rin talaga sila nadala na
1: bago. Mapera yata yung ano natin, nanalo si, no, 'di ba, si Jen, yung nanay ni Kiko. Mapera eh.
0: Bago mag-election, sabi ko sa aking live na palitan na natin 'yan, no, sa Das Marinas, kasi yung sabi ko nga sa iyo, AJ, no, naranasan ko sa Das Marinas yung nagkasakit yung asawa ko. Di, gusto ng asawa ko libre. Libre ang gusto niya. So, dinala ko siya sa, pinagbigyan ko sa Daska. Punta kaming Daska. Ay, pagdating doon, nakita ko yung mga may sakit, oh, nasa wheelchair. Doon lang sila sa wheelchair. Tapos, tinanong ko yung nakatabi ng asawa ko, ilang araw ka na dito? 4 na araw na siyang naka-confine, nasa wheelchair lang siya. Doon lang, tapos mga senior citizen. At ito, ah, malupit, bago kami nakapasok doon sa emergency room, ang sabi sa amin, ready ba kayo? Sabi sa amin, ready ba kayo? Ano dyan, halo-halo dyan, merong may TB, merong may pneumonia, merong ano, yung bang ang pasyente,
1: discourage.
0: Eh ako, ayokong papuntahin yung asawa ko doon, pero gusto niya kasi libre. So, napilitan ako, sige, yung gusto ng asawa ko. Isa wheelchair din siya, walang bed. Tapos sabi ko, hindi pwede to. Hindi to gagaling dito. So, mabilis ako mag-isip, AJ, tawag agad ako sa kapatid ko, kasi nandun yung kotse ko. Sabi ko, sundo kami dito kasi dadaling ko siya sa gantong hospital, sa private. Tapos yun, talagang umalis kami doon, nagpirma ako ng waiver. Grabe. So, ganun ba? Ilang taon na sila diyan sa Das Marinas? AJ, 1986 nandiyan na sila, no? 1986 nag-uumpisa na sila diyan, hanggang ngayon ganun pa rin ang kongresista.
1: Improvement, ha?
0: Councilor, mayor, vice mayor, puro lang sila. Kaya nga sabi ko, walang check and balance. Kapag gusto mangurakot, makakapangurakot kasi sila-sila lang din. Nasaan ang pondo, di ba? Bakit ganun? Oh, problema ng mga taga Das Marinas. Di ba, sabi ko nga sa'yo, tubig. Oh, walang tubig. Ano nangyari? No? Oh, yung mayor, mayora, walang tubig. Yung mga basura, ilang araw na hindi kinukuha. Oh, ano ba? Pagkatapos, binoto pa rin ng mga taga Das Marinas dahil sa ganito. Oh, 'di ba?
1: Mm-hmm. So, tama ka diyan. Pangilan
0: nakakainis talaga, AJ, no? Kasi hindi na natuto, no?
1: Pangilan yung manok mo.
0: Medyo sa huli siya, eh, no? Oo, kasi bago lang naman siya, yung mga kalaban kasi niya, matagal na kasing mga tumatakbo yung mga yun. Kumbaga, kilala na sila ng mga tao doon sa Dasmariñas, no? So, nakakainis kasi parang yung mga tao, no, sa Dasma, alam na nga nila na ganun, hindi pa rin talaga natututo. Talagang yung political dynasty pa rin talaga yung sinusuportahan nila.
1: Hindi nga ba natututo o talagang parang nakaano na, ready na, ready-made na? Hindi ba? Alam. Kasi marami na nagreklamo eh, di ba? Pero bakit ganun pa rin ang resulta? Parang mo nakaano na, ready-made na.
0: may nagsabi, no, bago pa man yung election, di umano, no, hindi natin alam how
1: ready-made
0: true
1: na
0: ganun nga daw, no?
1: Hindi natin alam.
0: So, pero naniniwala ako, AJ, na may hangganan yan. Yes. No?
1: Sana tayo will come sooner or later, di ba? Mm-hmm. Dapat maputol na yung lubid na nag-ugnay sa nila, sa political ambition nila. Mm-hmm. Matigil na lahat yung mga, itong mga, ba ito? Barsaga.
0: Oo, mga barsaga.
1: Pati yung mga kamag-anak ng politiko, dapat matigil na yan.
0: Kaya nga eh, dapat talagang maipasa na yung anti-dynasty.
1: Huwag ka mag-alala kasi ilang taon lang naman siya mag-stay as congressman.
0: Uh-oh.
1: Dahil 2028, change over na naman. Mm-hmm. Diba? Sa sana, pagdating doon, ganyan pa lang, no? May balak tumakbo na pumalit sa mga barsaga dyan. Ngayon pa lang, trabahuin nyo na. Mm-hmm. Trabahuin nyo. Mm-hmm. Para yung gusto nyo mangyari, matupad. Kasi, kupad nyo din eh. Pag ganyan kayo makupad pa lang, wala, hindi rin kayo dapat makaupo rin, no?
0: Correct.
1: Ngayon pa lang makupad na kayo, walang mangyayari. Sila pa rin mananaig.
0: Mm-hmm.
1: So, yung may pera, ang mananaig, kayo wala nang pera, wala pa yung track record, tapos makupad kayo, walang mangyayari sa buhay ninyo.
0: Correct. Ang dami pong problema eh sa Dasmariñas eh. Tagal-tagal na nila, hindi natutugunan.
1: Now, diba? Push natin sila, no? Push para matanggal yung mga barsaga.
0: Yan. So, AJ, no, dahil wala na tayong oras, siguro mag-shoutout ka na.
1: Yes, no, sa ating mga supporters, no? Maraming salamat sa patuloy niyong pagsubayba at pagsama sa amin ni Adwin Rich sa aming mga programa dito sa Radyo Pilipinas, ang aming programang Vloggers ng Bagong Pilipinas. Ako po si AJ 13 Vlog, nagsasabi sa inyo ng maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay sa aming programa. Salamat!
0: Yes, at saka mga kababayan, no, maraming po salamat sa panunood po sa atin, no. Every Sunday 7:30 to 8:30 ng gabi, no. Pero ngayon ay overtime tayo. So, ayan, no, saka Thursday po, no, as 8 to 9 ng gabi po. At saka syempre panoorin niyo Monday through Sunday kasi everyday po ay may nag-i-air po dito na mga vloggers, no, dito po sa Vloggers ng Bagong Pilipinas sa Radyo Pilipinas. At saka maraming po salamat, no, sa ating mga nag-a-assist sa atin pag tayo ay nag-i-air. AJ, may gusto ka pang
1: mapapanood niyo po kami rito? Ako po, no, Monday, Thursday, Saturday and Sunday. Yan po.
0: Yan. At saka siyempre, no, paki-subscribe po ang aking YouTube channel, Admin Rich, TikTok, Admin Rich, Facebook, Rich Admin TV, Admin Rich, at saka, basta may nakita kayong Admin Rich mukha ko, ako po yun, no, paki-subscribe.
1: Palamang, ikaw nga yun.
0: So, maraming po salamat. Tsaka yung scammer dyan, magbayad ka na. Yan, maraming po salamat. Ami Rusul, maraming po salamat kay Prasita. Nakaya. Tama na, baka ano pa masabi ko na. Bye-bye, good night. Salamat po.
2: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.

0: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics and videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
9: Mga ba?
8: Part of Philippine culture, a gesture
4: of... Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang king of the road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
11: Maaari bang umusog-usog ng konti?
10: Sakay na!
7: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
1: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 000-1385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Walang propeta ang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Magandang araw ng Lunes, kapatid. Kapistahan ngayon ni San Ramon Minato. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo ng magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 4, Talata 16 hanggang 30.
2: Pagdating ni Jesus sa Nazareth, kung saan siya lumaki, pumasok siya sa sinagoga sa araw ng pahinga ayon sa kanyang kinaugalian. Tumindig siya para bumasa ng kasulatan. At iniabot sa kanyang aklat ni Propeta Isaias. Sa paglaladlad niya sa rolyo, natagpuan niyang lugar kung saan nasusulat.
3: Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, kaya't pinahiran niya ako upang ihatid ang mabuting balita sa mga dukha. Sinugo niya ako upang ipahayag ang paglaya sa mga bilanggo. Sa mga bulag ang pagkabawi ng paningin, upang bigyang ginhawa ang mga api, at ipahayag ang taon ng kabutihang loob ng Panginoon.
2: Binilot ni Jesus ang aklat. Ibinigay ito sa tagapaglingkod at naupo, at nakatuon sa kanyang mata ng lahat ng nasa sinagoga. Sinimulan niyang magsalita sa kanila.
3: Isinakatuparan ang kasulatang ito ngayon habang nakikinig kayo.
2: At sumang-ayon silang lahat sa kanya habang nagtataka sa gayong pagpapahayag ng kabutihang loob ng Diyos na nanggaling sa kanyang bibig. At sinabi nila,
4: "Hindi ba ito ang anak ni Jose?"
3: Talagang sinasabi ko, walang propetang katanggap-tanggap sa sarili niyang bayan. Tinitiyak ko sa inyo na maraming babaeng balo noon sa kapanahunan ni Elias nang sarhan ang langit sa loob ng 30 taon at nagkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Gayunpaman, hindi pinadala si Elias sa isamang sa kanila, kundi sa babaeng balo ng Sarepta sa may Sidon.
5: Napuno ng galit ang lahat sa sinagoga pagkarinig dito. Tumindig sila at ipinagtulakan siya sa labas ng bayan. Dinala nila siya sa gilid ng burol na kinatatayuan ang kanilang bayan upang ihulog. Ngunit dumating siya sa gitna nila at umalis.

0: Iba ang naging reaksyon ng mga kababayan ni Jesus sa mabuting balita ngayon. Sa verse 22, pinuri siya ng lahat at humanga sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi makapaniwala ang mga taga-Nazaret sa husay niyang magsalita, kaya't humanga sila't pinuri siya. Pero ilang talata lamang, sa verse 28, nagalit ang lahat at itinaboy siyang palabas sa sinagoga para ihulog sa bangin. Anong nangyari? Sa isang iglap, gusto na nilang patayin yung hinahangaan nila. Bakit? Kasi sinabi ni Jesus na tulad nila propeta Elias at Eliseo, ang kaligtasang hatid niya ay para sa lahat ng mga bansa. Hindi lang ito para sa Israel. Yon ang ikinagalit nila. Gusto nila, sila lang ang maligtas dahil sila ang piniling bayan ng Diyos. Hindi nila matanggap na ang mabuting balita ay para sa lahat. Kapatid, ano ang nagiging balakid para tanggapin mo si Jesus sa iyong kapwa ng buong puso at kalooban?
1: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
2: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
4: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
3: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
5: Rice farmer, sa miserable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
6: Pati bamboo?
3: Inspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
7: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
8: Nung natutunan ko po yung paggawa.
9: Sino nagturo sa?
8: Nag-training po kami sa DOST.
9: Sa DOST.
3: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
10: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Residential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ikalabing anim na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
0: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
3: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
3: sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
3: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
0: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
6: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 impormasyon.
3: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
3: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
7: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
3: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
9: Waste to Energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
8: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon. Palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat na si President Marcos kasi siya maamagpuan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, binabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Radyo Pilipinas is on Viber.
13: Viber.
12: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
12: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: Pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
20: Colab. World Service Sports Radio.
21: Ang taginting ng FM
20: at lakas ng AM
21: sa iisang himpilan.
20: Pinagsanib na puwersa
21: para sa mas malawak na
20: serbisyo publiko.
21: Radyo Magazine 1278.
20: Sports Radio 918.
21: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko
21: 738.
20: At Radyo Pilipinas World Service.
21: Mapapakinggan na
20: sa Capital 104.3 FM.
21: Capital 104.3
20: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
21: Collab.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
23: Gisingin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabog.
24: Balita, balita, balita.
23: Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
25: Pangunahan, gusto niyo naprobahan na sila ang libre niya sa kaya.
23: From the Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang dumadagundong.
24: From the Pilipinas. Ni Lawrence Tanoco.
23: Lunes hanggang Biyernes.
24: Dito.

0: My boy, my boy, my brother. Fire Wheels, is all the bang besides, of course. My boy, ang Mindanao. Simulan natin ang umaga ng siksik sa balita sa mga hindi po kaming remonda sa mga issue at balita ang napapanahon ngayon pong araw, mga brother. Araw po ngayon ng Lunes, pero unang araw po sa linggong ito, ha? Pero last day for the month of August. Ibig sabihin, bukas, nandiyan na si pare. Kalala niya man, si paring Jose. Bukas po, ilalabas na po yan dito po sa ating bansa. Pero yung LPA at iba pang weather systems, aba, baka mananatili po dito sa atin, ha?
1: Ronda, Pilipinas.
0: 4:16 in the morning. Uy, pagpasensya niyo muna ako, ha? Ngayong araw, medyo nasundot yung ating mata kaya mukha tayong bulag ngayon. Mukha tayong bulag ngayong araw. Hindi ko masuot yung aking salamin. Pero nasundot po kasi yung aking mata. Itong aking bunso. Kaya naman, medyo magsusot muna tayo ng ganito. Ratski muna tayo ngayon, ha? Anyway, tuloy tayo sa ating balitaan, mga brother. Sama-sama nating alamin yung mga nangyayari, syempre, sa ating bayan ngayon.

0: na mga brad sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Oil price rollback asahan ngayong linggo batay po sa pinakahuling trading sa world market. Ayon po yan sa DOE. DOST pag-asa mga brad, nagbabala sa posibleng malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi pa rin ng bansa sa mga susunod na araw dahil pa rin sa patuloy na epekto ng southwest monsoon o yung habagat. Mga individual naman na naapektuhan ng southwest monsoon at mga bagyong Luis, Maymay, Neneng, umabot na po sa 8.4 million. Public Works and Highways Secretary Vince Dizon nagbigay paalala sa publiko ukol sa epekto ng basura sa mga pumping stations sa bansa. National Heroes Day pinagdiriwang naman ngayong araw, August 31, 2026. Mga sakripisyo at nasimula ng mga bayani manatiling buhay sa harap po ng mga bangong hamon. Ayon po yan sa Department of National Defense. At media vlogger ni kahit na gawing masimple ang pagpaliwanag sa impeachment trial.
1: Headlines. Balita ang bago. Balita ang kakaiba. Balita ang isasakay ng Generation Next. Ronda. Ronda Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoco. Sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Ronda. Ronda Pilipinas. Ronda. Ronda Pilipinas.
0: Ronda. 4:18 in the morning. Ay, mapapaulala ka sa bagong balita natin ngayong araw, ha? Magandang balita po ito para sa Bayang Motorista. Oo mga brad, ba naman eh, meron po kasi tayong inaasang rollback ngayong araw po na ito para po dito sa ating mga kababayan. Oo, ng mga nakaabang ngayon po dyan sa ating ano, sa ating oil price rollback mga brad, ha? Kasi nga naman, dalawang sunod na po na linggo yung nangyari po dito sa ating bansa na magkasunod na oil price increase. Ngayon kaya, ano kaya, ano kayang istorya noong tinatawag nating lover's quarrel nitong Estados Unidos at Iran. Sila kasi mga brad ang ano eh, sila kasi mga brad ang mga main players pagdating po sa oil price increase o oil price adjustment. Ayan ha, dahil sa kanila po nakadepende kung tayo po tataas ba o dili naman kaya ibababa yung presyuhan nitong ating gasolina at diesel, ha. Antabayan natin mga brad yung report ni kinakapatid AJ Ignacio patungkol dyan. Pero speaking of langis mga bradas, nanawagan po si Senate Committee on Energy Chairman Erwin Tulfo na amyendahan ang Oil Deregulation Law upang gawing mas transparent ang pagpepresyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Ayon kay Tulfo mga brad, dapat palakasin ang kapangyarihan ng Department of Energy upang obligahin ang mga kumpanya ng langis na ipaliwanag ang batayan ng kailang mga price adjustment at maiwasan ang hindi malinaw na pagtaas ng presyo. Sinabi ng senador na matagal nang hinihinga o hinaing ang transport sector ang umano'y kawalan ng sapat na paliwanag sa paggalaw ng presyo ng krudo. Iginit din ni Tulfo mga brad na pabigat lang sa publiko ang ilang probisyon ng mga lumang batas gaya na lamang ng Oil Deregulation Law at Electric Power Industry Reform o yung EPIRA, partikular sa mga gastusing na ipapasa sa mga consumer o na ipapasa sa mga consumers. Binigyan din ng senador na kahit maliit lamang ang may bawas sa presyo ng langis at iba pang bilihin, mahalaga pa rin bawat pisong matitipid ng mga pamilyang Pilipino sa gitna ng mataas na inflation mga brad. Alas 4:20 na po ng umaga. Alam nyo, itong maganda po dito sa sinasabi nitong si Senator Erwin ay yung transparency. Kasi minsan, di ba, magtataka kayo. Tumaas nga po yung presyo sa pandaigdigang merkado. Pero kadalasang hinaing po ng karamihan po ng nasa transport sector, aba, hindi naman tumaas yung presyuhan dito sa atin pa eh. Yung mga hawak nyong mga gasolina at mga krudo dyan sa inyong stocks, eh nabili nyo nung mas mura pa, di ba? Bakit naman may plus 50, may plus piso agad? Eh kahapon, yan pa rin naman yung gasolina ang bibili namin. Yun po sana medyo ano, kumbaga from there, sa transparency, makikita na po agad kung paano pinipresyuhan itong mga oil players, itong ating tinatawag po na binibintang krudo. Ayan, gasolina mga brad. Para po at least alaman lang natin kung paano ba ang kalakaran, bakit all of a sudden, ganito kalaki ang presyo nyo, yung iba ganito lang nabibili. Bakit kayo tumaas ng ganito? Yung iba namang bansa, hindi naman po tumaas ng ilang porsyento. Anong meron po sa krudong nadadala sa Pilipinas? Sabi nga, ano yung gold? Oh, di ba? Bigla na lang ang tataas ng pag-aral. Eh, kung tutusin, pareho. Ang masakit, pareho. Hindi bagong delivery yan, ha? O sige, pagpalagay natin yung presyuhan ng nabibili. O eh, bakit naman kapag nag-rollback, yung rollback nyo, meron din naman, di ba? O. Automatic din. So hindi kumbaga maganda yung paliwanag nila pero parang may kulang. Para bagang may kulang kaya mas maganda yung transparent para po hindi na kayo magpapaliwanag ano. Para andyan na agad yung ating ano, yung ating tinatawag na explanation sa ating taong bayan. Ano ho? Kasi ho, alam nyo, lalo na pag gantong gipit, dawat sabi nga dito, bawat piso, mahalaga. So, yung piso, di kayo yung transparency po niyan, will save you from explaining to the public kung ano nga ba talaga yung inyong, ano, yung inyong dahilan. Bakit pakataas naman ang presyo ng gasolina at diesel. Ano, nasa 80 ho ngayon eh. 80, 60, eh, 70. Depende ho sa gasolinahan. Nandyan ho kami sa Nueva Ecija nitong nagdaang weekend. At mababa ang presyuhan dyan. May mga 68 pa po dyan ako nakita eh. 68, 69. Gasolina ho yan ha. Pero ito ho ng ating pagdating po sa Metro Manila. Ayan, papalo na po yan sa 79, sa 74. Yung huling pag-gasolina ko ay 79. Itong huli kong gasolina ha. Kamot ulo ka talaga eh. Eh, ganun talaga. Eh, kaysa hindi ka makabiyahe. Diba? Pikit mata mong bibilin. Yang ganyang klase po ng presyuhan. Ha? Anyway, 4:23 in the morning. Kuha po tayo mga brad ng update. Ito po sa lagay ni Pilandok, mga brad. Kala ko kasi kung anong pangal. Pilandok. Ayan, ha. Si Pilandok po ay natili ang napanatili nito, ang lakas nito. At patuloy pong kumikilos pa northwest, west-northwestward. Diyan po sa bahagi ng east of extreme northern Luzon. Ang sentro po ng nasabing tropical depression na si Pilandok, mga brad, ay kinakalkula sa nasa po 1,100 kilometers ng east of extreme northern Luzon, mga brad, ha? Ito po ay gumagalaw na gaya ng aking nabanggit, west-northwestward sa bilis na may 10 kilometro kada oras po. Ang maximum sustained winds niya o yung lakas ay nasa po 45 kilometers per hour habang ang pagbugso naman ito ay nasa 55 kilometers per hour. Inaasahan po natin mga brad na ito po ay hihina sa within this day at ito po ay babalik po sa pagiging LPA, mga brad. Mababa lang, 45 kilometers lang itong ano, itong ito po eh, kita mo kababa eh, 45 kilometers ang bagyo o para maging isang bagyo ay nasa 40, kung ako nagkakamali ano. At pag ito ay bumaba pa ho dyan, ito po ay magiging low pressure area na lang. Base po sa pinakuling tala ng pag-asa, mga brad, ang nasa pa rin natin pong manakanak ang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa ay dulot pa rin ng habagat. Habagat pa rin talaga, mga brad. Dahil ito po, napakalayo nito. Oh. Kita nyo, nasa na extreme northern Luzon po ang kinalalagyan nito ni Pilandok, mga brad. Ha? 4:25 in the morning, speaking of bagyo, mga brada, nagbabala pa rin ang DOST pag-asa sa posible pong malakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa sa mga susunod na araw dahil sa patuloy na epekto ng southwest monsoon o yung habagat. Inaasahang makapagtatala po ng 100 hanggang 200 millimeters na ulan ngayong araw, Agosto 31, sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Abra, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac at Pampanga. Diyos mio, ito po po yung Region 1 at Region 3 itong mga ito, mga brad, na talaga naman tinamaan po ng bagyo o ng habagat nitong nagdaan pong weekend. Lalo na po dyan sa Bataan, dyan po sa Zambales. Asan kaya yung mga congressman, ano, yung mga nagmamalaki po na ano, nagmamalaki na sila ay may mga ipinagawang mga flood control projects, mga brad, no? Yang Cordillera, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, nandun kami during the weekend. Malakas din yung ulan, non-stop eh. Wala nga kami nakitang magaganda masyadong view dahil puro fog yung area. Eh, lalo na itong Bulacan, Diyos mio, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, at Occidental Mindoro, Diyos mio. Ang dahilan kaya't laging mula po bukas naman ng hapon hanggang September 2, inaasahan pa rin ang 100 hanggang 200 mm na ulan sa ilang bahagi po ng Ilocos Region, Abra at Benguet. Habang nasa 50 to 100 mm naman na sa iba pang bahagi po ng lugar sa Northern at Central Luzon, kabilang Metro Manila at Cavite. Ayon sa pag-asa mga brad, maaaring mas mataas na rainfall sa mga bulubundukin at matataas na lugar, lalo na sa mga lugar na nakararanas po ng matinding pag-ulan. Diba? Tapos makikita mo yung mga nangyari po sa Nepal. Tapos bigla mo makikita sa labas ng kalsada mo may flowing parang Mala River na agos. Diyos mio. Talagang magngingit-ngit ka doon sa mga binoto mo. At pag naririnig mo yung mga interview ha, nitong mga politiko po na ito, eh, may mga nananawagan na hindi po kaya ng gobyerno, hindi po kaya ng lokal na pamahalaan, ang ganire, ganyan. Sana po makipagtulungan po. Sinisi pa! Pero nung nangangampanya, kala mo, Diyos, tumapagbigay ng pangako. Pero kapag ganire ng mga disaster and the calamities, aba eh, hindi po matawaran yung paghingi ng tulong sa kapwa eh. Paliba, sa ubos na po yung pondo para po makatulong. Inilaan na yung pondo sa kung saan saan proyekto na hindi naman nakatulong. Ayan, anyari na. Diyan po sa inyong lugar. Kaya po sana talaga itong ating mga kabayan, pag-isipan nyo pong mabuti sa darating pong 2028 mga brad. Kung paano nyo ba i-spillingin yung inyong mga politiko po dyan. Kapag po ba yan nagkikembot-kembot dyan, yan po ay nagkakanta-kanta. Di ho ba? Nang mga kung ano-ano dyan, yan po ba inyong iboboto pa rin? Madadaan pa rin po ba kayo doon sa pagiling-giling ng mga politiko po na yan? Yung kapag naghawak mo ang beat, kayo po ba ikikiligin na? Huwag niyo pong kalimutan yung nangyaring baha. Lagi niyo hong itatanong paano ho ang magiging solusyon po ninyo dito. Kung kayo po ay manalong congressman, mayor, governor. Di ho ba? Ano pong solusyon niyo po dito? Naglabas na po ng ilang pahayag yung mga eksperto dito po sa ating bansa na ito pong problema po sa baha ay hindi ho ito kumbaga kaya ng isang lokal na pamahalaan. Ibig sabihin, ito po kailangan na national lang type ng pagkakagawa. So, hindi po nangangahulugan na kailangan nila mayor, nila congressman na maglagay ng mga budget sa kung ano ng flood control. Dahil aanhin mo yung isang bayan sa simentado yung kanilang bahagi ng fully protected sila sa isang bahagi po ng ilog. Pero yung kanilang likuran naman, kung saan nandun yung kabilang bayan, walang protection. Ito ganun din, papasukin din sila. Di ho ba? Hindi naman nila pwedeng ipasara lahat ng kanilang entry point. Di ho ba? So ito po, sabi na rin po ng mga eksperto, dapat po ito national. From the mountains to the rivers to the sea. Mga brad, ha? Ang kailangan nating solusyon dito. So yung pagbagsak ng ulan dyan po sa bundok, itatawid ho yan sa mga dapat tawiran nito. Dapat po yung guided. Yung pagkuha ng tubig po dyan para po dire-diretso po. May floodway ba ika nga? Parating po dito sa ating baba, sa baba ng Sagayon, ay hindi po natatamaan

0: mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
2: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
3: Alam ko nakakatakot.
2: Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha ko, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bibigay na lang namin sa pambahon ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
6: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.

4:33 in the morning, mga brada. Nagbabalik ang Ronda Pilipinas. Tuloy po tayo sa ating balitaan, ha. Gaya po ng amin na ipangako, andito na po yung sinasabi namin listahan ng pagbaba ng presyo. Rollback po tayo, ha. Rollback tayo today o for this week, mga brada. Although maliitan po ito, bariyang-bariya, ha. Base po sa estima ng ating mga insiders, mga brad. Aba, ang diesel, mga brad, papalo po ang tapyas presyo sa 40 cents kada litro, ha? Centimos, mga brad! Centimos! Oo, ang kada litro. Ang presyuhan, habang ang 50 centimos naman, dyan po sa galsina, 30 centimos naman kada litro, mga brad, sa kerosene. Again, that's 40 cents, 50 cents, and 30 cents, respectively. Diesel, gasoline, and kerosene, mga brad, that's per liter, ha? Medyo maliit talaga to pagdating po sa atin. Ewan ko, maramdaman natin, pero just the same. Okay na yan, kesa tumaas, di ho ba? Okay na rin siguro. Wala naman tayong magagawa. Alam nga namang mag-ngit-ngit ka. Diba? Pagbigyan mo na. Again, inasasampo natin, mga brad, na magiging official, ha, yung announcement later on. Ito po, estimate lang, ha. Ano yan? Teka lang. 4 ba? 4 ba to? Ano? O 50? Gusto mong gawin para mahalin mo. 4 talaga. Pamalaki yan, ha. Teka lang, ulitin natin, mga brad, ha. Medyo merong error tayong nababasa dito. Update. Anong araw yung update na yan? Pero siguro mas maganda ang tabayanan nyo, mga brad, ha, ngayong araw po na ito. Kasi nga po magre-release ang Department of Energy ng kanilang update. Ulitin ko lang. Ang diesel, ang decrease 4 pesos hanggang 4 pesos at 50 centimos kada litro. Saan nakuha kanina yung 40 centimos? Nagkamali ng point. Nagkamali ng point. Oo. Ang gasolina, ito sa gasolina, ito walang ano to. Walang centimos lang talaga to. Etong gasolina, madam, centimos lang talaga to, tama? Parang lugi naman kami mga nagagasolina dito.

0: 30 centimos hanggang 80 centimos lang. Anak ng baka naman. Last week increase ha. Last week increase. Ang kerosene mga brad, 3 pesos and 50 cents hanggang 4 pesos per liter. Ang tapyas sa presyo po. Oo. Kaya ito po eh, well, ito po yung mga estima po galing po sa ating mga insiders dyan sa oil industry. But then again, anytime today ang tabayanan nyo mga brad ng report ni kinakapatid AJ Ignacio for the official announcement coming from Department of Energy. Para po ano, malaan po ninyo ha yung mismong ito po yung mga estima ha, linawin ko lang mga estima ho yan, galing po yan sa mga oil industry insiders mga brother. Nothing is official as of this moment. Alas 4:37 po ng umaga. Balikan naman natin yung epekto ng habagat mga brother. Ang Coast Guard Northwestern Luzon, handa po sa epekto ng habagat. Ang mga rescue teams ito, nakaantabay na. Ramonda sa balitang yan, Mildred Kokya.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ronda. Ronda. Pilipinas.
2: Naka-standby ang Coast Guard District Northwestern Luzon bilang paghahanda sa posibleng epekto ng southwest monsoon o habagat. Nagsagawa ang distrito ng static display at readiness inspection sa rescue assets, emergency response equipment at iba pang operational resources upang matiyak na handa ang mga ito sa agarang deployment. Sinuri rin ang operational capability at serviceability ng mga kagamitan at pinagtibay ang kahandaan ng mga tauhan ng Coast Guard na tumugon sa mga posibleng emergency sa karagatan, bayan at inland areas dahil sa umiiral na kondisyon ng panahon. Naka-standby na lahat ng deployable response groups ng distrito. Patuloy din ang koordinasyon ng Coast Guard sa mga lokal na pamahalaan, disaster risk reduction and management offices, partner response agencies at iba pang stakeholder para sa mabilis at koordinadong pagtugon sa mga emergency. Layunin ng hakbang na maprotektahan ang buhay at ari-arian at mapangalagaan ang marine environment. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Kokya, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Pilipinas. 4:38 in the morning mga brad, sandiga o sandbagging at pagpapatibay naman ng dike sa Barangay Legazpi, Tayog. Patuloy, ilang pamilya inilikas naman. Ramonda sa balitang yan, Leslie Gemino.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Patuloy ang sinasagawang dark reinforcing at sandbagging operation sa kahaba ng Ambaywan River sa Puruk 7, Barangay Legazpi, Tayog upang mapigilan ang pag-apaw ng tubig at matiyak ang kaligtasan ng mga residente sa paligid nito. Ayon kay Municipal Disaster Reduction Management Officer Engineer Wilfredo Caliblim, nakatutok ang lokal na pamahalaan ng Tayog sa panguna ni Acting Mayor Vice Mayor Lorna Premisa sa patuloy na pagbabantay sa sitwasyon upang makapagpatupad agad ng mga kinakailangang hakbang kung kinakailangan. Dahil sa banta ng baha, humigit kumulang 6 na pamilya o 12 individual mula sa Puruk 5, Barangay Legazpi, ang sinailalim na sa preemptive evacuation at kasalukuyang nananatili sa evacuation center sa Barangay Panganiban. Katuwang ng LGU sa pagsasayos ng DK, ang Department of Public Works and Highways, provincial government at mga private contractor na gumagamit ng mga heavy equipment tulad ng loader, backhoe at mga truck. Bukod sa Barangay Legazpi, may higpit ding binabantayan ang kalagayan ng mga residente ng Puruk 1 sa Barangay Libertad na malapit sa gilid ng dike sa Viray de Palo River. Samantala, napasukan na rin ng tubig baha ang ilang kalsada sa Barangay Carriedo, pati na rin ang Barangay ABC at di ngunit nantili pa rin possible o nadadaanan ng mga sasakyan ng mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Alas 4:40 na po ng umaga mga brad. Tuloy-tuloy naman ang suporta ng lokal na pamahalaan ng Balanga sa lalawigan po ng Bataan para sa mamamayang o sa mga mamamayang pansamantalang nanatili po sa evacuation centers. Bunsod naman ang epekto ng habagat. Ayon kay Balanga Mayor Raquel Garcia, na mahangi ang lokal na pamahalaan ng mga hot meals para masiguran sila ay may mainit na pagkain habang nanatili sa ligtas na lugar. Nagpaabot naman ng pasalamat ang Alcalde City Social Welfare and Development Office o yung CSWD, City Mayor's Office, General Services Office, City Peace and Order Office, City Disaster Risk Reduction and Management Office, mga barangay officials, volunteers at mga katuwang ng pamahalaan na patuloy po na tumutulong sa paghahanda at pamahagi ng pagkain sa kanilang bayan. Sa pinakahuling update sa official Facebook page ng Alcalde, tuluyan na aniyang humupa ang tubig sa mga pangunahing kalsadang naapektuhan po ng patuloy na pag-ulan at maayos na ang nadaraanan ng mga sakyan. Patuloy naman ang monitoring ng mga otoridad sa mga daan upang mapanatiling updated ang mga kababayan sa lagay ng mga kalsada. Nagpaalala naman ang lokal na pamahalaan sa mga motorista na mag-ingat sa pagbiyahe at dahan-dahan sa pagmaneho habang patuloy po ang pag-ulan. Ayun yung mga brad ha, yung tulong ng lokal na pamahalaan po ng Balanga at Bataan. Nagbigay naman mga brad ng paalala si Department of Public Works and Highways sa DPW Secretary Vince Dizon sa publiko ukol po sa epekto ng basura sa mga pumping stations. Ito ay kasunod ng mga nararanasang pagbaha sa iba't ibang bahagi po ng bansa, bunsod ng umiiral na southwest monsoon na o yung habagat. Ayon sa kalihim, bagamat tuloy-tuloy ang pagbomba ng tubig sa mga pumping stations na nanatiling banta sa pagkasira sa mga makinarya, ang mga basurang bumabara po sa pasilidad. Gate ni Dizon, hindi naman pwedeng maantala ang operasyon ng mga pumping station dahil sa mga basura, kaya kailangan niya na humanap ng paraan para mabawasan ang mga nagkalat na basura sa mga lugar na ito. Ibinunyag din ni Dizon ang pagnanakaw sa mga specialized electrical cable ang pangunahing dahilan kung bakit hindi naging ganap na operational ang flood control pumping station sa Maynila sa kasagsagan po ng malakas na pag-ulan. Ayon kay Dizon, labis na perwisyo at hanggang baywang na baha ang idinulot ng naturang insidente sa mga residente matapos maparalisa ang mga pasilidad. Bukod pa sa specialized cable sa Maynila, iniulat din ng kalihim ang pagnanakaw naman ng mga check valve sa Marikina River na pumipigil sana sa backflow ng tubig, maging ang pagkawala ng mga manhole cover sa Rojas Boulevard. Agad namang naisaayos at napalitan ng mga kable sa tulong po ng lokal na pamahalaan at MMDA, kaya ganap ng muling umandar ang pumping station kaninang madaling araw, partikular po sa Sunog Apog pumping station. Maring binalaan ni Dizon na mga kawatan at tiniyak na pananagutin ng mga ito sa batas habang nagpapakalat naman o magpapakalat naman ang mga tauhan mula sa Coast Guard Barangay upang mahigpit na bantayan ng mga pasilidad laban sa nananamantala. Alas 4:43 ng umaga mga brad, ito po yung isa sa mga dapat sigurong titigan at mabuting na tignan. Ito po simple lang, kung titignan mo, ninakaw laang ho. Pero kung tutusin, hindi lang naman yan ang ninanakaw po dito sa ating bansa. Maliban po doon sa poor, naturalmente. Pero ho talaga nga, kung iisipin ng mga brad, meron talaga. Diba, na ninanakaw po dito gaya po ng mga cat's eye dyan po sa mga kalsada, yung mga bakal po dyan sa mga harang po ng mga tulay o ng mga island. Ninanakaw ho yan eh. Ito po dapat to parang ang responsibilidad ho niyan yung barangay eh. Di ho ba? Barangay ho ang nagbabantay ho dapat dyan, kasi itini-turn over ho yan ng national government dyan po sa inyo, sa inyong barangay. Then all of a sudden, yung mga taga dyan, alam nga namang taga, kumbaga, ninakaw ang kable po dyan, let's say, sa Sunog Apog, alam nga namang taga Bataan yung nagnakaw. Siyempre, taga dyan po yan, hindi man, within the area. Hindi ho ba? O sana ho, mabigyan ho ng, kumbaga, pansin, hindi lang po ng national government, kundi ng lokal na pamahalaan, particular, nung barangay. Hindi ho ba? Yung barangay ho, sana huwag kayong irresponsable ho. Hindi ho ba? Trabaho nyo ho na bantayan ho yung mga inyong nasasakupan. Kaya ho, ang daming nawawala na nanakaw eh. Dahil yung mga barangay natin, wala, matapos mga ako po doon sa mismong eleksyon. Ayan, nga na naman ho yung mga pakasasa na naman dyan sa kailang pwede sa upuan lang nila, wala naman talaga. Wala namang mga ginagawa yung mga lintik na barangay chairman na yan. Pero kung makaasta, kala mo sinusiga sa kanila, yung barangay nila puros ninanakawan. Or ito teorya laang ha. Baka sa buwat. Malay natin ha. Alas 4:45 ng umaga. Report naman tayo mga brad. Mga sakripisyo at nasimula ng mga bayani manatiling buhay sa harap po ng makabagong hamon. Ayon po yan sa Defense Department. Ramonda sa Baltang yan. Kinakapatid J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ilan pago at kanilang pagbati at pakikisa ng Department of National Defense sa sambayan ng Pilipino sa pagdiriwang ng araw ng mga bayani ngayong Lunes. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na mananatiling buhay ang mga ginawang sakripisyo ng ating mga bayani at mananatiling buhay ang kanilang mga nasimulan para sa paghatid ng kasarinlan. Bagamat maraming dekada na anyan lumipas, sinabi ng Defense Chief na mananatiling buhay sa alaala ng sambayanan ang kanilang mga pinaglaban upang magsilbing inspirasyon na harapin ang mga hamon sa kasalukuyan. Dahil ito, sinabi ni Teodoro na makaasa ang bawat Pilipino na patuloy nilang itataguyod ang laban para sa kalayaan, kapayapaan at kapakanan ng bawat Pilipino. Ito anya ang kanilang sagradong obligasyon hindi lang sa mga ninuno kundi maging sa susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: O nga pala, no? Araw nga pala ng mga bayani ngayon. Kaya naman pala walang pasok yung karamihan sa atin. Bukas kaya tuloy ang cancellation ng pasok. Bukas natin malaman. Sa ngayon, lapong pasok, ha? Regular holiday, mga brada. Ngayon pong araw na ito. 4:47 in the morning. Mga pamilya namang naapektuhan ng soil erosion sa Benguet, hinatiran po ng tulong ng DSWD. Romanda sa balitang yan, Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Agad nagpaabot ng tulong ang Department of Social Welfare and Development sa ilang mga pamilya naapektuhan ng soil erosion sa Pugis sa La Trinidad sa Benguet. Kasunod yan ang assessment ng DSWD Field Office sa CAR kung saan nagkaloob ang ahensya ng tig 25,000 cash assistance sa tatlong pamilya sa Purokay, Sityo Longlong na labis na naapektuhan ng tahanan. Sa ngayon, patuloy pa rin nakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan para matukoy ang iba pang pangailangan ng mga apektadong pamilya at maipabot ang angkop na assistance sa kanila. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Alas 4:48 ng umaga, mga brad, ang DSWD Bicol nagpabot naman ng 1.2 million cash sa 400 mahigit na pamilyang apektado po ng Bulkang Mayon sa Malilipot, Albay. May report si Cyril Ana Luzon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagpabot ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ng 1,212,000 piso na cash relief assistance sa 404 na pamilya sa Malilipot, Albay na naapektuhan ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon kung saan nakatanggap ang bawat pamilya ng 3,000 piso sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makapaghatid ng mabilis at makataong tulong upang matulungan ang mga Pilipino sa pagbangon mula sa epekto ng mga kalamidad. Ayon sa DSWD Bicol, maliban sa Malilipot, nauna na rin nakatanggap ng kaparehong tulong ang 179 na apektadong pamilya sa Kamalig, 23 na pamilya sa Ligao City at 480 naman sa Tabaco City noong Agosto 26 hanggang 27. Sa kabuuan, umabot sa 1,106 na pamilya ang nakatanggap ng nasabing tulong pinansyal. Sinabi ng ahensya na kabilang sa mga benepisyaryo ang mga pamilyang lumikas at mahigit 7 buwang na natili sa evacuation centers o nakituloy sa kanilang mga kamag-anak nang itaas sa alert level 3 ang status ng Bulkang Mayon. Matatanda ang ibinaba ang alert level ng Bulkang Mayon noong Agosto 5 na sinunda ng decampment bago magsiuwi ang mga pamilya na mahagi pa ang DSWD Bicol ng karagdagang 5 family food packs sa bawat pamilya upang matiyak ang kanilang supply ng pagkain habang unti-unting ibinabalik sa normal ang kanilang pamumuhay. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Lan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Alas 4:50 ng umaga, mga brad, DPWH Zamboanga City First District Engineering Office nagsagawa naman ng road maintenance operations. Romando sa Baltangyan, Lesti Cubol.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Ipinagpatuloy ng Department of Public Works and Highways o DPWH Zamboanga City First District Engineering Office o First DO ang pagsasagawa ng preventive and routine road maintenance operations sa iba't ibang mga lugar sa lungsod ng Zamboanga sa loob ng kanilang nasasakupan. Ang inisyatiba ay bilang maagang hakbang laban sa pagkasira ng daan at aksidente. Ang DPWH ay nagtalaga ng mga tauhan upang magsasagawa ng kailangang pagkukumpuni sa kalsada at pagkontrol sa mga halaman upang tugunan ang mga sira sa struktura at alisin ang mga sagabal sa gilid ng daan para sa malinaw na paningin ng mga driver. Ang mga pinagsamang pagsisikap ay nag-alis ng mga panganib sa tabi ng kalsada habang pinapanatili ang katatagan ng struktura ng mga daan ng lungsod na nagtitiyak ng mas ligtas at mas maginhawang paglalakbay para sa mga dumaraang motorista. Ang gawang ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ni DPWH Secretary Vince Dizon na palakasin ang pagpanatili ng mga kalsada upang maiwasan ang mga aksidente at mapabuti ang pangkalahatang kalidad ng daan para sa publikong nagbibiyahe. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
0: Alas 4.52 ng umaga mga Brad, pamahalang panlalawig naman ng Eastern Samar. Pinagtitibay ang suporta sa edukasyon at kaligtasan sa paaralan. May report, Penelope Pomida.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinagtibay ng pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar ang matibay nitong suporta sa sektor ng edukasyon at pagpapaigting ng kaligtasan sa mga paaralan sa idinaos na ika-anim na Regional Management Committee o RIMANCOM meeting sa Borongan City. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Governor R.V. Ivardoni ang kahalagahan ng pagtutulungan ng mga lokal na pamahalaan at sektor ng edukasyon upang mapangalagaan ang kapakanan at matiyak ang tagumpay sa pag-aaral na mga kabataan. Binanggit din ng gobernador ang paglalaan ng pondo para sa mga hakbang pangkaligtasan sa ilalim ng Schools Division Offices ng Eastern Samar at Borongan City. Dinaluhan ang pagpupulong ng mga opisyal at leader ng edukasyon sa Region 8 upang talakayin ang mga hamon, pangangailangan at mga hakbang para sa mga mag-aaral, kalidad ng pagtuturo at kaligtasan sa paaralan. Sa naturang pagtitipon, opisyal ding ipinakilala ang mga bagong Schools Division Superintendents ng Eastern Samar at Borongan City. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Borongan, Pilipinas!
7: Mga kababayan!
0: Alas 4.53 mga brad.
8: Listen closely, huh?
0: Nurse, patay naman matapos gumuho ang waiting shed sa Katbalogan Samar. May report si Charmaine Perito.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nasawi ang isang nurse matapos gumuho ang isang waiting shed sa Barangay Kanhawan Guti, Katbalogan City. Kinilala ang biktima na si Calvin Ragastro, isang nurse na bahagi ng vaccination team para sa measles rubella supplemental immunization activity sa mga island barangay. Bandang alas 2 ng hapon, habang naghihintay ng nakaschedule na motorboat pabalik ng Katbalogan, nasa waiting shed malapit sa pantalan si Castro nang bigla itong gumuho at siya ay natabunan. Agad humingi ng tulong ang isang barangay health worker. Nang dumating ang kanyang vaccination partner, isinagawa nito ang rapid assessment at CPR kay Castro. Patuloy ang CPR habang isinasakay siya sa bangka pabalik ng Katbalogan. Pagdating sa pantalan, agad siyang sinalubong ng CDRRM team at dinala sa pinakamalapit na ospital. Sa kabila ng isinagawang emergency response at medical intervention, idineklarang dead on arrival si Castro. Ayon sa City Health Department, nagsisilbi si Castro sa mga komunidad sa isla nang mangyari ang insidente. Hiniling naman ito sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng hakahaka at hindi beripikadong impormasyon habang nagluluksa ang pamilya ng biktima. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Bavas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Galbayo.
1: Ronda Pilipinas. Ronda, Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas.
0: Oy, alas 4:55 na mga Brad. Time to say goodbye for us. Maraming maraming salamat po sa lahat na nakinig at sumubaybay tumutok for today. Maraming maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay at sa ibaba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tanho ko mga Brad, magkaringan po tayo bukas. Adios.
10: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
6: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
7: Nakakapagbigay
6: siya ng pera sa kanyang magulang.
8: Nung natutunan ko po yung paggawa,
7: sino nagturo sa
8: training po kami sa DOST.
7: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
13: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng lahat ng buong Pilipinas.
12: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
5: Elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
12: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
14: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
15: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
16: Asahan nyo, papangandam natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iigil dito. Kung natin ay nalalo na, pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
17: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
18: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
19: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong pagsubo. Hindi lang po sa aming liga ng mga barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng liga.
17: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
15: Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga ligtas na yaman. Para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.

0: 26. Sabayan po tayong napakikinggan sa 104.3 The Capital FM at sa lahat ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service PBS Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Sabayan po tayo napapanood sa social media account ng Radyo Pilipinas. At ngayon sa ngalan po ni Hero Robigado, ako po ang iyo po makakasama sa isang oras na kwentuhan tungkol sa sektor ng agrikultura. Ito po ang Usapang Agrikultura.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: At ngayon sa mga pangunahing balitang pang-agrikultura, DA naghahanda na sa posibilidad na food disruption dulot ng extreme weather condition. Department of Agriculture tuloy-tuloy ang pagtulong sa mga agricultural groups at kooperatiba upang mapalakas ang food productivity ng sektor ng agrikultura. DOST pinaikti pa ang pagtulong sa sektor ng agrikultura upang mapataas ang food security rate ng bansa. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pinaghahandaan na ng Department of Agriculture o DA ang posibilidad na food supply disruption bunsod ng mga extreme weather condition tulad ng malakas na habagat at matinding tagtuyot. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., napansin-pansin ang pagbabago ng panahon na isa sa mga sangkap upang magkaroon ng kakulungan ng supply ng pagkain dahil sa pagkasira ng mga agri-products. Isa sa mga inalimbawa ng kalihim ang supply ng manok na nooy matinding tag-init ay tumaas ang presyo dahil sa kakulangan ng supply nito. Ngunit nang dumaan naman ang tag-ulan at malakas na habagat ay muling nakabawi ang produksyon at bumaba naman ang presyo nito. Ang mga ganitong klaseng agri-market viability ay mahigpit na binabantayan ng DA upang maiwasan ang pagkakaroon ng food supply disruption. Kaya naman malaki ang parte ngayon ng iba't ibang kooperatiba, processing plant at storage facility sa bansa upang maprotektahan ang supply ng pagkain bagay na tinututukan at binubuhusan na ng pondo ng ahensya. Mas tinututukan ang proseso ng agri-produce upang mapreserba ang mga ito, mapahaba ang shelf life at maiwasan ang masayang lang ang mga pagkain dahil sa mga isyong excess production. Pasukin naman natin ang mga balitang nakalap mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Unahin muna natin dito sa Kalakang, Maynila. 29 na kaso ng leptospirosis na itala sa Navotas. Mula sa DZRB Radyo Pilipinas Manila, Marian Bastasa, i-balita mo!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Patuloy na pinag-iingat ng Navotas Local Government ang mga residente sa banta ng leptospirosis. Sa inilabas itong surveillance report, nakapagtala ang lungsod ng 29 na kaso ng leptospirosis mula Enero hanggang nitong August 29 kung saan 27 ang gumaling na habang 2 naman ang nasawi. Ayon sa LGU, bagamat 31% na mas mababa ang bilang ng kaso kumpara noong nakaraang taon, kapansin-pansin ang bigla ang pagtaas naman ng mga kaso ngayong buwan ng Agosto. Kaya naman pinapayuhan ng mga residente na iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan at gumamit ng protective gear. Pinaalalahanan din ng mga ito na huwag baliwalain ang mga sintomas ng leptospirosis. Samantala, bagamat walang pasok sa mga health center ng Navotas City ngayong araw ng mga bayani, maaari pa rin magtungo sa Navotas Medical and Wellness Center ang mga individual na nangangailangan ng doxycycline bilang post-exposure prophylaxis laban sa leptospirosis. Mula sa Navotas para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mga hakbang ng pamahalaang kaugnay sa nagpapatuloy na epekto ng habagat, tinalakay sa naging pulong ng National Interagency Coordinating Council mula sa DZRB Radyo Pilipinas Manila. J. Mark Tagala, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Kasado na ang mga hakbang na gagawin ng pamahalaan ng pantulungan ng mga kababayang apektado ng masamang panahon dulot ng habagat at ng mga binabantayang bagyo kaya ng bagyong Pilandok sa dulong hilagang silangan ng Luzon. Mula nitong weekend, sunod-sunod na ang pulong na isinagawa ng National Interagency Coordinating Cell para tiyakin ang pinakauling sitwasyon, gayon din ang lagay ng panahon. Pinangunahan ni National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC Executive Director at Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Harold Cabrero sa pagpupulong kasama ang iba pang mga opisyal ng OCD at NDRRMC. Kabilang sa mga tinakay ay ang lagay ng panahon, kondisyon ng mga dam, daluyan ng tubig at iba pang kritikal na lugar, gaya din ang mga isinasagawang response activity sa mga apektadong rehiyon. Una rito, nakataas na ang Red Alert sa National Disaster Risk Reduction and Management Operations Center upang tutukan ang pagpipigit ng bagyo at habagat sa Luzon, gaya din sa iba pang bahagi ng Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Higit 140 mga sako ng bigas na ipamahagi na sa mga benepisyaryo sa Bontoc Mountain Province mula sa DZRA, Radyo Pilipinas, Bontoc. Barbara Arlene Fagyan, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
4: Ipinamahagi ang 143 sako ng bigas sa mga benepisyaryo sa Barangay Talubin at Bayo ng Bontoc Mountain Province bilang bahagi ng ikalawang tranche ng Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Unit o LGSF FALGU. Ang bawat benepisyaryo ay pumunta sa mga distribution areas gaya ng Dudugi na Wetting Shed at Lanas Turning Point sa lugar upang tanggapin ang 25 kilograms ng bigas. Ayon kay MSWDO Officer Araceli Banayos, 108 na sako ng bigas ang nakalaan sa Barangay Talubin at 35 sako naman na bigas para sa Barangay Bayo. Inaasahan sa susunod na buwan ay may sasagawa din ang pamamahagi sa iba pang mga barangays ng Bontoc Mountain Province. Manipod dito ay DCRA Radyo Pilipinas Bontoc, Arlene Fagan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Limang Farmers Cooperative Association sa CAR nakatanggap ng 3.5 milyong pisong kadiwa grant mula sa DA, mula sa DZEQ, Radyo Pilipinas Baguio. Chong Munar, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
5: Nabahagi ang Department of Agriculture Cordillera ng humigit kumulang 3.5 milyong pisong kadiwa financial grant assistance sa limang farmers cooperatives and associations mula sa lalawigan ng Benguet, Apayao, Ifugao, Kalinga at Mountain Province sa ilalim ng Kadiwa Grant Financial Assistance Program. Ang pondong ipinagkaloob ay mula sa 2025 budget at ay pamahagi sa mga benepisaryong FCAs ngayong 2026 upang suportahan ng kanilang trading at marketing activities. Layo ng programa na palakasin ang kapasidad ng mga FCAs sa kanilang trading at marketing activities sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang working capital. Sa pamamagitan nito, natutulungan ang mga kooperatiba at asosasyon na makabili at makapag-consolidate ng kanilang mga produkto, mapalawak ang kanilang market linkages at matiyag ang tuloy-tuloy na pagbebenta ng mga produktong lokal. Isa sa mga nakatanggap ng financial grant ang Peakless Mountain Farmers Association Incorporated na nakabase sa Bugyas, Benguet at aktibong nagsasagawa ng trading activities para sa mga produktong gulay ng kanilang mga miyembro. Kabilang din sa mga nakatanggap na FCAs ang Natudyo nga Manalon Farmers Irrigators Association Incorporated, Juan Lamot Agriculture Cooperative, San Pedro Agriculture Cooperative at Nativians Coffee Growers and Farmers Association. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Bunar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
0: Albay, nakamit ang sunod-sunod na parangal sa 58th at 51st Regional Goward Saka Award. Mula sa DWJS Radyo Pilipinas Albay. Paul Hapim, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
6: Nagkamit ang iba't ibang parangal ng mga magsasaka, mangingisda, organisasyon, negosyo at lokal na pamahalaan mula sa Albay sa 50th at 51st Regional Gawad Saka Awarding Ceremony na ginanap sa Pili Camarines Sur. Kabilang sa mga pinarangalan ang Obligasyon Family ng Digao City bilang Outstanding Farm Family, PAFC Albay bilang Outstanding Provincial Agriculture and Fisheries Council at mga LGU ng Digao City at Pulanggi bilang Outstanding Ilaling City at Municipal Local Government Unit. Tumanggap din ang parangalan Provincial Government ang Albay bilang Outstanding Provincial Local Government Unit. Para naman sa 2026 awards, kinilala ang HML Foods Corporation bilang Outstanding Agricultural Enterprise, si Noel Paz ng Ligao City bilang Outstanding Local Government Agricultural Extension Worker, at Barangay 18 Kabaangan West ng Legazpi City bilang Outstanding Urban and Peri-Urban Agriculture Garden. Kabilang din sa mga nagwagi sina Roy Seming ng Ligao City bilang Outstanding Coconut Farmer at Rural Bank of Ginubatan bilang Outstanding Rural Bank. Ayon sa Albay Provincial Agricultural Office, patunay ang mga parangal sa patuloy na suporta ng lalawigan sa pagpapalakas ng agrikultura at pangisdaan, gayon din sa pagsusulong na mas produktibo, matatag at sustainable na kabuhayan para sa mga magsasaka at mangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Regional Animal Disease Diagnostics Laboratory, Bicol, nagbigay ng mga portable PCR at rapid test kit para sa African Swine Fever Surveillance sa Catanduanes. Mula sa DZVC Radyo Pilipinas, Virac, Rosie Nieva, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
7: Pinalalakas ng Department of Agriculture Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory, Bicol, ang ASF Surveillance sa Catanduanes sa pamamagitan ng pagbibigay ng portable PCR equipment at rapid test kit sa Provincial Veterinary Office. Mabilis na pagsusuri ng blood samples ang isasagawa gamit ang portable PCR habang magsisilbing karagdagang kagamitan ng rapid test kits para sa ASF detection. Nagsagawa rin ang mga kawaninang naturang tanggapan ng demonstration sa tamang paggamit ng makagamitan upang mapahusay ang kakayahan ng mga lokal na personnel sa maagang pagtukoy at pagtugon sa posibleng kaso ng ASF sa lalawigan. Layunin ng hakbang na mapabilis ang disease detection at maiwasan ang pagpasok at pagkalat ng ASF sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
0: 3,200 mga magsasaka at mangingisda sa Karamunan pang Catanduanes mayroon ng libreng accident insurance. Mula sa DWJS Radyo Pilipinas, Albay, Diana Mendez, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: May libreng accident insurance na ngayon ang 3,200 magsasaka at mangingisda sa Karamoran, Catanduanes matapos lumagda sa Memorandum of Agreement o MOA ang lokal na pamahalaan ng Karamoran at Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Bicol. Bahagi ito ng patuloy na programa upang mapalakas ang proteksyon at social safety net para sa mga manggagawa sa sektor ng agrikultura at pangisdaan sa pamamagitan ng Accident and Dismemberment Security Scheme. Ayon sa PCIC Bicol, layunin ng programa na mabigyan ng karagdagang seguridad ang mga magsasaka at mangingisda na nahaharap sa iba't ibang panganib habang isinasagawa ang kanilang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Tig isang kabang bigas tinanggap ng higit 1,000 mga pamilya sa Barlig, Mountain Province. Mula sa DZRA, Radyo Pilipinas, Bontok. Dona Kawis Balyo, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Tumanggap ng 50 kilong bigas ang mahigit 1,000 pamilya sa Barlig Mountain Province sa ilalim ng Local Government Support Fund, Growth Equity Fund o LGSFGF Rice Assistance Program. Ayon sa LGU Barlig, bahagi ang pondong ito ng 30 milyong pisong LGSFGEF na inilaan ng national government para sa lokal na pamahalaan ng Barlig. Isinagawa ang pamamahagi noong August 24 hanggang 27 sa iba't ibang barangay ng Barlig. Kabilang sa mga nakatanggap ang mga pamilya mula sa Uguog, Chupac, Talaw, Lunas, Fiangtin at Gawana. Gayon din ang mga benepisyaryo mula sa Lias Cluster Barangays. Bahagi ito ng Bawat Bayan Makikinabang Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
0: binigyan din ng Department of Agriculture na hindi tumitigil ang kanilang kagawaran sa pagbibigay ng oportunidad at puhunan sa mga kooperatibang nakasentro sa operasyon sa sektor ng agrikultura. Sa isinagawang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Batangas Egg Producer Multipurpose Cooperative o BEPCO, na patunayan na naging mabunga ang inalaang pamumuhunan ng DA para maisulong ang food storage and preservation sa produktong itlog. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., 2015 pa nang unang mamuhunan ang DA sa BEPCO. At nakalaunan ngayon ay matagumpay na dahil sa produksyon ng liquid egg, at ngayon dinagdagan pa ng kagawaran ng grant nito upang mas mapalawak pa ang operasyon ng BEPCO. Dagdag pa ng kalihim, hinding-hindi mag-aatubili ang pamahalaan na suportahan ang agri-stakeholders and cooperatives, lalo na kung nakatutulong ito na mapataas ang antas ng food security ng bansa sa pamamagitan ng food production, storage, processing, and preservation. Isang kooperatiba sa Hindig, Leyte, nakapagbenta ng higit 38,000 mga itlog habang poultry project patuloy na lumalago. Mula sa DYES Radyo Pilipinas, Borongan, Penelope Pumida, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Patuloy na lumalago ang poultry enterprise ng Hindang Farmers Agriculture Cooperative o HIFAC sa Hindang, Leyte matapos makapagtala ng mahigit 315,000 piso na gross income mula sa pagbebenta ng itlog sa unang kalahati ng 2026. Nakapagbenta ang kooperatiba ng mahigit 38,000 itlog mula sa egg production project na ipinagkaloob ng Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development o DA SAAD program noong 2024. Mula sa kinita, muling ipinuhunan ng HIFAC ang mahigit 176,000 piso para sa pagbili ng 360 ready-to-lay chickens upang mapalawak ang produksyon. Mayroon din itong mahigit 97,000 piso na cash in bank para sa feeds, operasyon at emergency expenses. Ngayong taon, nakatanggap pa ang kooperatiba ng karagdagang 240 ready-to-lay chickens mula sa DA SAAD program. Patuloy na nagsusupply ang Hindang Farmers Agriculture Cooperative ng sariwang itlog sa mga kabahayan, tindahan at market vendors sa Hindang habang pinaplano ang pagpapalawak ng pasilidad at merkado para sa bagong Pilipinas. Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Regional Science, Technology and Innovation Week ipinagdiwang sa Caraga Region. Food innovation tinututukan na ng DOST Caraga. Mula sa DXBN Radyo Pilipinas, Butuan, May 10, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Patuloy na isinusulong ng Department of Science and Technology o DOST Caraga ang paggamit ng teknolohiya sa food processing bilang paraan upang mapataas ang halaga ng mga agricultural products at mapalakas ang kita ng mga magsasaka at lokal na negosyante. Ayon kay DOST Caraga Regional Director Engineer Noel Ahok, mahalaga ang value adding sa mga produktong agrikultura upang maibenta ito ng mas mahal gaya na lamang ng cacao beans na pwedeng gawing premium chocolates. Ipinagmalaki rin ni Ahok na nangunguna ang Caraga Region sa buong bansa sa bilang ng Food Innovation Centers o FICs. Inanunsyo rin ang pagbubukas ng BS Food Technology sa Caraga State University upang matugunan ang lumalaking pangangailangan sa food industry. Kasabay nito, isinusulong din ng DOST Caraga ang Smart and Sustainable Communities at Smart City Roadmap na inaasahang makatutulong sa paglikha ng mas maraming livelihood opportunities at pagpapalakas ng kabuhayan sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas Media, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
0: Mas papaitingin pa ng Department of Science and Technology o DOST ang pakikipag-ugnayan at koordinasyon sa mga kooperatiba at grupong nakasentro sa pagpapalakas ng agri-sektor ng bansa, lalo na kung ito ay nakasentro sa usapin ng food security. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum Jr., isa lamang ang Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative o BEPCO sa mga posible pang matulungan ng ahensya sa pamamagitan ng science innovation tulad ng ginagamit na ngayong spray dry method na bumuo sa produktong powdered egg o powdered egg. Multi-morality beneficial ani ni Solidum ang pakikipagtulungan ng DOST sa mga kooperatiba dahil dito mas mapupulido ng ahensya ang kanilang research and development kung saan nakagagamit ito bilang pilot area sa merkado ang mga produktong bunga ng mga innovation at science innovation o invention at science innovation. Alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay lalo pang pinalalakas ng ahensya ang ugnayan nito sa agri-stakeholders upang mas mapangalagaan ang kanilang buhay at hanap buhay sa pamamagitan ng siyensya. Isa rin itong pamamaraan ng ahensya upang mapa-upscale hindi lang ang produktong Pinoy kundi maging ang kakayahan ng mga Pinoy kung saan mang larangan at sektor sa tulong ng agham at siyensya. Isang mambabatas umaasang mas maparami o mas maparami pang kapwa mambabatas na papabor sa paghihiwalay ng BFAR mula sa DA para maging kagawaran. Mula sa DWFB Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Umaasa si Ilocos Norte 2nd District Representative Angelo Marcos Barba na maragdagan ang mga kasamahang kongresista na maghahain ng panukalang ihiwalay ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources upang gawing departamento. Aniya, may 17 na kongresista ang naghain hinggil sa naturang panukala. Ayon kay Barba, 3 beses na mas malaki ang coastline ng bansa kaysa sa lupa na nagpapahiwatig na mas marami ang bilang ng mga mangingisda kaysa sa magsasaka. Dagdag ni Barba na kung titignan nila ang listahan ng mga naglaan ng pundo ay nasa ibaba ang BFAR o kabilang sa list priority, bagay na kailangan ng mas maraming tulong para sa mga mangingisda. Maalalang nagbigay ang BFAR ng ilang mga malalaking fishing boat, fishing equipment at salt making structures sa mga mangingisda at gumagawa ng asin sa bayan ng Paway at Badok, Ilocos Norte. Para sa Bagong Pilipinas, Randy Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: NIA Ilocos Region, pinarangalan sa mahalagang papel sa agrikultura at food security. Mula sa DWRS Radyo Pilipinas Tayug, Mildred Kokya, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Kinilala ang National Irrigation Administration Region 1 sa mahalagang papel nito sa pagpapaunlad ng agrikultura at pagsuporta sa kabuhayan ng mga magsasaka sa Ilocos Region. Iginawad ang pagkilala ng Department of Agriculture Ilocos Region sa 51st Regional Gawad Saka Awarding Ceremony sa DINSU International Convention Center sa Bacnotan, La Union. Binigyan diin ang ambag na NIA hindi lamang sa irrigation development kundi maging sa pagpapalakas ng agricultural sector at food security. Sa pamamagitan ng pagpapalakas

0: minsan, stranded pa. Ano ba buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. God and weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
3: Maari bang umusog-usog ng konti?
2: Sakay na!
1: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
4: Pinalakas, pinalawak,
5: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
6: Colab Magazine,
4: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
7: Ang taginting ng FM
4: at lakas ng AM
7: sa iisang himpila,
4: pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak,
4: mas maraming mararating
7: at mas maraming maaabot ng impormasyon
4: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab,
6: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
8: Trending issue na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
10: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
11: Di papahuli
12: sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 Informasyon.
13: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko
13: 738.
4: Sports Radio 918.
13: Radyo Magazine 1278.
4: At Radyo Pilipinas World Service.
13: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
14: Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
13: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
4: Sports Radio,
13: Radyo Magazine,
4: Serbisyo Publiko,
13: the AM and FM collab
4: sa Capital 104.3 FM,
5: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab. Pinalakas, pinalawak,
5: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
6: Collab.
4: World Service Sports Radio.
13: Ang taginting ng FM
4: at lakas ng AM
13: sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
13: para sa mas malawak na
4: serbisyo publiko.
13: Radyo Magazine 1278.
4: Sports Radio 918.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: At Radyo Pilipinas World Service.
13: Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
13: Capital 104.3,
4: the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM,
5: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
13: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko,
5: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
1: Usapang agrikultura,
4: usapang agrikultura
1: dito sa Radyo Pilipinas.
15: Samantala, papasukin muna natin ang report na ito. Youth for Mechanization Advocacy Program isinagawa sa Kalinga State University mula sa DZRK Radyo Pilipinas Tabuk. Aquino Perez, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas Report.
16: Isinagawa sa Kalinga State University ang Youth for Mechanization Advocacy Program sa pamagitan ng PhilMEC o Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization na nadaluhan ng mayigit isang daang estudyante ng Agricultural Engineering at TEBCOM. Ayon kay Jet Molek Subaba, Supervising Science Research Specialist ng PhilMEC, layunin ng Youth for Mechanization Advocacy Program na mahikayat ang mga estudyante o kabataan na may edad 15 hanggang 30 taong gulang na magkilahok sa programang pang

0: kultura sa pamagitan ng farm mechanization o paggamit ng mga makabagong teknolohiya para sa mabilis na trabaho at maparami ang produksyon. Dalawa, umano ang layunin ng programa, rebrand o paggamit ng iba't ibang makinarya para mapabilis ang pananaka at mobilize para sa pagpapatupad ng mapagsasanay para maging produktibo o operator sa mga makinarya o drone at iba pa para makatulong sa pag-angat sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Subaba, ang may state colleges and universities at mga farmers cooperative association sa buong bansa ang target ng programa. Natapos ng 21 probinsya na kung saan ang mga nasanay ay estudyante at mga kabataan na membro ng kooperatiba at asosyon. Ilan sa mga lugar na napuntahan ng PhilMEC para sa Youth for Mechanization Advocacy Program ay kinabilangan ng Bohol, Davao, Ilocos Region, Apayao, Kalinga at iba pa. Para sa Bagong Pilipinas, Aquino Perez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Mga kasama, sa panahon ngayon ay usong-uso yung kape. So masarap yan kapag mainit sa umaga. Tapos habang nag-chill lang tayo, nagre-relax lang tayo, eh yung iced coffee. Ako kasi favorite ko kasi yun eh. O kaya pupunta ako sa isang coffee shop, tapos doon ako magtatrabaho, no? Mag-research tayo, mapapadala ng mga email, ganyan. So coordination, mga ganun po para sa ating programa. So ngayon, mapag-uusapan naman natin, ano ba ang kalagahan ng moisture? Bakit kailangan natin alamin yung moisture content ng isang kape? Yan po ang pag-uusapan po natin. Kasama po si Engineer Arlene Joaquin, ang Supervising Science Research Specialist ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Sa ilalim po yan ng pangangasiwa ng Department of Agriculture. Engineer Arlene, si Christopher po ito sa programang Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas, Manila. Magandang umaga po.
2: Magandang umaga, Sir Christopher. Magandang umaga po. Tama ka, malamig na umaga po sa inyong lahat.
1: Engineer, paano to? Kasi dahil maulan ngayon, so sensitive yung mga kape. Diba? Una, napag-usapan na natin yung sa bigas tsaka dun sa copra. So bakit nga rin ba mahalaga yung moisture content sa kape, Engineer? Lalo pa ngayon, tag-ulan na.
2: Ayan, okay. Kagaya po ng ibang grains o ibang seeds pa, nagbabago-bago nga yung panahon natin. Kaya po tayo nagtatalaga ng tamang level ng moisture content sa isang buto. Kagaya po ng kape, importante po yun. So, kung meron po tayong pangsukat ng moisture content, ay masusukat. Mahirap ng Tagalog talaga ng buong-buo. Ano? We can actually monitor yung ating mga seeds kagaya ng kape upang maging tama at hindi siya mabasa o mas matuyo pa kapag in-stock po natin. Ito isa sa reasons why we're getting the moisture content po ng ating kape.
1: Engineer, nasisira ba yung kalidad tsaka yung lasa ng kape kapag mataas o mababa naman yung moisture content ng kape?
2: Yes po. Kaya po isinet natin ang kape ng 12 to 14% ng moisture content dahil ito po yung nababagay. Halimbawa po, kapag po bago natin ito i-roast, no? So kailangan tama yung moisture content natin para po mas optimum yung sinasabi na quality, kasi malaking factor po sa quality ng kape yun pong kanyang moisture content. So kung mapapansin nyo rin, ano, like sa mga storages, yung mga boxes o yung mga lalagyan, yung sako ng kape, may mga nakalagay yan na moisture content level kung ano, kasi meron nga tayong recommended na mga moisture content level sa iba-ibang operations ng ating kape.
1: Engineer, ibig sabihin, Engineer, syempre kailangan i-regulate natin yung moisture. Di ba meron yung nilalagay na silicone na naka-separate na lalagyan tapos nakalagay, bawal kainin yan eh. So, para maiwasan yung moisture na pumasok doon sa kape. Mas maganda ba na merong ganun sa mga kape?
2: Yes, tumutulong siya na yun nga, ma-absorb, kasi just in case medyo nagbago yung panahon, so nag-iiba yung ating yung capacity ng ating kape para i-absorb or ano ba yung isa, para makatulong yung silica. Pero ang pinaka-importante talaga, tama yung level ng moisture content mo. Whether magda-dry tayo or mag-i-store or magigiling ng ating kape, meron tayong mga recommended talaga na tama.
1: Engineer, halimbawa, yung bas maraming mataas yung moisture content, halimbawa, makaya yung kape mababa yung moisture content, naapektuhan din ba yung aroma, yung amoy? Kasi syempre pag naamoy natin yung kape, Mm-mm. ay grabe, napakasarap. Mm-mm. Talagang hahanapin mo talaga yung kape, lalo na pag nasa isa kang nasa mall na malamig, tapos naamoy mo yung aroma ng kape na mainit, kaya minsan okay, pag trip mo ng malamig, eh masarap talaga uminom ng kape, lalo na pag stress ka.
2: Yes, generally po, yes, kinoconsider yan kasi ang aroma din po is one of the indicators ng quality ng isang kape. So, kapag po hindi rin tama yung ating moisture content during the roasting or the grinding nito, bago natin siya timplahin, nagkakaroon po siya ng effect doon sa quality at aroma ng ating kape.
1: Engineer, kwentuhan naman nyo kami, paano nyo po na-develop o nagawa itong digital moisture meters for coffee?
2: Before po kaming nag-start, marami nang nagtatanong sa opisina kung meron kaming mga instruments na nag-measure nga po ng moisture content ng kape. Kasi ang kape po ay mahal, di ba? So isa ito sa mga tinitawag nating high-value crops, di ba? So napakamahal. And then yung ating mga farmers as of now and the industry in general, ay wala silang masyadong ginagamit. Mga imported, but you know, kapag imported, unang-una, kapag bumili ka ng imported na mura, medyo alam na natin, madali itong masira. Ano? Kapag naman may mga nasirang spare parts, kapag imported ito, ayun, medyo nahihirapan din tayong humanap kung saan tayo hahanap ng spare parts. And then that, ang Philmec bilang isang pangunahing agency na mag-research. So we were able to get funding from Picard. Picard din po ay ahensya po ng Department of Science and Technology. So sila din po ay sumusuporta sa ating mga research. So during that time po, na nalaman din nila yung kahalagahan ng moisture meter sa ating pong industriya ng kape. Kasi dati, Christopher, nag-export tayo ng kape. But eventually, over the years, bumaba yung quality ng ating kape. Kaya gumawa kami nito. So ito ay 100% na locally made. So anytime po or any moment na magkaroon ng problema sa mga spare parts, ay may mabibili tayo. And also, ang maganda kasi kapag gawa natin ito, anytime pwede natin i-improve, halimbawa may nadagdag na variety and all ng mga kape, pwede natin baguhin yung program ito or sinasag natin source food para ma-improve pa yung ating moisture meter. So that's our inspiration, yung ating mga farmers kasi nababawasan ng presyo yung kanilang mga kape kapag hindi tama yung moisture content level nito kapag binenta nila. And also, yun nga, hindi tayo makakatikim ng masarap na kape when moisture content is not monitored dun sa proseso ng paggawa sa kanya.
1: So, yun, engineer, yun early...
2: Yes, Christopher.
1: Engineer, ibig sabihin, lahat ng klase ng variety ng kape na meron sa Pilipinas, pwedeng isa dumaan dito sa digital moisture.
2: Yes po. Yung first unit natin, we were able to get yung Robusta, Arabica, but over the time, in-improve namin ito. So lahat ay pwede na Robusta, Arabica, yung ating Barako, and also yung Excelsa na very dominant sa area po ng Quezon province. Yes, pwede. Pwede siyang cherries din. I would have to add, pwede rin siyang in the form ng cherry or yung binibilad nila ng diretso and then yung parchment coffee. And also, hello pusa. Tinapad yung camera ko. And then, yung green coffee beans, which is the most na form na in-store natin, yung green coffee beans na ito yung wala ng balat. So, pwede lahat dito.
1: So, engineer, gaano po kalaki yung error of yung margin of error ng moisture meters? Ibig sabihin ba pag dumaan po ba dito sa aparatong ito, masisiguro na yung kalidad ng kape?
2: Yes, Christopher, during the time ng ginagawa natin ito, we use mga standards, we're calling it standards, na mayroong mga sineset itong parameters, at ito yung sinundan natin, ito natin tinest kung papasabay ito, both national and international standards. So sinukat natin ito ng masusi bago natin ito inilabas. Meron kami tinatawag na laboratory testing and also functional testing. Tiningnan na din natin ito kasi ang moisture content, kagaya din ng banggit mo kanina, masyado siyang affected ng moisture, ng ating ambient temperature at saka ng kanyang relative humidity. So itong dalawa na to, finactor out na natin, tiningnan natin yung pwedeng magiging error ng ating moisture meter, and then isinama na natin yung correction factor nito dun sa programming niya. Kaya kapag ito ay sinukat natin, nandun siya sa limits. May tinatawag kasi tayong tolerances and limits sa mga error. Kasi wala na perfecta talagang meter. So mayroong error siya, but it is within the standard na limits na sinet ng ating mga international standards.
1: Ah, okay. So ibig sabihin, kahit paano, kahit sabihin mo may error siya, at least kahit paano, naiiwasan yung malaking damages dahil nga sa pangit na kalidad ng kape dulot ng nasirang mata dahil sa mataas or mahinang moisture. Pero Engine, matanong ko lang, ano po ba magiging epekto po ng mataas o mababang moisture content sa kape? Halimbawa, nasisira ba yung kalidad, yung texture, mas mabilis na ba ito mapanis? Ganun po ba, Engineer?
2: Yes, tama. Tama yung mga sinabi mo, Christopher. No? Sa, kapag hindi kasi tama yung moisture content level ng ating kape, both quality at saka quantity nito nagsasuffer. Unang-una, kapag hindi tama yung in the part ng ating mga farmers, kapag binenta nila to ng hindi tama yung moisture content, so imbes na makuha nila yung premium price nito, bababa yun, madi-discountan sila. So always lugi sila. Plus kapag naman masyadong tuyo, unang-una, bawas na yung timbang nila kasi pag mas mababa yung moisture content niya, mas magaan yung timbang, di ba? And then pangalawa din, yung ating kasing mga machineries o yung mga equipment na ginagamit ng ating mga, ng industry, lagi itong nakaset dun sa recommended na moisture content level niya. Like halimbawa yung roasting, ano? So yung pag-ikot nito, saka yung tagal ng pag-roast, nakadepende yun dun sa 12%, 10 to 12% na moisture content level. So kapag hindi, so ganun din yung mangyayari. So ma-overdried siya, o kaya ma-overroast siya, or kulang naman, which is makaka-apekto dun sa lasa ng kape, and masusunog din yung iba. So napaka-importante talaga ng nasa tamang level ng moisture content ang ating kape.
1: Ma'am Ardine, yung ganitong aparato, nakakalat na ba ito sa Pilipinas? Kumbaga, ilan na yung mga gumagamit nito mga magsasaka? Saan makakabili po nito at magkano po ito?
2: Yung unang mga units nito, there were a group of women coffee growers ng ating yung so puro mga babae sila, so they were able to get around 5 units nung una. Ginamit nila ito sa existing operations nila. And then, as of the moment po, meron na tayong accredited manufacturer dito, si Bestmark po, nasa Pangasinan. So anytime po na bumili ang ating mga nangangailangan nito, kasi marami na pong nag-i-email, marami rin nagtatanong during mga forum, meron na po tayo may tuturo. Kasi duman din ito sa proseso. Medyo natagalan yung pag-credit namin ng manufacturer kasi ang proseso sa amin, Christopher, hindi kasi kami pwedeng kami yung mag-manufacture nito, yung mag-mass produce, nag-accredit tayo ng ating mga local manufacturers. In a way, we are also helping the industry ng ating mga local manufacturers kasi this opens opportunity for them.
1: Engineer, kung sakali man, dahil hindi nga po kayo pwede mag-manufacture ito, pero alam niyo yung formula, may mga investor or mga pribadong sektor na interesadong gumawa po ng digital moisture meters for coffee. So paano po sila makikipag-ugnayan po sa PhilMec para po sa ganitong proyekto?
2: Meron kaming, sa PhilMec, meron kaming division na nag-handle ng pag-accredit ng ating mga manufacturers. Ito po ay nandun lang po sa loob ng compound po ng PhilMec. So, as a matter of protocol po, sulat lang po tayo sa ating director Or you can personally come to Philmec po para matanong natin. So meron po kasing mga requirements. Yung first step, may mga requirements po na dapat i-provide ang interesadong manufacturer. And then, pangalawa, tinitingnan po namin, binavalidate namin on our part kung may capability po ba talaga yung manufacturer to do ng ating mga equipment, kagaya po nitong moisture meter, para po makasigurado tayo na yung gagawin nila is the one that we are expecting doon sa technology po. Lalo na po ito, mga digital instruments, importante po na masunod nila yung accuracy na hinihingi po ng machine. So, ganun po. Punta lang po sa office or you can, they can browse din, Christopher, yung website ng Philmec. Nandun po yung flowchart kung paano pong maging accredited manufacturer ng Philmec.
1: O, mas maganda pa, Engineer Arlene, na yung mga import at export po ng kape, dumaan dito sa moisture meters po para at least paano masiguro natin yung kalidad ng kape na pumapasok at lumalabas ng bansa.
2: Yes po, totoo po yun. Napaka-importante po.
1: Ano, wala si ma'am?
2: Hello, ma'am? Wait lang, a little. Ayun. Yes po, hindi ko rin nabanggit kanina, Chris, no? Yung mga imported, ang mahal, yung makikita mong accurate, like the ones na ginagamit ng ating malaking kumpanya ng kape sa Pilipinas. I don't have to tell the name, nasa 250,000. Noon pa yun, ha, during the time na nag-iikot kami, nag-i-start ng project, nasa 250,000. So this unit, mas mura siya. We're expecting nini ito lalampas siguro ng mga 30,000. Hopefully, kasi ang pagkakagawa lang naman namin on the research side, yung fabrication cost na sinasabi, it's just around nearly mga, ano lang siya, mga 15 to 20,000. So we're expecting na hindi naman gano kataas kapag dumating na sa ating mga local manufacturers.
1: With that po, Ma'am Engineer Arlene Joaquin, maraming salamat po sa inyong pagtanggap sa aming imbitasyon.
2: Maraming salamat din, Chris, at lagi lang ready at welcome kayo sa paghingi po ng mga information po sa Philmec. Maraming salamat.
1: Nakasama po natin ngayong umaga si Engineer Arlene Joaquin, ang Supervising Science Research Specialist ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization sa ilalim po yan ng pangangasiwa ng Department of Agriculture.
3: Usapang Agrikultura.
4: Usapang Agrikultura.
3: Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Mga kasama, wala na po tayong oras. Napakaganda po yung kwentuhan natin. Ha? Kailangan talaga mapanatili natin na maganda ang kalidad ng kape para maging smooth, hayahay, at nai-enjoy po natin ang pag-inom ng bawat tasang kape na pinaghirapan po ng ating mga magsasaka. Sa ngalan po ng mga nakasama ko sa produksyon na sila Arnel Villamor, Mark Bicorin, Mary Ann Milos, kasama sa Radyo Pilipinas Sports, si Nanida Soriano, Suzette Barameda, Jemart Macamora, sa Radyo Pilipinas Magazine Technical, si Sam Reyes, Marisol Malimba, Julius Unab, Camille Umali, Donna Esperanza, at ang aking executive producer na si Julius Gonzalez. Sa ngalan po ni Hero Robrigado, ako po ang inyong naging lingkod, Christopher Terambulo. Hanggang bukas, dito pa rin sa
3: Usapang Agrikultura.
4: Usapang Agrikultura.
3: Dito sa Radyo Pilipinas.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
8: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
7: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
9: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
10: Pati bamboo?
7: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
11: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
12: Nung natutunan ko po yung paggawa,
13: sino nagturo
12: sa training po kami sa DOST.
13: Sa DOST.
7: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
14: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pangunahan ang pagdiriwang ng araw ng mga bayani ngayong araw.
4: Headlines.
3: Sitwasyon sa mga lugar na naapekto ng malakas na pag-ulan dulot ng habagat at mahigpit na minomonitor ng Pangulo.
4: Headlines.
3: Weather Bureau PAGASA nagbabala sa posibleng malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa sa mga susunod na araw dahil sa patuloy na epekto ng habagat.
4: Headlines.
3: Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police tumugon sa mga lugar na apektado ng masamang panahon dulot ng habagat.
4: Headlines.
3: Mahigit sa 71,000 food packs na ipamahagi na ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng habagat.
2: Mga balitang mainit ang pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw na Lunes, August 31, 2026. Muling sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po ang tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pangungunahan ang pagdiriwang ng araw ng mga bayani ngayong araw mula sa Malacanang. Narito ang balita ng atin ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
6: Report. Alas 8 ng umaga, inaasahan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa libingan ng mga bayani sa lungsod ng Taguig. Ito yung pangunahan ng pagdiriwang ng National Heroes Day o araw ng mga bayani na kung saan tema ng pagdiriwang ngayong taon ay diwa ng kabayanihan, lakas ng sambayanan. Ilan sa mga inaasahang makakasama ng Pangulo sa okasyon ay si Executive Secretary Ralph Recto, ganun din si Defense Chief Gilberto Teodoro, PCO Secretary Dave Gomez, at AFP Chief General Antonio Navarrete, ganun din si National Historical Commission of the Philippines Chairperson Regalado Jose Jr. Karaniwang bahagi naman ng palatuntunan sa National Heroes Day ay ang pagbibigay ng pagpupugay ng Pangulo sa ating mga bayani maging sa mga sundalong hindi nakilala na namatay sa paglilingkod sa bansa sa pamamagitan ng pag-aalay ng bulaklak sa Tomb of the Unknown Soldier. Inaasahang magbibigay din ng mensahe ang Pangulo sa pagdiriwang bilang pagkilala sa sakripisyo para sa bansa ng ating mga bayani. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Mahigpit na minomonitor ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sitwasyon sa mga lugar na naapektuhan ng malalakas na pag-ulan dulot ng Southwest Monsoon o habagat, ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Tutok ang Pangulo sa kalagayan ng mga Pilipino sa mga komunidad na nakakaranas ng epekto ng tuloy-tuloy na pag-ulan at pagbaha. Iniutos din ni Pangulong Marcos sa mga ahensya ng pamahalaan na tiyaking mabilis ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng sama ng panahon. Patuloy ang pagbuhos ng malakas na ulan na dala ng habagat na nagdulot ng pagbaha sa ilang lugar sa Luzon, partikular sa Central Luzon at Metro Manila. Samantala, patuloy naman ang koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan para sa agarang paghatid ng tulong at iba pang kinakailangang serbisyo sa mga pamilyang apektado ng pagbaha.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Nagbabala naman ang PAGASA sa posibleng malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa sa mga susunod na araw dahil sa patuloy na epekto ng Southwest Monsoon o habagat. Inaasang makapagtatala ng 100 hanggang 200 mm ng ulan ngayong araw, Agosto 31, sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Abra, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac at Pampanga. Nasa 50 hanggang 100 millimeters naman ang posibleng pagulan sa Metro Manila. Ilang bahagi ng Cordillera, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro. Mula bukas ng hapon hanggang September 2, inaasahan pa rin ang 100 hanggang 200 millimeters ng ulan sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Abra at Benguet. Habang nasa 50 hanggang 100 millimeters naman ang iba pang lugar sa Northern at Central Luzon, kabilang ng Metro Manila at Cavite. Ayon sa PAGASA, maaaring mas mataas na rainfall sa mga bulubundukin at matatas na lugar, lalo na sa mga lugar na nakakaranas ng matinding pag-ulan.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police tumugon sa mga lugar na apektado ng masamang panahon dulot ng habagat. Iyan po ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
7: Tuloy-tuloy ang isinasagawang disaster response operations ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police. Partikular na sa mga lugar na matinding na apekto ng masamang panahon dala ng habagat. Partikular na nagpadala ng mga tauhan ng AFP sa mga lalawigan ng Tarlac, Pampanga at Bataan na nakaranas sa matinding pagbaha. Bukod sa search and rescue operations, naghatid din ng family food packs ang mga sundalo sa mga apektadong lugar sa Central Luzon. Habang ang PNP naman ay nagbigay ng libreng sakay sa mga stranded na commuter, nagbigay din ng tulong at tiniyak ang seguridad sa mga evacuation center. Mahigpit naman ang ugnayan sa pagitan ng AFP at PNP sa mga lokal na pamahalaan at disaster response agencies para tiyakin ang mabilis sa pagtugon sa mga lugar na apektado ng habagat. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Nagsagawa ng relief operations ang Philippine Air Force para maihatid ang mga family food packs sa mga pamilyang naapekto ng patuloy na humanitarian situation sa Northern Luzon. Pinungunahan ito ng Tactical Operations Wing, Northern Luzon, kasama ang 600 Air Base Group at 710 Special Operations Wing ng Philippine Air Force, katuwang ang Office of Civil Defense, Department of Social Welfare and Development at mga lokal na pamahalaan. Gamit ang KM-250 trucks ng Philippine Air Force, sinakay at inihatid ang mga pangunahing relief supplies para sa agarang pamamahagi sa mga pamilyang nangangailangan. Ayon sa Philippine Air Force, bahagi ang operasyon ng patuloy nitong pagtugon sa humanitarian assistance and disaster response. Patuloy naman ang koordinasyon ng Air Force sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa paghatid na tulong sa mga naapektuhan ng habagat.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Rescue operations ng Philippine Coast Guard mas naging epektibo dahil sa suporta at tulong ng Marcos Jr. Administration. Narito ang balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
8: Mahigit sa 15,000 residente sa iba't ibang bahagi ng Luzon ang nasagip at nailikas ng Philippine Coast Guard o PCG dahil sa malawakang pagbaha dulot ng pinaigting ng habagat. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, nagsagawa ng sabayang rescue at preemptive evacuation ang mga tauhan ng Coast Guard katuwang ang mga lokal na Disaster Risk Reduction and Management Office. Sinabi ni Cayabyab na maagang ipinwesto sa mga high-risk areas ang mga tauhan sa sakyang pandagat at panlupa at rescue equipment upang mapabilis ang pagtugon sa mga komunidad na nangangailangan ng tulong. Ayon naman kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan, nakatulong sa mas mabilis na disaster response ang patuloy na modernisasyon ng ahensya sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kabilang ang pangdagdag ng kagamitan, tauhan at quick response fund. Patuloy namang naipag-ugnayan ng PCG sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya habang nagpapatuloy ang masamang panahon sa ilang bahagi ng Luzon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Mahigit sa 71,000 food packs na ipamahagi na ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng Habagat. Narito ang report ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Kasunod ng malawakang ulan na dala ng habagat, agad na kumilos ang Department of Social Welfare and Development para mahatira ng tulong ang mga pamilyang naapektuhan sa iba't ibang panig ng bansa. Sa tala ng ahensya, may inisyal niyang 71,000 family food packs ang naipamahagi sa mga komunidad sa CAR, Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon. Pinakamarami ang naihatid na food assistance sa mga pamilyang apektado sa Central Luzon na nakakuha ng 63,000 na food packs, na sinundan naman ng 6,000 food packs sa NCR, 2,000 sa CAR at 141 sa Calabarzon. Ang mga food packs ay naglalaman ng mga paunahing pagkain na maaaring makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga pamilya habang nakararanas sila ng epekto ng kalamidad. Patuloy naman nakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga LGU para matukoy ang pangailangan ng mga apektadong residente at maipaabot ang kinakailangang food assistance. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Patuloy naman ang pagpapakawala ng tubig sa Buklaw at Binga Dam sa Benguet. Batay sa pinakauling dam status ng National Power Corporation o NAPUCOR sa Ambuklaw Dam sa Bukod, nasa 751.84 meters above sea level ang water level, malapit sa normal high water level na 752 meters. Limang gate ng nakabukas na may kabuang opening na 2.5 meters at may spill discharge na 335.5 cubic meters per second. Kabilang sa mga downstream community ang barangay Ambuklaw. Samantala, nasa 574.49 meters above sea level ang tubig naman sa Binga Dam kumpara sa 575 meters na normal high water level. Anim na gates ang bukas na may kabuang opening na 3.5 meters at naglalabas ng 458.29 cubic meters per second. Maaring maapektuhan ang barangays Dalupirip at Tinungdan sa Itogon, Benguet. Sa San Roque Dam naman, nasa 275.89 meters ang water level habang nasa 280 meters ang normal high water level. May low-level outlet discharge itong 121.11 cubic meters per second habang saradong lahat ng spillway gates. Sarado naman ang lahat ng spillway gates ng Angat at Kaliraya Dam.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Nagbigay ng paalala si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa publiko ukol sa epekto ng basura sa mga pumping station. Ito'y kasunod ng mga naranasang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bunsod ng umiiral na Southwest Monsoon o Habagat, ayon sa kalihim, bagamat tuloy-tuloy ang pagbomba ng tubig sa mga pumping stations, nananatiling banta sa pagkasira ng mga makinarya ang mga basurang bumabara sa pasilidad. Gate pa ni Secretary Dizon, hindi naman pwedeng mantala ang operasyon ng mga pumping station dahil sa mga basura. Anya, kailangang humanap ng paraan para mabawasan ang mga nagkalat na basura sa mga lugar na ito.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Samantala, binunyag ni DPWH Secretary Vince Dizon na ang pagnanakaw sa mga specialized electrical cable ang pangunahing dahilan kung bakit hindi naging ganap ang operasyon ng flood control pumping station sa Maynila sa kasagsagan ng malakas na pagulan. Ayon kay Dizon, labis na perwisyo ang hanggang baywang na baha na dinulot ng naturang insidente sa mga residente matapos na maparalisa ang mga pasilidad. Bukod sa mga specialized cable sa Maynila, iniulat din ng kalihim ang pagnanakaw ng mga check valve sa Marikina River na pumipigil sana sa backflow ng tubig, maging ang pagkawala ng manhole cover sa Rose Boulevard. Agad namang naisaayos at napalitan ng mga kable sa tulong ng lokal na pamahalaan at MMDA, kaya ganap nang muling umandar ang pumping station kanilang madaling araw, partikular sa Sunog Apog Pumping Station. Maring binalaan ni Dizon ang mga kawatan at iniyak na pananagutin ang mga ito sa batas habang nagpapakalat naman ng mga tauhan mula sa Coast Guard at barangay upang maigpit na bantayan ang mga pasilidad, laban sa mga nagsasamantala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Philippine Reclamation Authority naglabas ng cease and desist order sa Department of Public Works and Highways upang ipahinto ang reclamation project sa Laguna de Baim. Narito ang report ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Yes, Alan, naglabas na ng cease and desist order ang Philippine Reclamation Authority o PRA sa Department of Public Works and Highways upang pahinto ang reclamation project sa Laguna de Bay. Sa isang sulat na ipinadala ni Engineer Cesar Seattle Jr., ang General Manager at CEO ng PRA sa kay Secretary Vince Dizon, na nagbibigay nga ng atas dito na magpalabas ng cease and desist order sa mga lokal na pamahalaan na may proyekto ng reclamation sa Laguna de Bay. Una na nga rito, Alan, ang lungsod ng Taguig kung saan may sinasagawang reclamation site sa Laguna de Bay. Paalala naman ng PRA sa DPWH na kailangan ipatupad ito sa loob ng 15 calendar days kapag na-receive na nila ang naturang dokumento o sulat. Alan, wala pa rin dito sa lungsod na Makati para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
11: Kaalamang ASEAN.
10: Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto niyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Tuloy-tuloy ang suporta ng lokal na pamahalaan ng Balanga sa lalawigan ng Bataan para sa mga mamamayang pansamantalang nananatili sa evacuation center bunsod ng epekto ng habagat. Ayon kay Balanga Mayor Raquel Garcia, na bahagi ang lokal na pamahalaan ng hot meals para matiyak na sila ay may mainit na pagkain habang nananatili sa ligtas na lugar. Nagpabot naman ang pasasalamat ang alkalde sa City Social Welfare and Development Office, City Mayor's Office, ganun din ang General Services Office, City Peace and Order Office, City Disaster Risk Reduction and Management Office, sa mga barangay officials, volunteers at mga katuwang ng pamahalaan na patuloy na tumutulong sa paghahanda at pamamahagi ng pagkain sa kanilang bayan. Sa pinakauling update sa official Facebook page ng alkalde, tuluyan na anyang humupa ang tubig sa mga pangunahing kalsada na naapektuhan ng patuloy na pag-ulan at maayos ng nakakaraan ang mga sasakyan. Patuloy naman ang monitoring ng mga otoridad sa mga daan upang mapanatiling updated ang mga kababayan sa lagay ng mga kalsada. Nagpaalala naman ang lokal na pamahalaan sa mga motorista na mag-iingat sa pagbibiyahe at dahan-dahan sa pagmamaneho habang patuloy ang pag-ulan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kabuang 1,630 na paaralan ang naapektuhan ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay, Neneng at Obet. Ito ay ayon sa Rapid Damage Assessment ng Department of Education o DepEd. Batay sa pinakauling situation report ng DepEd, nasa 5,666 classrooms ang may minor damage, 2,029 ang may major damage, habang 2,034 classrooms ang totally damaged. Tinatayang abot sa 6.4 billion pesos ang kabuang pondong kailangan para sa cleanup, minor at major repairs at reconstruction ng mga paaralang na pinsala. Samantala, 323 na paaralan ang ginamit naman bilang evacuation center na nagsilbing pansamantalang kanlungan ng mahigit sa 10,000 pamilya. Pinakamaraming paaralan ang ginamit bilang evacuation center sa Region 3 na may 188 schools. Sinundan ang Region 4A na may 57 at Region 1 na may 37 schools.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Sa gitna ng matinding pinsala dulot ng pagbaha at landslide, Martiles Solon naghain ang panukwala na ipatigil ang earth bowling o paglilipat ng mga bakawan o mangroves. Mula sa kamera, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Sa gitna ng matitinding bagyo, habagat at banta ng climate change, nanawagan si House Senior Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party Leader Representative Lila De Lima sa Department of Environment and Natural Resources na suspindin ang earthballing o paglilipat ng mga bakawan o mangroves. Kinwestiyon ni De Lima ang DNR Memorandum na inilabas noong October 8, 2025 na nagbibigay ng interim guide line sa pag-earthball ng mga bakawan para sa mga flagship infrastructure projects. Binigyan din ang mambabatas na dapat munang suriin at tiyakin ang survival rate ng mga inililipat na bakawan bago maglabas ng naturang utos lalo't napakababa o halos walang nabubuhay sa mga ito matapos ilipat. Una nang naghain si De Lima ng House Resolution No. 1206 noong July 2026 upang imbestigahan ang nasabing memorandum. Ayon sa kanya, dapat munang kumonsulta sa mga dalubhasa at magsagawa ng scientific study bago ginawang de facto policy ang paglilipat ng mga bakawan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko na iwasang maligo o maglaro sa mga ilog at baha upang maiwasan ang leptospirosis. Ayon sa DOH, mas mataas ang panganib na magkaroon ng leptospirosis kapag nakapasok sa katawan ng bakterya na karaniwang matatagpuan sa tubig baha o tubig na kontaminado ng ihi ng mga infected na hayop. Dahil dito, maaaring pinayuhan ng publiko na huwag lumusong sa baha kung hindi kinakailangan, lalo na kung may sugat o galos sa balat na maaaring maging daanan ng bakterya. Pinaalalahanan din ng mga residente na manatiling malinis ang katawan at agad na maghugas gamit ang malinis na tubig at sabon kung aksidenteng nakalublob sa baha. Samantala, inikayat naman ang sinumang nakakaranas ng mga sintomas na maaaring kaugnay ng leptospirosis na agad na kumonsulta sa health center o pinakamalapit na paggamutan. Paalala ng DOH, maaaring maging malubha at nakamamatay ang leptospirosis kapag hindi naagapan.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Posibleng bawasan pa ng House Prosecution Panel ang kanilang mga testigo sa Article 1 o isyu ng confidential funds ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y kapag nakumpleto ng tinatawag nilang evidentiary puzzle sa confidential funds issue. Ayon kay House Trial Spokesperson at Impeachment Advisor Robert A. Barbers, patuloy na sinusuri ng prosecution kung kailangan pang lahat ng natitirang testigo habang nadadagdagan ang ebidensyang iniharap sa impeachment court. Una nang nagbawas na mga testigo ang prosecution sa Article 4 na tumatalakay naman sa umano'y grave threats matapos nilang makitang sapat na ang mga ebidensyang nasa record. Sinabi ni Barbers na maaari nang gawin ang parehong hakbang sa Article 1 kung mapagpapasyahan ng prosecution panel na hindi kailangan ng karagdagang testimonya. Dagdag pa ni Barbers, nice din nilang matapos agad ang paglilitis, lalo't abala na ang Kongreso sa paghahanda sa 2027 National Budget.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Hinggil pa rin sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Inimok ni House Trial Spokesperson at Impeachment Advisor Robert H. Barber sa media ang social media vloggers at mga spokesperson na gawing mas maikli at mas madaling maintindihan ang mga ulat ukol sa nasabing pagdinig. Dahil kay Barbers, mahalagang gawing simple ang pagpapaliwanag sa mga teknikal at legal na usapin upang hindi mawalan ng interes ang ordinaryong mga Pilipino sa paglilitis. Sinabi pa niya na nasa 20th hearing day ng impeachment trial kung saan malaking bahagi ng mga pagdinig kamakailan ay nakatuon sa Article 1 at sa mga dokumento, audit rules at proseso ng confidential funds. Aminado naman ang mambabatas na maaaring mainip ang publiko sa mahabang pagdinig, lalo na kapag technical o legal ang mga tinatalakay. Hiniling din ni Barbers na manatiling nakabatay sa mga aktwal na nangyari sa impeachment court ang pagpapaliwanag ng media at iba pang tagapagsalita, lalo na't mabilis kumalat online ang mga clips at magkakaibang interpretasyon sa mga testimonya.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Kailangan munang makita ng Malacanang ang mga pagbabago sa planong ipatupad ng Commission on Audit sa mga lituntunin sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Payag ito ni Communications Undersecretary at Balas Press Officer Claire Castro nang tanungin kung paano makakaapekto sa intel gathering ng pamahalaan ang plano na ito ng COA. Ayon kay Castro, wala pa silang natatanggap na proposal tungkol dito, kaya hindi pa makakomento ang palasyo. Kaugnay nito, ginit ng opisyal na malinaw ang nakasaad sa MC 2015-01 kaugnay sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Kung susundin lamang kasi ani ang batas, wala naman dapat na problema sa paggastos nito. Paliwanag pa ng Palas Press Officer, ang nagiging problema lamang ay kapag mayroong mga nagpapaikot ng batas para gamitin ito sa pansariling interes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inikayat ng Armed Forces of the Philippines sa mga botante sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na huwag matakot at gamitin ang kanilang karapatang bumoto sa kauna-unahang parliamentary election sa rehiyon. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Franchelle Margaret Padilla, makasaysayan ang halalan dahil maigpit itong minomonitor ng international community kabilang ang United Nations. Sabi pa ni Padilla, mahalagang parliamentary elections sa pagpapatuloy ng peace process at pagpapatatag ng pamahalaan o pamamahala sa Bangsamoro. Pangungunahan naman ng Commission on Elections ang paghahanda para sa halalan sa BARMM habang nakatutok ang Philippine National Police sa law enforcement at ang security forces sa peace and order. Samantala, hinigpitan ng mga otoridad ang seguridad sa rehiyon kasunod ng nangyaring pananambang sa Chief Minister ng BARMM.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mga manunulat at mananaliksik, ginawaran ng pagkilala. Yan ang balitang atin sa atin ni Charmaine Cristobal.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Ginawaran ng pagkilala ang mga manunulat at mananaliksik sa bansa sa katatapos lamang na selebrasyon na 5th anibersaryo ng Eduhart Publishing Incorporated na ginanap sa Vivery Hotel Alabang, lungsod ng Muntinlupa. Mula sa iba't ibang universidad at institusyon sa Pilipinas ang mga ginawaran ng pagkilala bilang guro at mananaliksik. Ang mga libro na kanilang naisulat ay nagsisilbing instrumento ng mga estudyante at profesional upang makagawa ng pag-aaral na may kaugnayan sa kalusugan, hanap buhay, edukasyon at negosyo. Kabahagi ng Eduhart, ang National Book Development Board o NBDB sa pagsasakatuparan na makapaglimbag ng mga libro at babasahin. Nagpapatuloy ang hangarin ng mga manunulat at mananaliksik na maibahagi pa ang kanilang husay at talento para mas mapatibay ang sektor ng edukasyon. Mula Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Target ng Philippine National Police na makabili ng 10,000 hanggang 20,000 AI-enabled body cameras para mapalakas ang police operations at pagdodokumento ng mga insidente. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, nasa 2,000 lamang ang kasalukuyang body cameras ng PNP para sa mahigit sa 300,000 na police. Bukod sa kakulangan sa bilang, sinabi ni Remulla na mababa rin umano ang resolution ng mga naunang body cameras na ginagamit ng kanilang mga tauhan. Sinabi ng kalihim na obsolete na rin ang ilan sa mga lumang unit kaya kinakailangan itong palitan at dagdagan. Target ng PNP na gumamit ng AI-enabled body cameras na may mas mataas na resolution at mas advanced na capabilities para sa police operations at digital evidence. Bahagi ito ng pagpapalakas sa kagamitan at kakayahan ng PNP para mas maging mabilis at epesyente ang pagdugon ng mga pulis sa mga insidente.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News.

0: at landslide, umabot na sa mahigit 700 na po ang naitalang nasawi at 2,500 pa din ang nawawala sa Nepal. 16 naman ang naiulat na namatay sa Tibet at 546 ang nawawala ayon sa Chinese state media. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, Ray Sampang para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: Alex Ayala, makakaharap si Mary Stoyana sa pagsisimula ng United States Open 2026 Women's Singles. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
3: Makakatapat ni Alex Ayala ang wildcard qualifier na si Mary Stoyana ng Estados Unidos sa first round ng 2026 US Open, ang panghuling Grand Slam ngayong taon. Ayon sa website ng US Open na usopen.org, magtutuo sina Ayala at si Stoyana sa araw ng Miyerkules dakong 8 a.m. Philippine Time sa Louis Armstrong Stadium sa Flushing Meadows sa New York. Seeded 17th si Ayala sa paparating na women single, samantalang nanggaling sa qualifier si Stoyana at may ranking na 122 sa WTA. Noon na rito, lumahok si Ayala sa mixed doubles kasama ang kanyang partner na si Felix Ojeda Aliassime, ngunit nasira sila sa unang round noong nakaraang linggo. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 34 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
5: Waste to energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill po muna. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
4: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhiti ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami ng system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga

0: kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kung kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
2: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagranta ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyo ng pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong matindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
4: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga updates mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Batanes Booth kumita ng nasa 300,000 pesos sa natapos na Regional Trade Fair. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Batanes. Narito report ni Mean Bata.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Mean.
8: Muling nakibahagi ang lalawigan ng Batanes sa taunang Paday na Lima Regional Trade Fair ng Department of Trade and Industry na ginanap nitong August 24 to 30 sa Festival Mall, Alabang, Muntinlupa City. Umabot sa mahigit kumulang 300,000 pesos ang kinita ng Batanes Pavilion Booth na kinabibilangan ng nasa 11 micro, small and medium enterprises o MSMEs na mula sa lalawigan. Itinampok ng mga iba't ibang MSMEs ang iba't ibang mga food at non-food products ng lalawigan. Layon ng taunang aktibidad na ito ng DTI na makapagbigay daan sa mga negosyante na maipromote ang kanilang mga produkto, makipag-ugnayan sa mga mamimili at makabuo ng koneksyon sa mga potensyal na mamimili sa labas ng lalawigan. Nagpasalamat naman ang mga ito sa mga tumangkil at sumuporta sa mga produkto mula sa lalawigan at inaanyayahang patuloy na suportahan at tangkilikin ang mga lokal na produkto. Samantala, bukod sa mga kinatawa ng ng Department of Trade and Industry o DTI Region 2 Batanes at ng Batanes Provincial Heritage and Tourism Office, dumalo at nagpakita din ng suporta si Batanes Governor Ronald P. Aguto Jr. at DTI Region 2 Batanes OIC Provincial Director Randolph B. Cacacho sa naturang aktibidad. Ang tema ngayong taon sa naturang aktibidad ay 20 Years of Vibrant Hands, Crafting a Sustainable Legacy of Culture and Community. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mayan Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes.
4: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Mountain Province at DPWH, nanawagan ang iba yung pag-iingat habang nagpapatuloy ang habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Bontok. Narito ang report ni Donalyn Kawis Balyo.
4: Radyo Pilipinas. Report.
7: Donna.
6: Pinapayuhan ng Mountain Province PDRRMC ang publiko na manatiling alerto at maging handa sa posibleng preemptive o forced evacuation dahil sa tuloy-tuloy ng pag-ulan dulot ng habagat. Pinapayuhan din ang mga residente sa mga lugar na nanganganib sa baha at landslide na sumunod sa mga abiso ng kanilang lokal na pamahalaan. Samantala, ayon sa DPWH na nanatiling nasa open-close status ang bahagi ng Baguio Bontok Road sa Tikitik Bontok Ili, habang one lane passable naman ang iba pang apektadong bahagi ng Halsema Highway dahil sa landslide at patuloy na pagbagsak ng mga debris. Nakaantabay ang mga tauhan at heavy equipment ng DPWH upang agad na magsagawa ng clearing operations sa sandaling maging ligtas ang lugar. Pinapayuhan din ang mga motorista na mag-ingat sa pagbibiyahe at sundin ang mga abiso ng mga otoridad habang nagpapatuloy ang epekto ng habagat. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Bontok.
4: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Ilang pangunahing kalsada sa Cordillera pansamantalang nagsara dahil sa landslides, rock slides at mudflow. Bunsod ng tuloy-tuloy na ulan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Baguio City. Narito ang balitang hatid ni Joseph Cabanas.
4: Radyo Pilipinas. Report.
7: Joseph.
9: Maraming kalsada sa Cordillera Administrative Region ang pansamantalang isinara bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa rehiyon. Batay sa ulat ng Department of Public Works and Highways, ilang pangunahing lansangan ang naapektuhan ng serye ng landslide, rockslide at mudflow. Kabilang sa mga isinara ang Ken Road at Tubabenguet na hindi muna pinadadaanan sa publiko maliban sa mga residente ng lugar. Nakakaranas din ang pagguho ng lupa at bato ang ilang bahagi ng Marcos Highway at Naguilian Road na kabilang sa mga pangunahing lansangan papasok at palabas ng Baguio City. Nagkaroon din ng serye ng landslide at mudflow sa Halsema Highway at Benguet Nueva Vizcaya Road. Sa pagtutulungan ng Provincial Equipment and Maintenance Services Office at ng DPWA na itatag ang mga alternate route at nagpapad ng one lane passable sa ilang lugar upang magtuloy ang daloy ng transportasyon. Pinapayuhan ang mga motorista na manatiling alerto at mag-ingat sa kanilang paglalakbay, lalo na sa mga lugar na madaling maapektuhan ng pagguho ng lupa. Pinabustuhan din ang mga motorista na hanggat maaari ay bumiyahi lamang mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon para sa mas ligtas na paglalakbay. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang kondisyon ng mga kalsada habang nagpapatuloy ang masamang panahon sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
4: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Karagdagang 24,000 family food packs dumating sa mga warehouse ng DSWD sa Ilocos Region upang ipamahagi sa mga apektado ng kalamidad. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo La Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan Sarak.
4: Radyo Pilipinas. Report.
7: Glenda.
10: Patuloy ang pag-imbak ng DSWD Food Office 1 ng mga family food packs o FFPs at mga non-food items upang ipamahagi sa mga nangangailangan sa Ilocos Region. Matapos makapamahagi ang kagawaran ng 450,000 na food at non-food items sa mga lokal na pamahalaan, agaran itong naghanda ng replenishment ng mga relief goods. Dumating sa regional warehouse sa City of San Fernando, La Union ang 10 trucks mula sa DSWD National Resource and Logistics Management Bureau na may kabuang karga na 17,150 na FFPs, habang dumating naman ang 5,000 1,179 na FFPs sa Caloag City, Ilocos Norte at 1,700 na FFPs sa Vigan City, Ilocos Sur. Sa Kabuuan, mayroong karagdagang 24,029 na FFPs ang DSWD na nakahandang ipamahagi sa mga mamamayan sa Region 1. Ito'y katuparan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na pagkakaloob ng tulong sa mga biktima ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Mga kalsada sa Agno, Pangasinan, naapektuhan ang pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Darito ang report ni Ricky Casipit.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Ricky.
11: Patuloy na tinutugunan ng lokal na pamahalaan ng Agno, Pangasinan ang mga epekto ng habagat sa ilang lugar at kalsada sa bayan, kabilang ang mga naapektuhan ng pagbaha at pagguho ng lupa. Bati sa ulat na inilabas nitong 30 ng Agosto 2026, hindi pa rin madaanan ang ilang bahagi ng mga kalsada sa bayan dahil sa matinding pagbaha. Naitala rin ang mga pagguho ng lupa sa ilang kalsada sa bayan na agad namang tinugunan sa pamamagitan ng clearing operations. Personal na sinuri ni Agno Mayor John Celeste ang pagguho ng lupa sa Barangay Boboy at nakipag-ugnayan sa Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office para sa magpapadala ng heavy equipment na gagamitin sa clearing operations. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang Agno MDRRMO sa Pangasinan PDRRMO, iba't ibang ahensya ng pamahalaan, emergency response teams at mga volunteers upang tugunan ang mga pangangailangan sa mga apektadong lugar. Ayon sa MDRRMO, nananatiling maagap ang mga response teams sa pagbibigay ng agarang tulong, pagsasagawa ng cleaning operations at pagsubaybay sa mga lugar na maaaring pang maapektuhan ng pag-ulan at iba pang insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: DNW Region 8, inanunsyo ang government-to-government hiring program para sa bansang Croatia. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod. Narito ang balitang atid naman ni Ruel Bugnos.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Well,
12: inanunsyo ng Department of Migrant Workers Regional Office 8 ang government-to-government o G2G hiring program para sa mga kwalipikadong aplikanteng interesado sa mga oportunidad sa trabaho sa bansang Croatia. Layunin ng nasabing programa na magbigay ng ligtas, legal at direktang proseso ng pagtatrabaho sa ibang bansa para sa mga kwalipikadong Filipino worker. Isinagawa ang pagsusumite ng mga dokumento at evaluation mula noong Agosto 26 hanggang Setyembre 2 ng taong kasalukuyan, habang inaasahang isasagawa ang mga interview sa ikatlong linggo ng buwan ng Oktubre. Maaring mag-apply ang bawat aplikante hanggang sa tatlong employer o recruitment specification form at hanggang dalawang posisyon bawat employer. Paalala ng DMW na kinakailangang magkaroon ng online appointment at personal na magsumite ng kumpletong dokumento sa DMW Regional Office 8, 2nd Floor o Tingkok Building, Senator Inahi Street, Tacloban City. Tanging mga aplikanteng may kumpirmadong appointment at kumpletong dokumento ang maaring i-endorso para sa shortlisting. Para sa karagdagang impormasyon at kopya ng recruitment specification form, maaaring bisitahin ang opisyal na website ng DMW sa dmw.gov.ph o tumawag sa numero 0919-067-4045. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Mahigit sa 12 million pesos na presidential assistance pinamahagi sa 61 barangay ng Bacolod City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo. Narito report ni Janelle Baclay.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Janelle.
13: Formal lang ipinamahagi ng Bacolod City Government, Department of Interior and Local Government o DILG at Office of the President ang 12.2 million pesos na financial assistance sa 61 barangay sa Bacolod City. Ang tulong ay bahagi ng bawat barangay makikinabang program sa ilalim ng Local Government Support Fund, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suportahan kalagayan ng pag-aaral ng mga estudyante at punduhan ng mga prioridad na proyekto ng mga barangay. Bawat barangay nakatanggap ng kabuang 200,000 pesos kung saan 100,000 ang hatiin sa 5 presidential scholars habang ang natitirang 100,000 naman ay ilalaan para sa mga proyektong pangbarangay. Para maiwasan ng conflict of interest, inatasan naman ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang lahat ng punong barangay na magsumite ng signed certification na nagpapatunay ng kanilang mga napiling scholar ay hindi miyembro ng pamilya o kamag-anak ng sinumang incumbent barangay officials. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Buntis Forum, sinagawa sa Bislig, Surigao del Sur. Mga buntis na bigyan ng maternal milk at health and hygiene kits. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag. Narito ang balitang hatid ni Raymond Aplaya.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Raymond.
14: Isinagawa sa lungsod ng Bislig, Surigao del Sur ang Buntis Forum bilang bahagi ng pakiisa sa pagdiriwang ng National Breastfeeding Awareness Month nitong buwan ng Agosto. Pinangunahan ito ng City Nutrition Committee sa pamagitan ng Nutrition Division. Umabot sa 67 mga buntis mula sa 24 na mga barangay ng lungsod ang nagtipon para sa isang forum tungkol sa wastong nutrisyon at pagpapasuso. Inalakay ng mga naimbitang resource speaker ang mga usapin tungkol sa kalagayan ng wastong nutrisyon habang buntis at ang first 1,000 days of life ng bata. Ipinakilala rin ang pinggang Pinoy at ang 10 commandments bilang mga praktikal na gabay sa malusog na pagkain. Bilang suporta sa aktibidad, ang City Nutrition Office ay namahagi ng mga maternal milk at mga health and hygiene kits sa mga kalahok upang magkaloob ng mga mahalagang kagamitan na sumusuporta sa kalusugan ng ina at sanggol. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Lanao del Sur, inflation umakyat sa 9.7% noong July 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang report ni Johania Yusuf.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Johania.
15: Umabot na sa 9.7% ang year-on-year inflation rate sa Lanao del Sur nitong July 2026 para sa lahat ng income households ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA ng Lanao del Sur. Batay sa inilabas na datos na itala sa 135.1 ang Consumer Price Index habang nasa 74 centimos naman ang purchasing power ng isang piso. Ibig sabihin, ang dating isang piso halaga noong 2018 ay katumbas na lamang ng tinatayang 74 centimos ngayong Hulyo. Pinakamataas ang inflation sa restaurant and accommodation services na umabot sa 16.1% at sinunda ng transport sa 15.7% at health naman sa 14.5%. Bagamat wala pang nailalabas na datos ay para sa mga consumer at daily wage earners, malaking hamon ang patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain, pamasahe, kuryente at iba pang pangunahing pangangailangan kaya umaasa sila sa mas epektibong price monitoring, livelihood opportunities at iba pang suporta mula sa pamahalaan. Sa sinagawang press conference, ipiniliwanag ng PSA ang pinakahuling inflation figures at ang epekto ng mga pagbabago sa presyo sa mga kabahayan at lokal na ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide, ngayon pong umaga ng Lunes, August 31, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alianige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
4: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! News Nationwide! We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
6: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
7: Nakakapagbigay
6: siya ng pera sa kanyang magulang.
8: Nung natutunan ko po yung paggawa,
7: sino nagturo sa
8: training po kami sa DOST.
7: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 6 na minuto makalipas mong alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Araw po ng Lunes, August 31, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alyanige. Tayo po'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Napapanood naman sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Pambungad natin ngayong araw na ito ng Lunes, mga kaibigan. Traffic update muna, direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
0: Radyo Pilipinas Traffic.
5: Ihatid sa atin ni Faye Karinan. Faye, good morning.
6: Yes, magandang umaga po sa inyo, Sir Alan, at sa lahat na nakikinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisahan po natin sa southbound ng EDSA. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Ortigas, yung packet po ng flyover ng Ortigas. Pero ato po yan, bibilis na po ang daloy ng masasakyan. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito po sa may loading bin na Magallanes. Pero pagkakyat po natin, mabilis na po yan. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo sa MOA. Then punta naman tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may area po ng Pituason hanggang dito na po sa may intersection po ng Aurora Cubao. Pero ato po yung bibilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang makarating na po tayo dito sa may monumento. Then punta naman tayo sa Katipunan southbound kung galing po tayo ng Commonwealth. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito. Papalapit po tayo dito sa may Bonifacio. Pero ato po yung bibilis na po ang daloy. Magkakaroon naman po tayo ng moderate heavy. Yung paakyat po tayo ng bagong Ilog flyover. Pero ato po yung bibilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang makarating na po tayo dito sa may SLEX. Then punta naman tayo sa northbound ng C5. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Bonnie Serrano. Pero ato po yan, bibilis na po ang daloy hanggang makarating na po tayo dito sa may Katipunan o hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Punta naman tayo sa Commonwealth. Kung galing naman po tayo ng Quirino Highway, makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may area po ng Batasan. Pero ato po yan, bibilis na po ang daloy hanggang makarating po tayo dito sa may Elliptical. Ganun din po yung kabilang bound po ng Commonwealth na mabilis po ang daloy. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may area po ng Mindanao Extension. Pero after kaya, bibilis na po ang daloy. Paalala sa mga motorista, ngayon ay Lunes, wala po tayong coding kasama na po yung Makati. At kung meron naman po mga katanungan o na-encounter siya na kailangan po ng emergency assistance, pwede tumawag sa line MMDA 136. Yung po alitas ng traffic mula dito sa MMDA Metro Bay.
5: Faye?
6: Yes, sir?
5: Okay, so walang coding ngayon, ano? Pista official?
6: Yes po.
5: Okay, salamat na marami, Faye.
6: You're welcome po, Sir Alan.
5: Thank you. Good morning, Faye Karinan. Mula po yan sa MMDA Metro Bay.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Para doon sa mga bibiyahe naman panorte. Hindadaan ang North Luzon Expressway o kaya galing norte patungo dito sa Metro Manila, ilang bahagi po dyan, ng North Luzon Expressway diyan sa San Simon, baha pa rin ang karagdagang detalye tungkol diyan. Ihatid sa atin ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mary.
7: Alan, patuloy na pinapalalahanan ng NLEX Corporation ng mga motorista kaugnay nga sa pagbaha at mabigat pa rin daloy ng mga sasakyan sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway, partikular sa San Simon, Pampanga. Bate kasi sa road and traffic condition kahina alas 6 ng umaga ay pansamantalang sarado pa rin sa lahat ng uri ng sasakyan ang Libtong Exit Northbound dahil sa pagbaha. Mabigat naman ang trapiko sa Candaba Viaduct, gayon din sa Tulaok kung saan may naitalang water build up sa lahat ng lanes. Sa Tulaok at San Simon Interchange, bukas ang lane 1 para sa lahat ng uri ng sasakyan at lane 2 para sa class 2 at 3 vehicles, habang hindi madaanan ng lane 3 dahil sa water build up. Pinapayuhan ng mga motoristang papalapit sa San Simon, kapwa northbound at southbound na gumamit ng San Simon exit at muling pumasok sa NLEX sa pamamagitan ng San Simon entry para maiwasan ang bahang bahagi ng expressway. Para naman sa mga southbound na motorista na nais bumalik ng northbound, maaaring gamitin ng U-turn slot bago ang Tulaok overpass at bago ang San Simon Interchange. Ayon naman sa NLEX, passable ang mga bahagi ng Balintawak, Valenzuela, Maycawayan at Pukawe, bagamat may ilang lugar na nakararanas ng water build-up. Nakadeploy na rin ang mga patrol officers ng NLEX Corporation sa mga apektadong lugar para umalalay sa mga motorista. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much si Marian Bastasa, mga kaibigan, nagatid ng update sa kalagayan po ng NLEX. dyan sa San Simon, meron pa rin mga areas po na lubog sa baha. Philippine Standard Time, meron tayong 13 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Huwag bumabaha sa Metro Manila. Bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
9: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy, kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon, dahil yung mga landfill puno na, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
8: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon, at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, meron ho tayong 16 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Makikipag-ugnayan tayo sa National Irrigation Administration. Makikibalita tayo sa status ng mga pangunahing dam na pinamamahalaan ng DIA. Nakakausap natin Administrator Eddie Guillen. Engineer Guillen, sir, magandang umaga po.
10: Ay, sir. Nagbagabigat.
5: Yes, sir. Nako, hingi lang kami ng update, sir. Base po sa latest development at na mga reports na nakakarating sa inyong tanggapan, kumusta po mga major dams natin dito sa Luzon? Yung pong mga pinamamahalaan, ika nga ng ating National Irrigation Administration, sir.
10: Well, ito pong ating mga high dams, sir. Ano po? Kagaya po na itong... ito pong Pantabangan at saka yung Magat ay medyo malayo pa po, ano, para mapuno yung mga yan, ano, despite po sa sunod-sunod na mga pag-ulan ay medyo mataas pa po yung level para po mapuno lahat, ano. But of course itong ating mga diversion dams, yung mabababang mga dams natin, yung mga hindi ho siya impounding dams.
5: Opo.
10: Ay marami po ang nag-overflow dahil mababa nga po itong mga to. So ito po yung ating monitor, ano? In fact, dito po sa Pampanga, dito po sa Region 3, ano po, and then sa Occidental Mindoro, may mga damage po yung ating mga irrigation facilities. Pero yung irrigation facilities lang po, ano? Ibig sabihin yung mga irrigation canal, yung mga slope protections, pero wala pong damage yung ating mga dams mismo.
5: Mm-hmm. Okay, Engineer Gillian, na itong nabanggit mo sir na yung mga irrigation facilities na damage, gaano po katindi ang magiging epekto nito kung sakali sa mga taniman natin doon sa mga areas po ninyo nabanggit, sir?
10: Ang madali naman namin itong mga repairs, anong mga tapos lalo ngayon po tag-ulan ay marirepair po natin itong mga tumuna. So, hindi po ba kapito sa ating mga standing crop, ano po. Mm-hmm. At marami naman pong mga equipments na naibigay ng ating presidente sa NIA. At ito ay malaki po ang maitutulong sa ating pagsasayo sa ating mga sistema. Ang nagiging problema lang po natin pagka yung mga high dams natin ang nagkakaproblema, pero awa naman ang Diyos, ano po? Ngayon ang nasabi ko kanina, wala naman pong damage yung ating malalaking dams.
5: Ayan, at napapag-usapan natin yung mga dam in relation to malakas na pagbuhos ng ulan. We understand of course na nariyan din ang plano na magtayo ng mga dams dito sa upstream ng lalawigan naman ng Pampanga, Engineer Gillian, sir.
10: Tama po yan, Pampanga at Bulacan po. Ano? At in fact, buong Region 3 ay pinag-aralan po ng NIA.
5: Opo.
10: Kung saan ho magandang magtayo ng mga dams at mga impounding reservoir po natin. At nasimula na po natin, ano? Na-prioritize po ng ating presidente ang pagbibigay po ng pondo sa mga ito, kagaya po dito sa parteng Bulacan, ano? Yung Bulacan po kasi, sir, ay apat po na ilog ang bumabagsak dyan, eh.
5: Opo.
10: Yung Norsagaray, ito pong Bayabas River, ito pong Ipo River, at saka yung Matiktik River, ano? Pero ang malakas po dyan, itong, of course, pinakamalakas yung Norsagaray, mm-hmm. pero nandyan naman na po ang Angat Dam. Sunod po na malakas na ang flow ay itong Ipo River natin. Unfortunately, yung Ipo River natin, yung Ipo Dam na nandyan ay mababa lamang po, katulad lamang, parang diversion dam lamang po yan. So yung ito pong Bayabas Dam ay nagtatayo na po ng NIA dyan ng Earth Dam, ano? At ang laman ng Earth Dam na pinapatayo ng NIA dyan ay around mga 54 million cubic meters, sir. So medyo malaki rin, ano?
5: Opo.
10: At nag-release na rin ang ating Pangulo ng Pondo para po sa repair ng Bustos Dam. Yung masira po na rubber dam po dyan ay mapapalitan na po. At ang ilalagay na po ng NIA dyan ay yung bakal na hydraulic dam para mas mahirap po masira. At magtatayo rin tayo ng isa pang After Bay Dam after ng Bustos. By the way, yung laman na kubiko po ng Bustos Dam pag na-repair natin is around 17 million cubic meters.
5: Mm-hmm.
10: At yung impoundment po na itinatayo natin sa baba ng Bustos Dam ay naglalaman din po ng 2 million kubiko. Ano? So, matatapos po yung Bustos Dam at saka yung After Bay Dam by next year. Ano? Ito namang Bayabas Dam, matapos po natin yan by 2028. So, makakatulong po yan na mabawasan yung baha sa Bulacan, you know. Marami po ang nagtatanong, sir, kung gaano ba talaga ka-epektibo itong mga malalaking dams na sinasabi ng ating Pangulo.
5: Opo.
10: Ay, example na lang po yung sa may Bulacan. In fact, parang nasa almost 20 meters pa yung hindi mapuno ng angat, ano? So, ibig sabihin, during po ng kalakasan ng mga pag-ulan, hindi po nag-release ang tubig ang Angat Dam. So, yung nire-release po ng Ipo ay galing po dito sa Ipo River. So, ibig sabihin po niyan, kung lahat lamang po sana itong mga ilog na ito ay maitayong ang high dam sa kagaya ng sinasabi ng ating Pangulo, malaking kabawasan po sa pagbaha po sa Bulacan. Ano po? Dito naman po sa Pampanga, kasalukuyan po na ginagawa ng NIA yung impoundment dyan sa Cabiao. Ano po? At hinuhukay natin dyan yung mega dike para ho pag-imbakan ng tubig. At upstream naman po ng Talavera River ay meron na rin pong proposal ang NIA dyan na dam.
5: Mm-hmm.
10: Ang tawag natin dyan is Maringalo Dam, ano? Pero ang pinakamalaki po na ilog,
5: opo,
10: na bumabagsak po dyan sa Pampanga River ay itong Sumakbaw, ano? Sumakbaw River, babagsak po yan sa Peñaranda, tapos babagsak po sa Pampanga River.
5: Mm-hmm.
10: By the way, sir, ang buwabagsak na tributaries or ilog dito sa Pampanga River ay 15 sila, no? So napakarami po talaga. But dyan sa Sumakbaw ay may proposal na rin po ang NIA dyan, yung tinatawag namin Balintingon Dam, no? So General Tinio itatayo, at ang laman po nun ay 540 million cubic meters. You know, para maintindihan ho ng ating mga kababayan kung gaano ho kalaki yan, ay yung sinasabi ho nila na malaking pangangailangan ng tubig, yung itatayo na Pax Silica sa Region 3,
5: opo,
10: kapag yan po ay naitayo, ay kahit mahigit ho 20 na ganun, kaya niyang suplayan ng tubig. So ganun po kalaki yung ating, ano, halos kalahati po ang laman niya nung Pantabangan Dam. Ganun po kalaki yung itatayong dam po dyan, yung propose natin. Kaya, and then ang highways naman po tutulong, magtatayo sila ng mga sabo dams para po tulong-tulong kami na magtayo ng infrastruktura para makatulong po sa pagbahagya sa Central Luzon.
5: Opo. Itong mga sabo dams, I understand ito yung nabanggit din mismo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang siya bumisita dyan sa gawin ng Central Luzon. Mga sabo river dams na itatayo sa Nueva Ecija na makakapagpabagal sa daloy ng tubig. Ika nga, papunta sa mas mababang mga lugar, Engineer Gillian, sir.
10: Tama po yan. Napansin kasi ng Pangulo dun sa mga report na ibibigay sa kanya na sobrang malaki po ang damage na nagagawa nung rumaragasa ang tubig galing po ng bundok, ano?
5: Mm-hmm.
10: Buhabagsak sa ating mga ilog. Kapag may sabo dam po kasi na sasalo sa mga tubig na ito, magkakaroon po kasi ng vertical drop. Ano? Eh, alam naman natin, simple physics yan.
5: Opo.
10: Pag nagkaroon ng vertical drop, ay hihina po yung daloy ng tubig. Ano? By the way, ang number one purpose po ng sabo dam is to control sediments, yung sedimentation. Ano? Dahil kapag kamabilis din po ang agos ng tubig, ay napupuno po ng debris, yung mga aggregates, yung siltation, itong mga ilog natin. So yan po talaga ang purpose ng sabo dam, to control yung sedimentation. Ano po? Pero, kagaya po ng proposal namin sa highways, the same na sabo dam, pwede rin gamitin kasi ng NIA para sa ating irigasyon. So ito po ay magiging convergence natin with DPWS. Ano po? At ang hindi po nababanggit ng ating Pangulo, ang mga sabo dams po ay mabisa po na recharge point ng ating underground water. Dahil alam niyo po, kung wala yung mga dams na ganyan, mabilis po aragasa ng tubig, ay yun ang kukunti na po ang pumupuntang tubig dito sa ating groundwater. Ano? O, kaya pagka nandyan na po yung ating mga dams, pag hinarang niya yung tubig, nagiging injection point po siya, injection well para sa ating mga, magiging recharge well para po sa ating underground water. So yan din po isang malaking tulong ng sabo dams na sinasabi ng ating Pangulo, nakakatulong po sa pagpapabagal ng tubig, nakokontrol ang sediments na gagamit namin sa irigasyon, at nagiging recharge point po, strategic recharge point para sa ating mga groundwater.
5: Ayun. Okay. At saka kanina, napapag-usapan natin ni Administrator Gillian, sir, yung lalawigan ng Pampanga. May nabanggit kayo, 15 rivers ang mga tributaries na nagbubuhos ng tubig dyan sa gawin ng Pampanga, sir.
10: Tama po yan, sir. Ano?
5: Opo.
10: Ang pinakamalaki po dyan ang mga ilog, itong Talavera, itong Chico. Chico River sa may... itong Talavera River, you know, medyo papasok po siya sa Pampanga River dito sa parteng Cabiao, San Antonio. San Antonio, kanya na po. Ito naman pong Chico at itong Sumakbaw, dyan sa papasok po siya dyan sa Peñaranda River, and then yung Peñaranda River babagsak po sa Pampanga River. Yung po yung mga lalaking tributaries dyan, ano po. And you know, fortunately, nandyan na yung ating Pantabangan Dam na humaharang naman dito sa Pantabangan River. Kagaya po ng nasabi ko, yung Pantabangan Dam natin hindi ho nag-release ng tubig during po nitong kalakasan ng ulan. Ano po? In fact, mahigit 20 meters pa ang kailangan naming punuin dyan. So just imagine, sir, ano? Ang gusto kasi na, pagka lahat yung mga dams natin na yan ay nasarahan natin, yung mapanirang tubig dito sa baba na nagkukos ng baha sa atin, nagiging resource kasi yan eh.
5: Opo.
10: Nagiging asset natin dahil pwede na natin gamitin po sa irigasyon, sa power production, ano po, hydropower, bulk water, again, nagiging recharge point po ng ating mga underground water, yung ating underground water. Tandaan natin, yan po sa Pampanga, lumulubog na rin po yan, ano, sa pag-aaral dahil sobra pong pag-extract nila ng tubig sa yung underground water na tinatawag natin dahil wala naman po silang kinukuhan ng iba dyan ng inumin, ano po. So, na-overdraw nila yung underground water natin. Pag ginawa mo yon, talagang lulubog po yung area ng yung pong area kung saan ka nagkumukuha ng tubig. So, again, malaking tulong po ito mga dams na ito. Bukod po dyan, sir, ano, tinatayo na rin natin yung ongoing construction na po, yung matagal na nabinbin na dam dyan sa Tarlac, yung Balog-Balog Dam, ano?
5: Apa.
10: Napakalaki po noon, natulong din para dito po sa Tarlac.
5: Ayun, okay. Nako, Engineer Eddie Gillian, sir, salamat po na marami sa mga update at mga impormasyon na ito mula sa National Irrigation Administration, sir.
10: Diyos lang yun po. Thank you so much.
5: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Ang administrator po ng NIA, National Irrigation Administration, si Engineer Eddie Gillian.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Maya-maya sa pagbabalik po natin pagkatapos ng ilang mga paalala, mga update mula naman sa Office of Civil Defense. Ang ating makakausap mismo, si OCD Administrator at NDRRMC Executive Director, si Undersecretary Harold Cabrero. Sandali lang, ilan muna ang paalala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
11: Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 31 minutes. Makalipas po ang 7 ng umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Office of Civil Defense. Makakausap natin OCD Administrator at NDRRMC Executive Director, si Undersecretary Harold Cabrero. Sir, magandang umaga po.
13: Magandang umaga rin po, Sir Alan, at sa lahat ng iyong nakikinig sa atin sa oras na ito.
5: Yes, sir. Una, sir, hingi kami ng update sa assessment po sa mga naapektuhan itong nagdaang matinding pagulan dulot ng habagat at itong very recent na sunod-sunod din na mga bagyo. Sir, please.
13: Maraming salamat sa pagkakataon na maiulat natin sa ating mga kababayan kung ano na ang mga nangyayari sa panahon ng habagat. Sa ngayon po, meron na tayong mga 6,100 families

0: na namatay sa sakuna at meron pang 19 injured at 3 missing. So kabuuan nito, meron ding mga mahigit 3,000 na damaged houses at meron ding naitala na natin na 6.1 billion na infrastructure damages at 2.3 billion na sa agrikultura naman. So sa ngayon po, kasalukuyan po ang ating response operations at nagbibigay tayo ng assistance sa lahat ng naapektuhan at nakapagbigay na tayo ng mahigit kumulang na 1.7 billion sa lahat ng affected families at sa ganun din sa ating mga LGUs. Yan po sa ngayon ang sitwasyon sa ating nakaraan na kasalukuyan na habagat.
1: Opo. Sir, Yusek, sir, hingi na rin kami ng update, sir, sa bilang ng mga casualties na nai-report na dyan po sa inyong tanggapan sa kasalukuyan, sir, please.
0: Katulad na nabanggit ko kanina na meron na tayong 32 na namatay sa sakuna na ito at 19 ang injured at 3 pa po yung missing.
1: Meron pang 3 na hanggang ngayon pinaghahanap, Yusek, sir?
0: Meron pa po, 3 na pinaghahanap po. Ito po yung nasa Tarlac na na-aksidente nahulog yung sasakyan nila doon sa may tulay.
1: Opo. Okay. Sir, kumusta naman ang pagsasagawa ng mga clearing operation, yung pag-aalis ng mga debris at mga civil works na sinasagawa ng ating civil works cluster? Lalo tigit dyan po sa gawin ng Central Luzon, Yusek Cabrero, sir.
0: Bago pa mag-umpisa ang ating ganitong sitwasyon sa atin mula nung mag-umpisa itong mga dumating na bagyo, mayroon na po tayong mga sinasagawang mga debris clearing, tree pruning at saka iba pa para paghandaan ng ganitong tagulan. Ngunit mayroon pa rin mga lugar na talagang naapektuhan ng pagbaha, kaya tuloy-tuloy po ang ating debris clearing. Pinamumunahan po ng Department of Public Works and Highways. Nagkaroon ng mga landslide at agaran din pong naayos ng ating mga kasamahan from Department of Public Works at ganun din po ang lokal na pamahalaan na sila'y nagkakandak ng mga debris clearing sa mga nasasaradong mga kalsada at ganun din sa ating mga tulay na inaayos kaagad para maging accessible ang ating mga daanan.
1: Ayun. And so far, may mga reported pa ba na mga halimbawa, barangays, Yusek, or towns na may tuturing na hindi pa rin marating, inaccessible pa rin hanggang sa kasalukuyan, sir?
0: Meron pa rin po. Sa kasalukuyan po, marami po pa tayong mga flooded areas at medyo dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, nababawasan naman po yung ibang area, pero meron din po yung lugar na nagkakaroon ng flooding, kaya hindi pa rin po natin ma-access yung iba maliban kung gagamit tayo ng bangka o kaya yung mga malalaking truck.
1: Ayun. Sa ngayon ba, sir, hingi lang kami ng update. Of course, earlier, meron ng mga municipalities, cities, and even provinces na nagdeklara na sila ay nasa ilalim ng state of calamity. Hingi lang kami ng update tungkol dito. Yusek Cabrero, sir, please.
0: Sa mga marami na po mga munisipyo natin at probinsya na nagdeklara ng state of calamity is nasa 117 na po. Combined na po 'yon sa cities, municipalities at saka mga probinsya po.
1: 117 combined na po so far.
0: Opo.
1: Ayun. Opo. Okay. At syempre, of course, ang ating Office of Civil Defense ay patuloy ang pagtutok, ano? Hanggang dyan sa mga level mismo ng ating mga LGU, cities, municipalities, and even down to the barangays. Kumusta po ang aspeto ng koordinasyon sa pagtulong sa ating mga

0: kababayan down to the level of the municipalities and barangay, sir?
1: Sa ngalan po ng ating NDRRMC, dahil ang ating NDRRMC ay coordinating agency, kaya lahat ng ginagawa nating pagtulong, pagtugon sa mga pangangailangan sa ating mga kababayan na naapektuhan ay nagagampanan po ng iba-ibang ahensya ng ating gobyerno.
0: Opo.
1: Katulad po ng DSWD para sa pangangailangan ng pagkain, ng mga ayuda, at ganoon din po ang DPWH, yung nabanggit natin kanina, mga debris clearing,
0: mm-hmm.
1: at iba pa. At tuloy-tuloy po ang koordinasyon natin na na-establish na natin yung mekanismo mula national hanggang sa local. Kaya meron po tayong dito sa national, pababa po tayo sa region, na sila po yung nangangasiwa doon sa mga LGUs yung sa region natin hanggang doon sa provincial, municipal at sa barangay po. So yun po yung mekanismo na sinusunod natin, at yung mga pangangailangan doon sa at ng ating mga kababayan na naapektuhan ay ipinaparating po mula sa national.
0: Ayun. At sa kasalukuyan po, Undersecretary Harold, sir, anong level of alertness na po mayroon ang ating Office of Civil Defense, dahil bahagya naman nag-improve, ika nga, ang weather conditions, sir?
1: Sa ngayon po, nasa red alert pa rin po ang ating NDRRMC, at although medyo gumaganda na po yung panahon sa ngayon, pero tuloy-tuloy po ang ating pagtulong at paghatid ng mga tulong sa ating mga kababayan. At alam po natin na sa kasalukuyan, marami po pong flooded na areas o binabaha pa, kaya kailangan matugunan pa rin natin ang pangangailangan nila.
0: Ayan, okay. Isa pa, Yusek, sir, itong nagdaang mga linggo, di ba? Pag nagkakaroon ng mga rainfall warning, halimbawa sa mga particular na lugar, ano, ay nakakatanggap ang marami ng nitong mga alert messages galing sa NDRRMC na bigla nagtutunugan kahit na, ika nga, kahit na naka-silent yung mga phones, ay tutunog. Ito ay napakalaking bagay para maiparating ng mabilisan sa ating mga kababayan. Ika nga, itong mga alerto na galing po sa inyo, halimbawa kahit na hindi nanonood o nakikinig ng radyo at telebisyon, pero kung hawak ang cellphone, ay makakarating kaagad sa kanila yung mga text blast. Naging textmate na, ika nga, ang NDRRMC, sir.
1: Itong pinakamaganda na gawa natin ngayon ay magbigay ng NDRRMC alert.
0: Yes.
1: Dahil ito po ay pinagkaloob sa ilalim ng Republic Act 10639 o Free Mobile Disaster Alerts Act. Kaya ito po ay mga alerts natin nang gagaling po sa ating mga science-based agencies katulad ng
0: Opo.
1: PAGASA, PBOLS, NGB, at iba pa, at na pinaparating na pinoproseso po dito sa NDRRMC Operation Center, at pinaparating natin kaagad sa mga telcos, at sila po ang nagdi-disseminate ng ating NDRRMC alert. At gusto ko lang iliwanag na yung NDRRMC alert ay specific area.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin ko, saan lang po merong alert na nangangailangan, doon lang po tumutunog yung ating cellphone. Hindi po sa buong bansa, kundi kung sinabi nating rainfall warning dito sa Central Luzon lang po ang makakatanggap, o kung Pampanga lang po yung makakatanggap. Yun po yung kainaman ng ating NDRRMC alert, dahil area specific na po siya.
0: Okay. Yes, sir. In closing, Yusek Cabrero, sir, mensahe lamang po sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon pong umaga. Please go ahead, sir.
1: Maraming salamat, Sir Alan, sa pagkakataon na makapagpaliwanag tayo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ganitong pangyayari. Alam niyo po, medyo nasa El Nino period na po tayo, na pag sinabi nating El Nino ay extremes po yung weather conditions.
0: Opo.
1: Either malalakas po ang pag-ulan o kaya napakainit po. Sa ngayon po, sa buong kapuluan, sa buong bansa, malalakas po ang nararanasan nating pag-ulan dito sa Luzon, particularly sa Northern and Central Luzon, including NCR. Pero doon po sa parteng Mindanao at parteng Bisaya, ay medyo mainit na po doon, nakakaranas na po sila ng matataas na heat index. Kaya po sa amin, sa NDRRMC at kasama na lahat ng ating mga kawani sa DRRMO from region down to provincial, municipal, ay lagi pong naka-prepare para po tumugon sa mga ganitong sitwasyon. Kaya ang hinihiling lang po namin ang, sa ating mga kababayan ay ang kanilang kooperasyon. Ang kailangan po natin ngayon ay kailangan lagi tayong nakahanda sa anumang mga pangyayari at alam natin na merong mga ganitong darating na sitwasyon na kailangan natin paghandaan. We keep ourselves informed, sabi nga.
0: Opo.
1: Lagi nating subaybayan kung ano po yung mga pangyayari, mga announcement po ng ating NDRRMC at ganun din po yung mga sa probinsya, sa local government units dahil may sarili po silang mga announcement din sa kanilang lugar. Kaya yun po ang hinihiling natin na makinig lagi sa mga abiso ng ating mga ahensya at gusto ko rin iparating na sa ngayon po lahat ng ating mga local government and national government agencies ay laging naghahanda para maipaabot ang tulong sa kanino man, lalong-lalo na po yung mga naapektuhan na ating mga kababayan at mga komunidad. Kaya yun po ulit sa ngayon magsasagawa tayo ng tuloy-tuloy na pagtulong doon sa ating mga naapektuhang mga kababayan. Itong habagat na ito na napakalakas at alam natin marami pong nangangailangan ng tulong. Kaya asahan niyo po, sa ngalan po ng NDRRMC, ang ating chairperson, si Secretary Teodoro, at ganun rin po sa pangalan ng ating presidente na si Presidente Marcos Jr., ay pinaparating ang lahat ng makakaya ng ating gobyerno para matulungan ang ating mga kababayan. Okay. Ayun po, maraming salamat muli, Sir Alan.
0: Yes, sir. Thank you, sir. Yusek Harold Cabreros, good morning po.
1: Magandang umaga rin po.
0: Yes, sir.
1: God bless and keep safe.
0: Thank you, sir. Office of Civil Defense Administrator at NDRRMC Executive Director, Undersecretary Harold Cabreros.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Makibigan, 46 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa FIVOX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Baka kausap natin Director Teresito Bacolcol. Sa pagbabalik po maya-maya ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics and videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Hingi tayo ng update, mga kaibigan, direkta mula sa FIVOX. Makakausap natin Director Teresito Bacolcol. Director Bacolcol, sir, magandang umaga po.
6: Yes, sir. Magandang umaga din po sa inyo.
0: Yes, sir. Well, of course, itong weekend, matindi mga pagulan. Pero hingi muna kami, sir, ng update sa monitoring ng FIVOX sa ating mga active volcano sa bansa. Sir, please.
6: Okay, so for Taal Volcano, for the past 24 hours, napagtala tayo ng 13 volcanic earthquakes. And right now, nasa alert level 1 pa rin yung Taal Volcano. Ang ngayong volcano naman, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 14 volcanic earthquakes, and then wala tayong rock fault events na na-observe sa Mayon Volcano for 8 straight day na. And then yung pyroclastic density current or yung Uson, 33 days na rin tayong wala nang na-observe.
0: Opo.
6: Yung medyo elevated pa rin yung sulfur dioxide niya, nasa 5,749 tons per day kahapon. And then for yung Strombolian activity or yung short explosive burst of lava, 34 straight days na tayong walang na-observe. So right now, nasa alert level 2 pa rin ang Mayon Volcano. Ang Canlaon Volcano naman for the past 24 hours, nakapagdala tayo ng dalawang volcanic earthquakes lamang. And yung kahapon, yung sulfur dioxide niya, medyo mataas pa rin, nasa 2,709 tons per day. And wala tayong ash emission activity, 6 days na in a row. And similar to Mayon Volcano, nasa alert level 2 ang Canlaon Volcano. Now for Bulusan Volcano naman, for the past 24 hours, isang volcanic earthquake lamang yung naitala natin. And yung last measurement natin sa sulfur dioxide ay nasa 161 tons per day. And right now, nasa alert level 1 pa rin yung Bulusan Volcano.
0: Mm-hmm. Opo, Director, nitong nagdang weekend, particular nung Sabado, ay matinding pag-ulan in most parts of the country, at merong lahar advisory. Ika nga, hingi lang kami ng update, sir, lalo na dito po sa gawi ng Pinatubo, ano, at Taal Volcano na rin, sir. Nagkaroon po ba ng
6: yes, sir. Dahil sa prolonged heavy rainfall from Habagat, na-remobilize yung old volcanic deposits sa Pinatubo. Sa Taal, wala tayong na-report.
0: Opo.
6: Wala rin tayong na-report sa atin. So may na-observe tayo na hyper-concentrated sediment flow sa may Santo Tomas Marelia at sa may Bukao River System sa may Zambales.
0: Mm-hmm.
6: So magkakandak tayo ng ngayon, yung araw na to, may team kami na pupunta. Kakaroon ng field assessment para malaman ang lawak at kapal ng deposito at kung may pagbabago ba sa river channels.
0: Okay. Well, of course, in closing, Director Bacolcol, mensahe, paalala sa ating mga kababayan na dapat palaging alerto. Yes, sir, please.
6: Yes, so yung communities around Pinatubo should remain vigilant habang nagpapatuloy ang malalakas na ulan. Huwag pumasok sa active river channels at huwag umasa lamang sa mga nakikitang water level dahil maaaring mabilis mabuo ang sedimentary flow stream. So, dapat sumunod sila sa kanilang official sa mga official advisories and the instructions na nanggaling sa kanilang LGUs at saka sa kanilang local BRRM officer.
0: Okay, yes sir, Director Bacolcol, salamat po ng marami for the update sa mula sa FIVOX.
6: Maraming salamat po.
0: Thank you sir. Good morning, mga kaibigan. Director Teresito Bacolcol ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 52 minutes na makalipas po ang 7 a.m.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 a.m.
0: Hoy mga kaibigan, paalala muna mula sa Department of Health, particular kay Health Secretary Edwin Mercado. At habang nagkakaroon pa rin ng mga matinding pagbuhos ng ulan, ito paalala mga kababayan. Ngayon pong panahon ng tag-ulan at may pagbaha sa ilang lugar, paalala sa lahat, hanggat maaari, huwag na huwag lulusong sa baha. Kung hindi naman ho talaga kinakailangan. Ang tubig baha po, maaaring may halong pasintabi sa mga nag-almusal. Ihi ng daga at iba pang hayop na may dalang bakterya na tinatawag po na Leptospira. At kapag yan po ay pumasok sa sugat o galos o kahit na sa mata, sa ilong o bibig, ay ito, maaaring magkaroon ng leptospirosis. Kaya paalala sa mga magulang at mga guardians, ito, huwag hayaang maglaro o kaya lumanghoy ang mga bata sa tubig baha. Ha? Mukha man na masayang playground, maaari namang maging dahilan para magkaroon ng malubhang sakit. Kapag may baha, mga kaibigan, mas mabuting manatili sa loob ng bahay at tiyaking balinis ang kamay at ang paa. Eto ho, ang leptospirosis ay maaaring makamatay. Kapag kumalat ang bakterya sa katawan, maaari itong magdulot ho ng pagkasira ng bato, kidneys, pinsala sa atay, paninilaw ng balat, komplikasyon sa puso, pagdurugo sa baga at maging pagkamatay. Ayan. Kung nakalusong ho kayo sa tubig baha, ha? Nabago lang, bantayan ang mga sintomas tulad ho ng biglang matas na lagnat, matinding pananakit ng ulo at kalamnan, o kaya ay pamumula ng mata. Ganon din ang paninilaw ng balat o mata at may itim na ihi. Kapag nakaramdam po o nagkaroon ng ganitong mga sintomas, magpakonsulta kaagad sa pinakamalapit na health center o kaya Yakap Clinic. At kung talagang hindi maiwasang lumusong sa baha dahil po sa trabaho o kaya emergency, gumamit po tayo ng bota o kaya protective footwear upang maiwasan ang direktang pagdikit ng tubig baha sa balat. Pag-uwi, hugasan ng mabuti ang mga paa, binti, gamit ang malinis na tubig at sabon. At higit sa lahat, mga kaibigan, pumunta kagad sa Barangay Health Center o kaya Yakap Center para sa consultation at tamang payo. Mahalaga yan, tamang payo tungkol sa prophylaxis. Kabilang po ang doxycycline kung ito ay re-recommenda ng health worker o kaya ng doktor. Huwag basta uminom ng gamot ng walang tamang payo o reseta. So mga kabarangay, ay iwasan po ang baha, protektahan ang pamilya at kumilos ka agad-agad kung may sintomas. Ang pag-iwas po sa baha ay pag-iwas din sa leptospirosis. So maging ligtas tayo ngayon pong panahon ng tag-ulan. Philippine Standard Time, meron tayong 55 minutes. Makalipas po ang ganap na alas 7 ng umaga. Oy, good morning muna. Good morning na nanonood, nakikinig. Sina Ruth, Ivy, Monet at Gail. Good morning sa inyo. Salamat sa panonood at sa pakikinig. Mula po dyan sa Fix to Fit Alteration Services sa Robinson's Place, Las Piñas. Thank you sa inyong panonood, Ruth, Ivy, Monet at Gail. Thank you. Bye-bye time once again. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayon pong umagang ito ng Lunes, August 31, 2026, National Heroes Day. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, Glory Fe Bagon. Thank you! Ang ating mga co-pilot sa technical side, Arnel Villamor, Mark Bukiron, Mary Ann Villos. Thank you! Kapalam po, pansamantala. Ito po si Alan Alyanige. Teka muna, magte-thank you very much tayo sa napakasipag nating executive producer, si Ali Gumatay. Si Ali Gumatay. Ali ha? Si Ali ho kasi ay mangingibang landas na. Yun. Ah, Ali, we wish you all the best, of course, mula sa tropa ng bosses at ng Radyo Pilipinas. Ha? All the best, Ali. Babalik ka rin. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
6: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
7: Nung natutunan ko po yung paggawa.
8: Sino nagturo
7: sa? Nag-training po kami sa DOST.
8: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.